0: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape.
1: Ee, o etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
1: Ao, tswale ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo ho beng. Di theoha dikalaneng le Mvololo, Autia Strada, ho Lesedi

0: FM ke molelwa.
1: He. Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: O etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eya, o jwalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
2: Hao, tjale ke e fumana jwang hle?
1: Ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bankeng le hao fila pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom.
4: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke. Hari kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Mamedi mwana mametse a shade are kiss of life mwana hole city fm or ba hema shuma mabira metse robo metsotsu a pele wa tla horane ya boraro ke la bobedi ka jeno mamedi re tlhoka na ho mphamise maobane tabe nngwe e makaditse mbatho ke a colonel Nkwana Sibula ha te ga bopaki ba haye ka pele ho madlanga commission mo mamedi o tseding tsa ditaba tsa di buileng tse ngata tse tshosang o re o kile a rongela tlo sebetsa mona boemafofaneng ba machaba OR Tambo mo ba ileng ba tshwara motho ka didolara me ba latela metjha yohle e ba tlamehang ba e latele jwalo ka sepolesa gobane tšhelete ena ba ne ba bona e tlile e sa kena ka molao se ileng sa mo makatsa ke gore ba ile ba fumana mahala goreng banna go tlisetsang tšhelete eo go monga yona ha bua mo mamedi re di ntho dingata tsetsetseng tseneng di re makatsa jwale ke bona maAfrika Borwa a re he bana e bang General Mkhwanazi a sa ka a bua taba tsena a phunya seso sena ka latsheletseng a phupule mo se fitileng bana Afrika Borwa e ka bo hole jwa mo mamedi bana e ka bo hole jwang kana kwena e ga be ho etsala eng fela re tla di bona veli mulo ye re ho mmamedi a re phamise
1: mantswe a go thatso go mphamise
2: tshula moya wa
1: le nna ne o nna dikalani le mvolo
3: ho so mvololo mvololo inda the snake ke ka mona ka opening ka mosebetsi ke re ke re ba le mante maneng yena exoda wa le shumele tsumine gaolong e ke ratanga golo ya le shumele metsume ro a re reng ba ge peta ba ba bona ka sheko ha le sa hlola le ba bona ka o sa feeling ha ile lona le re khutse le re tumu di motla le lwanela ke yona montse ke re ke phamise ka ona tsa tsinela bobedi ke a lebo mvololo
0: harle bo we harle bo ntate ha o re beile hantle nete ka timana eo

0: Awu riya leboa tumi mkokstate are okuhlala kuye are monati wa udula ho yena ai ho monati mo mamedi ka nnete ka mrati mane matla he riya leboa ntate ha re phamisa ka Exodus 14 verse 13 yaba moshe o re ho se tshaba a setsoheng ikemeleng le bone pholoso eo Jehova a tla le etsetsa yona ka jeno o bane ba e gapita bao le ba bonang ka jeno ha le sa tla hlola le ba bona hape le ga o sa feleng oh mumamedi ai ntate re ya leboa kana kuena ha moshabu wa mantswana mumamedi ba Israele bana ba iputsa dipotso ba bamballa di khapa di kopane le mamina hore mosho jwa mpa re tloella moshe bona jwa le ke bana a le ga rana kwe bima mo sa boneng le sedi tsebanda de modimo bana wa tsepahala mo ile a etsa mohlolo la buleya ba feta ba e gepeta ya raba se ba tshetse ba Israele ba ba bona ka mahlo ba ishwa mo ba neng banana gore ke bona ba ile shwa teng o bane ba ne ba sa tsamaye ba le bang ba ne ba tsamaya le moetsi wa ntho tsohle mme moshona ba hopotsa fela selekane se teng bakeng sa bona le Jehova modimo wa bona gore le maemong ana o teng seke la tshowa letho bane nako engwe mo mabedi ha re kopana le tsona lefatshe mona re itibale jwalo ka batho re kana modimo o teng ya sa hlolweng ke letho le wena ngwana mme ka jeno lapeng la hao mosebetsing wa hao kae kapa kae ha re re hosane moshe o itse ka jeno ba e gepeta bana be le ba bonang ka le hlotsi le ba bona le wena ditsietsi mathata mahloko mafu e leng ba e gepeta bophelong ba hao ka jeno tsotlhe di lokile leshome le metse robedi mamedi pele wa tla gora ya boraro mabetse lesedi FM le go kae dintho di tsamaya jwa mo leng teng ha re utlwe fela re ke re bue nna le wena ka jeno e le la bobedi
1: dikalaneng o lesedi FM.

0: 079-758-5066. Ke WhatsApp ya lesedi 086-00-3084. Lesedi, dumela.
1: Dumela, Veli.
0: Dumela, mme wa phela.
1: Ke phetse hantle ka molaetsa o monate wa mphaise. Ke utlwa ke kgotsofetse haholo molebo e ntileng ka mona ka tumi le paseng.
0: Ao, re a leboha ausi molebo eno. Ntho di tsamaya hantle.
1: Ntho di tsamaya hantle legolo ko ebile ka jeno tsena go phumetse le matsona gona ga gatelela ntse re founa tse.
0: Ae, re a leboha kgaitsadi ka o le jalo re o reng ya botlhano.
1: Ga re tsamaye legolo ko.
0: Ke a leboha mme. Mamedi, ke tseo ditaba, ke tseo ditaba. Mamedi e mongwe a re involola tseba o buile ntho e kgolo. A re tsela eo batho ba mpuang hampe ka yona, Veli. A re ka jeno ke gothetse gore ga ke sa tla ba bona, ga ke sa tla ba utlwa. Ba e kgepeta bana ba e saleng ba leka go senya bophelo ba ka ka leshano ka dintho tse mpe. A re ke kopa o seke a bua lebitso la ka, mme re a leboa. Mme ebile ga o sa tla ba bona, ga o sa tla ba utlwa, ga o dumela go so le jwa. Lesedi, dumelang.
2: Very well.
0: Dad.
2: 89.4 Lucas 2 de Bellefontaine.
0: How be jwa long, Dad Lucas?
2: Right.
0: Tsebeletso ke lesedi, dumelang.
2: Baby.
0: Hello.
2: Dad Baby.
0: Dad.
2: Wa phela.
0: Ke a phela, Dad, o phela ba.
2: A ke iphelela Baby. Bo bo ngolo tshotharo, a cross tsa ka dingwe ntate mahlatsi.
0: How be jwa long, Dad mahlatsi, a re o renyane ya bohlano.
2: Abujalo Veli.
0: Semo he ere utwedi WhatsApp Veli Moloi mo mamedi o reng.
3: Go tso ndate o fololo. Go tso ma fololo, ma fololo dumela ndate.
0: Dade.
3: Ndze ke o mamese ka ikhula 80.4. Ke le ka di class ntsa me a thone ndate di setso ke le bitsola ka tege fane ya ka ha yo go nya botla.
4: Morning, Veli. Ke vela lesi ka mona ka Kroonstad, ko mametse khubula 90.3 ka marawa sa ke mosati. A re o renya bohlano.
5: E ra jo le di apere toka, jo le di apere toka mvololo. Taba di tsama ka thello ngwana matara. Ha o le gele gopo. Ke mo ga ma go di ka ta u nkhubula teng jo go bedi supa go tlo supa ngwana matara go genyana ya go ka tela ga re bile teng re ntse re go go bedi tse tla sa dabe na magolo ga ja go go bela bedi e
6: Dumela Veli ho seng hwa letsi la ka jeno go mphane se ke kena ka Samuel wa pele
7: a mo volisto ke go no scout ka mona ka matakeng za strone go mametse 88.4 Hari ya hore nya botlhano thank you
8: Veli ke sabata mine ka mona ka tshinzweni binoni ngone simpala pink man mdudin Virginia kuma mitsikal tukule lo hulula 88.4 hari dinke lo kholo kuri be man hore nya botlhano ngone so
9: khotso mvololo au tia strata ke tsholo felo se dikelo mona motse thabomvelo le qhubula 89.4 a ke dutse le wena a o tia strata mvololo jo a e kgona go tlhaga taba tse boima a o tia strata a matlanga jo a ka leboa ntate general Sansa Mokgwanasi a mo leboa a e kgona digolo di satla a o tia strata ke a leboa khotso
10: e la khotso nda te mologwe ke nda le sefola ka mona ka Rustenburg ka Simone ntate ore e tshaje jwa le ntate o ntsa mo metsi mo rago 806 ntate
11: a vili a bololo a uta strata a go mo metsi ka hloko ntate ka mantswe a matla ntate o 88.9 ke re ka mona ka Carlton Ville ko Sasalid Mine ke ga o le busetsa ga utlwa ntate a re ya ya bohlano
7: Madimel kholo ko ne so nye na emetla ya letsatsi ka mmino o monate ke dikeletso tse matla ke me malebitsa ka mo kwestene re ya semone o ntsa mametse re ka mehla ke kubile 88.4 ke a leboa goreng ya botlhano ke mo re yang teng le kgolokwe
12: hashtag dikalaneng kgotso mvolisto outia strata ntse ke thile tsebe ke le ka mona ka chemistin ntse ke o tshwara lekgubulola 88.4 ke na le wena o fokela goreng ya o petela se ka motho phoofolo tango
13: mbalolo kgotso mbalolo bala mohapi ka piritona helbron ko mametse ka 88.4 eto waka ai ntho tse di tsamaela hante ntho tse di tsamaela hante ntate waka jwang ka ena nako ena ntate waka ai tshungwe le motsele hantle tanki
14: mvolovolo mvolisto utestrata kgotso o dumediswa ke lerele mongaphofu le kontumario ka motseko wa botlhokong betlehem ka o mametseng o SABC plus ga ntho di aperitshiamo ntho di apere kgotso mvololo ga re goreng ya o qetela e leng goreng ya botlhano tanko
15: kgotso utestrata mvololo ntse ko o mametse ka SABC plus app ke le mosebetsi mona fixback jalo ka metlha ke dia o morabale ka mmino o monate mvololo mvololo nna tsatsi la ka lamaobane ne le le gantle ka nnete le gana jale ne shift ya ka ntse itsamaela gantle ga ona mathata empa fela e le mohatsela mavolovolo all in order ga re gorenyane ya botlhano ke ya strata ke o morabane fixback tanko
16: kgotso mvololo kgotso mvolisto kgotso ngwana mme ka mantswe a maatla re a fumanang go ntate ngwaneso mvolisto ntse ke le mosebetsi ngwaneso shift ya ka se tla e tla fela dintho ntse di tsamaya gantle ngwana mme le wena ke ntse ko mametse ka 89.9 mvolisto ka mona ka Bloemfontein ntate ke tladi ka mona ka Bloemfontein ga ko leboe ga ko leboe ga ko leboe mvolisto
17: Veli dumela se o tsumta o makwana ke a le wena gore ya bosana tanko mametse ke le kgobola 88.2 tanko
18: kgotso bolisto bojile ka 88.4 malatsi bile sosolo bolisto are ore a botlhano bolo tanko bolisto
19: bolisto kgotso kgotso ke ya strata ke pase ka mafo batho ka mona ka botshabelo ke omametse kubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ga re ya goreng ya botlhano tate tanko o pedile
20: kgotso mongadifedi a ke tankiso taba ka mona ka boxbag ke theoetse ke ene night chief ke omametse ka 88.4 ha re ya goreng ya botlhano Mr. Veli o be letsatsi le monate kgotso
21: mororo ke ntse ko mametse gore mororo ga re ya goreng ya botlhano omalose ke le ka monaka ka chimoga ke tebo ka monaka ka chimoga ka mona go mororo
22: bone mavolovolo ai ke thulo brownman low ka mona peritona helbron 9.2 ai le nna ke ra khona maegepeta ke a sile morago voli mavolovolo a re 5 o'clock
23: ola mavolovolo ke a thabile mokotso ka mona ka springs ko tshwere ka 89.2 tse ke le ka mona ka valmarina all in order tanko
24: I'm Velisto. Mntu mla tudi ka mona ka kutlwano. Ko mametse ka le qhubula 89.4. Beli ka utlwa ke thabile ha ke mametse Exodus 14 verse 13. Ba ile ke dumela, ba ile ba khepeta. Ke re bua Velisto.
0: Re a le bua mme, mamedi metsotso e robedi pele o tla hora ya boraro. Dinao Sefatsa o re yana o mametse a le mane mapetla extension Soweto 88.2 re a leboa Sello Mabaso re feng kgotso Dennisville 88.2 Lebenya Moilwa 88.4 Manfletcher Mahwabatsane ore le yena o teng sia ke mmona le yena ore o mane botshabelo H2 o mametse ka audio bo KDSTV channel 806 Molly sis T Twala 88.9 ke mohlou wa o mane Ikageng Potchefstroom Edmond Khutlwana Bloemfontein Phase 5 ore le yena o teng ra horonyane ya bohlano Dlamini le Makeleni Sasolburg night shift le bona ba re ba teng ka nnete 90.3 ke le qhubule ba mametseng ho lona 89.9 vololo ko mametseng tate wa lape motsamaya meeketse le ngwana wa rona e leng karabo meeketse ke Nombuiselo Mazwane meeketse R section le lapa kaofela ka nnete re ya leboa ke le na le mabetse le Sedi FM mesong ya labobedi taba tse monate vele mulo re mametse 89.9 ke le mona botshabelo West ke nna Thabo Mokola ore ha ke tlhoko len re ya leboa ore re ya horenyane ya bohlano mvalolo ke le hlonolo fokase o teng le 99.0 o romane mna o ka le hlonolo nya metse malaitso ao fela re ya leboa mvalolo timane ya e matle ya ntate ke thewetse ka mona ka Bloemfontein ka dilete ba magoa motlatsi Maxwell Machiche wa botshabelo West re ya leboa ngwana mme tselane ntsebo Rocklands a Bloemfontein le yena ore o teng veli lelosa magabanyane wa masheng ma metso 88.9 ore mo re yang teng re ya horenyane ya bohlano mvololo wa thetsa pelo ya ka ha bohloko ka pina eo selekane sa rona le modimo se re qobisa mathata a tshosang bophelong ba rona re amen malaetse o matla ke sietsa o roma metsa le mane UK re ya leboa hle sietsa manna re ya leboa ka nnete se re qobisa tse bima manna se re hlolela le dintwa tse matla tse re sa di boneng 88.8 ko mametse ke le qwaqwa Honeyville ke Jaba mvalolo ke mametse 89.4 ya horeng ya bahlano ke Sabashias Mokotedi Kutlwanong mamedi ke tseo ditaba ya mehlano pele wa tla horane ya boka mvalolo a isora ya boraro ka nnete batho ba teng ba mametse vele la bobedi bekeng ba rao le Sedi FM ke molelwa re tla ne reng ke hemo mamedi a re mogatlhelong wa bobedi wa lena la dikalaneng mesong ya la bobedi a re bitse Maduva Light of My Life.

0: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape.
1: Ee, o etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka phone ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale.
1: Ao, tswane ke e fumana jwanhle.
0: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Matcha le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse a. Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
4: Ke nnabe sefuba, nnabe selelo ke enwa ka kgosiong Batswaneng Mofololo. Sa apare dijo elele, ga elele re dijo. Mbololo.
5: Kgotso ntate Veli. Ke Sony ka mona ka tuma ho le Paris. Ao ditaba tse monate hle. Ke dutse le wena le nna ho ya horeng ya bohlano. O mantswe ya monate ntate ba e gapita ba o le ba bona mona. Ha le sa tla hlola le ba bona. Danko.
6: Mbololo. Ao ke a strata. Ke mwanetse 18.9 ke blong fan din ke theuitse ke kokota stove
7: mbololo khuisa wa le sandawana 18.6 mwane ska mama fuin ka mona wana me ze go jela ka tsebe mwana me ke ze go jela ka tsebe mwana me ke spani mwana yeso hai na tsa tsila ka le bile mona te mwana me le la hloka tshitiso ya le thonga la me ya hai. Ya se ke tla tshaya ngwana mme se tla tshaya Mvolisto. Ai ke mohatsela fela ngwana mme ke mohatsela fela kutle ba lepi ba le pantu e thata u kente Mvolisto. Kuiza wa le sandawana. Abashu.
8: Ah Mvololo reng. Ha di khode sa mfuthu ana ta sta ka le mnati la mawani mfuthu le no ntse le mnati se kitswile. Sentse ke tikisetsa wa Spain ngo re di se qitlo hlapa no. A ke thabo mfuthu ke khodesa. Thank you Mvololo, thank you bogwaka. Awe.
9: Veli dumela hle. Kuma metse ka leqhubula 106.6. Ke ele mo happy ka mona ka Durbane. Ha ke mane fix back me qhile. Danko.
10: Khotso Mvololo wa ngwana o thuya strata. Danko. Please to bona mo tsotsa ka ganda ka tlepugo. Go jela ka leqhubula 18.2. Uftaro nya o ketela bololo tanko tebeletse.

0: balagan dyan. Phezu kwayonke nenzela yona. Aw, kuze zonke izinto enibonise zona. Angekhe nokulibala. Yo. Into engekhe yenzeke leyo. Kum, nakum. Kanti nakum futhi engekhe. Angekhe, angekhe, angekhe.
1: Ibitswa ka hore ke akum. Nakum Ringo Mazingo Simona Holisedi FM Mamedur Beha Mashuma Mabedi Ametura Bedi Metsu Tupile Watla Horani Yabone Ey Watsibata Watla Hamana Tiga Tula Garitu Amesonga Labu Bedi Babsim Lange No Mutule Liena Are Nakia Pela Wowo Mdawu Lindon Yamazi Ngim Tolile Jennifer Lopez Jaru Bar Amruel Sankomota Mapushudi Maduva Lot of My Life. Mamiki Pina Semana Tizago Baletin Zona Dumela Se Umametele Sedi FM Gajenu Kila Bubedi Retro Bua Hair, Retrogena Hosani Tadi Kamano Mbapela Rikena Hosona Agar Sheva Felari Tabazi Tumempili Hotua Maubani Mane Mumamedi DM Juang Mama dispale sa Afrika borwa tsene tifaditse hore sibetse hape ka sebeletse mapolesa a mahlano ka thuko mosebetsing di puputso di tswela pele mesena se a mangwa jwalo le tendera ya Medicare 24 mo mamedi e leng company yane ya Kat Matlala Jale babi yeti hape senior officers. Asima polisa fela mumamedi. Kibaga udimu. Baga sishohong he. Baba sano hape. Babi yeti babeletu katoko. Ha di khato za kalimo. Khatano lebona. Aka harimu anas polisen. Adinze di chwela pi. Ai jale ke bone batho ba bua ba re ehle ona ba tshwere bana Kat Matlala ai ke gala mo na njetse na mo mabedi wa tseba a se soto se re le fulo lu ke ditsebo mo mabedi ho bane ka ofela boholo mane se policing batho bana ba rengeng tseo dim jale ba ya le Kat mo mabedi go re ka ofela ba amea ke bana Go ho ho be. Yale maobana re robala he. Rutlile re bona statement sa mapolisa ra e. Ba ba hlano hape ba bietswe. Ba belletswe ka thoko. Mame di rile ra bona gatiso mona ya monna. Ya nenga otlang khono ho tseding tsa ditamene. Me hutlwetse ke masipalengwa Nkomazi mane Mpumalanga memmelelo ena o tshwere hutlwela hore nkhono o ile a hlamolate ha a ile mo botsa ka chelete haye ya ifumana ngo tswa mmuso ya ba ho chang he o shapa nkhonae me ri a le boas polisa se motshwere Mame di FIFA netefaditse hore moletsa phala ya hlwahlwa ya hlomphehang ya thowang kontinenteng ena ya Afrika na hengyane ya Somalia. Monenwa ke yena neng a tsamaisa papadi ya magaolagang a CAF Champions League pakeng sa Mamelodi Sundowns, Moholi AS, FAR Rabat kamane ka Morocco. Oma Aten ba netefaditse bana ba FIFA a kekebe a khona ho bateng boikwetlisong le ho tsamaiseng dipapadi tsa mobile fatse jolo ka ba bang ba bakwetlisi ba neng ba kgethuwe sena se tla ka mora hore naha ya America e mohanele o kena tabeng tsena tsa bo di visa he mebile ke bone ba aiba Somalia ga nete le ma Afrika mang ena taba ya ba thabisa mo mamedi hore mnenwa a kekebe a gona ho ba teng sena se tla ka mora hore ho utlwa le hore President Donald Trump tsamaiso ha ile a hle ka bana ena Somalia ke engwe ya dinaha tse kenyelleditsweng ka batsebe wel ka thoko hore ba se gamane ka America tsa opola mo mamedi ha se bona fela bana ka ba se ena monneno fela ya thewang na ya Somalia ba qulutsi ba ditaba ba thewang Iran, Senegal, Ivory Coast, le bona mo mamedi ho hang visa tsa bona di a tsama hantle hore ba iphumane jwalo ba le ba mono mo hopeng wa lefatshe America, Mexico le Canada ka lebaka la hore he na ina ya America e ba latole ka pe ba hanele jwalo ho ba fa di visa jwale batho ba re ho banning FIFA ho ile a bonagala gore go tla ba tjena e reng banning di na di sa ikule jwalo jwalo so na le dibapadi tse seng di tshwerwe dihora tse itseng ba potswa dipotso ba thewang naheng ya Iraq ya Iran jwale ke mathata re tla di bona he mo mamedi ditlatlhe di tsamaye jwang mashumo a mabedi a metsomedi metsotso pele wa tla gorane ya bone mo mamedi ka jeno ke re tlo bua nna le wena ke batla ke re bue tabena ha o fela dipakeng tsa batho ba babedi ba ratanang ha o fela tlhalano e fihla pakeng tsa batho ba babedi ba ba neng ba nyalane re a tseba batho ba babedi ba ratanang e mong le mong ausi abuti o na le batho ba habo mme rona re kopana re le babedi re qetelle malapa a rona a bo rona ba tsebana le nna ke ba tseba le ba heso ba o tseba jwale ha o fihla boemo bona mamedi ba o re tshele rato le fedile pakeng tsa batho bana ba babedi ho etsala eng ka batho ba leloko la bo moratuwa ena wa hao mofumadi wa hao molegano wa hao eno e le rato le se le fedile na le bona o ba hlala jwalo ka ngwana bona e ba go nona le bona le qoqo mona bo di WhatsApp o etsa fang na ntso tswela pele bua le bona ka ba tshele bona wa ba block ntumele voice note ya hao re tlo bua mmamedi ntumele ke fitse mabengele ke ya gotla
2: Na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
3: O etsa halang?
2: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka phone ya hao le tsohong.
3: Ka nnete?
2: Eya, o jwalo.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
3: Hao, tjane ke e fumana jwang hle?
2: Ka prepaid, kapa kontraka. Boikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06. E fumaneha ha pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mamedi metsotso e mashome a mabedi pele wa tla horane ya bone. 0797585066 0800003084 mmobedi ha re bua re ke re jalo ko mo ga jeno nna le wena ke mona so fedile pakeng tsa hao na ba leloko la bo moratuwa eno hao bone ngo batloetse ho etsa lavang bone o qoqa le bona o bua le bona na go ngo mohlomong ne le utlwana le motho a strateng se le seng o feta bo motho eno hao so fedile ho etsa lavang ka bora e ke qabano le motho wa ka fela ba ba ba dikeni tla ne ke bua le bona veli ha ona le thole le bile ratwe le fedile pakeng tsa ka le mothino ba ha ba dikeni ka ba veli ke ba bo ha o fedile pakeng tsa motho ne go tlwana le yena le ba ha bo ka fela ha ona mo ke ba be yanteng ke ba tlosa plaka ha re bue mo mamedi
5: Se soho sa letsatsi la kajeno dikamano tsa lerato lenanong la dikalaneng le mbololo
1: le se di dumela ele u
6: ele ga yeni
1: re tele ga dade
6: amna dibeli
1: e ithada
6: ke bua le Mofokeng ka dipolasing tsa Mashanghe sila mona vele.
1: Yes, Mofokeng.
6: Ah, bele nna ga ke bone go e qabang ya rona le ena e ka etsa gore le bona bantlhoe ba sa tsibe go taba tsa batho ba babedina re qabanetseng o tlamela le aka ba di utlwa ba sheba go naya ke mang ya phoso mara nna ga ke nagane go nka ba furalela gobane se ke a rwane le ngwana wa bone.
1: O wena ka mantswe a mang tsela o neng o ba tlwetse ka teng batho ba bomme o tla tswela pele go nne o bejwalo.
6: O nne o bejwalo ebile gobane ka nako nngwe ntho tsena ga ka qabana ga re gutsa go sane se bolokisitse ditaba o thole go se ditabane le batho ba le jwale yena se re utlwana le ena go tswela pele gape o e bona ne tlo ba ntho e jwangpele.
1: Mofokeng ke utlwile ngwana mme ke ya leboa. Eithata mamedi ke tseo ditaba ga ke tsebe wena o reng e re rutlwe ka mona
7: che ke a ba boloka lekgoloko ke a ba boloka ga ke sa batla le ithorelapa leno ke a ba boloka ga ke sa batla next ga ke batle letho ka bo ga ke batle next. Thank you vele ga ke tlhoke letho la bona ga ke sa ikamanya next
1: ntate ore ke a bloga
8: bele ngwaneso ga ke sana kopano le babo mothuno bane jwale se ga rwane ngwaneso bane jwale nka na ka ikamanya le batho ba mothuno ngwaneso ntaka mohlomontse ke moqeka ee ke gatela metseng e pele ngwana mme ke ka mokgwa bophelo bo leng ka teng vele sa batamile ka mona ka khenswene ngwaneso.
9: Actually, if you look at Monaco concert, actually, I'm not the good one at the one at the Fondar. And I generally 11 years for Hawan. How not my food? I am a fool. How not my serenity? Ban pizza. I was the answer thing. I'm a child. Making another one at the Pilu. And if I'm going to get a castle, everyone is going to get a castle. You feel.
10: Go tswa ntate moloi, go tswa dumela motswadi, ntse o ikela jwa ntate moloi.
1: Ke a phela ntate.
10: Ae ka nnete. Go a rwana gone, batho bana ba ratana. Bona ke setseng ntse ke ba rata, go se tla tswa go bona gona a bona. Ba tsamaya le ngwana a bona na, fela nna ntse ke ba rata. Lerato le nne ntse ratana ka lona, ka tlwalane ka lona. Ntse le tla sala ntse le kgobeka le lebalo. Ke ntate nko o jang tsa bua mona ka KZN ntate moloi, ke bona tsatsi le monate motswadi.
11: Ntate Veli, a o taba tsa gago ka sheko ntate, yo! Ke Sony ka mona ka tuma o le Parisi. Ntate, nna mohlanne ke tlalana le molekane wa ka, ba bogadi ba ka ba ile ba re. Rona ga re di kene letho ditaba tsa lona, lona le ne le kopane le utlwana, so ga le se le sa utlwane, rona ga re kene taba tseo tsa lona, o ntse o le ngwetsi ya rona re ntse re o nka, jalo ka ngwetsi ya rona gobane o na le ngwana mo o re tswaletse ngwana. A ntate Veli le jwale molekane wa ka o sebile a tlhokagetse ana moo. Ntate ke a o bolelela nna ke ntse ke utlwana le ba bogadi ba ka ke ntse ke ya nna bogading ba ka ntse ke ba tšhakela ba ntse ba nkukile jalo ka ngwetsi ya bona ntate Veli. Ao ntate Veli selo sa gago ka utlwa ka nnete yo ntate. Se mqetile pelo, se qetile pelo ya ka ntate ke a leboa ntate Danko.
12: Gotso mbolisto, gotso. O bua le Mohapi ka Peritone Heilbron. Ntate wa ka ha ona merekenang teng, tlhalanong ya bona. Ha ona merekenang, a ke re ba re kopantse rona batho ba iphelelang. Rona tse re tswela pele ka bophelo. Jwale ha ka tlameha gore jwale be re ka qabana. Mohlang gape ba ba utlwana gape re ne re ka utlwana le ebe jwale re kgona tata re tlo utlwana le bona a ntate wa ka rona gone me re kenang teng mone re tswela pele ka bophelo le batho ba nana re iphelela be monate a se ka pele ntate wa ka ga gone me re kenang. Thank you.
13: Mvolovolo mvolisto auti a strata kgotso o dumediswa ke lebe le monga phofu le kumotumego yo ka motseko wa botlhokometlie mme o mametseng e service plus a mvololo. Ha ke bone ho na le molemo wa hore nka kgaoana le batho ba neng se ke ba tseba le ha e le hore motho enwa e neng ke mo tsebile ka bona o se se a wan ho ha ha fela bona ba santwetse ka yena ba ne bang update ka yena gona hela ke eno ba sotle ya kapa hela ke eno sa atle ile o nyetse o etsala nga ha fela nna le bona ga ipokela ka bophelo go botsana maphelo ke tswela pele ka bophelo tango mvolovolo
14: wa mvana ho nya thwa ho ja mazwiti ke mo kana magwedi nga taungwa ho nwatse taba zeno di ho tswa gona ka go anong ho ho ho ho mabapili jwang ho ge tlebe mohlomo mba ka thoko bana ba ka dikena ha ba neng ba dikena a tshina ke bone bothata ke tlo ba feta fela ba dikena empa ha ntse ba tswela pele ba mpuisa ke na re gang le bona ganya kae motho nyano wa ka yane bona ha ona moje ba beyang teng gobane ka nnete gore se ne se nkopantse le motho eno ga ba setsene empa ga ba ikgethela go ke ba setse ba ba dikena hai le nna ke shaba kwa ke a kokobela bidi ke ntse ke le ka thoko o thabena magologo
15: dumela bele mlone o tswile morena
1: ke a phela ntate
15: fo makwae manna farm ka dipolaseng tsa Vrifontein Che Morena. Nna ke gawane le yena ka 2014. Leloko la hae. Sampanel re le mmoho. A re kopana re a kotla ba monate. Ya tshaka a bona. Le mme wa hae le yena a ka mokotela. Ntse re le hantle fela. A ona hore nga ka tshwara di crashes between the two of us. Two families, I sharp. Anything ya tsala. Ha o tlile mafura kwa panang rotle. Kwa pana ona mathata vele mloi. Ale wa mre. Tsotsi le monate.
16: Pele dumela. A eveli. Ha fela pa kentsa batho bana ba ba pedi. Be bang ho nya ho nyalano ka pa ho ratana. A e ho fela pa kentsa ka le motho nwa fela. Ka familing ha o nna ntwe fela ha re blockane re ntse re bua ska house na nix mara fela ba tlo tlamea ho tseba gore nna le ngwana bona re se re tloetse ha e ka nnete ntate e jwalo fela ha e ha re blockane re tloela fela jwalo ho tsebisa re ho tloelwane ka mona ka di familing ai ho tswela pele ho le monate ho le tsene ka nnete ke a leboha ke matso ka mona ka le thabong ke a leboha
14: Eh belisto belisto belisto ke pole makout ya vendor reservation na ke bona bohloko ba go ke block motho o fufedleng le ga to pakeng tsa ka le motho ya so ba habo ha ga ka bana so so tlatswa bona ba ntse ba mpuisi nna ke ba ke ba ba kwatena ntse ke tlotswa la ba ke lo pidlela ga to la hae la ka lo sofela
17: Ka vele mvololo o re le gologwe a bona dikore sa pa pa munna a mfete munna o fetse munna o tshonga o fetse ka mosadi wa ha munna le ka ho bona o fetse ke fetse le sa tla ikopanya e wa ne nke ke tse bang ta no bitse fela ha ntla e o entse hantle wa etloela ntla e o gala e o sota e o etsa e mfete o fedile o fedile o fedile o fetse ka hohle Ya tla go tumediso fela je di phone next. Go dumedisa na fela je. Ha o sala mo kopana ng fetu. Sho mvololo ke khoresa kwa. Kuma metse ka 88.9 ke motho go sa bua ka ichaile.
18: Yo, bini mathata, mathata. Ah. O ya lo tshewa mo. Lo tshewa. O da go fuwe le bitso mo le. O tuma ntwana di khupu mo atla. Ha o fitla be ba tsheya ba o dumisa ka lebitso la gago yo ha nna ke batlwa lebitso la ka
19: mvololo mavolofolo
1: ei jada
19: ke papi ke challenge a buang yena a mvololo ma go tla tswa fela gona se be nna le motho nao ka ba nyaka le yena gore na ba ikene famili ya gae kgotsa ba ikena ife ba sa ikena kapo ka ba nyaka e sa qala go bona then ga ke bone bohlokwa ba kanka ba kwatela Ah, hey, we ngani mane ba le teng ka hare. Ah, ya ba shapelo. A ke ba tle ne tse sa bana mo le mogadi wa bona. Ah, ke mulele tshali he he no ane ma.
8: Dumela Veli. Ah Veli. Ha ho khala le pakentsa ka le mogato wa ka. Ba thobana ba le lokwa ha bana mathata bona. Ha ke bone bana le mathata ka nnete tla nne re dumisane re qolke. Lena ka pele ha bana mathata. Thata bo pakentsa ka le motho wa ka. Tente le ba bang ba ka thoko ba ba ka dikhera mare ha ke bone nna le bothata nthwele hedi. Franco Maike.
20: Go tsong fo le olo. Ke mo gautsi ntate. Nna le babo motho ne ke ratana le yena. Go tseba re metswalle meholwampe. Ke banka jwala ka family ya ka. La funelana re a qoqa re a WhatsAppana re botsana maphelo ka rona jwale ebile se ke le golenyana bona ke Soweto bana ntse ba le Alexander mara ntse re ratana la nka ya Alexander mohlomong ka kereke ke a tseba gore ke ya go bona ke lo ba bona ga ntse re utlwana haholo.
21: Dumela auti ya strata, dumela ntate Mofololo, ke mametse setlhogo sa gago sengwe letsatsi ntate. Wa tseba Mofololo, ha ke kopane le mofumahadi wa ka, ka kopane hantle a ntsebisa ba gabo ka mo ntsebisa ba heso. Jwale ha se re arohana, a se kore fela re arohane hantle le ba gabo re arohane, go se ka ba ba le a le mong ha a salana go nna, ke re ba le batho bana. Ke ba tsebile ka ena le nna o tsebile baeso ka nna kore fela re tle re ya gwane Mofololo e ba gabo ka fela gwa bona o ba lwane ba bang bona ba bang ba tla ka menyatlha e meng Mofololo a ka nnete e gantle keng ga re gagwane ka go fela ka sekebe ka tlhola ge buisanang se ka fela pele ga montse o le monate. Ke ntate tiisetso tekete ka bona ka mme ya thone Mofololo ke a leboa mavolovolo a utia stra.
22: Ee kgotso mabolobolo kgotso. Hei, batla bua e nngwe taba jwale mona. Batla bua taba e nngwe. Ke seta mokgatlha. Mabolobolo o tla tswa go na. O tswa go na motho eo e le a gwanang le ena. O ne a ikemiseditse eng ena? O ikemiseditse mabo. Le bone ba tlo o tlhoya o na le ba bangwe batho ba nang le dikelelo o na le ba senang dikelelo qabang ya rona mononong e beng ba e kena ka setotswana wa gwa kua o anenwa bosibu le motsheyare ba sa tsebe go na wena a olo bothata bo kae ntho e ya gape le o tlhoka ka lapeng wa bona o sena batswadi ka lapeng mavolovolo ke mathata ga mofumadi wa ntse a na le batswadi kapa monna a ntse a na le batswadi a wena o senang nex a o motho o tlo etsa mang gobane ba o tswela matlha ba o goaka kaofela ka ya bebolwa ga ona motho a sa bebolong mabolobolo ga ona a sa bebolong ga o ka tola di-voice note mona ona je o ka makala o qabane le motho kwana gutla o tlaa bane ba gabo wa ukwa ke ntho e kwane yo mabolobolo ke ntho e data o sana le gutlelang le ukwana yane ya itshunyang ka go ditaba o setse a le jwalo. Ke a leboga mabolobolo.
23: Ee, Belisto. Ke Paul Makau, Durban Reserve, Elabot. Aya, ke bone bohlokwa ba gore ke ba block ya bona. Kapa se ka ba buisa. Ke re o fedile lerato la ka le ena. And-e ke ena itseng lerato la ka le fedile le ena. Nna le ona, so la ka ntse le one. Ke re nna ntse ke na le lona lerato. Ntse le ona.
24: Dumela sepodisa ka sengwe e dumela ntate dumela e taba tsa tse monate ka lesedi ka mono tse monate ntate ae ntate ha e le fela go bonagala nna le molekane wa ka ke gona ba qabaneng ka ditaba tsa gona ae go na mo ke kenyang bano ba leloko labo mono gona tla nne re tswele pele ne re utlwane le bona re le re le tsetsana ha ene ba ne tse re le tsetsana ka difounu balo ha ba ke ne munu monna le yena ka qabane ntimo munu tsa dilo ntse kana le bona ho fihlela ntate ke le buile ntate ya khola ba le jantsa ntate
1: mamere betsotso e meraro pele wa tla horane ya bone e imenga damelaetsa ka nnete re nke malwa re tsebe o phethela
0: mela veli o tia strata o phetse mme mimi mona maoke nna veli ha ke na kgahlano le batho bao ke na le kgahlano le ena fela ene ke na le dikamang le ena mohlala nna e sale ke hlalana le ntate wa bana baka mohatsaka dilemo empa kgotso e teng pakeng tsa famili ya hae le nna ke ena e hasale hobane ba eleletswe ba ile ba bona gore phoso e hlaile kae ke a leboha veli o tia strata tsatsi de monate
2: dumela dumela veli bo phele le kgolokwe veli nna maikutlo a ka kore ha dikamano di fela pakeng tsa ka le ntatemolo motlhomo re hlalana bokgekong bona ba re leng o bona ha dikamano di ntse di hantle malapeng a mabedi a ho sena hore motlhomong ba ka lehlakoreng la hae ba etsa dintho tse seng hantle dipuo tsa bona ha di hantle le kgale ke ka ba shapella taba e pakeng tsa batho ba babedi gobane le ana go kopana ba ne ba le sio ba ntsebile ba ga bona ka ena jalo fela le ka heso jale ha e le batho ba dipuonyana tse seng gantle motlhomong dikamanane tse di se gantle go dukeile ngwaneso go dukeya go feta jale ee ka nnete go tla dukeng pa ga e le dikamanane tse di gantle le ga bana le mosebetsi ba ntsebisa ga o kgang ga o le bote ke aya motho e tabane le ena e ke tlhalang le ena ke enwa ke le gopola ka kere nke e ka ba shapelela a le letho ke nkgone wa ditaba ka maokeng 056 leqhubuke 90.3 ke a leboga outestrat
3: bolisto ngwane segotso gape ntho e tsalang ke ya gore bolisto a le se le fedile nna a ke ba bolokeng bolisto ebileng ke be ka ba boloka empa setlhoo sa batho bana ba malapa a rona mabedi ga dintho se di etsagetse lerato le fela bogolo wa bona ba rata gong ka lehlakore ga e be ba tseba e le nna a phoso ba lapeng ba tlang ka lehlakore ba ke tlabe ke buile ditaba tsa ka tse ke di buang go bona tse di sa tshwane le taba tse e leng gore di etsagetse gore reketele re arwane jalo fela ka go bomme ntse tlo ba ntho e jalong bodisitse o thole le bona ebileng gore nako nngwe ga se le hlalane bona ga ba sana taba ba se ba ijetsa gore o entse ntho empe ngwaneng wa bo bona le ka mona ba se ba bona e ka go entse ntho empe ngwaneng wa bo bona mare be e leng gore ba tla tseba nnete ke batho ba tlabe ba ntse ba lepela lona ka mehla le matsatsi ba ntseng ba bona dintho ga ntse di etsagala be e leng ba leloko ga ke bue ka motlhomong ka boswari kapa ke bue ka balamo ba gaufinyana ba tlae ba ntse ba bona gona dintho tse ntseng di etsagala go ntse o etsagala ntho tse jwang mme ge ke bona ba tlaeng ba tseba gore a sephoso e tlhaile ka wa buti kapa phoso e tlhaile ka gomme ke bona ba tla beya dintho gantle empa rona re le babeding bolisto ba bangwe go tlo ba le mongwe a tlhoka nnete ga bue nnete gona go etsaetseng gore ditaba tse tle di fitlhe moo e be jwale ge ke mane metlhang gore leloko se le kenya letlhoyo tenteng moo ba se ba tloya e mong mono e leng gore go latela ditaba tsa tlabeng a di buile go bona bolisto bolisto ga ke se kanako e telele ngwana mme ga ke itebogele ke tla di ka mona ka Bloemfontein danke bolisto
4: ai mvololo wa tseba ga wena le motho wa gao se leqabane bao baneno a se bona be e le gore ono kopane le bona le ona jenana ga ona mo le kopanang teng bona ke batho fela be e le gore ngwa ba tseba ka baka la motho wa gago maara ona mo ba kenyang teng bana o ba atametsa gagolo lao bata oja vele bata oja o bata sebedisa menyetla so bona ke batho fela be e le gore ba tseba ka baka la motho wa gago
5: eta mvololo outa strata outa ke frestanang maopole marumo kene a nna mvololo a ke batle le wa bona ga ke batle le utlwa le itumediso nix kgona ntho e ke batlang go e tseba ka batho bao ba moo mvodisto nix gogang ko jwetsa ka maemo a onanojen onanojena mvodisto ke tswa moo lenyalong batho ba moo ga yona mo ke kopanang le bone nix ga ke batle le ba bona ba tla le mane thank you mvodisto
6: ao mvodisto a kgona mvodisto ke nagana tabe cabane le motho wa ka tabe sa cabana le bona wena mvodisto ga ke bone lebaka la gore le bona ke ba kenyeletse qabeng ya ka le motho wa ka a ke bone lebaka ngwana mme a o bua le leboa leraka ke power ke mantorontoro thank you
24: zele dumela ke pseletso mona mmakwane a e vele nna ke latlha ka ntshwa ke bona ausi le ngwana bo ba mpolelela gore a ke sa le mokgonyana lapeng le eno ke se ka ba ka tlhola ke ya empa a se ke saye gape e se e le selelo ga ke sa ya gabo ntse o sena me re kopanang teng mara bashanyana ba gabo bona ba la ba ikena ka morago mara go setse a le mong ya ntseng a se gole le nna thank you ntate
5: kgotso bedi mole o bolaa le mathe mogadi ba la fosola sa ke molatena le 10 nna seemo sa bogoti wa ke bone sele se sebe ka mokgoo e tla no ba wena le motswalo wa gago kapa o bo o ratana le yena le tlang go sa boledišana gabotse bate meloko le metswalela gabo a go a tshwanela gore e be ka mokgoo mara go tla ka re bona be ba go bona uang batho ba e le gore be le tlwaelane le tlano tswela pele ka go ba ka ona mokgoo seke lanapile la fetogelana dira ke bona ka mokgoo tate moloi tanke
24: lekgolokwe ko phetse ke phetse mvololo nna nka se kabane le bona fela ntho ke e tsebang ba tlo ema le ngwana bona gobane ga o bua gantle ka wena o ba etsa ntho o sa etsebeng e o sa etsang jale ba eme le ngwana bona ka nnete ga mašala ke le bitso laka
7: good morning vele a vele go tswa gona ke batho ba jwang batho ba ba rata ditaba ga ke ba tsebe ke ba tsebile ka ngwana bona le bona ba ntsebile ka ngwana bona so kape ba kentsa ka le ngwana bona re qabana go na ba kenang ka lehare ba sa tsebena ba kena ka difeng so ga le ikena le lwana le lona ke le bloka ka go fela lona maara ga le sa ikene a ke tswela pele le lona go tswa gona lona tlhakeo la lona ke le feng batho ba ba rata ditaba tse seng tsa bona tlevele tanke ke le bule ke mabinta ka maokeng
4: kgotsofele mbololo o bua le tshimane mohlakeng tabe ya ra o kgaone le motho ntate bo sa buisang le ene a e kgonale o nang le bana ntate obane ka nako e nngwe o thole gore bana ba tloloka setso ba tlhoka malome a tlo ba etsetsa mosebetsi o lokela kore o bue le bone kapa o dependo wa wena bana bana ba dutse le wena kapa ngwana o dutse le wena o lokela ko o bua le bone o ba jotse re ngwana o batla moetlo o batla etsetswa mosebetsi malome o kae boje so ke molemong wa bana a se molemong o wa gore o tlhoka gore o itsekele o tla gotlela o ene so nna ka buisana le bone ba bangwe ba bone ga re buisana obane ba sele empa o lokela kore o kgone o bua le e mong kapa ba bangwe ba leloko la bo uretsana
1: mamele reng ka o katela re a le boang data re ba banka nnete vele a e kgona
9: dumela aptivele o bua le calamlife ka gore but aptivele aa nna ntse ke utlwana le bona le kajeno ke gale mara re kgaane le ntate mara ke ntse ke utlwana le bona ga ke ya kwatelana le bona ka nnete ke tswela pele ka bophelo ba ka aptivele tanke aptivele
1: mamedi re a le boa metseo se tsorama go e tsheletseng le sekoto ka morago rena ya bone mamedi ke lekile ka nnete o bapala di-voice note tsa lona di ngata mo mamedi ka tsela e tshosang a re sa fitlha wena ngwana mme re tlang ka le wena nakong e tlang fela maikutlo a fapane bogolo ba bamamedi ba raya mvololo wa tseba ga o fetse pakeng tsa o le moratiwa wa gago o ka tswela pele ba buisa ba habo mamedie morvel o tla tswa ka hore ba joang ba le bona batho bana ba rata o dikena ditaba tse ba sa ditsebeng jwale ba dikena ba kenyelletse mono he o ba hlakole mamedi re le buile re mogatlhelong wa go qetela wa nanao lena la dikalaneng ke batlile ke re ka ofela mamedi ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy happy happy happy birthday o seng ka majeke mona holisedi FM ba bararo ba o tswang ba gopotse re tlo o fa monyetla a re bitse jalo Kelly Khumalo mona o tsamaya le Montle Ngcobo mina nawe

0: Mona Mometse Jolo Groove, Theory Bare, Tell Me, Shanice, I Love Your Smile. Kelly Kumalo, what's a malemonding novo? Mamedi Libano Bautuli Bare, Mina Nawe. Le Shubel Messerbom Metsu, Sugamra Horena, Yabona Dumelate, Le Sedi FM Gajeno, How Hola Rere.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o ladikalaneng le mvololo
0: mamedi ho jwalo rola ka letsa ka tlolo mahlonolo tlolo matsatsi a robongwe kgwedi ena ya Phupjane ke kgwedi ya batho ba batjha 0797585066 WhatsApp tsubila jwalo malaetso wa kgatiso a re utlwe re ka jeno ba ba raro botswang ba hopotse ke mang ya holanga Le mano 086-000-3084 Riala Buasi Zimad Butsime Abu Terukwilo Mamete Siala Moya Arle Buile
2: Hi Veli
0: Dumela Lagay
2: Kitsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsatsat mapeng ke kopa o tsa mara ga topitso ke re makabela ka mala ka Welkom ke qetelle ka ntate Sparka the big fish ka mala ka Harris Bay ke sa le ba le gauta mavuso thank you ke a leboga
0: letsatsi le mona te gaitsira ka ke a leboga le sedi dumela
3: e ngwana mme
0: e sha bo jwa ntate
3: a ke tsone ma
0: e thada
3: e ku ka tsitse ya ke o kere tsitse ka tsogile ka mole kere lene actually I told him that one and the kids to sell the big fish ke qetela ka tate madifisane ka mole so tuka mole ke stone ka mo poshi one and me thank you one and me
0: hey tara stone le say di dumela
4: I know
0: eh la le game
4: ke teng le kai
0: I'm not mommy
4: o ko nke ke batho se ri ke mani se kana re mani ke go fetse mo training a tlo mo ke go mde ni mbatha ke ketele ka lfaso April mme ba tsa ke mama di mle wa right ma plastic kalambazo bye khuli
0: ke le bua malo itsa tsile monate
4: le wena loyi
0: e ithata le sedi dumela le sedi FM dumela mamedi mo eng dumela
5: tete mo le dumela le kae
0: re tele ga mme
5: Mamtina wa phela ka mona ka mme ya tuna ke ya ka. A go beke ke ba tsofe. Ke re me mangatse ka mbole ka Park West ya tsuwe. Pe ke re me matabelo ka mbole ka Welkom ya tsuwe. Pe ke gona mo Welkom mo putsa spin. Pe ke re pulane ntofu. Le yena a tswe ka mo ka Welkom. Thank you kgaitsedi ya ka.
0: Ke a le boa usima mntena sa zile monate.
5: Thank you ngwana ntse bye bye.
0: Bye bye. Le se di dumela.
6: Bela ngololo.
0: Re tele ga ngwana mme.
6: A bona a tebe.
0: E ithela.
6: O go go jamaka ke tse go di malala ka le tsamela ka mane ka ga tsanda ke di ke. Ke mathe le ga bona ga tsena ga le tse se ntate mpontjo. Ke ga ba tsuwe. Ba tsuwa ke sa bata ga bona ga le ya ga.
0: Sha bo ke tsona bdi sa bada.
6: Ba di bele.
0: Ma shuma ba bida metso ga mara hora ya bone le sedi dumela.
7: Dumela ke tebeli.
0: Dumela mme wa phela.
7: Mama ho le ka ntate waka.
0: Ne wa ga ke petswa tseba. Ke thaba utlolwa na uphedze.
7: Eh, ntate ke le ke mama kana malo ka semana zone 5 thabantsho.
0: Eh, ya mme mama rena batsuwe.
7: A ke tsofe ntate se lo mogela ka tlokolane. E tsosa go botsa mahlatsane ka tlokolane. Ke ketelle ka ntate. Mahlatsi ka mono ka mozo lo ka dingeng. Bana ka ofela batsuwa ke nna mama kana malo ka semana zone 5 thabantsho. Ntate ke le ke rata shu.
0: O rata ke nna mme mama rena ke ya le boa.
7: Thank you,
0: Tato. Tsebeletse ke le sedi mo mamedi mo eng dumela?
8: Dumela le mo.
0: E dumela le kae mme?
8: Amonati le kae?
0: Amonati mme ke mangoletsa le kae?
8: O bua le batla mara mo tshwenye mo na fiesta go bona.
0: A batsuwe.
8: Ke go tsa mamoketi skala, ke skin sa ka mo na fiesta. Ke tsuse call ma tau mane de ben tse go. Ke ketele ka mo isenwa ka o tsama mo hao. Lesore
0: ke a le bo tsatsi le monate mme
8: thank you bana tsatsi le monate
0: tsebele tso ke le sedi mamedi mo yeng dumela
9: vele dumela ke a phela ngwana mme wa phela
0: ke a phela ngwana mme
9: e bua e fikile mashanga sa ka monyaki ka nna re thupa ho rata vele a ke tso se bona ba rotela ke re sa batla sedisi ona ka monyaki ke re mo re ga ntse ba ka mona ka tikwane go tsata ke ketele se ketela ka le lapala ha mokone ha mohole la ha morata ke re bana be se modimo wa soka o yeta phoso ibili ke nako ya gore jwa ina re re re eme re ithutlhore re tswele pele ka leeto ke ke go hetse vele
0: ho le buile nna ngwana mmetsa tsile monate
9: wa lo fela go wena
0: etsebele tso ke le sedi mamedi dumela
10: e mbonong
0: ngwana mme
10: ke sa provoli so
0: ei tada ei tada
10: e jara o tsada
0: Abatswe ngwana mme
10: e ngwana kana ke ga mane ga botshabelo tse go khotmane la ga le tenga mo yena ke fusi maphakisa ke ga nda ne maphakisa tswa o phatsime ngwana mme ke ga mane ga thembisa tsola ga o tenga mo yena ke motlatsi Nicholas Lephatsi a tswa phatsime ke ga mane ga tsa Spron my brother from another mother tsabata tedisi tswa lo yena o phatsime ke tla ga mana ga ntiba ga mo ga dikona go start ga batswe batho e tsa ile ngwana mme go tlhita mabe jwa
0: ke a leboa wena nka e gaetsa tsile mana teng ngwana mme
10: Tango Bolisto.
0: Sebele tso ke le sedi mamedi mo endumela.
10: Eh la Bolisto.
0: Eh la le ganta de.
10: Wa itukela Bolisto tshwere le godi nthwana mo le bogolo location wa le Sanda wa ana.
0: Nda de le godi.
10: Bolisto ke rata o tsosa mo na di ntoro ntoro mane Bloom of mane kwa re tsho go vile ntate o tsha ke re a tso ya sebele tse bana ba hae. Ke khutle mo rao ke tsose swara sa ka molato di sibudi a le mane Beltfontein. Ke qetelle ka ntate Phiri mane re tsogile ke re tswang bana le hore tsetsa di joma plasing. Thank you Bolisto.
0: Ya le bo a hlenda de le khodi tsa tsile mnat.
10: Thank you Bolisto.
0: Le se di dumela?
11: GM
0: Ndade.
11: Ki pete o pete.
0: Ndodi mnat ke a

0: makabelong tsa mogata ke tsose ntate le fulushugo ka mona ka ga di spaka wa theoele ke ga theo a tswa theoele ke ga mamutina ka metho ne ke go smaka ka ri tshema qetele ka nani tshiba ka botabile ya le bo a hle ntate mo le tsa tsile mona teke
1: ke ya le bo a me makabelo lo wena fela jalo tsa tsile mona di babai
2: bye
1: le se di dumela
2: ntate mo le kae
1: re tele ga ngwana me
2: ja ntate ntate wa ka o bua le sello magale ke ka tlokoleng ke pa tso sa bana ba ratela ntate mbulu ya ke lebohe mme mmamore na maloko a fika mo ka thabantsho ke tso se ntate eng kae kae go tlo sa o sa tswile le ntate sa bata thinki ka fetse phone ke selo mogele ka hlotlolwane ke lebohile ntate mbulu itsa tsile mona
1: ke ya lebohe ntate mogele
2: tangi ntate
1: le sedi fm dumela
3: ntate dumela
1: ntate ke ya pela opetse
3: ka mohau
1: ntate wak
3: akore ne ka ubere sabata tedisi ka zung ya jeng ka mo le mabinda kronstata ntate nna wa ba dumedisa mme ke hodise botlhe ba na le di ena ya german majunior ntseng a gola jalo ka bo dineo ngwana mantswa ke ka mane ka block 7 le thaka ka mane block 2 mankepe kudumo banna ba gole go ya pele ke ya leboga
1: ntate wa ka ke lebohile
3: morena o tlhola fa
1: Mama da ready WhatsApp-ong he re tseba o phethela a re utlwe ga bona o reng.
4: Dumela Abtivele o bua le Khalume le feka go re patso. Abtivele ke kopa o tsosa a se se thathe se ba hla magetha ka melody Virginia. Ke tsosa mme ma patata ka Kronstadt ke qetelle ka ntate mahlatsi ka dinoheng Kronstadt. Ke ra batso ba tso ba tso ke Khalume le feka go re patso. Thank you.
5: Bololo o betelo kholo kwe ke pedi bololo ba tswe batho nne ke Alexander le posa le tsala Alexander Thabiso ha ma sopa Alexander hozo
6: hela hela hela hela mbolisto mbolisto kwiza wa Alexander wana kwiza wa Alexander wana kama wa feri kama na Grootmane ke tsa bana ba latela mbana wana mena ke mho ke re ho bona batswe ba phatsime go sengwane eso ke manocha ke skwapetsa ke aptimagala batsosa ke khuza wa lesanda wana ka mona ka mo mafedu ka mona ke re ha batsoe ba phatsime ko sengwa na mme aba
7: hi veli ke kopa ho tsosa ntate Sparka di big fish ka mona ka ha
8: a bo ima volo volo ke re ke mathele ka kwana ka blo pantene wana mme ke tsose mokhadi ka mona le mme ke ka mona potela ka mona ka tsabela ke tsose o sana ka mona motlanki mo le mme ke mathele ke potela ka pelinyana ke ne ka mona ka yitwa ne ka thabantsa mona mme ke tsose ana for ka mona mme ka batho ba party ka mona bana ba tsosa ke Kenny Stringer 75 station all boy
9: I'm not sure about it. Ke tla ka ka se ga se ka fulo fo ka mona tango.
7: Abtivele go se ke kopa tso sa. Sister Sebalo, maganta clinic. Ke tso se le tsela mo fokeng. Ke re mezo ndwe ngolo le ka welcome. Ke tla ka ba a ibo le ba Bramford mejo masi. O buta ka ke le bo wa tso se le monate.
10: Mela veli akaba tso sehle akirma ka molo finga ke mara da mkhise masaba tamalinga go tsa maisela Julia Matsidi busela tsara matibane qetella ka squi batso sa ke zondi mo tabong zelko ha batso hle veli
11: amvololo amvololo ke kopana go thatso ka comment ka mo ke tsusa papi thamae ka Delmas beri mo fukeng ka comment ke tsuse abtim kholo chats the ladders ka mo ka del sighting ka le bala joang group ya se patrol unit ka comment village ka mo ke re thula msindo tswa le benye ba fetu thank you
12: go tso police to wa go bona police to tanko bolo bolo bona so re ka kanda ka clipbook police kopa ba tsusa mana go ke ka mana ka petsana go itse tsusa mo ga namse ke ga tswa

0: ke gotwe ke mapolaseng a ka utlwe leng fula mo ke tso se upang teng mo ke ga tswa patime qate ba mfumadu wa kana se se riketo ka mane ka tuleng ke ga tswa patime bo lololo tanko
1: nela veli aba tsohle a ke re makamo le finga ke mara ga mogeseng ke re masaba tamalinga skoi matiwani o ka tsema isela Julia Matsidi ke petela ka pusetso ra matiwani tso sa ke zeng yo mothabong vel come straight nga ba tso
2: e la la le nkololo aba tsoe ba tho le di matela ka le sotho ka mane motsengwane u tsang di fetlane ha le ke petse nge di ba tsose Mama jira mane phatswa re itumetse phatswa le madilo phatswa ba tsoswa ke ntate mo sae phatswa ka bona ka ga stimbeje ka mona aba tsoe ba tu anko
3: e go tsom bolisto bolisto ke matshe ka mana ka manyatsing ke tsose matsile le raka ke o siwa ka ke tsose mofumadu wa ka ke mpho morobane ke tele ka mang ka botshabelo ke tso senta tetang di le raka ka o fela batho swa ke power go di mantondo mo la ngwana mme ka e ka mang ka manya tsene di brand tangi
4: hi veli hi veli ke tso ke hopotse ka gona ha le sotho ke tso sa bagadi ba ka ba bagago a o se sibolelo matlwane a o se nthekele matlwane le a o se marobo se matlwane ba tso sa ke nwa bona tshidi mme go slow of phaka so we to dang ga
5: mme o tla nna so go ja ya tsinge na ho ho la bo hlokwa mbudi ke re halala ngwana na ka halala a ho le a bone ke di tsena tente ke mme di mo ampolo ke le ena o kopelwa ke nna wa ha ile mapasa ka ga botlalo gore ke mo plasing o ga tango
6: lo le kae ha monate ha ke tso se matsalo wa ka me ma fango e mutiti ke re me ma mo se mutiti di je yuman ke re me no no mutiti di chimane e tshu ya ba tswe ba phatsene ba kopela ke me ma re le bile mutiti bo sabelo e steng
3: Veli mloi. Aba tswe ba tlo ngwana mme ke ntate mo timpana mo tlong kwa kwa ntsha ka jabane. Ngwana mme ke ditale ke tso se bontla de bohle ba take all news. Operation Fat Alice ngwana mme ba tswe ngwana mme go seng. Ke tso se mali fetan le kapelo ngwana mme. Ke bana ba ka ngwana mme. Ntate fuka Bethlehem man. Extension 1 ho fili second 1. Ngwana mme, aba tswe ba tlo le kholu kwa. Ngwana eso.
7: Dumela ntate Veli. Letsatsing lena go gola kutlwano tšhabatsane ka mona ka Kronstadt-a maokeng ke re a gole a gole o kopelwa ke dinete tšhabatsane ke re ke a leboa lebele
8: tumelang palolo gape ke tsose bana ba latelang ke tsose matinki motlong ke tsose senekane motlong ke tsose le masetekele motlong ke re ga batswa ba phatsime ba tsoswa ke motswala wa bona pontsho mokwena ka mokapetsana rits tsatsi le mnate veli
9: Tumela veli ka se mohola tasia smkwina. Le li fiso le ka mani ka belkomo. Ke tso sa so din thorwane. Ke tso sa so din mani. Le ma ka beru wa ma ka mani ka belkomo ke bo bona ba swe ba tukina ni shiba ko tso ba tsho bi thank you veli.
10: Lo kholo go phela ke phile tso khang ke bupi. Ye ke bua ka na uta strada. E wena da highway. Bua le faso mlo ka mona ka petana. Golo go gore leto la ga ga jene le fella pa ke nta riti le betlem e ho na le plaza ka mole ba re ka pili pila danel sres ke fitla ka mole ke tsosa moholona ka yena ke o pa mulo le mo fumaria ma mara te mulo ka tella ka mara bona dio mulo ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag re se di ke mole e ya bo ha ile hantle
11: tshumela se buri sa moyeng ka jene o la khaitse ya ka mahamo tsa phalatsi ka mona ka Bethlehem mo kotlwa ke o siwa hai le no go la mtlong ka mona ka Bethlehem ke a leboga
12: du se mona wa mntse ka se mo kina ka mo ga me thone tle ke go se di thebe zone 12 se buke ke re skuke mona ka mantati le se tremme ma sema fi jones school ke ra sema ka bele welcome mo ke go zone 2 welcome tremme ma mulika ho pa so ke mo mo rena ma loka se ka mo ka thabang so tle ha tswe tle ke ketele ka go motso mathasana
13: mela sepuri se moye Sori se mo ye ke tshosa bana ba esma ba nka le potene ke mpo etse bosekidi ka hlo mo sekidi o kite mo sekidi ke leboga sebodise moyeng ba tsosa ke maefo mosekedi a le sarelgate
14: mame dinako e fedile ka nnete e mašome a mabedi a metsomene pele wa tla gorane ya botlhano re felela mona ka jeno jwalo maeti wa ka nne ke mmatla mona wa dihwai wa nna hwaisa ka ke bona se phomotse mogala o lela fela ga o tshware jwale re tla feta ge momamedi re tla kopana le tsona o sane moruti skete o teng mafube metsetsong ya metlhano pele wa tla gorane ya botlhano e ra re tswa le ena rusi mane go lenaneo la ditaba o seng ka matšheke ba teng bana beso makumane a mona le mane e re re bitse jalo ubuntu band mona ba tsamaya le malome vector ba re skim sam le sadi fm

Kana bila hulu keni mulu pika ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi tla boela gutla pe o reng ya botshelela o tla tla ga tlaba malotsana ka tsentseng di e tswala gutlong tse nne tsa lefatshe ke la bobedi ka jenebekeng kgwedi odimo ya Phupjane e tlholwa jalo matsatsi a robong motlhophisi wa lenaneo ke segametsi moilwa batlaisi ba lona ke rape o mokwena mmogo le naka moloi ke lebogile go mamatodi ke ena a tshwereng ga a soetsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nna yo ke tlang go ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege ga ra tse dinge mamedi tseo go tlang go fa tsona go seng a ka jene ke tse tlhalosang a komišene ya matlhanga e phatlhaladitse ga mme ya general Firoz Khan a tla tlhaelela ka pele komišene ka lapele kgweding ya Phupu mo komišene nakong ya jale e shebaneng le ketshalo ya bopaki ba go fumana dithetefatsi tsa boleng ba diranta tse dimilione tse magolo a mararo mo go nang le dipotso tse ngata tse amanang le batlhanka ba ka setlong ba sepolesa go latela ketsalo eo e meng ya mega dipolotiki palamenteng e ntshitse maikutlo a yone a fapaneng go latela phatalatso ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya go matlafatswa ga melao ya bofalele a temoga wa PAC o sa tswa tshwara kopano yeo ka yona o neng o qalelela ka boitukisetso ba ona ba dikgetho tse tlang tsa magotlametsi tse na le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng go naga ka jeno dipapadi jalo ka re shebile dipapadi tsa mogope ya lefatshe le tsona re keke ga di sia morao mmogo le tsentseng di etsagala moruong ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa peleng

0: dumela tsama mela tsabela tso ya le serie FM Tahua breakfast show re tla wena tlolo re le ka kwano ka Mexico City re bua jwalo ka mona ka Pachuca re ka mona ka Pachuca that sebeletsong ya le serie FM Tahua breakfast show ile la bobedi mo leng rona ga santsana re le ka kwano ka manta re kena jwalo metsotsong ya le 15 ka mora hora ya botshelela me o shebe hore kgwediena ya batjha e hlola matsatsi a makae mo leng hle mamela tsabeletso ya le serie FM ya no ya tsamana ko e hlola matsatsi a robong me monongwa ha ke 2026 ke la bobedi mo lenteng ka leno ke ho madumela ka lebitso ke monono ke a usola qhazang ke sentse ke tsho ke hle ke re ola
1: ola Africa borosa sa le fela jolo sentse ke le tega o sa o tse khaitse ya ka o tla ba monna te ka nete o tla re nyane ya bo robong the biggest morning drive ke tla kwa breakfast show re betsa ka botloa o tswa tenka kwa no ka Mexico Pachuca ke mo radio e betswang ka botloa o tswa tenka jeno le mo ba no tso le fela jwalo ya no ntse re tla re tloela ka kwa no metsotso ke le shobela betse behlano le shobela betse tsela tse re faletse ora ya le shume busiu fela ke a tsiba la pemono ke le shobela betse tsela seng re faletse ora ya bo robedi a motho tso tla o etloela jwale a ke robetse le tsherla ka jeno hore etlere motho o kena bo busi utjena bo sontso le mafolofolo mmele o phomotse ha monate arebe mo fhlelo re ka robo rona ka felletse o tenjonito o teng thwasa chepatoteng le mkaka re bane fela ka jeno gaitsire ya ka le yena o teng ho hoetsa bonnete ba hore a ha o ka ba le mathata kae kae le radio yona ene ne ile ke bua jalo ka dikeledi makezeni Afrika bora re mo fhlelo re ngane ya bo ya bo robong ya no ka batla ke re nga le ya pili ho re ga bo robong o e tsebele tsegela ma ntla le seri ya fame e khaitse ya ka nete ntse tla itloele hanyane hore ke labo kae ho rona ke manta ka jeno la pengkwana ke labo bedi e tla ba
0: ga mogaunyana kha da ga mogaunyana ka ho ratse robedi
1: ya no jwale ke manta he nna lo
0: khona ge tla hona ge itubisetsa ho loga ba mamedi a satswa kena a ipotsang hore ho etsa ha ngantlentle le sedi FM wena o yutla Africa re tla hoena ka otlolwa re le hona ka kwano America le boya ke mo re le nteng borwa fela ho nahatsa netse kopaneng tsa America re ka kwano ka Mexico me Mexico ho hlaloswa hore ena le ba ahi ba ka bang 130 million me ho hlaloswa hore ke yona naha ena le ba ahi ba bangata ka ofitisisa mebu ye mo ba bo le shome le fatseng ka bophara ba mme re tsabeletswa le sedi FM sa jo tse khaitsela ka ha re tloa mona ho sa ka la boraro re le ba ka mane ka Mexico City fela ga sa le ka kwa e be chepato teng
1: o te go teng chepato jwa ka pajwa chepato e re rutu be di sabo swa ka le kae
2: moro ka moka Mexico
1: hola yena ha re hola ke a lona hola
2: a ma wa utlwa le nna ke re hola
1: Hola ya o tsebe dimonate ntse di rindi taba aba so tshure sipombulo sa fumane se hlopa ka pajwang chepate etse ke salatele ya ho lo tsala pemo
2: I want to mention gidi beile braile gidi beile tsebe ha ke so fumane le thorna ebe ho etsa lang empa ile ka qetela e le hore o re ka nnete o batla e ka lo bapala kae kae mo soma wa tle ka patswe na hi nkwana ka lo bapala ka ntle le nyona nthwane la ka gae ama matsatsi a ofe
1: Ah, moya ko monate mo re ntse mona bona chepate batho ba se ba emetse fela papadi ya labone e tla beng e bula jwalo dipapadi tsena tsa mohopo ya lefatshe le papadi e kgolo ka kwano ka Mexico ha ba ile ba le ya 2010 Mexico ha re ne re bula dipapadi tsa 2010 le bona mme ba lebeletse ba emetse jwalo ena e tla ya labone ka nnete wa bona hala hore hlile ho thabuwe ho Africa borwa e hlile le yona moya ntse le yona ono re ba nna ba tla bona ba shimane ba rona hohle mo ntse le yona taba ya World Cup
2: ke yona ngwana mme ga ona e nngwe mme le ntho e kila ka bone ka ga ile ya batla e phaphamisa moya wa moAforika Borwa ke ha balatedi ba Mexico ka mane ba lela ka gore a e kgona itlile o beiwe World Cup ka pele go na le tshireletso ya rona ka mona jwale ke nagana le bogolo ba bona ba bangwe ba bona ba tla tle ba wele ka go rona ka mona ebe ba re tsietsa kgatlhano le bona
0: Ai ra le bua chepat no re tla go sala morao le wena hana jwa le ha o tla ka tsona tsena tsa dipapadi gaitsedi aka ke le botse utlwa gore o phetse man ntso ya hantle ene ke re ke tla o hula ka tsona tsa mona lapeng fela he re ke rekise ke tla tla ho wena
3: na go ntse ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
1: Mabedi a re shebe betso tsa rona ke ba shoma mabedi a betso bom fela go feletse ora ya botshelela ke na kwane he ya khwata motho mo teng he ka mehla le mehla ba palang jalo mo laetsa wa hao bona lo thoe yetsa go romela fela mo laetsa ka kwano o re kope o kopele motho mo ratang ka pina e gethuweng ke wena me ntwe re yetsa go ba palang mo laetsa wa hae re bona hore di tsama jwa nomoro tsa rona ke tsona tseo tsa 0797585066 ke WhatsApp line ya rona eo 0797585066 ke ipotsa ya le sona lo ka tseno re tla tla go tlo utlwa gore ke mang go tswa kae o kopela mang re ba pa le pina eno e tla ba ikgethwe ke mamamedi gwa tha motho o le seria fa ba re ke no yona

0: le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: monengthoasa le batho kara ke balasa dumbela ka mona ka V7 Bloemfontein ke kgwatha la sebone ga rona malome wa bana ba ka tshidiso Simon Finger ka mona ka V4 o sebetsa mane easy guess mane mona Bloemfontein ke ke marata go lo fela ka pina ena na ke mo kwa tlo mo jetsa go ke marata ke malome a go thoba na ba ka se ba nti ka senito thank you karas thank you monono tsasa ba ya danki sha pura
2: ba ya danki ai ke nana o tla kena sa ntsa o mpula ka tsona khada re buendia
3: Yeah,
2: are good morning Buendia.
3: Tse kotsi. E re tla rena ga mofumana go gwatha motho ka jeno momamedi. Re bone re re mofumana momamedi wa rona.
2: Ella fe.
3: Keo, ga re tla itswara. Ga re tla itswara.
2: Tsara mohala. Itse malo. O tsebe ba le ri eme mona mme. Ri eme mona ka di passport.
3: Ah, o tla itswara. Ai kon.
2: Hai.
3: Ah, mamedi re molikile ka nne tofitwe go bua le batho ba Mexico, ba tla mo jwetsa la pepo la hore. Hey, wa tla fetwa ke ntwe kgolo. A gala hlele pila jolito.
2: Sebante.
3: Yeah, a gala hlele pila jolito. Le tshe mona te sebante, se ba tla mo jwetsa ka nne tore. Thwasa le batho kada. Ba re ba matla radio.

0: SADFM FM. Likitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Bafana bafana.
0: Munuwa. Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
2: Bafana bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Re eme mmoho re batlehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
4: Goal, Bafana Bafana!
0: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho tloha ho le Sedi FM. Ke molelwa.
5: Masho baba beri a betse robo fela betse tso a re faletse ora ya abotselela. The biggest one to drive at a Khoa breakfast show. Ole Sedi FM station e so se ratanga ka labobedi tsabeletswa ka mantla le Sedi FM ke o seng ka jeno mme ka tshepahle le thotseditsa mahantle mo leng teng ba le ba mesebetsing ka dithodi kopana hantle ba yang jalo bana ba bo dikolo ntse le ngwala hantle thotseditsa mahantle a hore ya leboa mane utlwa hore dithotseditsa mahantle ka tlatla ka tlo utlwa ka dipapadi di mejwang ka chepat re utlwe hle o letsela tsa bolepe a le a sepelepete hore di tsamaya jwang ke le tlhokometse ntho engwe hore le jalo ka lape mane motho sheba di dithokana tse nya nore sepetipeti sa mona ke sepetipeti sa letsea re ka ofela mona mo re leng teng patshuka ka pa setsa majwang fela ke hlokometse gore le bona ho seng e hlile ho bona le batho ba bangata ba le ba mesebetsing se a petetsana ho lopela mo re dutsing mona se tseleng yena e fetang pela hotel ya rona mona e hlile ho seng mane ke a se bona e hlile se petetsana haholo bo rentsane etsa bo le robo mane se fokotseng yana mo tsheare wa se bona hape bo rentsa bo pele mane se a nyoloa le mantsibuya mane ke a hlokomela hore se a nyoloa wa kakwano ka pachuka me ke hlokometse hore ke batho ba ba ya bo mesebetsing batho ba gutlang jwalo jwalo e bile motho bua ka yona sona se ba ka sena ka na yena ya Mexico ba le ba hle ba hlalosa batho ba ntse re qoqa le bona hona le mongwe tlatla ka mamedi re tloqoqa lena re shebile jwalo tabatsa bo hahlaudi re shebile baeti ba tlang ka kwano ka ditabatsa papadi ya bolo o tlatla o tlo utlwa tlo hlalosetsa ditaba hantle ha re mofumana fela re dumela no tla ba le rona re tlo ufa ditabatsena hantle o le ba bang ba batho ba hle ba hlalosa ba re Mexico ina le dibaka tse ngata tse leng hore re ka se kgone ho fitla ka tsona ka bekenyana fela re le ka kwano a hle ba hlalosa jwalo ka engwe ya ditoropo tse ntle haholo e balwa e le ditoropo e ntle haholo ka kwano ka Mexico ba re ke San Miguel de Allende ba bang ba e bitsa jwalo Guanajuato. Guanajuato hile ho hlalosa jwalo ile yona toropo entle ka ho fitisisa ka kwano ka Mexico e leng hore batho ba bangata ha ba etile ka kwano ba fitlela ho yona le ya fela Mexico City tsebua haholo jwalo ka sebaka se leng hore batho ba teng jwalo ka ne re bua gore mo re leng teng ka sengesimane ke mathata fela Mexico City ho tho hile o kopana le batho ba bangata sengesimane a se bothata ka kwano ba bua ka San Miguel di Allende hore sona ke sona he sebaka se leng hore ha o bua ka Mexico ho tho sebaka se setle ka ofitisisa ba bua ka sona seno sa Sanle a lende jwale ka kwano rona ka pachuka ntwe ke hlokometseng e dithaba tjena pachuka e dithaba wena mmamedi hona le matlwe ba a hauweng jwalo hona dithabeng tsena mme ke hlokometse hore e fapana le dibaka tse ding ka lebaka la tsona dithaba tsena tse motho di bonang ka rola pe mana o tswa o sheba tjena hlile a mahlo ha o lahle o bona e ka re o tsole lapeng fela go thona le ditoropo tse ding tse ngata tse leng hore re ka se iqete ka beke fela hore re ka fitla o tsona re hlono lo re tla fitla Mexico City re tla e bona se re bapisa jwalo le pachuka hore yona e eme jwang
6: ho jwalo ga itse ka mamela tsa beretso ya lesedi o shebe metsotso e dula hantle ho ye mashuma mabedi ana le metso e robedi pele ho raya bo supa me ya re dumedisa kwano re tsho jwalo o seng jena re re buenos dias e be re a tsho re cosmo estas ra botsa re how are you re tsamaya jwalo me o tla hlokomela hore ke naha e leng hore e bua spanish ha holo ke mwa dinaha tse kgolo tse buang puena ya spanish e re go hopotsa tlhama mamela tsa beretso ya lesedi ro bapaletse mathima lodi e puleng phofola tsa malesanne re ha re bula lena neo me ho pula bohlophisi bona ba mmino a ke ba yana gaitsedi ya ka ke maiza modibedi ra oneletsa ka wena jeso gift of notes ya ba he ro otlela yena o satswa yutlwa sebante u sanere a hlile a oneletsa tsona tsa majwalo le

0: J Zaka tsebeletsong ya Lesedi FM. So o jetse kgaitsedi ya ka kwano di se rona re se bitsang di province ba se bitsa di states ke gola di mashume a mararo ana le metswe medi. Mexico City inkuwa ile state ka bo yona empa ile toropo yona e golo ka o fitisisa ke yona ha o bua jwalo ka motse toropo moholo o ile ngore Mexico o supa ona ha hore ke se fe se baka se re reng ke capital city ba tshojwalo ke yona Mexico City e le ngore pulo ya semmuso ya papaditsena tsa FIFA tsa mohopo le fatshe tsa 2026 di tla tshwarelwa ka teng. Mema medi hona le ntwe e kgethileng ka sebaka sena o tla utlwa moeti wa rona ei moeti wa rona re a leboa re be o dumetse o tlo buisana le rona ntse re tsama le yena mona o ntse a gahlahlella o ntse a ge joetsa hore ho etsa halang mona ho wa kae ho etsa halang me di presente tsa fetantse mashoma mararo ana le metso miraro tsa ba ahi ba mona ba ikhirile gaitsedi yaka me ke di presente tse ka tlase ho tse mashoma mahlano ba eleng hore ba sebetsa mesebetsing e re karareng ke mesebetsi eleng hore ho sontsona le pension e o yemetseng ho sontsona ba bang ba tla ba le di medical aid jwalo jwalo empa boholo ba batho mona ba ikhirile ba ithela mesebetsi me motho tshwanela ho bona hore na o etsa jwang botlhophisetsong ba boqheku
1: hlokometse le di fan park tsena tse di tloetseng di hohle mona ho etsa bonnete ba hore papadi na ya labone sechaba ka kakaretso ba fumana manyetla wa hore ba e shebello bana se ka ofela batla gona ho fitla stadium mane ba la sentse ba lla ka nnete le ka ditse hore ei ticket ya okena stadium mane ya bitsa fela tlokometse hore defend park a dingata hore batho ba gona ho shebella papadi e leng hore le fatshe ka ofela le tlabele shebile e bula dipapadi semmuso mashoma mabedi a betsetsela sebetso tso re bile tsho re ka super chapa to atla ka dipapadi re tlo utlwa gore di be jwang tsa pele tsa dipapadi make barabolo route exinia di be jwang x tsena tsa bulipi re kene ho tsa sepetepete me re bele boeto wa rona go tswa ka kwano ka Mexico re tlatla re tlo qoqa lena chapa ke na kwa ha
2: le seria fe la ditse a patsa. Mamiri wa tsebela tsa le seria fe ma ke bolo kwa mo le hle ko le boe ka mono. Cardaman ko le boe DJ ko le boe Comrade Jonito ko le boe le wena DK ke kidikeledi. Ka jeno jena he mamiri ga tla mitsa DK. Ha fela guilty. A o ka ba le motho a mitsa jwa lo ke yalwa. Ire tsale ka tsona he re le go le mamedi re fumana hore Mamelodi Sundowns ngo di tsetsa ba pa di tsetsa cha o tswa shopeng sa SV Rate meta ba tsene tse felletseng ke tla one letsa tsona ka nqano hora ya ne ya bosupa ke batla go he ka wa tseba ntho dingata mamedi wa ka kgile ka o tshepisa maobane go tla ke go one letsa hore na e be tsena tsa di masters ntse di mathamatha jwang ka nnete be ba ba nromelle jwa le ke ke bona le bohloko gore ha ba bapetse re tsebe go baneng go bane le bona batla ba gothala o dula ba etsa jwalo ha re ke re le kole gore na di tsamaele jwang he ka mona ka o AB Maile tournament mo ene le Sunrise Sport Lovers Masters ya tlhabatse pedi OD Sport Masters ya tlhabatse tseletseng Meloding Masters ya feta ho sekolo Masters ka tsenne ho noto ha le magrotman a tlhaba ka lena ka fatshe a tlhabiswa jwalo ke Brownville Masters ho tloha mono ile ba papadi ya ne ya Virginia Masters e neng kana le nyakallo Masters ya ba di bapala jwalo ka nngwe ho nngwe ile ga hauwa dipenaleng ya feta he Virginia ka tse supileng ho tse tsheletseng Atletico Masters ya nkala le hola Masters e batla ge tshintshe ka re bua ka mane ka Mexico ebe hola Masters mme tsona ile tsa bapala ka thago-thago ile ga di ya dipenaleng ya feta hola Masters ka ntlha tse hlano tse nne ho tloha mone kutlwano Masters ile a buretsa jwalo Beatrix Masters ka tse tharo tse pedi Thabo Masters ya kopana le Discount Masters ya ba di bapala ka nngwe ho nngwe ile ga hauwa dipenaleng ya feta he Discount ka dintlha tse nne ho tse pedi ha re le kola ha mamedi wa ka hore wa tseba nthontse ke nako tsane tsa mohope wa lefatshe empa se ga lebala hore ka o rona ka kwana ka continenteng he ditlhopha ile tsa qeta di leaky lefatshe ka bophara mme ha re qeta le qeta di leaky mona ga tseba tsona ditlhopha tse ileng tsa itshupa hore na ke be ke di feng tse tlabe di le o Champions League Mamelodi Sundowns e tlabe tshireletsa sekola MC Alger Pedro de Luanda ke ditlhopha tse re di tlwaetseng tse o Mamelodi Sundowns e kile nna isano di mo letlase le tsona Orlando Pirates Eagle Noya Leona Power Dynamos Rahimo FC Fula Edifice Horoya iteng Asec Mimosa iteng Mighty Wanderers UD Songo Fosters FC Scotland FC Nodibo FC Leona iteng Elmerick Bentui iteng Gaborone United ke ya ka mona ka Botswana le yona e ke ene ga tse papelo wa ne he ene le tlhopha sane sa morena Ramorebudi mpa he Gaborone Masters ke ena le yona kgetlong lena e itse ke re itshupe La Cave Waves le yona eteng, Club African le yona eteng, African Stars dija batho ke thewang ka mona ka Maseruka Lesotho, Rangers International, Rivers United ke ya ka mona ka Nigeria, ESD Tunis, APR FC, Mediama le yona ite mamedi, San Pedro e tla kena o Champions League, Vilit le yona eteng, Zingizi Hotspurs yena bile ke sa ke ya ka mona ka Swaziland, Watanga FC le yona eteng, Vipers le yona eteng, Zamalek iteng Pyramids wa etseba, Go Mahia wa etseba, ebile Go Mahia ena banna ke gopola santse Mamelodi Sundowns e mathiswa ke Mokwetlisi Pitso Mosimane, o na ka ya ka mono ka Go Mahia go tla tshwere tlholo ka letsogo. Joliba FC, Tingworth FC, Al Hilal Omdurman e ka stana le JS Sora, ke tsone ditlhopha tse e leng gore ga uwa mane go Champions League he di tla qala tledikolokotšhane ka ofela, re bona gorena e be qetelelong ke difentse tla fitlha. Hulaba di dipapadi tsa papadi ya cricket tsa T20 mo re hopolang mohope wa lefatshe o a qala go finyana ka mane ka England, mme ba ile ba iphuthumatsa. West Indies ile a igisana le moletlase le India, ya ba ya hlola he India ka dirane tse 20 yana le metso e tsheletseng. England ya botsana dipotso le Australia, ya ba Australia e feta papadi eno ka diwikete tse 5 ka ofela. Mme ha re tla kwano mona papading tsa matšhaba tsa papadi ya bolo, Colombia ya o tla Jordan ka tse 2 noto, Netherlands ya o tla Uzbekistan ka tse 2 ho e le nngwe, France ya feta ho Northern Ireland ka tse 3 ho e le nngwe. Mme papadi ne ntse e bapala ho senga ka jeno ke yane ya naga yane ya Spain e ne tlile eteletse papadi ya bona pele ho seng tjena, mme re tla e bona gore na e be ile a fela jwang papadi eno. Ke tla o neletsa yona jwalo mmamedi wa ka, ka nnete ne le papadi e maatla, empa e fedile le gore ke 3 Spain ke 1 Peru. Ero le tsena he mamiri wa tsebele tsa le Serie FM ke tle ke dingke ke di ya khale ka mane ka Mexico.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Victoria Tswan Listen fito ke lesedi FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molemo

0: ele rato la ka tsebeletsong ya lesedi FM Thagoa breakfast show ntso di tseletwa sa le batho ka re mamela tsebeletsong sa FM e bang o sa tswa kena re o amohela mogatlhelong ona wa bobedi wa Thagoa kgwedi ena Phupjane e tlhola matsatsi a makae tswasa a robong me monongwa ke 2026 ke la bobedi mo leng rona kwano re santsane re le ka hara manta re saletswe e ke metsotso che ke re ho renya o qetela ya manta ka kwano ka Mexico a Pachuca ke mo re ha santeng ka otlwa re le teng mamela tsebeletsong sa FM ruba paletse tsona di lepedi ruba paletse Ariana Grande thank you next ke le bitsola pina ruba paletse nyona di tshepe LR le ratola ka tsamaya le sanere me re santsaneng re tlo neletsa tsona hore hana hana re bua le Philippe o na di botla fa
1: Let's tell the show about the show. Let's tell the super. Khatlo go bobedi wa the biggest about the drive at a go breakfast show. O le seria fam and seria job vacation mo Tony Mochocho. Ba ra mo nati fela o tia ka mantotse di tsamela hantle wena Karas. Re mo nati fela Tony Kopane. Hey mochotso sala tele di tabatsenga ta ka la penka mo ne mahlwa ka kwano ka Mexico mo le fatse le tleng teng di papadi tsena tse kholotsetsa lang tsa le fatse. Ke ka selo sa 1986 stadium mo sala se ba fana ba fana etla be ba pala ho sona. Ke stadium mosane se Maradona na koraka letso wa opola mo Maradona na koraka letso ba ile ba re game ba the hand of God e ya mo Maradona bolo e tla moletsa Palasca e bona a itsa e ka re wa tla ka hloho a nyolla letso a fitla e betsa ka letso ya kena Argentina e ba pala magaola gang stadium seo ke sona se bafana bafana e tla be ba pala le na yena ya Mexico ibile ba balikile ho si lukisa jolo ka wa bona FNB yane ya rona ene le kgolo le sona stadium se segolo Africa borwa sebe se fitla se lukiswa ibile ho eketswa jolo hore se kgone ho nka batho ba bangata ho feta nako ya pele le sela se go ba pala ho sona ho fela jwalo stadium sena institutione se nka batho ba ka ba mashume a supile dikete tse mashume a supile ga metso mehlano fela na jwale ba bua jolo ka 106,000 ya batho be leng hore e kgona ho ba moma e kgona ho nka batho ba bakalo jwale ho lebeletse batho ba bangata ba tlatla ba lo she bela jwalo papadi ena ya bafana bafana le Mexico stadium seo se ke buang ka sona ke re Maradona the great Maradona Diego o la bapala ho sona mme re tlabe re le mono he re lo she bela jwalo bafana bafana ha e bapala papadi ya pele ya semmuso a re bone hore sepedipete sebe jwang re utlwe hore dimetro di le tharo di tsamaya jwang tsa sepedipete gopola gore ke tsa hora ya bobedi tsela tsa sepedipete tsa pele re di utlwile gore di tsamaile jwang ho bohlokwa hore a metsotso e metjena le wena o lelapeng bone o utlwe gore dihoreng tsena hangata horeng ena nke tlhokomele go sepedipete sepete tsena haholo batho ba le bang jwalo besebetsing ba isang bana dikolo di busa maruma o teng a re fe tsona re utlwe di eme jwang go se buseng horeng e gaitsedi ya ka tlhoko dumedi setlhe di eme jwang tsa sepedipete center city manganga Center City manga o metro
2: a ke le go ka ke bua le ke di mi di tsela mo di batla go breakfast show a se pete be sa na ka mona ka manga o Bloemfontein ni bile ya gona e fetela se pete be ka ro do ropo ke ne ba tlang ena le pete be se pete se matla ka mana ka Harry Road henga Nelson Mandela Drive wa Thambo Kenneth Kaunda ha mole wa ka Sesulu sepetepete se phalela ka matla ka moo re ko bapagane ba rona ba ka ke tshebedisano mmogo a ke re go feta bagane ba rona gore mmila wa Fountain o ntse o kwetse o latela ditlhotlhong tse di etsagala ka ona mmila o teng ke Fountain pakeng tsa Magraf le President Brand President Brand go fitlha Aliwal le go tloa Aliwal go ya fitlha ka mane ka Westera go ba bagane ba rona ba tsebise mebila e mabati ba kobe go tsamaya ka moo ka mmileng wa Fountain ke a leboga tsea kalo ka mana ka mangaung
1: Are le boya holo she bona khaitsiri ya kale shoba le botsoro medifela betsotso re fikaletse ora ya busupa ke the biggest one to drive ta khwa breakfast show hole sedi fm mamedi ere re kobe re rekise a re khutla re khone utlwa hore mo sabagalema di eme jwang a tsa sepedipete ke balela taba hore tle re ga mo lahlele o fumane jwa le di sedi bokena ka hanong tsena tsa mabenkele jwa le re bone hore ga di fitisa pele ka bra mone re utlwa hore city of joburg di eme jwang twa south africa ka mane ka ekurulene kobe mo khesengwe tla mo ditaba ka bona go di tsama jwang re la ga bua jwalo ga buisana jwalo le re tla buisana jwalo le o thoti bo mambana ke balatedi ba tle jwalo dipapading ka kwano tla le ka go kopana le bona re utlo go di thoti tsama jwang ba tswang Africa borwa go re hlile taba tsa bona di eme jwang fela mamedi go dumela ge go ba re khutla re gona o tlo buisana jwalo le Mosa re utlo re di eme jwang City of Joburg re ya khutla
3: Mme, na o se o fetohetse ho Pulse Bank Black Card.
4: Tjhe, ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card. Hobaneng?
3: Hobane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026. Ka moramo gold card e ka emisa ho sebetsa
4: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
3: cheme ho molemo o yetse hona jwale pele mila e ba milelele pheto ho ke mahala
4: hlokang
3: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se ha ofisa ho fetola dikarete tsa postbank
4: hulukile o tla nthusa ho fumana sebaka se haufi
3: ho bonolo letsetsa *120*355# fetohela ho postbank black card pele hula 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
5: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mohwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Arkelo tsola tsaka fetela jalo ka bane ka manga o ka manga o Metro City of Joburg rutlo ga ditsamajwa go sposa tlo go medisa ga itse ya ka go renye ditsamajwa City of Joburg
6: but kare ke di medisa ho lona ke di medisa ba mamedi ba batle ba se di FM ha ra tropa ka respect ho bona hala mane Metro International di kotse tse malwanyana ho N1 North di fitla Alandeni tsang dikoloi mo ho N1 South ho tla ka feta New Road ka mo N1 South di fitla Olifant Fountain le mo hape di tshila ne re kopa ba khani ba le hlokomelo hle rena le koloi se nye hileng ni tibile tibile tsela mane ho M2 West di fitla Crown Interchange ke se mata ho N1 North ma ringa patlu le Alandeni N1 South Maharinga Brakfontein le Samrand ka mo M1 South Maharinga Gold Reef City le Cash Street ka mo M2 West Heidelberg Road ho ya ho Crown Interchange hantle ha le di roboto tsona mane le Whitbutter Avenue le 8th Street Orange Grove Chef Avenue Wolf Road Buckingham le Play Avenue ka mo Eldorado Park Eagle Opium Road le Kenick Avenue ka mo Melrose hape le Main Reef Road le Industrial Road le Vega Street ka mo Paulsdorf ho feta mo ho bona hala tsohle di tsamaya hantle
0: Rele boe teng pikile jar e ka tla lo ho ena. Fela bo ile hle wena sedi e butle ha o le tsena he re kopane le kobedi mogeseng ka mona ka ikurulene. Gaitsedi ya ka ha ro a mohele hle re utlwe hore o etsa lang ka moka wa ikurulene hore nye khotso.
7: Re le bo gaitsedi ya ka le ho bana be so ke di meditse mo ifolo na le ba mamedi. Ka le ho ena ya sepetepete. Le tlisa tswa go kgolo tswa se politeng sa masepala wa metsemogolo e kuruleni. Mothati mo bele tanso e tshutse ke kgolo imane se bakeng sa Primrose. Mona ke tseleng ya Shamrock wa temela se baka sa ba ipehi le makausi. Lo ri di le morwalo ka ratela mane se bakeng sa Albert Hone. Mona ke tseleng ya kgolo R59 e leng Abraham Morwen. O ri bile le boya mmileng o gerwela ntlepara shir e leng Simon Duli. Dikoloi di thulana mane se bakeng sa Evenvale. Kona ke tseleng ya lebelo le phahameng N3 o lebile borwa moe a rwanang teng le R24 re bua ka Kilodis e leng George Bizos Interchange tlhokomela mokganneng moo mabone a laolang sepetepeta tsweleng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka moso re leboga EMPD ka tlhatlho ena.
0: Kola bula khaitsedi ya ka obele letsatsi le monnate mmamedi wa tshebeletso ya lesedi shaba metso tsi dula hantle ma shuma mabedi ana le metso medi ka mara ra bu supa bana tseleng khanna hantle hle o khanne ka kelo hloko se go file lesedi he o rotlotse bo go hlokomela mebila jwalo ka ho ntso o tsamaya re ntse re di shabile tsentseng di manolwa le tsona tsena tsa bo madlanga commission fela he re tla ke re tlo di tshohla ha ile ha jwalo mmamedi re dumelle re ke re buisana jwalo le ba hlompere bua jwalo ka bana ba le hlonolo ba latedi ba di hlopa ba ile mba ihapela monyetla wa hore ba be teng kwano re tlo buisana jwa lo santse ba le teng bana bana beso jemba le udla mini o ska ba fetwa re tlo bua le bona ka mora mona e re otlele pina monate ya trademark ho santsane ho le tjena re hle re tsebe hore re lelekelle bana bana beso

0: Mamiretse beletso ya lesedi go tsohle le hoseng ha ka jeno re kena o tsona tsena tsa dipapadi jalo ka o tseba hore re hasarlona ka kwano ka pachuka ei banna mihlana ke batla go bitsa le bitso lena go pola khada jale ke be ka wotla ka tsela eno mme kwano ha re atla re le bang go na le batshietsi ba lehlonolo be eleng gore ba tlile le rona ka kwano mme re sentse re ba amogela jalo ka ga re buisana le bona
1: o tla opola mabedi o re la ka o tlhalosetsa ra re re na le batshietsi be eleng gore ba tla ka kwano ka moopeng wa lefatshe o tlo tshetsa yona kapa setlhopha sa rona sa napa

Jehova o etsa merero ya batho ntho e fela. Jehova o tshepola mehopolo ya ditšhaba. Merero ya Jehova e tiile ka go sa feleng, mehopolo ya pelo ya hae e eme ka go sa yeng kae. Momamedi, tshebeletsong ena ya senwelo, o dumediswa ke wa hao le wa ka mehla morapedi di utlwileng lebitsong la Morena le Mmoloki Jesu. Kereke ya Bokreste momamedi, lefatshe go pota e nakong ya borumuwa, matsatsi a latelang Pentekonta, letsatsi la tshologo ya moya o halalelang. Re bala ka jeno Pesalema ya pele, temana ya boraro. O jwalo ka sefate se tlhomilweng pela metsi a kwelang, se beyang ditholwana tsa sona ka kgwedi ya tsona, seo mahlaku a sona a sa foforeheng, seo a se etsang kaofela, se a mo atla. Lena ke lentswe la Morena, re boka le go tumisa Morena ka lona, e leng ka Jesu Kriste Morena le mopholosi wa rona. Amen. Baratuwa Moreneng, le ha go sa hlaka gore mongodi wa Pesalema ena ya pele ke mang, empa ho yona go bokelleditswe mantswe ohle a mahlale a bophelo, mantswe a re thusang go tsamaelana le diphepetso tsa bophelo le tsa bodumedi. Pesalema ena ya pele momamedi e bona jwale ka senotlolo le makeno a buka yohle ya dipesalema. Bohlale le keletso e fumanwang ho yona ke bo etsang hore re dumele hore e ne ngolletswe batho ba khutlileng kgolehong Babilona, e le hore ba tle ba thadisetswe ka tsela e ntjha eo ba tlameileng ho phela ka yona hore ba thabise Modimo. E ngolletswe batho ba batlang sefahleho sa Modimo. E ngolletswe batho ba batlang le ba nyoretsweng botle. Batho bao e reng ha moroki a bua ka bona a be a re, kana ka nyorelwa botle, ka tswatswa ke batla, ka tsielwa ke ntho tsohle, ka fellwa ke matla. E momamedi, ke Pesalema ya batho ba nang le boiphihlelo ba bophelo bo senang Modimo, bophelo ba kgoleho ya sebe, mme jwale ha ba se ba latswitse mohau wa Modimo ka Jesu Kriste, re ba utlwa ba re, ke tedile tsa lefatshe, ke hlobohane le tsona. Ke moo mongodi wa Pesalema ena a reng motho ya jwalo, o jwalo ka sefate se hlomilweng pela metsi a kollang, se beyang ditholwana tsa sona ka kgwedi ya tsona, seo mahlaku a sona a sa foforeheng, seo a se etsang kaofela, se a mo atla. Mongodi wa Pesalema ena momamedi, o kgutlisetsa ba Iseraele ba phunyuhileng kgolehong mantsweng a boprofeta ba Ezekiele morabusi ha a ne a le mabopong a noka ya Kebare, kgaolong ya 47. O re Ezekiele, ha ke boya ka bona lebopong la noka ho le difate tse ngata-ngata, mahlaku a tsona a keke a pona, ditholwana tsa tsona di keke tsa fela hobane metsi a noka ke a kollang sehalalelong. Ditholwana tsa sona

0: nane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathethe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle ga re tsebe wena mmago.
0: Le nna bana ba ka ke phetse hantle haholo. Helang, ke re le ka jeno lena. Ho ntse ho ena le pali e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Jo, mme Mathepi. Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pali ya ka jeno.
1: Ke tswe dipali tse mme Mathepi re phetelang tsone. Di tletse dimakatso tse ngata. Ya ka jeno ke e buang ka ye mme Mathepi.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka ngwananyana le Kaete.
1: Mme Mathepi. Ho monate jwang ho fufisa Kaete moyeng? Nna le metswalle ka rena le Kaete tseo batswadi ba rona ba ileng ba rakela tsona. Re di fufisa ha moya o foka ka matla.
0: Ke a utlwa hlone. Empa le hlokomele hore le se iphumane le lemala ka ho fufisa dikaete tseo tsa lona moyeng o fokang ka matla. Hobane ka nako e nngwe, moya o hohola dintho tse tshwanang le masenke mmoho le makala a difate. Le ha ho le jwalo he bana ba ka, ha re mamele mpale ena ya rona ka hloko hoba e a qala. Bobo e ne e le kaete e mmala wa lamunu o kganyang. Yona e ne e le ya moshanyana e mong tjena ya neng a bitswa Tshila. O ne a thabela ho bapala ka kaete ena ya hae ka matsatsi ao ho leng moya ka ona. O ne a mmathakaka, a hlwella maralla, a tshwere kaete ena ya hae e bitswang Bobo. Mme a boele a theohe leralleng. Moya o ne o fufisetsa Bobo hodimo, hodimodimo mane marung. Bobo ile ya re,
3: "Wee! Ka fufa!"
0: Moshanyana jwale o ne a mmathaka lebelo. Moya le ona o ne o foka ka matla. Moshanyana o ile a nyehlisa kgwele hanyane. Ya ba Bobo e tswa ka hara matsoho a hae. Jwale Tshiya o ne a tshwenyehile mme o ile a re,
4: "Tshebo, kaete ya ka."
0: Tshiya o ile a leka ho lelekisa Bobo empa nako e ne e se ile. Bobo e ne e fofela hodimo marung.
3: "Ke sa hlaula!"
0: Bobo ile a hweletsa, e ntse e fofa hodima mebila, mabenkele le dibaka tsa ho phomola. Hohle moo e neng e ya teng, batho ba ne ba ema mme ba e boha. Jo!
2: Mme Mathepi, a ke kgolwe hore Tshiya o sa tla bona kaete ena ya hae hape.
0: Le nna ke dumellana le wena kane ngwanaka. Moya o tla e fufisetsa hole kwana. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Bobo e ne e fofa ka hodima difate tse kgolo moo teng maeba a ahileng dirube tsa ona.
2: Moya o ntso e fufisetsa hole le ho feta mme Mathepi, e seneng e tlabe e se le lewatle.
0: Ho jwalo kananelo, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
5: Tjela ngwana o nonyana mofuta ofe?
0: Bobo ile a arabela ya re,
3: "Nna ha ke nonyana, ke kite."
0: Nakong e se kae ke ha Bobo e iphumana e se e le qetellong ya motse. Ho ne ho ena le tente e kganyang tlase mane, e metsero ya mebala ya mookoti. Mmala o mofubedu, wa lamunu, o mosehla, o motala, o bolou, o indigo le wa violet.
3: Ega ke tente e ntle ya mmala o mokong. Ha ba nka kgona ho fofela tlase, ke tla kgona ho e bona ka hare.
1: Jwale ka re Bobo ha sa tseba wena o batla ho fofa kapa o batla ho dula fatshe mme Mathepi.
0: Ke bona jwalo hlone ka nnete. Ha re tsweleng pele ka pale bana ba ka. Ka ho panya ha leihlo, moya o ile wa emisa ho foka. Jwale ke ha e ka o ne o ntse o utlwa hore Bobo e ntse e reng. Ya ba jwale Bobo e fofela tlase, tlase. Mme ya fihla ya wela hodima jwang bo mongobo. Seswasi se ile sa e mathela, mme sa fihla sa e phahamisa.
4: O kae ke ntla kaka?
0: Seswasi se ne se bua jwalo, se ntse se phumula Bobo ka lesela hore e ome. Banka karolo bohle ba diserekisi ba ile ba dumellana le Seswasi.
2: Ke kopa o inkela yona hle. Ke ne ke nahana hore ke tla e sebedisa ke bapala papadi ya ka ya kalaneng.
0: Ngwananyana enwa o ne a bua jwalo le yena a apere diaparo tsa hae tsa boswaswa. go bua nnete seswasi se ne se batla go inkela bona empa o ne a sa kgone go gana ntle le moo e ne e le moradi wa gae mme lebitso la gae e ne e le bophelo bobo le bophelo ba ile ba qeta dibeke ba ntse ba ikwetlisa mmogo o ne a ifofisetsa godimo ga a ntse a etsa menyako ya gae go tlhoma ga gae go ne o tlile go kgatlhisa o ne a bidika le gona go tlhomela godimo a lese bobo e be o boela a e tshwara ka kgwele ya yone pele e ka fitlha fatshe go ne go bonala e ka ba fofa mmogo jale bana botlhe ba ne ba rata ka moo bophelo a bapalang ka teng le ena motsamaisi wa diserekisi o ne a thabela sena
1: e be o tloetsang ka leeto la gona la pele bophelo
0: jale bophelo o ne a tlhomatlhoma ke thabo bobo le yona e ne e tlhomatlhoma go bontsha tumelano bophelo le bobo ba ne ba gatlhaula lefatshe lotlhe ba bapala dipapadi tsa bona tsa kalaneng gotlhe moo ba neng ba eya teng batho ba ne ba mmakalela ngwananyana enwa le kgaetsi ya gae e mmala o mosetlha bo kganyang tsatsi le leng ga ba ntse ba ikwetlisa bobo e ile a fofela godimo mme ya iphumana e ganeletse godimo mane ka gara tente bophelo o ile a lokela go tlwelela leri e telele go theola bobo o ile a utlwa modumo wa lesela la bobo ga le taboga mme le wela fatshe
2: tshebo kgaitsedi e senyegile
1: go lokile re tla batlela e nngwe ntšha
4: bophelo
2: ntate
4: o ka kgona go bapala papadi ya gago ya kalaneng ntle le kgaitsedi
0: empa seo e ne e se nnete
2: o keke wa utlwisisa bobo ke kgaitsedi e ikgethang nna le yona re sebetsa mmogo ntle le bobo papadi ya kalaneng e keke ya tshwane
0: ya ba jwale o sebetsa ka thata go kopanya bobo ka masela a gale ao a ileng a fuwa ke mme wa gae empa masela ao a ne a ena le mebala e fapaneng ya mookodi
2: bobo jalo shebagala jalo ka mookodi jalo fela ka tende e na disarakise batho ba tla thaba gagolo ga ba bona kgaetsi e ntle jalo ka wena jene
1: mme masepe
0: ee tlhone
1: ke a ipotsa gore na ke gobaneng ga mookodi o tlhaga pula ya qeta ona
2: ee tlhone gape go na le dikokonyana tse dintsena tse fofang tse bitswang dikokobele mme le tsona di bonagala ka morago gore pula ese
0: tlhone ngwanaka ena ke potso e ntle gagolo empa e tlhoka nako go e araba bana baka
2: mmematshepe
0: ke a bona gore le bana ba le ba ntlhao ka nako tsotlhe mme ke kopa le tswele pele go ba sedi ka nako tsotlhe le ga o le jalo ga re qetelleng pale ya rona he ya ba bobo e ya bososela ka gobane e ne e thabetse gore e tla fofela godimo gape kgaetsi e ntle ya mebala ya mookodi ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa metswalle gore le ile la thabela go mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabelang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ngwananyana e o buang ka ena mo paleng ke ma
2: ke bophelo mme matshepe
0: kgaetsi ya gae yona e ne e bitswa ma
1: e ne e bitswa bobo mme matshepe
0: sethatong kgaetsi e e ne e le ya ma
2: e ne e le mošanyana ya neng a bitswa tshia mme matshepe
0: go ile ga etsagala eng gore tshia a qetelele a arwane le kgaetsi e ya gae
1: o ne a ntse a fofisa moyeng ya ba o nyetlhisa kgweleletso la gae ga moya o qala go foka ka maatla gape ke a kgaetsi e fofela godimo ya ba ke go tsamaya yona mme masepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
6: tsamaya gantle mme matshepe
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Kgotsi, ya tla lakana tole ya go ebe o etsa jwang?
1: Hey, ke my way chomi. Ke boloka ho fihla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
0: My way insurance?
1: E hlile. Ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntate lape ebile o fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang nthong tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
0: Dipoloko tse sa feleng.
1: Ke tjena.
2: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo seng wa bophelo. Ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Mabedi o tlonkinele matsometsinhle ke ntse ke le ka ofumana moithu wa rona monghadi Lehlonolo Ramosulo me yena he ke conversation designer and content creator mona ho Hardlines re tlo buisana le yena ka taba ena ya bohlokwa hlokwa e leshome le metso e robedi metsotso ka mora hora ena ya leshome re fete mabenkeleng re ya gutla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi ke misusu ele shumele misero bong kamra hora ina ya le shume ka le hlonolo ke mofumane moeti wa rona ntate le hlonolo Ramosolo e o santsa le teng kwano ntate Ramosolo dumela ntate
2: Selang hle dumelang hle o tsholwane ka le dumedisa ha mo le ba mamedi ba le CDFM
0: a re le bo ha hlentete re le buile ha gono me re ketika godi ya batsha ntate Ramosolo me ha re sheba re fumana hore ho bohlokwa ho bua ka ditaba tse tshwanang le tsena seo re tlang ho di bua le wena ka hore na re bopa jwang batsha ba nang le boitshwaro le mekgwa e metle hobane ke sona setšhaba sa kamoso ako re qale hona mono re ke re bue ka yona taba ena ya ho bopa batho ba batsha ba nang le mekgwa le boitshwaro bo botle ha re bua ka seo re bolelang
2: Well, la pele ke nka rata hore Happy Youth Month to batjha ke ka re ke nka ra June ya Youth Month. Ho bopa ngwana le bana ba batjha, first thing rona ha Heartlands Fathers Matter e re shebane le yona haholo ke hore batswadi, bahlokomeri ba bana le bontate bomme ba kgone ho ba bopa ka ditataiso le thuto e tswang kwa hae pele.
0: Ae go mametse hantle o bua mantsoe yana ka segoa ba re charity begins at home.
2: Yes.
0: Jale re tshwanetse bana bana ho be le motheo o tswa malapeng a bona ba qale mono. Jale ke ntla bohlokwa ka nete ha go mametse ntate Ramosolo hobane sena se bolela hore batswadi le bahlokomedi bana le boikarabelo bo boholo. Kgolong ya bana bana bao e leng hore qetellong re lebeletse tsentle fela go bona jwale ha re ke re shebe hore na bana bana ba ka papa tshwana ba batsha ba dile montsena hona le diphepetso tseo ba tobaneng le tsona wa tseba re hotse ra ba batsha le rona empa ha re bapisa diphepetso tseo re tobaneng le tsona ka nako yeo le tseo ba tobanang le tsona hona jwale go batla hona le phapang ye golo ntate Ramosolo ebe mohlomong re ka reng ka diphepetso tseo banang le tsona hona jwale ha re di bapisa mohlomong le tseo rona botshemba rona re ileng ra feta ho tsona kana go e fitile
2: we bula ntle o tsholwane la pele rona ka dinako tsa rona tsa botsha ne re sna ntho tse tshwanang le di cellphone ka pa di social media and wa bona thuto e bohlokwa haholo gore thuto e bana ba e fumanang e tswa kae la pele re na le di-social media ona jwale ba kgone go shebela di-video ba kgone go sheba di-text message le di-status tse tswang kore di-plekeng tse ngata jwale it comes back to ntho ne re bua in our first question ko gore thuto eo ba e fumana kae rona thuto ne re fumana batswading ne re fumana e tswang ko batho ba baholo ba kgone go ruta ditsela tsa bophelo jwale batšha today ba na le tsona ba na le yona information eo e tswang malapeng a bona empa go na le ntho tse tshwanang le di-social media re na le media kore e ngata and ba kgone go fumana matswa mangata a tswang go di social media. So you're not different to eo e bo hloka holo o sithulane because bana ba ba tsha gore ba mametse mang ke mang o ba mametseng ke ba tswadi ba go haye ka pakeng tso tswana le di social media.
0: Hona le batho bao re ba bitsang hore ke batho bao re ba shebang ke di role model tsa rona bophilong. Hona le bontate, hona le bomme, hona le bahlokomedi, o so buile ka taba ya social media, o so buile o technology le yona ke yena e itahletse ka setotswana mme ke e nngwe ya dintho tseo e leng gore batjha ba nka dintho tse itseng di-social mediaeng gore ba di sebedise bophelong ba bona. Jwale ha re ke re shebe taba ena ya batho bao re ba nkang gore ke di-role model tsa rona e kena jwang kapa e amahangwa jwang le taba ya mekgwa le boitshwaro ba batho ba batjha. Haholoholo re shebile gore ba utlwisise gore na ha ba etsa ntho e fosaetseng le ha ba etsa ntho e nepaetseng dintho tseo kaofela di fapana jwang.
2: O tshwanetse ke rata haholo potso eo gobane mo Heartland Fathers Matter re na le ntho re bitsang di-father figure. Jwale di-father figure ke bo mang? Ke bona di role models tse o buang ka tsona o sithulwane ba tshwanang le bo malome, ntate a seo ka tlong o nka sheba ho malome, o nka sheba ho ntatemoholo, ho na le baruti ba kgonang ho ruta bana ntse ba hola gore tsela e re tsamayang ka yona ke e tjena. So di-father figure le di-role models ba bohlokwa haholo o sithulwane bona ba tshwanang le bo malome gore ntate a seo malome yena o kgona gore dula fatshe ngwanaka tsela e bohlokwa bophelong ke ena.
0: Jwale ka o qeta o hlalosa ntate gore go na le mono mo go senang ntate ka gara lelapa mme o bo o fumana gore e ama golo ya motho eno ya motšha ya golelang ka gara lelapa lena setšhaba ka kakaretso se kena jwang motlhomong go kwala segeo seo sona.
2: Ee, bo ntate ba seo ka lapeng bo affecta ditataiso tsa ngwana, tshepo le boitshwaro ba motšha. So ntate ha seo he re gotlela he ho bo di father figures tse ka re bua mo Heartland Fathers Matter. Di father figure di bohlokwa haholo bo mme le bona bonkgono kore motho o tshwere ngwana ka matswa a hae o bohlokwa haholo gore a mo rute fela ditsela tsa bophelo and le rona re le community kaofela re le setšhaba ra kgona gore re tshwareneng ka matsoho re re e-e jeka ngwana a senang ntate ko hae kapa motlhomong le mme hae rona a ko re tshwareneng ka matsoho re mo hodiseng ka lerato re mo tshwareng ka magete.
0: Go na le maemo ntate Ramosolo ka nako nngwe ao batho ba batjha ba iphumanang ba le ka gara ona mme ka nako nngwe o lokela go nka qeto e tla o thusa gore o rarolole boemo bona bo o iphumanang o le ka gara bona. Jwale re thusa jwang batho ba batjha gore ga ba nka diqeto ba kgone go nka diqeto tseo e leng gore ba tla kgona le gore ba nke boikarabelo ba diqeto tseo tse ba di nkileng ka moso.
2: Ee, wa tseba o tsholwane nka rata go bua ka resource re nang le yona mo ha Heartland Fathers Matter. Re bitsa the Fathers Matter WhatsApp coach. E na le ntho ba e bitsang AI mo kgonang go e botsa dipotso gore bona WhatsApp coach ke shebane le mathata a tjena ke etsa jwang. Ya kgona gore yo arabe yona ka mantswe a yona yo arabe gore no sheba bophelo bo tjena wabo ke yona ntho nka kgonang go e etsa. Ka pele ga moo ngwana wa kgone gore kapa batho ba batjha ba kgone gore ba bue le batswadi ba bona kapa ba bue le teacher wa ko sekolong le bona ba botlhokwa haholo gore ba kgone go nka dikgetho tse ba tshwanetseng mo bophelong.
0: Mme ke a bona mona go Heartlands ehlile le shebane le bophelo ba bashanyana le gore bontate be batataisi ba bohlokwa ba neng ba bona. Ntlha ena o tla fumana ka nako nngwe e kare bana bao e leng bashanyana mohlomong kapa bahlankana ba batla ba lebaleha setšhabeng ka kakaretso o fumana e kareng re tsepamisitse maikutlo gagolo go bana ba banana. E bohlokwa ga kakang gore re banke ka nako e le nngwe re ba tataise mmogo ka o tshwana.
2: Well bashanyane le banana ba bohlokwa go le ba le babedi empa nako e nngwe bashanyana ba tlhoka gore o kile bona ngwana wa mshimane. Ngwana wa mshimane o mamela haholo monna wa ntate o buang. So ngwana wa mshimane o bohlokwa haholo gore a utlwe gore okay ke bua le mang mo ke bua le malome ke bua le ntate kapa ke bua le batho ba go strateng batho ba go strateng bona banka ba ba banke bana ba ba isetseleng tse ding tse sa ba tshwanelang so bo tlhoka go hola rona batho ba bontate re ba atumetse gore re ba sebele ditseleng tsa bona gore ee bona tsela o itsa mang a se yona tsela ya bophelo ke etjena
0: jale tataiso ena o e qala neng ho ya ka lona ditsebi ntate Ramosola
2: ke tahape o tsholwane ke re le hlemme wa
0: tataiso ena ya batjha ba rona re qala neng re qala ba santsa le ba hola kapa o tla fumana kana ko ngore ke metse ka re wa utlwisisa ibe le hona ke qala ngo montsa hore mona ho lukile mona ha wa loka re qala neng
2: re qala sa le motho a sa le monyanyane ha holo a ke ratse bo re bana ba banyane ba mametse aba mamela fela mantso a rona ba shebile fela le rona dikgetho tse re di reading kang gore ba mametse ntho tse re di buang ka tlo ba mametse tse re di buang ko kerekeng ba mametse tse re di buang tshabeng ka pale ko strateng jwale re qala a sale monyanyane haholo gore no hantle ke bua nna ke tseba hantle gore ngwana ka mo mopelaka o ntsang mametse jwalo re etsa jwang he ha ntsa hula a le jwalo o tlo re ka letsetsela eleng gore nna ntate wa ka o itse kapa mme wa ka o itse so re ba qala ba sa le ba banyanyane gore ha ntse ba hula ba gopela mantswe a rona
0: dikeletso tsa gago kapa mantswe a gago a o qetela go batswadi bahlokomedi ba bana bo ntate ka kakaretso o ka lakatsa goreng ntate Ramosola
2: nka rata gore happy youth month hape and nka rata gore ha ba batla go bua le the Fathers Matter WhatsApp coach e ne ke qadileng ka yona o sithulwane banka dialer number e mo WhatsApp 060 058 2107 re kentse di resources tsa kgone gore di thuse e seng fela batjha empa haholo ba bohlokwa banna bontate gore ba kgone gore ba tshware bana ba bona ka magetho
0: o itse nomoro ke mang tate
2: 060 058 2107
0: ya mme wa dipepetso dingata tseo batswadi ba kopanang le tsona ntate Ramosolo godisong ya bana ba bona ga golo batšha ona jwale tjena ba opisa batswadi ditlhogo jwale ga gona le dibaka tse e tshwanang le tsena dimekgatlo e tshwanang le bo hotlines re a thaba gobane ka nnete ba thusa tataisong ya gore batswadi keng seo ba lokelang go sietsa gore e be re bopa batšha

0: Ametsi zonke inhliziyo irbe emisosong elishumele mesisipileng kamora hora ya leshumele motsomong. Hona le motho ya ketekang kajeno. Dumela tos tsatsing lena he hohola Sheila Monande. Yena o komana ka Sasol o kopelwa ke Mapuleng Ramadumane ya dulang ka mona ka Kempton Park o re a hola hole. Abane dilemo tse ding tse ngata ngata. Setlogolo sa ka se a hola ka jeno yena ke o ratile amukelwa maphike o qeta dilemo tse tharo o kopelwa ke nkgono wa Haititi Molefe ya leng ka mona ka Nyakallong Alan Rich a re happy happy birthday hle a hole a bone dilemo tse ding tse ngata ngata. Athe mong hape ya holang ka jeno ho hola ya ketse Tshiba o kamana ka Botterville kere a hole hle a bona etile mo tseleng tse ngata ngata kopelwa ke Makabelo ya leng ka mona ka welcome or happy happy birthday ho yena hle a ketiketsa sila hai la tsolo ha monati nati nati mathe mo hape ya rometseng molaetsa a re hle hona le motho ya holang ka jeno a re ke mang re ke bone mo mamedi motle. Okay, areke Mamorena Sefudi o kamana ka Bloemfontein o keteka letsatsi la hae la tsolo ka jeno ho thwe gapu gapu ya mahlonolo e watele hle ngwaneso o be le letsatsi le monate nate nate e mong a re fela o rata ho leboa o mametse mmino o monate ka jeno are ebile ke kopela setloholo ke Liyolo o qeta selemo ka jeno kopelwa ke Deni Madida Mpinga Bloemfontein ka mosebetsi ke mo ke leng hona teng re kenke di voice note tsa hao wena ya rometseng kutlona
1: me na o se o fetohetse ho Postbank Black Card
2: che ke ntse ke sebedisa Sasa Gold Card ho baneng
1: ho bane letsatsi la ho qetela ke la 31 August 2026 ka moramo Gold Card e ka emisa ho sebetsa
2: ke ne ke nahana hore nako e ntse e le teng
1: che me ho molemo o etsa hona jwale pele mila e ba milelele phetoho ke mahala
2: hlokang
1: ke ID ya hao fela ebe o ya sebakeng se haufi ho fetola dikarete tsa Postbank.
2: Ho lokile. O tla nthusa ho fumana sebaka se haufi.
1: Ho bonolo. Letsetsa *120*355#. Fetohela ho Postbank Black Card pele ho la 31 August 2026. Postbank e kekebe ya kopa PIN kapo OTP ya hao. Postbank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela utobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Disonata Boxer Price Knockout se fetwe. Reka Elise Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 randa. All Gold Tomato Sauce 700 ml le Cross and Blackwell Mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 randa. Disonata pedi humreki. Boxer Price Knockout.
5: Hala la! Jona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now solely customer Standard Bank. Imodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
6: Wa ratwa. Wa le. Wa le. Lesedi FM.
7: Amoradi waka mamanyana Gladys Belekani una hola ka la bohlano le morao hai mthandazo pase mbelekani ba ne ba hula ka la bohlano mme ba kopela ke nna mme wa bona ba kopela ka tlo le mahlonono ba hule na mbelekani so ka botsabelo thank you me
0: Abidi kateno hotwe ke letsatsi latswalo la Dijeng Mosala o ke tekatsa sila hai latswalo ka jeno qeta dilomo tse ngata ngata le lapalo hlela ha Mosala bare happy happy birthday tle le moradi wa hai umphile are happy happy birthday tle mama ke tika letsatsi la hao latswalo ha monate nate nate ere rutle mong hape ya ketika
8: khotso thuli ke tsholo felo se dikelo mona motse thabo Welkom. Tuli ho sa no ho la khaitse di a ka ile nke na le mang se dikelo. O yetsa le motse di ntse ngata ngata. Morena mohlono lo fatse. Ampolokele wena Tuli baby. Budi saka. Dula go mamise. Ke a leboa. Tuli baby. Khotso.
0: Ao khotso ntate ke le buile hle ke le buile holo. Ere ke bone he molaetsa o teng ka kwano mona mo tsweng tuli ere ke kopele ya ketekang letsatsi la haila tsolo ka jeno ere ke bone ere ke bone
9: hotso hotso mongwane tuli baby o sithulana ne ke kopela magadi wa ka hle ao di khopotsa ka mala a ka hle first born ya ka ne ke mo kopela tsatsi la haila tsolo na hola maobane ha ka khona o mokopela maobane ne sina data hle o mongwe to le baby mokopela tsatsi la hela tswala le baby to go feta matsatsi ona a ohle o kopela ke mme wa haya chabana molusi ka monana ka kutlwana ordinary stress ke re bohola bitumela ho la ngwanaka
0: ao ke le botle moratiwa re ne ke sina data maobane ke a utlwisisa hle ke a utlwisisa a ke no bana lo o bana ke a utlwisisa hantle hantle ngwane se ke a le botle mamedi motle ka jeno ho kitika malerato no masonto motaung o kitika tsa sila hai la tswalo qeta dilomo tse ngata ngata ho thwe gapu gapu ya mahlonolo e mo atele hle o kopelwa ke abutiwa hai le bana ba bo ka ofela moho le molekane wa hain tate motaung moho le bana ba bo eleng mphoko mphapang le bohle ba lelapa ba re happy happy happy birthday hle a ketike tsatsi la hai la tsolo ha monate matapelo motaung a re happy happy birthday hle wena no masonto ketike tsatsi la hao la tsolo ha monate re kenke ba ba bedi fela ba o qetela mohaleng kwana hello dumelang
10: I'm not okay
0: hello
10: Tulana
0: 086-000-3084 Hello.
10: Hey, le
0: ka tshuli baby. Mama
11: di dumel. Mama le ka me. Hello tshuli. Ke tshuli ka ma love.
0: Re keng ke mong hape ke bone. Hello. Mami di ke mesosu e mashuma mapedi le metso mehlano ka mora hora ena ya leshume le motsomong e re ke re ho botle ba ketekang ka jeno happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Luna happy birthday to you hip hip hooray Michael Bolton to love somebody
12: well I feel good tonight.

Michael Bolton, To Love Somebody. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso robong ka mora hora ya leshome le motsomong. Ka jeno ke letsatsi la tswalo la Malina Tsunyane. O ketse ka tsatsi la hae la tswalo ka jeno. Me ho thwe kgapu-kgapu ya mahlonolo e matele hle o kopelwa ke lelapa la hae. Ke ntate Vincent Thabang Tsunyane, mmoho le Thato le Shimi. Ba re happy, happy birthday hle a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate, nate, nate. Metsotso e dula hantle ho ye mashome a mararo ka mora hora ya leshome le motsomong. Re tlo kena ditabeng tsa kgwebo le moruo. Ka jeno re bua ka nako ena eo e leng hore ke sehla sa ho kgutlisetsa ditokomane tsa lekgetho. Ke taba ya bohlokwa mo mamedi motle thetsabe o mamele. Re tlo bua ka yona taba ena le moeti wa rona ke Monghadi Mamabolo. Me re ke nke pina ya Tony Braxton, Spanish Guitar. Ka mora mona hem, re tla be re kena ditabeng tsena ka botlalo.

0: o sale teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tsa 66 le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hora ke a 12 re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatshe.

Emihlano metsotso ka morao hora ya leshome le metsomedi re ke lebohe mosiwa tshweu ka ditabatse o tsa hora ya leshome le metsomedi o boela gutla hore nya pele ka tse akaretsang. Ke labobedi ka jeno kgwedi ya Phupjane hlola matsatsi a robong selemo ke sona sa 2026. Lenaneo le kenang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya motsheare ho lesedi FM. Re lekola sa itlhommeng pele go lena la ka jeno boholo ba mega ya dipolotiki bo se bo qaleletse o itlhophisetsa dikgetho tse tlang tsa magotla metse tse ilong go tshwarwa ka la nne kgweding ya Pudungwana monongwaga. Jolo ka moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa a ile a etsa phatlhalatso eo mme e meng ya mega eo ke mokga wa PAC e leng o mongwe wa mega e megolo go ye meraro ya boitseko ba tokologo. Mokgatlho wa setšhaba wa Center for Moral and Values o tswela pele ka kampo ya tlhabollo ya bana bao re kareng ga ba mamele batswadi le ba sebedisang dithethefatsi. Ke selemo sa bone kampo ena e tswela pele mme ke bana ba ka ba 500 ba seng ba fumane thuso. Wena motswadi ya nang le bothata ba ngwana ya sa mameleng ya sebedisang dithethefatsi kapa ya o fang bothata ka tsela e nngwe etsa bonnete ba gore ga o fetwe ke puisano ena molemong wa gore o fumanele ngwana wa gao thuso. Go feta mo maobane re buile le lefapha la ditaba tsa lehae ka go fediswa ga dibukana tsa boitsebiso tse tala Green ID Book. Mme sena se tlhalosa gore ga nako e ntse e tsamaya dikeke tsa sebediswa ka ga moporesidente Cyril Ramaphosa o boletse gore e sebedisitswe gampe ke melata e e senang ditokomane le ditlhopha tsa diketso tsa ditlolo tsa molao. Ke tlo fa monyetla o tlhagise maikutlo gore na mogato ona o tla thusa go rarolola a diketso tsena tse e seng molaong kapa tšhe le gore na wena jalo ka momame di o se o fetotse ya gago gobane go ntse o nna le ba teng baagi ba ntseng ba sebedisa Green ID Book mme ba bangwe ba bona ba re ebile ga ba ikemisetsa gore ba ka di fetola. Tiisetso mo kwena ke motlhagisi wa imatlafatse ka jeno Anati Kondla o etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ka kotlologo. Nna lebitso la ka ke Diangwane Moeti ke sentse ke re ga re be mmogo o fitlhela metsosonyane e 30 ka morago gora ena ya leshome le metsomedi. Gopola gore lenano la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere etsa bonnete ba gore ga o tlowe gaufi le seyalemoya sa gao. Momamedi, dumela.

0: E ha ha bella huilo o tla mesoso e robong ka morao hora ena ya leshome le metsome di re pele re tlisa tse o re di tlhophisitseng re fitise mabenkele.
1: Kentucky Tuesdays e gotlise.
2: Stop.
1: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Le di zinga wings tse 5 ka 85 rand a ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 rand ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Ele shume mizozo kamuro hora ya le shume ele misumedi ere re thagolele nana o lena la imatlafatse ka ditebatse reng boholo ba mega ya dipolitiki bo se boqaleletse o ithlopisetsa dikgetho tse tlantsa magotlametse tso ileng ho tswarwa ka lanne kgweding ya pudungwana monongwa ha tsholo ka mo president wa naha Cyril Ramaphosa a ile a etsa phatlalatso eo emeng ya mega eo ke mogha wa PAC eleng o mongwa mega e megolo go ye meraro ya boitseko ba tokologo. Mokga wa PAC o sa tswa tshwara kopano ya boitlhophisetsa dikgetho e bitswang National Election Strategic Retreat e neng e tshwaretswe Kokombo profenseng yane ya Eastern Cape. Re buisana ka boitlhophiso ba mokga wa PAC bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotlametse le mongodi e mogolo wa PAC yena ke Monghadi Apa Powe. Kgotso Ntate Powe, o amogetswe lenaanong la imatlafatse.
4: Kgotso kgaitsadi ya ka, kgotso bamogedi botlhe ba Lesedia.
0: Ha re bua ka dintlha tsa bohlokwa tse amanang le boitukiso ba lona bakeng sa dikgetho tse tlang tseo le neng le ditshohla mafelong a fetileng a beke.
4: Boitukiso ba rona re le mokgatlho wa PAC bo qadile ka ho ya diprovinseng tsena tse robong tse ka hara naha. Re tsamaile diprovinse tsena tseo tsohle, re tla ho thonya maikutlo a maloko a PAC rona ba na ba ka lakatsa ho ka itukisa jwang ha re ya dikgethong. Le sena se tsela ka moqebelo le le o kopanya maikutlo a kopanya e be ntho e le nngwe e tlo re bontsha rona re le mokgatlho re ya kae ka dikgetho tseno. Mme re dumelane re le maloko a PAC gore selemong sena re tla contesta dimasepala tsotlhe tse ka ga naga, ebile re tla contesta le diwate tsena tse leng kaofela tsona tse leng ka ga naga. Ga tseba go ka 2021 re le ra contesta dikgetho ka nako e kgutshwane haholo ka baka la mathata a ne re na le ona ka nako eo. Empa se ileng sa etsala ko re le ra kgona gore re bane le bokenedi ka gara di-metro ka gara ka masepala tse kgolo kaofela ka gara tsona ka Aforika Borwa ka ntlo tse pedi Mangaung le mane eThekwini. Mme ke bona gore gobane ona jwa ke na leitukise nako tse ntse le teng re tla kgona go bana le kemedi dimasepaleng tse ngata ka gara naga. Mme ra la ra bontshana ke tse fe dimasepala tse re bonang re ka sebetsa hantle haholo mo e leng ka baka ba ka fitlhela ona re ka bona re di laola masepala tseno. Mme province ka bongwe re la ra bontshana ke tse fe dimasepala tseno mme ra dumelana ka tsona. Mme re la ra kgutla ra bontshana bapele ka taba ya bokgete ba PAC rona e tlamehile e be batho ba jwang. Mme ra dumelana gore mokgeteng wa PAC e tlamehile e le batho ba e leng gore ba tshepana setšhabeng, e tlamehile gore ke batho ba tsejwang ke setšhaba, ke batho ba e leng gore ba tla sebetsa mmogo le ditšhaba. Mme batho bao ga e le go ba fela maloko a PAC, re tsanka le batho ba bae leng gore ke batho ba duelang ka setho kabeng tsa go sebeletsa setšhaba la e seng maloko a PAC, ke batho ba e leng gore ba phela mmogo le ditšhaba kapa ke setšhaba ka kakaretso. Mme ra ba ra bontshana apepe gore na re tla focusa go eng re le mokgatlho wa PAC ya re ya dikgethong tseno. Mme ra bontshana ka gore ra dumelana ka gore dibasepala ka go fapana di a fapana dibasepala tsa rona ka gara naga. Ga tseba metseng e leng taba kgolo ya rona e ba taba ya metsi, e ba taba ya electricity, mme a masepaleng tse leng taba kgolo e leng taba ya ditsela le taba ya ditshebeletso tsa mantlha. Mme ra bontshana re le PAC gore re tla bana le dimanifesto tse batlang di fapane tse e leng gore di targetsa dimasepala ka nngwe. Masepala o mongwe le mongwe o tlamehile e be e le gore baagi ba teng ke tla ba bona ba ipetsa ka ditshwetso ona ba batla eng ka gara masepala ao. Ke tse dile diketelo re bontshana ka tsone ngwaneso.
0: Ntate Powe, jalo ka o so tlhalositse gore le boetse le mema le batho bao e seng ditho tsa moga gore ba ka ba le kabelo dikgethong tsena ba iketa, na go na le dipegelo tseo le di beileng, motlhala mangolo a thuto le tsebo kapa boiphitlhelo ntlheng tsa tsamaiso?
4: wane so ntle re le tseng ka pelepele ke boiphitlhelo ntlheng tsa tsamaiso kapo batho ba e leng ba sebetsa ga mmogo le setšhaba batho ba e leng gore ga ba tlhekefetse setšhaba batho ba e leng gore ba tla kgona go mamela setšhaba mme batho bano ba tlamehile ba bane le track record e se ka ba e le gore ga papa o tlatla a re nna tsale ke sebetsa le setšhaba empa ga ona ntho e bontshang rona o itseditseng setšhaba re batla gobane le ntho e bontshang rona ga ore o kile wa sebetsa le setšhaba o kile wa tsetsa setšhaba mme le setšhaba seo le gore ore o kile wa setsetsa sengwe se le sona setlalo segore ke nnete apa ka lo tseba ke nnete apa o kile a re sebeletsa
0: PAC ke mokgwa o nang le nalane ya bohlokwa naheng ena empa e ntse sa sebetse hantle dikgethong tsa makgotla metse na le se le hlwaile gore e be bothata ba gore le se sebetse hantle bo kae
4: bothata bo bogolo be re o hlaileng ke gore message wa rona batho ba nna ba batla ba sa utlwisise hantle ga ke tse motlhala PAC a sale le mokgatlo o lwalelang taba tsa lefatshe empa re la ga makala go bana le megatlo e mengwe e buang tsena tse leng go PAC ga e sale se bua go tloa PAC e tsalo e fa bua ka 1950 mme megatlo ena e la batla e thola tshweetso e e ka godimo PAC mme re la ga makala seo ra ba gare go bontsha gore molaetsa wa rona ne re sa oplikage hantle molaetsa wa rona mo sa pitele setšhaba ne re sa bue le di-voter tse hantle gore rona ga re bua ka lefatshe ga re bue fela ka mobu re bua ka economy re bua ka tsotlhe tse e leng go di ama maphelo a bona ga tseba gore ka ntle lefatshe ke ba bana le dikolo ka ntle lefatshe ke ba bana le ditleliniki ka ntle lefatshe ke ba bana le dipentiri tse e leng gore di tla etsetsa bašwa mesebetsi mme re laga nana gore seo tla tlameleng ketsa kore tlamehile re tlhalose ka bobatsi taba ena ya lefatshe ga re bua ka lefatshe re bua ka economy ga re bua ka lefatshe re bua ka dignity ya batho ba rona mme re bana gore e ba reta ka tsela e batho ba tla ikutsi
0: ntatepo wa ha re leboe ha le mona o buisana le rona ka jeno
4: ya leboe wa le somo hlaitse le mabe di botsa ba tsheli ya se
0: mamedi eno ke mongodi e moholo wa PAC ntate a papo wa me buisana rona e re be ya metsotsong e le shume le metso e tseletseng re furaletse hora ya le shume le metso medi o ntso mametse le nano la imatla fatse sebeletso ke yona ya le sedi FM re hatela pele ka ditaba tse re mogatlo wa sechaba wa Center for Moral and Values o tswela pele ka kampo ya tlhabollo ya bana ba o re ka reng ha ba mamele batswadi le ba sebedisang dithethefatsi ke selemo sa bone kampo ena e tswela pele mme ke bana ba feta magolo a mahlano ba seng ba fumane thuso ka lebaka la kampo ya mofuta ona e tshwarelwang motseng wa botshabelo profenseng ena ya Free State re itse re meme mothei wa kampo ena yena ke Molefiso Mpane mme re sentse re na le yena ka kwano ka diphaposing tsa gaso ntate Sompane dumela o amaetso lenanong la imatlafatse
2: diengwane ke o dumedise ke be ke dumedise le ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi gotlhe bo ba mametseng ba le teng
0: Ere pele re ka tswela pele ka tse dintsa dintlhatse re di hlophisitseng ho tla tswela pele ka puisano ya rona re fitise mabenkele hore a ske a tlo re kena hare.
5: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane hore tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
6: Stop.
1: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
1: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona. Ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Mamedi jolo ka ke se ke hlalositse hore ka kwano ka dipapusintsa gaso ke memme mothei wa kampo ena na yena ke molifiso mpane potso ya ka ya pele ke hore re hlokometse hore ke selemo sa bone kampo ena itswala pele mme ke a dumela hore ha wa ba bonolo o fihlela dilemo tsena tsenne hlalosetsa mo mamedi ka leto la lona ho fihla dilemo tsena tsenne
2: dingwane o tla hopola hore ha ne re qala ke ne ke hlalose kwano se ya le moyeng hore re qadile re ba le di workshop mo re neng re bua ka dintlatseo e leng hore di baka hore ho be le tshitiseho malapeng tse kang ho semamelo ha bana mme ke moo re ileng ra fumana dikeletso hore mohlomong ha re ka bokella bana bana ra ba isa sebakeng se le seng hwa ba le tlhabollo bakeng la bona ka ditsebi ba ka thuseha mme nka o hlalosetsa fela hore ho tloha mohla monene ho fihlela ka jeno re ikotla sefuba hore bonneteng mosebetsi boholo se re o entse ka hare ho naha ya rona hobane ha re a moele fela bana ba Free State ke bana ba hlang hohle ka hare ho naha jwale nka o hlalosetsa mamedi fela hore bonneteng kgato ya rona e ntse e tswela pele hantle ho fihlela lena le hodimo
0: bana ba o le ba amohelang ke ba nang le mathata a mofuta ofe mme le ka re mathata a bona a bakwa ke eng
2: dingwane e kgolohadi hona jwale ka hare ho naha ya rona ke tshebediso mpe ya dithethefatsi lapa le hloka ngwana ya sebedisang dithethefatsi ke lapa le o re ka reng le sa le lehlohonolo hona jwale empa ha le a tswa phakweng hobane ntwa ena e sa le telele haholo le bana bana bao e leng hore dikolong mane ke bana bao e leng hore ba hoboswa ba kenywa ka hare ho mekgatlo ya dintwa ya bana Bloemfontein mona le Botshabelo ke ntho e atileng haholo ke a tseba le mane Mmakwat Senekal Clockland e se le teng ntho ena moo bana ba tlabeng ba etsa mekgatlo ba ipitsa ka mabitso jwale ntlha eo ke e nngwe e etsang bana ba be le botoutu ba seke ba mamela le dikolong ba bang ba tla o jwetsa gore ha na tlo rutwa ke ngwana kapa ke moshenyana kapa ke ngwanana ba tlhalosa bo mme mmisi sekolong mane jwale ke mofuta wa bana bao e leng gore gafetsa ba dula ba le ka gare go dintwa le dintho tsena tse sa yeng kae
0: le se le thusitse bana ba fetang magolo a mahlano e sa le leqala motho mong a ka ipotsa hore na ebe kampo ye e fela e thusa re hlalosetse ka diphihlello tsa lone di achievements
2: nka o netefaletsa fela hore la ha re ka ba ra thusa ke jwetse ba sebetse mo le nna ke re ngwana a le mong ya tlileng ka mathata a neng a opisa hloho ha ka loka a le mong hore na ba le kgolo kapa ba le bakae mara ha a le mong a lokile re ikotla sefuba wena dingwane ntlha enka e hlalosang fela ke motlhala ka bana ba babedi bao re neng re na le bona selemong se fetileng bao ba bang ba bona ba neng ba ena le mathata a kelello ka baka la tshebediso mpe ya dithethefatsi re kgonne gore ka thuso ya ditsebi le basebetsi mmoho le rona ba e mongwe wa bana bao o sebeletsa khampani ke keng ka baka ibitsa ka lebitso e kgolo ka rona ya rona hona mona Bloemfontein jwale ha e ne ba e ne le ngwana ya sa tliswang ho rona re dumela thuso ya mofuta o re mo fileng yona a ka ba ya sa e fumana
0: kana ka ngo tla fumana hore motswadi wa lakatsa hore a ka romela ngwana wa high kampong ena marufumane ngwana le manganga ka pa a le lisitsitheo lithuswa jwang hore toro ya motswadi iphethahale hore ngwana a qetelle a ile mo kampong
2: ge ngwane ke taba e hore tobaneng le yona e kgolohadi ke dumela hore ha ho ne ho sena bana bana bao e leng hore ba bontsha maikutlo a hore bona ba batle ho ya re ka be re ba le bana ba bangata selemo le selemo empa entse ile yona ntho e nka e bitsang challenge ka seeng hore entse re tobana le yona yona ena ke engwe ya dintho tseo e leng gore di emisa mosebetsi wa rona obane e mongwe wa bana ha a fitlha o ba manganga mme mosebetsi wa rona ha ngwana a tlisitse go rona le ha a ka ba a bontsha manganga ke o mmontsha lerato le gore mona teng o tlo sala o tlo fumana thuso e re tlhokang go thusa ka yona ba malapa a mangwe seng o na le ba reng eno o tlo gana go tla re etsa jwang re ntse re le ka go bona gore ka sebetsa le ba bang ba batho bao e ka ba batho ba re latelang bona malapeng a bo bona ke nagana gore batswadi ba bangata ba rata go ba tlisa empa ga ba nagana gore thabo le thabang ba tlo gana go ya moo e ntse e le yona mathata le rona re ntse re e tla ka metšha ya gore na re sebedise eng gobane molao wa re dumelela gore le ga ka ba gana ngwana eo bonneteng thuso yona re mofeo
0: kampo ya setlha sa mariga e qalaneng mme e tshwarelwa kae
2: kampo ya rona Free State Disciplinary Camp e tla be e le Botshabelo ka di 26 tsa kgwedi ena e godimo ya Phupjane mme e tla felela ka di 17 tsa kgwedi ya Phato nka tlhalosa fela gore re Botshabelo sekolong sa Lebelo Section D ke mo mosebetsi mogolo o tshwarelang teng
0: mo mamedi ya memeseng a lelapeng mme a batla go ikopanya le lona o le fumana kae o bo se o phethela ka molaetsa wa gago batswadi
2: rona batswadi lapeng moo re fumanagala dinomorong tsena 0780531283 kapa kena website nya rona freestatedisciplinarycamp.co.za. Email ki info@freestatedisciplinarycamp.co.za. Nna lebitso laka ke Molefi Sompane.
0: Ha o ka phetha fela dinomoro tsa mohala ka nnete le nna ke utlwile o di bitsa ka tsela e potlakileng.
2: 0780531283. Mme ke ele liswe batswadi hore ke tsona dinomoro fela tse o ka diletsetsang ha o batla Free State Disciplinary Camp. Hobane jwale ba se ba le teng ba bangata, o tla re buile le nna motho a sa bua le nna e be ba mathata a teng jwale.
0: Ntate Sompane, ha re leboha le mona o buisane le rona ka jeno.
2: Ke a leboha di mwana.
0: Mamedi eo ke mothei wa Free State Disciplinary Camp, yena ke Molefi Sompane, mme puisano ena ya rona e re beya metsotsong e 20 a meso e mene ka morao hora ena ya leshome le metso e medi. Ntso mametse lenaneo la Imatlafatse, tshebeletso ke yona ya Lesedi FM. Hopola hore ke itse ke tlo fa monyetla wa hore o hlahise maikutlo wa hao hore na mohato wa ho fedisa di green ID book o bona e le ona o ne phaetseng o ka thusa o rarolla ho eketse ya ha ditlolo tsa molao ka rana ha mme ke a tseba ba bang ba baahi ba ntse bana le tsona dibukatsana tsena tsa boitsebiso ebile ba bang ba bona ba ipolella hore tisetso ba kekebe ba di fetola ho hang. Nomoro ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Mme hopola hore maikutlo ao o tlang ho hlahisa ha ona mo tshebeletso ya Lesedi FM kapa SABC e tlang ho jara boikara belo teng ke maikutlo a hao jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya Lesedi FM. Re fetele ho momamedi wa rona wa pele. Mamedi khotso khotso
6: khotso le kae mme?
0: Ke a phela ntate. Ke ntate mao kae?
6: Ke ntate Motsi Tshame.
0: Ya ntate Motsi
6: wa tseba ngwane so taba ena di IT o utlwile taba president fela he ha ito thusa ka letho baneneng re nne re bone hore bana ba ka ntle o fumane motho ke Mahomet mare o ipitsang Denzene wa hlale ID move wa bona o dula to Brandford. So ha ito thusa mare he nna ke na le yona se ke kgale ke ne ke yetse smart ID o hlokwa ho yetsa.
0: Ke a leboha ntate Motsi. Re ya ka Pimvile re amohela mme Maria kgotso mme.
7: Ke ka mme.
0: Ke a phela.
7: Ke teng ke Maria Mkwena ka Khinzo e ka Binoni.
0: Eya mme.
7: Ke na le yona nna ID ya ka e green mmene. Ene ke rata haholo. E sale ke nka ka 1988. Jwale ho fediswa ha di-ID tse ho kena tse ntjha. Hore ke tsona tsela tsa baka botsotsi. O ne ntse e le motho a etsang wena e tla nne e be motho hape mme wa ka.
0: Jwale mme Maria wena o ikemiseditse o e fetola.
7: Ke tlo e fetola bana se ke tsofetse jwale se ke ya mole ho 60 jwale ke nahana jwale tlamehile ke e fetole.
0: Ere re le boeme Maria re ya ka botshabelo go tsonta te pule mabena.
8: Ke te di kae dia?
0: Ke a phela ntate.
8: Eke. Nna ke bona ho ntse tshwana fela ho bane ID ke ID bonete fela. Ka nnete mare nna taba e ke rata fela. Ke a hore e le safe ha e ta bo he bonete fela mare ho sala fela ID ke ID. Lona ena ho kana ha etsa lore ha e lahla motho a kana a enka a etsa bobodu ka yona jwale ka tsane e di green ID na o thabile fela a tsane head don't pass le tsona tse etse re e di fetisitswe ke le bile
0: e ke mabena wena o sebedi saife
8: nna ke sebedisa smart card a tsire jwale ke kameng a le maemo
0: e re ke le bohe e re ya ka mane ka e di vele ga moela ntate kwa lepe go tsonta ntate kwa lepe
9: ei ke mwane
0: ntate.
9: Wa tsama wena se tsiri ya ha di ID tseo di ka fediswa nnete o tla bana le diphetho di tla fokotsa jwale go tsokotsa be bonana go bane re se re kgona go ba kadima tsona motho a keng e fela snepe sa ha e mono e bo sebedisa mabitso a ka jwalo a kgone go phetha ntho wa iphethang ke ntse ke tseba gore nna se ke le shorted ka tsena tsa di smart ID ke mo spyale ana sebedise eo. Jwale ke nana e tlo fokotsa tse ding tsa dintho tse e leng gore di a etsala nageng ena ya rona ya Aforika Borwa. Ke lebile gaholo.
0: Wena o sebedisa efe? Wena o sebedisa efe?
9: Ha le gaetsedi aka ke tšhintšhetse o smart ID.
0: Ke a leboa. Ere re amogele Auskui ka mane ka Matatiele. Kgotso?
10: Ke phetso jana ngwane.
0: Ke a phela.
10: Nna ke nagana gore leano lena le tlhagisitsweng ke president le tlo sebetsa ko jwetse la gore ga bane kanke re tšhintšhele go di-smart card nna se ke na le yone ga elatlhoka photho mantho tsa ka di a phakisa ngwane
0: a o sekui ga re le bowe ka nnete e re renke mamedi wa rona wa o qetela kgotso ntate
11: Hello, le guy.
0: How many take your pill?
11: Arity. Kauka ke radile ntse tsanke no mewaka mari bale bona le tedi ntama ngolana a o khana te re dibangala gana ga di bona ga yena ja ba itete se o ko mkani ne mo tsona o ba re mana go bona le batho sa se mpuo ya ga gona le ha ka ba senyetse mana ba go bo mana ona le mangolo wa ipile ha mankane ya le bona
0: wena o sebedi saife
11: na wa tsoa o tswa ka khalo le ka ka ID ikana ka ba wa pele le hana wa ke tsa ma ka smart card le nna ke la ka o tla le ka o fela ka tlo se ke smart card
0: ha re le bo he mmamedi ere re le bo he ha le mona o hlaisitse maikutlo a hao o pola hore maikutlo a hlaisitse mona ha ona mo sebeletso ya lesedi FM ka pa SABC e tlang ho jara a buikarabello teng ke ka mogwa o re fitlhampeletsong ya lenano la rona la imatlafatse ka jeno ho tswa ho tisetso mo kwena jolo ka mo hlaisi anati kontla ke ena nenga itsa bonete ba hore tsena tso hledi fitla ho wena ka kotloho na le biso la ka ke di engwane moeti ke sentse ke re ha re kopane hape na kong e tlang e ba le bomamedi bo monnati mananeng ohle a tlang ho latela a tshebeletso ena ya lesedi FM mme hopola hore thapama lenaneo le teng la ditaba mo ke la matsohlo kopana le ke di bone matsela ha moho le moifo a thusa no seng o kopana le rabosana madia he le moifo lenaneo ke la makumane a mona le maneng e mashoma mararo me soso ka mara hora ya le shume le metsemedi jwa le kenako le thuso motao.

Atsumoya motshemotle metsotso mashumo mabedi le metserobong hantle fela pele o ra ya pele. E morao tjena o thata mona. La o kena mabenkeleng bana bana ba dutsi bana ba ma 2000 ba dutsi. O kena mabenkeleng ba re ntho tseo di etsang. Ha ona tjhelete wena go tlwa mo ba shoota katla katla. He bana ba nshuta bana. He bana ba nshuta go jwetsa ntho e kgolo. Bana ha ke kena ka mo ka lebenkeleng leno mono mo

a somo ha mo tshemo tshe metso tsoma shomo ba dile motho supile ngwe ba horeng ya pele ke thuso mo taung le thaba morobane the sole provider re tla ba lo wena o fitlhela man horeng ya pele taba tsa rona dingata ho loka jeno mo mamedi ke rata o kopa batho ba rona ba ema mabenkeleng ba yang le ho bonggono batho be butleng o thetsa bonggono re ba tla fumana di grocery me ba hulelwe tshelete megolong ya bona ya sasa. Bebutleng hle le maobane inebile ntse hlaile taba ena di korante mmane mo ba thetsang bonggono mme ba bankela tshelete ke se ke thuse bonggono ba bangatanyana ke ba thusa bonggono ha ba tla nna ke shebe ke re hela mmanna ke ntho e hulwa kae ba hle ke rata o kopa lona ke bua le lona bana ba bashimane le bana ba banana lona ba emang ho hle mona dikhoneng tsa ditrata Gauteng mona kwa Zulu Natal tlase Mthatha kamane kabo Duchwa ba emang hona timbo Port Elizabeth ba emang kamona kabo Island and ba emang Botswana le thetsa bonkhono re bonkhono ha le patala mona le fumana grocery na le skela bapala ka batho ba baholo maobane ke thutsitse bonkgono ba robedi ba lla bonkgono ba hulelwa di 400 ranta di 450 ba lla bonkgono e mong o ne a sa hulelwa 500 rand ha re se ke ra etsang jwalo batho ba batsho ka batho ba baholo ha re se ke ra etsang jwalo ra bapala ka batho ba baholo hona le banana ba o keneng ebile ke ba ruta ke ba bontsha ke re ha nkgono a lla a re o utsweditswe mona ke gore ga ba mo jwetsa nnete ba buile leshano o tla fumana grocery le etse tsena le tsena le tsena bana ba ka le tsebe o thusa bonkgono ke ne ke thusa bana bano ba banana ke ba bontsha gore ba etse jwang gore ba thuse bontatemogolo le bonkgono bana ba nkelwang tšheleteng a takana ke bone go engwe ya dikoranta a the le bonkgono ba ntse ba tla go nna mona ba lla ka bona bothata bona e ne tlhaile lona temmane maobane koranteng e kgolo ya mona Soweto ba thetsa bonkgono ka grocery gore nkgono o tla fumana 400 ranta nkgono re tla hula bokana o tla fumana bokana o tla hula bokana ha re se ke ra etsang jwalo hle ha re se ke ra etsang jwalo ra thetsa batho ba baholo ha re se ke ra thetsang batho ba baholo ba ba signisa mono ba re batla ba fa di food parcel ba ba signisa mono ka bo ruo di pote ka mono ba ya lla bonkgono ba ba signisa mono ba re o tla fumana di food parcel tla a o skaba palo ka batho ba baholo ha re hlomphe batho ba baholo ba thetsa batho ba bua maka ba bua leshano Harus kira itu anjalo. Kalau saya list kemes, saya trailing hahulu, saya list kemes, saya trailing hahulu.

Ke ba thusitse bonkgono ba le shome maobane. Me ka tlasa molao. Regulation 29. Wa Social Assistance Act. Batho bana ba tlameha ho tseba hore ho etsala eng. Me ba tlameha hore ba be ba dumetse hantle hantle le dutse fatse la buisana hore ba ka hulelwa tjhelete mo e seng fela ka botsotsi ka bokeleme motho ba ho nkelwe nkgono 300 randa ho nkelwe nkgono 400 randa ilo hulwa mane tjhelete ya hae ya sasa ha re skeretsa njalo hle tshaba se setso ha re skeretsa njalo chelete kore ha o ihulelwa nkgono wa ka kore ba hula mono sa seng ha ba tlameha hula sa seng mono kore o be ba tla hulela matau ho feta kapa mamoditse ho feta 200 rand a ya tlameha ba jwana a ya tlameha esini regni bo nkgono gore ba ka hulela nkgono matau makholo a mabedi ho feta mono ho ya kwana ha se yona ke kopa batho ba borona ha re se ra etsang bonkgono le bontate mholo di hole di tsiketseke batho ba sa nahaneng e be re nka tjhelete na ya bona ha re se ra etsang jwalo ha re se ra etsang batho ba baholo di watsotse tsa rona ha re se ra etsang jwalo ke a kopa ka boikokobetso tshebile ke na le banana ba ke thusang bonkgono mo ba thuseng thusang bo ntateng mono mono thusang ke nkile bana bana ba banana ka ba atametsa ya ba jwale ke a ba ruta jwale kere ha nkgono a re o jewe bokana mo thuseng tjena le tjena ha nkgono a ntate mono a re nna mona ba ja bokana tšhelete ya ka ke re mo thuseng se ke nketse banana bao ke ba rutileng gore ba tsebe o thusa batho ba bagolo o ya swabisa gore e be ke rona ba etsang jwalo ka maqheku a rona kgotso.

0: Voilà! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ntho ngape nka e kopang ho lona batho ba batjha ba dulang le bonkgono le bontatemoholo, ke a kopa ka boikokobetso bo boholo, ke a kopa. Shebang bonkgono ba seke ba lahla dipampiri tsa bona hohle mo ba di lahlang teng di na le di-ID tsa bona. Thusang bonkgono, thusang bontatemoholo, ba seke ba lahla dipampiri tsa bona hohle fela, di na le di-ID tsa bona, di na le dinomoro tsa bona tseno tseo ba fumanang ditjhelete ka tsona. Ke a le kopa, thusang batho ba baholo, ba seke ba lahla pampiri tseno tsa bona tsa bohlokwa, ba di lahla fela mono, di na le di-ID tsa bona, di na le ntho tsena tsa bona kaofela le tseo ba kgolang ka tsona. Ke a o kopa hle. Ke a o kopa. Mo mamedikitse wena lenanong lena, nkeke ka o tlwaela fela, ke sa o ruta, ebile ke sa o bontsha hore na o lokela o etse jwang bophelong. Ke a o ruta hona jwale nkgono, ke a o ruta hona jwale ntatemoholo. Ho na le batho ba le shebang la lelahla dipampiri mona, ba di nka ba shebe ID hlaile mono, eng o hlaile mono, tloha moo ba etse botsotsi ka nomoro tseno tsa lona. Ke ntlha ya pele eo, ntlha ya bobedi. Tlwelang ho mamela batho ba ntseng ba re ho lona ba tla lefa di-grocera, ba tla lefa kgomo, motho a o tshepisa re o ntsha bokana, re tla hula bokana, o tla fumana kgomo mohlang o entse etseng eng, o etsaetse eng, e be banka diranta tse makgolo a mane, ranta tse makgolo a mahlano. A ke lekgawaneng le bonkgono Mamodise tle, lekgawane le bonkgono Matau tle. Ha le hloleha ho ba jwetsa nnete, ha le hloleha ho ba jwetsa nnete, ho bua nnete. Hobane ntho e jwalo le buang ka yona ha le etse, ha le etse, ha e etsahale. Motho a re ke tla o neya kgomo, kgomo ke bokae hona jwale nkgono? A re ke tla o fa nkutse pedi kapa nkutse tsheletseng. Nkutse tsheletseng ke bokae hona jwale? Le seke la thetswa ke batho bana hle. Le seke la thetswa ke batho bana. Ke a leboha. Le itlhokomele ha le ya mabenkeleng, le itlhokomele ha le ya mane megolong ya lona. Fumana motho ya bua nnete, ya na le nnete, ya sa buing leshano. Keke re ka tlung le babedi nkgono wankelwa 480 ranta, le wena ntatemoholo ka mona wankelwa 400 mamma. Ha o ya tlameha hore ho be jwalo. Ke sono. Kore 900 mamang e tsamaile tjheleteng ya lone mmuso o lefang yona. Ha o ya tlameha hore batho ba batsho ba etse batho ba batsho ba bang jwalo. Ba leshome maobane, re ba thusitse le bana ba, ra ba thusa le bana bana, ka re thusang batho ba baholo bana ba ka, le etse tjena. Nana fela nkgono Mamokwena mane, o hulelwa ho feta 200 ranta, o hulelwa ho feta 400, ho feta 300 ranta. Ha re hlompheng batho ba borona.

Antle fela metsotso e kabele shumele metso mehlano na jwale pele o raya pele. Re ke fete o bonkgono, re ke fete o bontate moholo, ke fete o ba sa itekanelanga. Mme ha o le tjena hem, ke a metsotso e le shumele metso mehlano jwale o le ba horeng ya pele. Horeng ya pele o tla ballwa a ditaba. O tla ballwa ditaba maobane. Ha re ne re qetelana le wena, ke ne ke na le ntate Karedi a bua ka Ausi Mamahala, me Mamahala ena ba itse bophelo ba o ka o fela tjankaneng mo le ena mo tshaufa eno ya hao ya thibaneng ditsebe. O tlwa mona ba aika mona ka Henneman ya ba ba thusa mme o na sa le tsietsing gobane ragarafu o na sa mo hula ka loto. Abuti ragarafu o na sa mo hula ka loto ya ba tshaba se ya hana. Ke a leboa, ke a leboa, ke a leboa mo ai e mong le mong ka mona ka motseng wa Phomolonga ho la Henneman. A ko re bile ke le bapalle pina monate kena e binwang ka Sesotho ke pina ya Bondo.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: antle odimatlhogona jwa le metsotso ke enaga ke metsotso metlhano pele go gora ya pele o mametse tshabeletso e kgolo o mametse lesedi fm metsebage motlhe motle gore taba tsa rona di antle gagolo gobane go na le taba tse ngata tse o ke lokelang gore ke o fe tsona ka jeno o seke wa fetwa metsotso ka letshomo le metso metlhano re tlabe re na le ntate morweng ka mona ka North West re tlabe re na le ena re tlo bua le ena metsotso ke letshomo le metso metlhano gantle ka morago gora ya pele athe gona jwale re shebile papadi e kgolo ya bafana bafana ka labone metsotso ke mašwa mararo ka morago ra bobedi a taba tsa ka diloka nka nna ka fumana jasmine malombo ditšhaba nka nna ka fumana mkabateni teenager tlatla nka nna ka ba fumana re ke re bua ganyane le bona o seke wa leka wa fetwa maobane ke ne ke na le lerato mantsene ke ne ke na le lerato mantsene maobane ke ne ke bua le ena lenana o lena le phela-phelanyane ya maoba le maobane e re kete ke shebege gobane go na le mangolo awa le ileng la nthomelela ona a mang ke sa tswa wa fumana mangolo ana me ye se tswa jang setulo senaka se batla go ntia je se tswa jang setulo senaka se batla ntahlafatse se ke sa nketsa jwalo se se ke sa leka sa nketsa jwalo ke fetile mo mamedi mane go Debonairs Pizza mme ke kgola gore taba tsaka di lokile o utlwile le a kofa nomoro ya ka ya 087 mo o tlameileng gore o tlo ngo leteng e re ke tle ke bue le wena wa ID e blokuweng ke bone gape o le teng batho ba bahlano mona ba lela ka gore ID tsa bona di blokuwe mamela tsamaya kantorong jalo ka ke bua le wena tsa Home Affairs tsamaya dikantorong tsa Home Affairs ba tle ba tsebe go thusa o tlo o bue le bona o ba tlhalosetse ka bona bothata bona ba gago ba gore ID ya gago e blokuwe e ya dikantorong tsa Home Affairs e ya dikantorong tsa Home Affairs o ile bua le bona ke a kopa tsamaya o ile bua le bona dikantorong tsa Home Affairs ba tle ba tsebe go thusa o ba jwetse gore ID ya ka e blokuwe mme o bo ba botsa gore na jwale ga o le tsena le tlhoka gore na ke tle le eng tsamaya tlhe ngwana mme o bue le bona o seke wa etsa phoso o seka etsa phoso gona ba itsana ba tla qetela mosebetsi wa o di blokololaneng ka July e ka re mosebetsi ore ba blokolole di-ID tsena o tla fela ka kgwedi ya July ke tla lefa letsatsi gore na e tlabe e le letsatsi le feng empa tsamayang lona ba di-ID di blokweng e yang dikantorong tsa Home Affairs mo leng teng mono ya o ka ba Port Elizabeth o ka ba Qwaqwa o ka ba East London o ka ba Maukeng ngwana mme o ka ba Harrismith o ka ba Pietermaritzburg o ka ba Escort o kore la gona mo mtsezi mono e ya dikantoro mono ha ile re idea how e blokwe o ka ba Nqutho ya dikantorong o ka ba ka Memel o ka ba Friede ya dikantorong tsa Home Affairs ba o thuse go blokolla ID ya hao ba o thuse go blokolla ID ya gago ke a opola gore ka kgwedi ya July ba kwala ntho e nngwe gape tseba gore green ID book e a fediswa green ID book e a fediswa green ID book e a fediswa tsamaya o loetsa ID ena ya karete le ona mo no dulo ntse o mametse ke tla o fa gore na jwale ke letsatsi le femi o bareng ga ba sa tla tlhola ba amogela green ID a book ena e mmala o motala ena wa e bone ne mmala o motala ona ga ba sa e batla ga ba sa e batla mme gaufinyana jwale ba tlabe ba re mona re eme mona re buile go lekane tsamaya o lo lokisa tsamaya o lo lokisa ID ya gago hore nya pele o tla balwa ditaba ho le sedi FM me ka mora hore a pele re ya kakata re ya matha ke kopa o shebe nako nako ke hora ya pele o mametse le sedi FM khuteng la gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hore a pele o tla di balwa ke mosiba tshwewe mpa pele o tla o balla di hlo tsa tsona
2: ho bile lo fokotseya ga ditlolo tse itseng tsa molao kotareng ya bone ya selemo porofenseng ya Gauteng. Stats SA e phatlalatsa sephetho sa ditlolo tsa molao athe ditlaleho tse tswang Afghanistan bophirima di bolela gore mabotho a Taliban a thuntse baipelaetsi. Mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolepi ke tsena di latela.

0: Eh ya ba pina monnati a holo pina na batho ba bangata ba irata. Eh mantswa yo na bui ma holo. Ire na kong a ka ipapisa le batho ba bangwa kena competition le batho ba bang tla ikutusa bohloko. O tla ikutusa bohloko bona bona bona bo sa tswe madi. Kore wa bapala ka nako ya gago, wa bapala ka nako. Nako ke ntho ya botlhokwa mpe. Empa rona re e sebedise go ya ka moo e leng botlhokwa ka teng. Ke ntho ya botlhokwa ga re e sebedise ka tsela e nepagetseng. Nana o sebedisa nako ya o fela gore o batla o kena tlhodisano le motho a itseng, o competition le motho a itseng. E? Nako ngwe bo o tloe ka koloi o ye kwana o senye nako ya gago. O lo bua le shano kana o tla bo fumane accident o ntse o matha o theosa o sa tsebo o tla feta di roboto di kwetswe o matha o ya kwana gore a rokise ntho itseng e seng yona o matha fela o pota hey tloela bo itsa jalo pine na e bua le wena di se di rata Les Crane o e batle Mo mamedi ata ba tsaruna dilo ka rtla ke re botse ba GBTA ka botata bona bo rutwa ngore boteng mane Bloemfontein. Horana hantente o etsala jwang ha o thijwa di taxi ho tlile jwang ho etsala eng re tle re fumane. O tla o fumana ditaba. Mabenkele.
1: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: E re tle re ye paleng. Mme palena ke palo e ratang haholo monyaka. E re ko fe sebaka. Sa o romamele palena monyaka.

0: Mohale, ke matsatsing yana ke sa o bone. O ntse le kae?
1: O ntse le bizinyana baby ma. Ke matasatasa ke lokisa hona le hwana. Wa tseba business jwang ke re?
0: Oh, okay. E ya jwang kgwebo? Ke a kgola mekitlane e ntse e gola ne mmogo jalo le profile tsa gago.
1: Ahe, o tsebang ka investment portfolio se wena o tsebang ka ntho tseo. One mosebetsi o botlhokwa go feta tšhelete ausi.
0: Tšhe, ga ke tsebe letho. Le wena se kangjabela tjena ka potso fela ya potso mogale. Gona ga ne ke o botsitse ka offshore account tsa gago o ne o kanja ka meno mose.
1: Puleng e e le gore ke eng se o sa se buing ga e le antle Puleng. Ke itswetsa gore nna le wena re mona go tlo lokisa ditaba tsa rona wa bona.
0: Ga o letho ko jetse fela ke batla go botsa mogale. Mme ntebaleng gantlentle mosebetsi o hikeng lapeng moo ke nakwana jwale se ke mmona
1: moo ke motshwari wa lehae fela.
0: Oh,
1: o tlhokomela gore tsotlhe tseo ke di tlhokang di entswe le gore basebeletsi ba dipheta fela jwalo ka ga ke kopile. Mme o feta-feta mono o netefatsa gore motlhang o gutlang wabona o fumane ntlo ya gago e be gantle baby waba.
0: Okay, ke a bona. Pejana o itse o etsa mosebetsi wa botlhokwa mogale e ka ba ko feng?
1: Ya no ke tswile letsholo go thusa motse ona wa heso.
0: Oh.
1: Ke bua tjena ke tikinisa batho petition e thusang gore kore ba boele ba fumanane botho le bana ba bona gape.
0: Ke ntho entle mogale. Empa o tloetsa jwang seo ka petitioning yana fela?
1: No, relax, baby. Wena boa fela ha motho wa gago a sebetsa wa bona. Wa bona o tla iponela ditlamorago. Ntshepe ke tlo gotlisetsa seriti mona surprise v
0: wa tseba ga ke bone o tlo finyelela jwang ntho eo e batla mogale empa he ko lakaletsa katlego
1: Pule mamela mabebi e segale wena o ka nna iphumana o le mosadi wa motlotlei
0: mogale mogale wa tseba ke nako jwale go hulanya maoto
1: ao ka eng Pule ke o jwetsitse gore ke tla o tlhokomela go fitlha re arogangwa ke lefu
0: mogale
1: bona ke tlela o bua golo wena tshwara mona bona ko reketseng ke ntse ke o rata Pule mane
0: ache mogale
1: ao keng ga o e rate ga o sa rate mpho ena njoetse gore nako o
0: rekelemotlhomong
1: necklace e bitsang le mabenyane ga se ntho tsa gago o batla ke o neye eng Puleng bua fela ke o etsetse ntho e molemo e batlananamana
0: mogale se tlisitse mo nako o tsebisa gore ke batla re qetelele puisano ya rona ya tlhalano gantle
1: kgotsa
0: mogale se ke bile le maqhwetha aka mme ba
1: qadileng
0: mogale
1: wa qala
0: ke qala mogale
1: ha re mo go lokisa dintho
0: a mogale ke batla tabena rona e fele mogale e se le nako jwale
1: Puleng motho aka a go bue le pelo ya gago ke eng ka wena ga e le gantle o batla eng Puleng ko rekela mabenyane ko rekela dikoloi ko etsetsa ntho e molemo o batla eng Puleng
0: ga ke a kopa gore o nrekele tseo tsotlhe tse ntse o nrekela tsone a ke o nrekela tsona ka go ratha gago ke kopa tle o bue le maqhwetha a gago ntho ena ka o fela e fele
1: o go jalo
0: o batla ke reng
1: ke hantle Puleng ke hantle. Gantle, salajou.

0: Hele, Mshaniso. Monna ke tawa o bona o tsuhile ngwana a mme ka tseba e le wena ha bufane ke motseba.
1: Hey,
0: a tseba ke le ka ukwa bo o go ketsela yo o le o thefulile ka dimshaniso ka nnete.
1: Wa tseba ha se hore sena se se tsha gonna brother Big. Mohlomong wa tseba ke ile ka thefule ya tjena ka bakala gore ke ne ke sa lebella gore modie e ka ra botle a ka nketsa tjena. O kwa. Hey, ke ne ke utlwile bohloko ka baka theola moyogo.
0: Wa tseba mshaniso le nna ke le tjena. Hei, ke ne ke sa bone gore na re tla tswa jwang kgobeng ena ka nnete a bofane.
1: Ya no, ke ile ka nka nako ke nagana brother Big. Ebile ke sheba tsotlhe se tswileng ka lebitso laka se ileng sa bueya ka ke ne ke sa robale fela ke bitiwe ke pelo. Hei, motho o leka boipata ke leka gore ke letsetse bomang ke leka gore ke bone ke tswale jwang tabeng ena ke leka o lokisa ka mona le ka mana but ko etsaetse.
0: Hei monna wa tseba ke amakara gobane ga ke tsebe gorena ntho tsena one o di etsaneng gobane ke fitlhile mono lape mono o robetse o tshwana le motho ya kulang
1: o tsebe ke motho wa bosio ntate nna ke robale ke selalome sa bosio ke tsamaya ka mafepe ga masea le basadi ba robetse nna ke a tswa le tla tšhaba le mphumana ntse ke butse matlo ntate okwa
0: wena ke ao tsebo wena e
1: se ra se ka ithetsa senana gore se mphumane a thi aiko nna ke ga bofanwe ga ke mmae ke last man standing le wena wa tseba brother Big ga ona gore ba kanketsang tate never ke ntse ya setsoming
0: ke ao tsebo a kompolela jale o kgonne o fitlha kae
1: re ke o jetse he oto o ntlamme maoto le matsogo ka gara šhelešhele lena nkutlwa nkeke ka tswa go lona ke sa tšha brother Big empa ke ikemiseditse go tlaboga ga ke na probleme
0: yes
1: is not my first time brother Big ga ke fitlhe polotiking mona monka diwang ke ntho e nnyane ga kana-kana never empa you'll be amazed ka seo batho ba se buang ga ba nagana gore o wele
0: o tshoje tlo ko wetse batho bona ga ba qete ba tla dula ba ntse ba bua ko jetse ngwana momolo oo ke bophelo
1: yanog le ga o le jwalo wa tseba sena se nthusitse gona jwale tsena ke tseba gantle gore ke eme kae ke tseba serasaka ke tseba le motho yang thatang le motho eno yo se ipati a itseng o tla etsa damage control bakeng sa image yaka jalo ka majoro le moetapele le ena taramonyana o sa ke ene he ke tla tlameya go mofa lebitso leo e tla ba lona le nka melato ena yotlhe ga e ba ke tla boela matulong wa tseba kore dintho di kgone go gotlhela matulong ka pele ka mantswe mang go bele lebitso le tla jara ntho tsena kago fela e bona gotlhe go dula go na le di-folkae wa tseba kere
0: wa tseba ke o lotse ke mošaniso ke rata ka tsela yoo sipati a o phaleletseng ka yona monna wankutlwa wa tseba ke ne ke tshoile gore mona o tlogelela mosadi a o phunoge ka baka la masawana fela wa tseba
1: a ke re wa tseba basadi ba ratagampe o ba important kore in fact ga tseba gore o tlhoka thuso ya gae ke nako ya tla o atamela gore fela wa tseba abe le significance bophelong ba gago sipati mo tlwelele nna brother Big ke eno o gotletse lapeng hang-hang ga a ne a utlwela ebile a nagana gore ke ya motlhoka
0: ke rata jwaloke rata jwalo
1: ebile wa tseba seo e se kgatile mosebetsi wa ka ka gafo he wa utlwa he
0: bone tlhokomela o seng ke sipati ga bobebe fela
1: jenanano
0: a wa lebala go bona molemo wa gae onkutlwa
1: ke bone sipati ke mosadisadi
0: o ntse o etsa jolo ka e kare wa iketsisa mona a tho o lempetse o le jena
1: gana ntho gana ba reng he bana ba bapalang dikalaneng e re phela nakong eo botlhe re leng dibapadi bononong ba bophelo a kere wena thoola o shebelele nna ga bofane ranting ga ke performa my magic ntate
0: empa ga bofane monna o o etsang le moleko o tshwanang le oto mana
1: yane
0: fela he ke na le tshepo ya gore ke yena yo jwa dintho di tla salang le yena ga o fana ka lebitso e be yena the full guy
1: yano bona yona e etsagetse brother Big oto yena ke le mmenemene la o qetela empa o kopane le thaka ya hae this time bo madima be fela ke gore modia go tong kana kwana e satani eno ka nete tla mme ma utlo ane eno a ye o tweng ke mogau ka mela tuena yotlhe
0: o re nna wena
1: ona ke o fa taba wa bona meharo ena ya ngwaneo wena e tla re ga o re o tshwara o tuka mona o thole ore o tlalela lebitso la mothen la mogau mme maobane bosio o twee o mphile tlho ya gae gore ke e beye palong polasi tseno di mabitsong a mogau le dinepe le di-video ntate ke a o bolelela so e tla re ga re tla tshwara oto go tla botlelela mogau
0: jwale wena monna wa legolo le menemene leo ke kwetla sa kgale yo ntla ba yona e tlakile
1: monnaomotlhokomelna o naa a kena problem it's not my problem ke tlameile go tswa rightseng sena that's my problem mme ga e ba ke tlameya ka nnete go tola ka mogau le teng ga gona to problem
0: ke a utlwa empa he ntshepise gore he o ka se lematse modiege le ga o ka kwata jwang kapa jwang wa utlwa o gopola gore ngwane o wa motho o tswaletse le sea monna
1: yaanong ke romme motho ra lo ntlholola bona a fumana go ne o sena motho fleteng e ke e patalang yoe modiei kore o nnyatsitse ga qeta o nyamela ka ngwanaka fela he ke a o tlhapanyetsa borarabeke nka se ame le moriri o tlhogong ya gae
2: ai taba tseetsa garanti e be ke tla felela ka e le modie sefeto ke gaolo e latelang ka moso.

0: Yaba pina manati Nikita ibino ake Sir Elton John ba mita jwalo mo so ma watle ba re Sir Elton John a sa bona hona jwalo monna molo
1: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la otso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS Lesedi ho 39771 ke Lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona. Ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
5: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: A se mo motho motle o tla re bona ka botlholwa kwano ke buisana le ntate Rampai ke acting super mona ho ba se pete-pete Bloemfontein. Ere ke tse tsena he o tso tla mmona lo marandranga maholo a le CD FM ke mushane mosehla tsena banna ndate Rampai edumela ndate
6: re tenle ka ndate mtawu
0: ke tengwana mme
6: ke a itebohela ndate wa
0: e ka o katamela ke hanyane fe ke le bona ndate Rampai ru tlo batho ba re letsetsa kwano mme re le boa hore o tle mona o potlakile hore o tswa o tla fana ka le CD ba letsa ba re kae batho ba theulwa di taxing ho kwetswe ditsela ha re tsebena ho etsa la rona re ka pabutsing ya gaso mona
6: ya ntate mtaung re fumane tlhokomisetso yeo ho tswa ho sponsor sa rona sa Afrika Borwa hore bana ba gathepa ba di tekesi mmoho le bakganni ba bona ba kwetse ditsela mo ono ba ipelaetsang ka ho nkuwa ha makoloi ya bona jwale taba e kgolo re batlang ho itsebisa setšhaba fela ke hore ho nkuwa ha makoloi tseleng mona ke balaola sephetephete re etsa seo ka baka la molao ntate mtaung hobane phallo ya sephetephete yone e tlamehile be e etsahala ka nako tsohle and-e phallo ya sephetephete ha ya tlameha ho compromise-iwa ka mantswe ma-free flow of traffic mo teng ha rena mo re ka iphumanang re compromise-a molao teng ntate mtaung
0: jwale le reng ho bona he hona jwale hoba ke mona ke ba industry ya di-taxi ke a utlwa jwale ba theola le batho ba kwetse ditsela e mong o itsebile ho tšhale ditaere
6: ee ka nnete bane ba tšhisitse ditaere mo mare he jwale ka ke hlalosa ntate mtaung ke hore seponesa sa rona sa Afrika Borwa le lona se ile sa phalla sebakeng seo gore ile go kgalemela boemo boo ene ka nakong ena e ke fumaneng mohala ka yone ke santsane ke le kantorong re ne re sentse re na le kopano mmoho le bona ba borathepa ba ditekesi
0: gobaneng ba kwala tsela ntata le bua le bona ba re gobaneng ba kwala ditsela ba thibela batho ba bang ba fetang ba yang ngakeng ba yang mesebetsing ba re gobaneng
6: ke gobaneng re sentse re qadile ka matsholo a rona ntate mtaung mo re ba kgalemelang teng gobane ha ba kena ka go toropo bo ra bakganni ba ditekesi ba theolela batho ka ga tsela ba phekile ka ba tekesi ka ba ntharo ya boneng dikwetse tsela jwale ha di kgone hore batho ba bang ba ka sebedisa tsela jwale ho nka ha rona dimakoloi ba lla ka gore no gobaneng re nka makoloi ya bone mare ke seo molao wona o se dumelang ntate mtaung
0: kore ha o hlalosa ntate ore ba ema mo ba sa tlameng ho ema teng ke ya nepakapa
6: ba ema mo sa tlamang ho ema teng ntate mtaung ha hona motho ya dumeletseng ho ema ka hare ho tsela mo le ho sephetephete tsa melisetsa maeteng ntate mtaung ke ka hore reng hona le melawana eo re nang le yone re bitsang dibaelo sa masepala di re motho e mong le mong ya taxi yona e dumeletse ho palamisa motho le motho o la fela ka hara taxi rank jwale hona le mo ballang ka hore ha hona taxi rank ka hara toropo ya Mangaung re che taxi rank e teng hobane ka hara toropo ya Mangaung hona di strata tse hlwailweng tse re dumelanang hore sebaka se sene se sense tsebe go selaishetsa kae ba tseba hore ha re tla ka strateng sa Atlas ke mo tsi ditekseng nyana di laishetsang teng ha re tla ka strateng sa Harvey hona le ba Teflacht ha re ya ka Henga hona le Rockland so di bakana tseo ka ofela di rigadiwa jwala ka di taxi standing that mtawu mo baka theolang batho teng ibile le mo baka bapalamisetsang teng that mtawu
0: o mametse le Sedi FM ke ntate Rampai ibile ke bona o tsieditswe ke mme haufi le yena kwano mona a go re tsebise mme ntate Rampai
6: ke tsamaya le mme Khothule ke e mongwa mo di manager ka ofising ya HOD ntate Khamanyana
0: ke a leboa ngwane so se ke mmone mme Khothule ke a leboa o batla o tshwaranyane tshepena o hanyane fela o sa ketile ntate ka palwang ha re utlwe mme ke kutlwe lentswe la mme
3: Tumela ntate mtaung kidumedi sele
0: Baba medi bale sedi
3: Baba medi bale sedi FM la peng ke Sarah Khothule from officer HOD public safety and transport ntate Khamanyane ntate mtaung ne re tle fela ho tloga le mela bile re kopa le tshebedisano mmoho ho bo ntate ba tekesi hore ra kopa tswetswe ha re ba gahlapetse empa re tsa semolao o se dumelang re kopele the owners that it takes hore ba bue le di drivers tsa bona to adhere melawong ya rona ho bana hona le dipehelo ntate ha re batlo iphumana tropa rona setse e le feile ho so sna molao ha molao le siyo ha hona haona tsela
0: ha
3: order if it highly sion ntate haona tsela e leng hore e tlotlisa tshebedisano mmoho ka hara drop ya rona re ne re kopa fela ba sebedisane mmoho ba tlwele ho obstructa ka hara tselo bana ha ba inconvenience fela bakganni empa le dikotsi di ka ba teng but ya ka jeko e etsa hetseng ya hore ba ntshetse di frustrations tsa bona ka tsela e sa lokang ba se ba tshisitse ba yentseng e khosetsa bona damage hape ba tlolang ka yona ya tsela ba e sebedisang that
0: kelebo me khotule kelebo a go la kwela ntate jwa le ha o kwala hona jwa le o reng ho bona ba ne le ya tswa jwa le pop singena khaso le potlakela mosebetsing o reng ho bona hona jwa le re kwale
6: ke kopa fela bo ratepa ba bua le ba khanni ba bona ntate mtaung hore ba itshware hantle ditseleng mona re be re ba kopa tshebedisano mmoho ha hona ka mo re ka tswang fela re se re ka jeno lena re batla ile ho lwanana le batho ba itseng empa re mbone fela ho etsa bonnete ba hore toropo ya rona ke e bolokehileng ena le e senang tshitiso ka hohle hohle ntate mtaung
0: molaetsa o tswang Ausbenis o re ntate Rampai etsa mosebetsi wa lona ke mo ke mo mamedi a ngotse mona are good work do your job emong o ngotse mo mamedi mona are mme akele member sadi le etse mosebetsi wa lona wo no ke mosebetsi wa lona emong o ngotse mona bathung ehle bathung ha ke re hlompheng molao ha re hlompheng molao re ya kopa ke le botaba ntate re ya le bohle
6: re ya le bona temtawu ke le buile ha ho le ka monyetlo re fileng ona ntate thank you
0: jwale ha le shebile na ho tloa ka bo 4 batho ba chase bo 5 le na hana hore kolo e tlabetse ditsama hantle
6: ha e tlabetse ditsama hantle ona ntate mtau le hona jwale tjena ke khutlela mona ke khutlela ka ga kopano jwale ka ke hlalositse hore ke tswile ka ga kopano re ntse re na le bona ba ga di taxi le hona jwale tjena ke khutlela kopano nyo ntate wa
0: ke a le boa mme re a le boa ntate thank you ke utaba he motshemotle metsotso ile shumele metsoro bedi le sekoto ka moraora ya bobedi ba ile ba potlaka ke rata batho ba sebetsang tjena hore ha o ba le bothata le skela tswa for letle kwano le Sedi FM ke tshebeletso ya lona ke tshebeletso e buang le setšhaba le dimilione gona jwale he le Facebook nya le Sedi FM le ba le motshebetsing ba tshwereng di fonofono tsa bona ba ntse ba sheba hore na ho etsala eng thank you bana beso
6: re ite boetsa ntlo
0: ha ya te bona jwale mo mamedi a ke batlo senya nako ke tla kenya me ntombi uteng a ke tla mo lahlela kwano le yena ke ba maspala le yena o teng kwano tla kena mane me ntombi ba kene mona le bo thabang ba re tsebe go tla bua le bona ditaba tsa bohlokwa ire he bona jwale hanyane fela kinke mona nyane

0: ntso bulela hore ngwe sha le mebala ka ka e ka pakai ha o sa ka ithuta letho o no le bana o tla hopola eng ho bana ha o ithuta letho o ka bula buka le mbaontso ba la o pheta buka o kena sekolo o pheta buka ona le nthonyana o tla e le bana la o busa dipotso
1: o temote ke mang motho yo wa tamele o sane ke mang motho o tsore lesedi family ya hola tse 66 years le motse mashoma tsheletseng le metso e tsheletseng ke mang motho yo na buang monnate ya kae e ke mang motho yo na buang monnate nate nate nutu nate nate nate nate nate nate hakana e a ra o sa ithuta letho o tla bua kaeng ha o sa bale o tla bua kaeng e ho bana o bale kakapa banna ho atamela usane atamela usane mothe mothe mothe mo santa be ke batswere he ke ba re ke ba re ke ma motho ke ma motho a ntle monnate ya kana a tswereng sina kho just bend jwale ene re ha re kena na non lena la batsha ne re re sotlong sa batsha go hopotsa le motsane jwa ne re ke sotlong sa batsha ono tsa ma bothabanga rampwana tsama botikhwi pakisi mono sotlong sa batsha no tla fumana bo papa kebeza papa kebeza lo tla fumana ba thewa le lona lenana lona motshero wa mantsibuya e ra le hlahlamela dithaba mane ba be ba etsa ntho tsa bona tse smart tse ba tumeng ka tsona ke mang e tla go fine ho sane o se ke wa fetwa hore mahlona go ke hora ya boraro to some down le thaba morobane ba re re saintse go lekane ena ke nako ya gore lekgotleng la kgaso la Afrika Borwa le sedi FM o balwe ditaba tsa ora ya boraro mme ditaba tsena tsa ora boraro di balwa ke Mosiuwa Tshwene.

0: Odima mo re gantsa ka botshaba ba rona le go bapatsa di bini tsa mifuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip hop le mmino wa bodumedi. Mona re o beya leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a thelela manta go isa ka labohlano go reng ya boraro o fitlha ka gora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya o tsamaya ka se ka ntshosa se ka tshoa mokgotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e

0: Atsa dipapadi, hore ya tella, le bongane chabalala.
1: Ah, ya fihla social media ngwana mme ya fihla.
2: Eh, ya jika ntwini.
1: Tshimo le ngwe ya fihla. Ba he, ha ona bothata bana ba esuma ba di wa sebeletswa le sedi re ku ne letsetsa bo. Ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re ya tella re tla ka tsa di athletic. Se mathisa kwa no Afrika Borwa sa mabelo a magutshwane za Kitty Nene. O hapile lebelo la 400 meter ho Diamond League mane Stockholm me ma lebelo le ho hena mafio mafelongana a fitileng a beke o le hapile jwalo ka metsotswana e mashume a mane ana le metsume ene felona ne rubedi me he ma medikile khatlo la bobedi ha isale nene a hapa lebelo ho Diamond League ibile khatlo lena he o sile sematise seng se matla se tswile ma mga bobedi kana ko ya metsotswana e mashume a mane ana le metsume ene felona tshilela rubong eleng Jeffrey Peters sinne ma Afrika Borwa mang he har shebo rona sebeditse jwa mabelong a mang banneng Snesipho Dambile o tswile maemong a bobedi ho 200 meter kana ko ya metsotswana e mashuma mabedi felana nngwe noto ya re he team khulu hona le bilo leo la 200 meter a iphumana jwalo a tswa maemong a bohlano a thile hlakore la basadi ho 800 meter Prudence Kgodiso o tswile maemong a bohlano kana ko ya motsotso metsotswana e mashuma mahlano ana le metsotsipileng felana pa noto mo presidente ya tsore mo kobobo heho Athletic South Africa eleng John Matane o thole ditsetsebetso ya matlete ya kwano Afrika Borwa he e leng hore ya bontsitse me kgatlolo nyana e qalang ya Diamond League jolo ka ile hore go tloa o sane Diamond League ya mane Oslo bakeng sa mo kgatlolo wa botshelela wa ile shumele na le metso e mihlano go tsa bolo fela lo jwalo ke matsatsi a mabedi fela setseng pele dipapadi di thagoa me se chaba se di lebelletse ka tjantjello bafana ba khutlela boemo bo phameng ba papadi ya bolo le fatseng le kgatlola pele ha isa lo tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashuma mararo a nang le metso e mene ka kotloloho ho tloa ka la leshome le motsomong kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport o ka bohadikalane tsa thelevishene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama ho SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle rena le seabo ka ofela ka la leshome le motsumong kgweding ena ya Phupjane ho renya borobong bosiu motsotso wa molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tseding he mamedi mo presidente wa naha ya Mexico Claudia Sheinbaum o hlaloseditse boraditaba a netefaleletsa lefatshe hore mokete wa pulo ya dipapadi tsena semmuso o tlo tshwarwa ka labone o tlo tswela pele ho ya ka moo ho reruweng ka teng ho sa tsotelele mathata a boipelaetso ba matitšhere a ntseng a e tsagala naheng eno union ya matitšhere naheng ya Mexico ile ya tshosetsa ka hore ditho tsa yona di tlo hwanta ka ntle ho stadium pele ho papadi ya pele e tlameng e le pakeng tsa hlopha sa naha ya Mexico le sa bafana mme mohanto o he mmamedi ho utlwala ha o le mabapi le meputso e ka setlana le ditaba ya matlole a di pension ho basebetsi bana ba ole matitšhere mo rona heng ya Mexico sepolesa la lo jalo se bonala ka bongate bona ba isa le di bakeng tse ding tse ha ho funyala le stadium seo papadi ya pele tlo bapalla ho sona ebile ho utlwala ha sesile sa sebedisa di tear gas le dikulo tsa raba ho qhalanya ba bang ba bahwanti nakong e fetileng sebakeng se bitswang ke Zocalo Square mo ebileng ho nang le fan zone bakeng sa basietsi ba kekeng ba kgona ho ya stadium jwale he diterata tse ding ape ho netefaditswe ha e le hore di hle di na le bolebedi bo matla ba sepolesa pele ho papadi ya pele jwalo ka ha e le hore ho ne ho se boela ho e ba le tshosetso eno ya hore ho tla ba le mohanto o moholo wa matitšhere ka labone lena pele tlhodisano ya mohopo wa lefatshe qala jwalo ka tla nne re di beha leihlo re shebe rona ebe di tla hlediseditswe jwang ke ba mmuso wa mane naheng ya Mexico ditaba tsena kaofela ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Bulls jwalo ka ke hlalositse maobane hore se le ba ho makgaolakgang a URC mo se le ho thulana le sehlopha sa Leinster bekeng e tlang la bohlano mane Croke Park Dublin tlhopha seno se kgutletse lapeng ka morao re se bapale papadi ya di-semifinal hona mane Europa mme se kgutlela lapeng jwale le gore dibapadi di tle di fuwe nako ya gore di tle di phomole ka morao re di tle di hlole tlhopha sa Glasgow Warriors ka dintlha tse 22 tse 21 papading ya di-semifinal mane Murrayfield mme ba tlo phomola he dibapadi le ho itukisa hantle ka ho felletseng pele ba bela ba kgutlela mane kontinenteng ya Europa mo ba lo kena papading ya magaolakgang kgatlhalo le tlhopha sa Leinster. Selling gore se tlang se fitileng hona papadi ya magaola ganga se ile sa bahlola jalo ka nthlatse mashuma mararu ana le metsumedi ho tse supileng hona Groke Park.

0: mo papa di tlobela e bapalwa teng hape selemong sena mme ke le kgatlho la bone di hleng ka gola tse tlhano tsa URC tlhopha sa Bulls se iphumana se bapala jalo papading ya magaolakgang mme go utlwala ga diketekete tsa papadi ena magaolakgang di rekisitswe kaofela mme go lebeleletswe batshietsi ba ka banga dikete tse 28 na le metso mmedi kaofela ba tlo ya lebale leno go boga papadi ena e maatla bone ba e sale e o re tshepang jalo ka maAforika Borwa gore bonyane tlhopha sa Bulls se tla gapa kgetlho lena jalo ka e le gore se ile sa tlhelela papading tsa magaolakgang a re URC makgetlho a mmala jalo ka e le setlhopha sa lapeng kwano sa ka mona ka Tshwane the Bulls di bile akalo seo ke leng ko tshwaretse tsone he mamedi e le tsa pele tsa dipapadi tse ding gape dimetsotsong ya 30 ka mora hora ya bone le bolethi bos ba tswela pele ka re ya thelela bana beso
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsa galang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jalo
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sel
2: ao tshwane ke e fumana jwanghe
1: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
4: Hako lebo tibla moho le wona bongzi tshe mo bere kena ka out 21 southbound pele fitla jwa lo for track mele medical ofela e kwetso ka mo ganna ga kelo hlokwe bangwe sebedisa mila o ka N1 northbound ka man ka Maritzburg road rona le kolo yene nge me ka re ho mila itlusitse le yona sephala mona tsena spetipete N1 northbound ka flying saucer interchange le pheolo le tona la mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hlokwe mo medi hona le kolo e emeng ka mo me refite here ka mane ka N1 southbound ka tip kloof interchange lebella tie hi swe matla le ho kwalo ha mmila ka bakala mollo wa hlaha o teng ka mo Mohamedi e bona lo cha ho lu mona Mohamedi jo le bangwe sebedisa milione ka nete etsa bona te ba ro ganna ka kelo hloko o lebelle le hore o tla ba le tie hi swe matla jo lo ka ha mmila o kwetswe ke re go tshwaretsa ha kana hore ngena kwa no hore tla traffic e bona lo tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokoni @limawela1x
5: Mohamedi uri o ngotsi mona le uri laibua ka hlokomela jwale hore nna ha lantle gale ke ne ke check out mpa ne ke sa kukwisitse ro etsa lang kana
4: kanet
5: jwale ha leibua ke khona ke hlokomelang ro a ke checkile out gale nntse ke ipotsa hore ha lantle ho etsa lang
4: o duletse
5: o duletse

0: naha ya tswang ho yona ba ya Wuhan.
1: Ha ke tsebe na le bone hona le gatise ngwe video mo di babadi tsa Senegal, di ba setshwang teng. Me ba setshwa ho tloha ka maotong. Ka mantswe ha o se bona hentse tsa Afrika. O setshwa ho tloha ka mantu le ha o tswana hengyane ya Iran. Di babadi le tsa tsana hore di iswe stadiumong se seng ka mane ka Mexico. Wa utlwa ho jwang. O setshwa ho tloha ka lotong ka tlasa seeta. Ebe jwale batla o setsha le mmele mona ba shebe hore na o tshwereng o tla leng e leng selong hore ho hang fela ha se a dumela ka mantswe mantshwaro ya ka mono ha e ntle ho hang fela mme mabane ho laba le potso leng hore ya hlaya ho manane wa maneke ya mametse a dipapadi mona hore o tsebile go tlo tshwara World Cup mme World Cup e tla ena le melao le melawana ya yona ho baneng o sa behele melao ya hao ka thoko ka pa se o nang le sona se o kukunang ka thoko e ba o dumela hore sena se leng go se dumeletse go sebetena heng ya hao se phethale misfit
2: fela ke di puisano tse motho mong hape a ka a sheba ka tseleng flip the coin hore na ha tseding ha di bapale ka melao wa na tsa tsona na ha tseding ba tiisitse molaong wa gore o kena mang ho tswa mang ha re batle mang re batla mang ha re dumelle eng re dinaha tse ding di tiisitse di heketsa tsona gore mona o kena mang le mang a itsetse boithatelo jwale ke puisano re ka bana le yona letsatsi la ba la dikela
0: jwale ha o le jwalo ha ba tseba gore naha tse ding di jwalo ho ba neng ba dumetse nga ba ntse ba kgetlhile Canada le Mexico fela e be bona ba sebetsana le taba tsa dipapadi wa hopola ka 2022 le teng ho ile ba le melao e mengata jwang ya hore batho ba di gays and lesbians ba tumelo tse
1: ding ba nwa njwala mo sa nuwe mono
0: fela bona teng o le tjena fela o sa etsa le letho le tjena o le motho fela o thaya wena o ba no tswana heng ya
1: ngaro o thuba tlisa di gang bana ba nthoni ditaba ba ka tloa ba tlisa di bomo ba irane wa sa tsha bomo le ka tla sala hafi
0: hai mme di se re tla ko pana metse tsho ba shomara ro ka mara ra ya mohlano bana beso
2: tla bo ka di ro
0: ya ka mona ke Mexico ke me hwanto ya ma teacher ai tsa ntho ding ata ding ata ba
2: tsegala Mexico kwa
0: ba la Mexico kwa
2: ba tu ya teng ba
0: lo kwala
2: sa tu ya teng a isebetse
0: ai ke mathata
2: ai ke mathata
0: ana
2: ke sa bua ka satu bana bispelo tsama ei re bone ka ofela taba ina me re bone company ya teng in city statement e maobane itshola tabeng ya mosebetsi ya hlokang letse mosebetsi
1: he khaitsira ka me intshusitse haholo tabena ingutlise le bohloko go ba ke tshola ke sheba ke ngwana hlele 1996 o sale motho haholo motho a jwalo me ho ile ha ba le voice note trending e leng hore le yona e entse hore re le sechaba re le ba a re ipotse dipotso
2: hona le ntwe nngwe e buima ka ntle ka mona bana beso hona le batho bana ba sebetsang ba gorang ka commission ba bang ba bona ke di freelancer ba bang ba se ya le moyeng ba bang ba motho o tseba mathata o nan lona lapeng mme ha o kgone hore o ka nka letsatsi la leka baleng le ha o ka thoo opela ho le ho kae ha o nahana morwalo o nan lona ke bone ho hlalela dipuisano tse ngata ya mane nga sa lofa ka nkane ha monga hao a re ko batla mo o ntse o opelwa o tseba hore le ho satle ha ka letsatsi leo le tlo nketsang
1: wa atlata
2: mogolong wa kgwedi le mathate ke nang lona heso o tla dripi o ihulanya mosebetsing
1: wa atla
2: o tla o ihulanya dripi mosebetsing me o tlise bohloko batho ba bangata bohloko taba ya ausi hore ebe monga hai anaka sebe le botho bo ofela hore phumula ikoke mohlomo monyane ha re no fa tsheltao ya letsatsi ka ofela re tla ofa halofu
1: e ntreding a tagaitsira motho nna ke dutsi tabeng ya voice note ena leng hore e la ipetsa ya matha mo ho tlalehwang ha ile hore o ile wa ba le dipotse ngata tse tswang nako tse ding ha o hantle wena o ntse o tla mona o itetse fela ha o hantle mme be o fumana mantsu a mang hape hore o ntse o sa etse le letho o jwangjwang o mantsu ano ka ofele leng hore a o etsa o ikutlo hore ha ke ntse ke imetse ke nale ntse ke tlalle tsona mme jwa le ke fumana boima bo bong hape a ke fitla boemong bona ka ba ke fitla mona mo ke nahanang hore checka ne tiketetse gore ke fumane se isang ka maleng wa itlwa e ba jwang e botlhoko a holo ga itsela motho e botlhoko nthwetsa letseng outso e botlhoko
2: hona le batho ba rabua re bua ho tswa sebakeng sa sapuluke o re shapo ore ska mamela mukamedi wa nanga lofa na kikula nka se motho re kitleng ka setle hona le motho tsonjwa ha le wena o kaya motho wa ha utlipene wena o itlwang hona le motho tsonjwa o bua from point of privilege ha o tsebe motho enwa mhlomo motho enwa sa jwetse hore ke kgetlola o ketela what is it ha o na hana re nka se kgone o tijelwa Jesu o shebuwe
1: yo
2: ha mo yawa o phomola ka khotsa o siwa batho
0: ba
2: Eba fetu butu. Hona taba he, bongane re tla khutla he.
0: Tla khutla bana.
2: Ka bona ka mogago ga phlano ke.
0: Eh,
2: thank you that work.
0: Jota.
2: Thank you pa. Re tla ka se PTP.
1: Hakule ba tibla mohole wena bongzi tshe mabere ke na kamana ka N1 southbound ka Rajal Drive uno nalokolo ye mengarumila tlusitswa jwa le sepalama na tsana spitipiti ra feta ra kamana ka out in 1 southbound pelo fitla jwa lo 4 track mele mera roka ofela kwetso ka mo lebella tieso e matla ona le kotsi le teng mo medi re feta ra kamana ka N12 southbound ka mutinye nwana wa Craft Road le pelo le tsadi la mmila bile le hetlala le pelo le tsadi le kwetso ka mo la mmila mo medi ganna ga kelo hloko o lebella tieso jolo ka ha le teng hona le kotsi mere a feta N12 is bound ka mutinye nwana wa Jet Park Road le phelo le tona la mmila le kwetso ka mo momedi ganna ga kelo hloko o lebelle diehiso le teng jolo ka ha hona le kotsi me re fete hape momedi re ka mane ka N1 southbound ka Rajal Avenue mele medi kwetso ka mono ganna ga kelo hloko ba ngwe sebedisa mmila o hona le lori e leng hore e parakile mmila o ile medi ke ne go tshwagetse ha kana hore nyena kwa no hore atela traffic e ba ona tso di bona nga sa di bona ga tshwage ke tibos_mokone @limawala1x #ratelatraffic
2: le bila ho le fela top la ma 7
1: ke le bila tibla
2: hona le ntho ke batla pele re tswa kwa no ka mora hore a bohlano re ke re tlo e sheba re rute mo mamedi hona le video ke boneng batho ba lwantsha mme wa molao la sepetipeti hore o ba fohlile molemo ba ile batala molao o reng ka mosebeletsi wa mmuso a apereng uniform molemo molao o reng
1: Riatel

0: line le tefello tse tswaelehileng.
1: Kentucky Tuesdays e gotlile.
2: Stop.
1: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melawana le dipehelo.
4: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Le go tsala pele re tsa ntwana educate entertain and what engweking
6: yona e
5: uno tsa ntla botlhokwa ga tsidaka
7: and inform
5: uno tlika uno re tlhalosetsa ntla botlhokwa ha holo ya hore ba sebeletse ba sechaba molao o re ka packing di ntho di fetse ba lokelang go di etsa boemong bo
7: ha ke apere uniform ya mosebetsi ke tshwanela hore ke phumantshwe ditshebeletso pele ho mang kapa mang. Ho ba ntho re sa tloetse ba thabo ke a hore ho etsa halang ka ntle hona jwale. Hande ntla ke le dipakeng tsa di hora tsa tshebetso ke apere uniform. Ke tshwanela hore ke potlakelwe ka ditshebeletso ba ke motho a bontshang hore ke ntse ke le mosebetsing. O ka tloa hona jwale setulong sa hao ya ba batho ba eme ke mola o molelele. Wa bona o ka tloa hona jwale ba hona le motho leng hore wa thungwa ka ka o tsonela go e mathela ka bona le motho a thotseng kotsi ka o tsonela go e potlake jwale ha o le mo sebeletsi wa sechaba ya pering uniform ka nako eo ya tshebetso o tshwanela hore he o tlodiswe moleng
5: public service charter ere mo sebeletsi wa sechaba o lokela hore aba apere uniform ka nako ya mosebetsi fela ha hona re ka apara uniform o se mo sebetseng ka paisena kwa mosebetsi mme ere kana kwa o apereng uniform ho hlalosa re mo sebetseng ha ibe neng o fumane o le bankeleng ka pa o le banking o lokela o fuwe monyetla wa hore o etse ntho tse o tlodietsa pele ho batho ba bang hobane o lokela hore o khutlele kae o khutlele tafleng ya hao ya mosebetsi hobane o apere uniform hana jwale mme ha hono sebedisa ntho ya uniform kana go se mosebetsing ka yona mme ha wa dumellwa go apara uniform kana go se mosebetsing ka mantswa mang ha o bona hala o lokela ro fite line molao uri ka pa se chaba ka pa lihlo le o bona o le mosebetsing tswantse le o bona o le mosebetsing kana go ye
8: aha jwale he ke botsa ke le mo ahi wa Africa bo
7: amen
8: ke totse ba jwang hore mosebetsing ka pa o ka nna wa ha o apere uniform fela ke lokela go hlompe ke gawane le wena o ba go thuma sebetse
7: la
8: o so chaisitse
7: mo a yo Africa bo
8: nne ngwe no itse o ikela mhlomo na le ba ga le potlakile ngware ke a tsipa hanka ya mane go di fedileje wa tlala mo longona wa rona ya le ri ke apere uniform ke ke tswe ke qete e be ba ke lo ihlubula ke ya le ba ke laka
5: jwa le itlo reng kana go re re batle go tsa dipatlisiso tsa re ya pere o ba ne
8: o ha fela o ya pere
5: and ha ke dumele ho na le motho ya ka reng ri ke apare uniform ke gone lo feta la ha ke dumele
7: e na ba ba tsi ntle ba ba ye
5: tsa ke tla ntho go nya o tla tseba la ha chaisi
8: e
5: a ke re molao la sephetephete kapa lepolesa le ga le chaisitse
8: ee
5: ga o na le ntho e tsalang re a le thiba gege o mosebeletsi wa setšhaba le ga le tseleng e yang gagae a chaisitse
7: jaloamang
5: le tlhompho e o lokela o ifumana le ka yona nako
7: jalo ka se e tsaetseng ka jeno ga ke tla mosebetsing kwano ka mona ka main reef Koloya spolisa ine feta mme wa bona gore batho bana ine sa tata lo tata ine itsamela hantle ine feta fela ba hona le qoketswana e tsa halang dipakeng tsa bagani ba ditekesi ba babedi mme ya ba ya emiswa ho thwe bontate mosebetsi ke ona hona jwale ya ba koloi yone tshwanela gore emele ka thoko wa bona gore ke batho ba nentse ba ja le ho ja ka koloi ba tshwanela ho beya dintho tsa bona mo mme ba potlakela sena se leng hore se a etsahala se se tisa le hore dikoloi tse ding kapa makoloi a mang a fete mmele
5: ka mantswe a mang ka jeno re a tseba hore mosebeletsi wa setšhaba ha apere uniform o fotse line o na le tumello ya hore a o feta ilo lefa ra kgone go kgela tafleng ya e mosebetsing a ilo tswela pele ka mosebetsi hore ha tlo mo ya ha ha e kapa o khutlela mosebetsing ha o ke
7: uniform eno tsanela we tlhompa o tswanela we tlhompa
5: tshwantse we tlhompa
8: o ha ona hore o lo reka eng o tlatsitse troli ena ku buhari ya dintho tse o bona
7: ka mosebetsi o kena ka o
8: tsena o bona o tsena se tsa
7: mosebetsi o ya ka trolling o ka tlhompa uniform
5: o tla office ha qeta ka yona ku buhari e
8: o le ka ba lo go kela motswalae
7: eh ha oke ni o kena ka
5: wa tsama ntho ya ka e bongana e khalemela ntho ene re se re bona yetsa la Afrika borwa ka jene ya motho a iphumana a ikutlo ka Ronald Tukelo ya o supa le polisa ka monwana ntho eno ntho ya tshosa ntho ya rona ka jene ya hore thabo sa gona wema ka pula le polisa le ya pereng uniform le supa ka monwana e wena
7: na hentse ding ba dila ka wena
5: ya tshosa
7: na hentse ding ba ba bo he o na hentse ding ba hata molala
5: ke lena hentse ding pele 1994 ne sa etsa le ntho
7: eh
8: a bana ba se ke a lutla le ka nete le a re ruta
5: ka nna ba le ya bongane mapika pa ha ihla
7: o no ba le
5: ke
7: ja ga ma le so khala kolo
8: khala kolo a ngone me ke a le bo ba no ihla ke sitse me ke a utlwa bua ka basebetsi ba sechaba e basebetsi ba sechaba ke ke bone hangata di bakeng tseding o bankile ka sebetsa sebakeng seo e leng shopping mall le basebetsi fela ba hona moo kapaleba mohlomong ke mosireletsi kapa ke ba le bona ba fetisa
7: bonneteng
8: mme le ntho e ke neng ke sa utlwisise mpae mohlomong le bona ke
5: tlaaasetšhaba batsofe ba lokela gore ba o
8: fetelabatho
7: ba ithwetseng le pregnant ke a feta
8: le ba ntse ke theoetse hle kopa fela ke sebetsa le benkele lane ke kopa ho feta fantsi ke theoetse ke le mosebetsi
7: eya
5: o ka le bona feta ka jeno ba mothi ba ke di presenta ha tu se re batla nomo tsa ntate mtau
7: ka a entla ntle ha ka ntle
5: ho ri tu ke bona
8: ya ri tu ke
5: ka na ho etse ba
8: ntse eh
5: eh o ska re o chaisitse ha okay o a pere uniform
8: o ba se re lena go ya di social media motho wa matha mona ka ntwesiyo a trend a trend ga tya ntanto wena ntsa shoota ke wena a itsang
5: phoso nna bona batho sa ba shoota ho hle mo ena se batho ka ofela bana le muthinya ona wa tawe wa o shoota o thinye ka
7: pele ke bo a go
2: le seri fm ke mo lelwa

0: bula 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo
1: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Fumana Riatella Afternoon Drive Show ho X. Hashtag Riatella kapa hashtag ke molelo.
2: Re shebana le motho mo fela metsotso pele ho hora ya botshelela le bokopa botsa.
3: Mhm.
2: O ithutileng ka jeng?
3: Ke ithutile hore. Yeah.
4: Tshebeletso e ratwa. Lesedi FM.
3: 086-000-3084 kapa 079-758-5066 ke nomoro tsa mohala mo beditselo go ka go tshwara o tsena o ithutile eng? O ithutile eng ka jeng? Moeng khotso.
5: Ntle le
3: guy.
5: Amona the scheme ke nna ke ithutile gore mo sebeletse ya tshaba.
3: Mm.
5: Ga ka le o ga tle ni fomo ga se kana ga monyatsa. Mm. Jalo ntle le ntse sa mona mo reng. Le ka nne le thoso jalo ka tsona ga di boko tshimo se le sedi. Di fitse mona no ka ba ka ba le lula le ba sebeletse la ga seva lona le le mo. Jalo ka le sedi Le re bolela go tana le ga tshile mo ege. Ha re fika kae ha re fika moeng ha holo holo sepetepete se re fetsa moeng le re limitele nako ya monyane ba ka le ba sebeletse ya tshaba ha le je la ga le go la fa nako re divide jwa
2: Le longo la ka gona mo sapele re go aka socialing
5: mamela tibo ke nana o ka ga o nkuka ke re bona ka le ba sebeletse ya tshaba ke le tshinya nako tsamile le ithu le go rute le fika mano ga ba ma medi re shegala na go tiena e dividing tena botsa bana le ka go feta e mong
3: okay re dula re bua ka 30 seconds ene le wena o so itlola o bona magatiwe fela ke le buile ho
5: lae ba like now ntse na go feta nya ba ma medi ba ba
3: eh wae ba
5: o buitse so wrong
3: sonde ga le bua se magatiwe
2: sonde zi
3: le bua nga ne se
2: sonde zi
3: o mo enkhotsa
6: ba mo le bu
3: le ga ma
6: ke khona se go tsoga go ne mona hle.
3: Ya mkhulu.
6: Go re make ithutile re tla ithuta re be re lo tsopala. Go hlompha motho ha dine uniform.
2: Mm.
6: Eh go re go hlompha go re ke ke mo fe hlompho motho ha dine uniform. Re tloela go bohola.
2: Mm.
6: Eh ke ke tloela go bohola go re hlompho fela.
2: Ya le bona khona studio.
6: Le dile thank you bye.
2: Le bule mogati wa ga le bona.
3: O mo yang khotsa?
7: Eh, le tsa mona.
3: Re tle ga ngwane so.
7: Re te ma tshimi se le ya makasano ka mo tibla ka.
2: Shompure?
7: Mona tsi bona ba isu mana. Watse ba ke tshuke le ntse jeno tshi. Bana ba isu ka ra bophelo, batho ba khona gore ba tlowe, ba khane di hora hora, ba tshele di petrol go tla go boloka. Mara ba se le a fela gore ba tshile strata fela ka popamisa mahala gore fela ba o fetshuse. Mpa fela ke bophelo ngwana mme mpa fela ha re kgona go thusa rona ba kgona go thusa re tswelele pele go thusa ke mahala go thusa ngwana mme go fa batho mo nako ha o tlhoke le tšhelete nako nngwe fela batho ba ba mo rata fela go utlwa fela gore fela o ntse a jwang and then thuse pa fela e ba nako fela ke a leboa gona beso
2: lebile mphore
7: thank you bafetho
2: thank you mphore
3: o moeng kgotso
8: ke blatash lima wela
3: ndateltie
8: le ke jang le bana be.
2: Come how that.
8: Hey, ke bla touch, ke tlile ho re le batho ba batsho ga re tsane. o khona o bona tshibula ga ka kolo ya 10 million ka next of sna papa go sna motho a sebetsang o ba bona tsa tle tshabane le ditseng ba itlotsa ka ga sline molomo ba nwa metsi fela o bo sa ke nile tso go thusa la o ka ba rekela di fruits fela go ba lo rekisa ba khona o iphidisa ga hlole dilo ga tsa ba ne bana biso
2: a re rata
8: go hang tshibula touch.
2: Hey tsatsi ra utla gore re mothemong a ka batla ho enganga ka tsela engwe e hlalose ka tsela re tla e kotla tsatsi le fela ke a utla gore re
8: tibulata jwa bana ntho e enze go ibu o shone batho a tswang ka ntle gona ba tshietsa malang ha ba fitla hana ha bo gona mo
2: thank you ntate
8: hey lalo
2: hey lalo ntate tsi ke o tsama hey lalo we
8: thank you
2: ntate tsi
8: thank you lalo
3: moeng khatsa
7: khotso le kae oslebo
3: khotso le kae
7: o te ima go se
3: eh ntate
7: eh oslebo bua le nhlanhla ka go botsa bile a sema
3: ka nhlanhla nhlanhla
7: eh oslebo ke ithutile ntwe thata nna gore wa bona le mosebetsing o ka tsebetsa le matsha re le bangata tempo bena le mothalo mong a mogolo lona empa le ferekanye a ga le ferekanya o si a tlise le hlogo yo ka ga lona o bontsha hore o mogolo ka dilemo empa kelelo longwane so ai ya yena i go ba maikutlo ntho yena o shebela ge shebela o yena jalo ka good ad motho good advisor empa e le yena a re ferekanyang o ska tsiba go lwala ha o leje e shebela o mambo philo mmo ai wa tla ba bima o sipelo ga re soko ho latella maemo go motho a phelang ka tlase o bona ga sheba ge tshwere re tla ithuta go bomang ha o leje
3: a
2: ski o ila ta hule moya wa u ple
3: a hule moya ngkhatso hello
8: hello
3: aye
8: ka bolile budi
3: re phetse ntate o phetse
8: ho mona ke ka bang khumalo mona nya ka lunga lang di tshimona
3: e ndi tsaba
8: a nna ke ithutile ntho ngore motho ke motho ka batho ee motho ke motho ka batho ba bang ka tsaya motho o mong ha le tsi tsinga ba le matlomoli motho ke motho ka batho ba bang
2: re le bona ke re le bona
3: o ma yang khatso
6: dumela mo fogalani
2: dumela mme
6: ee ya ke nne ke ka jeng di thutile go a ma teacher as la uniform ke sono le ba sebele tsi ba mo ke le bona mo fogalani ke le bona
2: Kajima. Aw, ga ka ba itse tambo meme ma. Le bose.
3: Yo, e ba batla ba tla e gona ma.
2: Uniform.
3: Fela uniform ya bona e teng hle.
2: King.
3: Kintho.
2: Format.
3: Mm.
2: King.
3: Hona le label e nngwe ya lebenkele leng yena ke bona fela ba ya pagang ha holo.
2: Bo bontate.
3: Bontate le bomme.
2: Bona bomme.
3: Mm, bomme ke re kintho ke.
2: Oh.
3: And then won't that take ye?
2: Eh, ha ya won't that take ye?
3: Ha ya la ha wa motho wa mona ha pere mona hore. Yero wa bengelele. Ke mem. Half it. Yo tsela la paga jalo go.
2: A mem mang kutsa bhloko hle.
3: A paga njwalo.
2: Mem, re khone ba fitisa.
3: Mm, khone lo fitisa. A di le mpe. O ba eng khotsa?
8: Tshigo se le sisli.
3: Ngwaneso.
8: No, nna ke thutile hore wa tseba mamelo e tswala ka tlego it doesn't matter hore na dintho tse ding tse o labalabelang go di fitlhelela di nka nako e kae mare ga o mamelela mare o dutse laneng ka tlego yona o tshwatsabe oismane kune mogolo dr bekelebeke kanana okny
2: kanana okny dr bekelebeke
3: moyenkgotso moyenkgotso moyenkgotso
9: thibos lelebu wa lesandawana
3: date
9: le bua le legodi nthwana ma le bogolo kitchen wa lesanda bana
3: o mo ngodi
9: ntho ke ithutile nyona ke na o hlompa motho ye mong le mong gore o na le tšhelete mpane hlompo e tla pele hlompo ke yone tla o bulela mamati ha o sena hlompo o kana wa dula ka dimilione tsa hao
2: yo
9: bana ha ona motla yang teng
2: thank you ntate legodi
9: ke itebela
2: thank you yo
3: Mamere bile mona tya ho lobalo na ka jeno me re le bo gona le se uithutang sona letsatsi ka lengkwano le se di FM me ha re bona o sana ga tsela afternoon drive e la boraro ke bite kolo
2: ha mamidi nna ke o gata ai ai ai ai ai sedia family tu kamala ka 24/7/365 ba sebetse mo le rona ba sentse ba eme meemo ba o hlopiseditse manane wa abuleng ho fela re be re khutla hape ho sane jwale hi how we ntwana ke tsebeletswe kitikang birthday ke tsebeletswe kitikang 66 happy birthday le sedia fam top lama 7 Tabo Mokoni Bongani Shabalala Kagiso Siburi ke motho a bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl

0: lengolo a gore re hle re le shebe mo mamedi lengolo lena le rometsweng ntate Stalini go tswa ho ntate Tito le baleya ka mogwa ona ha lena ditumediso lengolo lena hobane lengotswe tlasa galefo lengolo lena ha le qala le re hela wena a go gaotse ho nna o romela dinkabi ba bolai ho tla mpheneta re batshwere ka ofela wa pele o ne a tshwere Khomane bashemane ba ile ba mo pikitla a bua nnete hore o rongwetswe ke wena ba e ba lanna ba hlahella jwalo ho fihlela yeno wa bohlano ya neng a tshwere sethunya sa moetso wa rifle le yena bashemane ba ile ba mo pikitla ho fihlela tswa ka nnete ho etsahala jwang ya ba ba qeta ho mo pikitla ebile re mo fa lengolo lena ebile ho thwe ha eno kobo diphororo ya ba go le tipa a sa sa bone le hantle a tlalatlala le naha motho wa batho empa he se bohlokwa se hlahellang lengolong mona ke hore Tito o etsa tlhokomediso hore e bang Stalin a ntse a tswela pele ka diketso tsena tsa hae tsa ho romela babolai ho tla mo feneta o tla romella molai a le mong fela ho ya Moscow moo Stalin a dulang teng mme murumu wa yeno a rongwetsweng ho Stalin ho Joseph Stalin o tla etsa mosebetsi o tsotwang mosebetsi o makgethe ha hono ba le tlhokahalo ya hore ho boele ho rongwelo e mong jwalo ka ha Stalin yena a sa rometse ba ballwang ho hlano hobane o tla ya hangwe ho tla hle ho rongwelo ho maloro a mabe o tla ya hangwe ebe ho fedile ka Stalin ke tshomo ka mathetho jwale ka mora lengolo lena ho bona hetsi tshe Stalin ya gaotsa ka diketso tsena tsa honna a romela babolai ho ya feneta Joseph Broz Tito o hla a makgalema ka thata a mmontsha mabaka a fapaneng hore weso o le tshware sekela dikela ha ke romela wa ka ho tla senyeha machaba a fella mona mokgahlela o qetela wa matshohlo o santse o tswela pele
1: out ke ke tsore 150 hore re ke kota lentaba empa ke wa order a plata ka ofela ya extra cheese
2: skatso nye ha me bro tsheo la moya ke tla o balance ke o booste ka zaka ho e wallet ya hao hore o thule o le gaming o bani ka le fa ke le banking efe ka ba efe
1: banking efe ka ba efe
2: ho jwa lo bro ke ra straight ho e wallet ya hao wena whatsapp a fela hi ho 0873925538 we mo isa
1: ya ka le bua ka zaka o tjana
3: dula o le gaming le fa ha ba o lifuwe ho tswa banking efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
4: ke metsotso e mashuma mabedi le motsomong re ya re lebile horeng ya bosupa hopola horeng ya bosupa o tla balwa ditaba tse ka re tsantsa lefatshe mme ka morago moo o tla fumana lenano la tsa dipapadi le sebedi molefe mme go utlwa gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le nakwano ha elaba
5: e re ke dumedisana ngwane se le moifa le mamedi a motla wa sebetsi wa CDFM mamedi se ka ba fetwa ka ngano ga bosupa go latsa dipapadi sumona weso re tlo kena setlhopheng sa Siwelele FC re buisana le mokwetlisi seema ka tse dintsa diphetogo tse ntseng re bona di etsala ka go setlhopha mme ena he o netefatsa ditaba di a chesa weso se fetwe tlhe obaneng home ka ubere re nyolwa le Fizz Moloi le Peter Gwabane mme re tlo lekola e meng ya melao e kengwang tshebetsong nakong ena eo dipapadi tsa mogopo wa lefatshe tsa FIFA di tlang go thagoa atle CDFM Facebook le X hashtag ntshama go le sumbona he dia chesa di fresh di bolengwe so me ho hang ke ba batla ho feta ka kopana ka ngano ga bosupa ke ngelwa le thabiso aizo motlong ke le buila ho le hlela va ke tsongwane so
4: ke le buile ha holo lava ke metsotso e mashumo mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa go bola hore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la masohlo ho lesedi FM nako ya rona ha e metjena re lekola ditaba tse amanang le kontinente ya Afrika.

0: Mapolesana ha ya Kenya a sebedisitse gase e ntshang dikeledi ho qhala baipilaetse le ho tshwara ba bang ba hanyetsang morero wa ho aha sitse sa ho arola batho ba tswang ba ka tswang ba fumanwa tshwaetso ya Ebola haholoholo ba tswang America. Tabena e bakile kgalefo e matla hara baahi ba Kenya haholoholo batjha ba qosang mmuso wa America ka ho leka ho fetisetsa kotsi le morwalo wa sewa sena kontinenteng ya Afrika. Le hoja hona le ditaelo tsa lekgotla tse emisitseng ka ho ya sitse sena, ba balaodi ba Kenya le America ba re ba ntse ba ikemiseditse ho tswela pele ka morero ona. Ho re thusa ho utulla taba ena ka botebo re bua le setsibi sa dipolotiki tsa Afrika, Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Mhlomphehi. O bona jwang boemo bona ka kakaretso haholoholo mabapi le kamano pakeng tsa Kenya le America?
1: Se re se bonang mona ke ntshetsopele ya leano la matšhabeng foreign policy ya puso ya gona jwale ya naga ya America e bonagalang boitshireletso ba boleng ba naga ya America, botšhaba ba yona le go leka go fenya ka gotlhegotlhe diphephetso tse ka lematsang tabatabelo tsa America. Mme taba eo di etsa gore America e leke go sebedisa dinaga tse ngata fa se mona ka go fapana gore e fihlele leano le tsana, go kenyeletsa le go sebedisa dinaga tse dingwe gagolo-golo tse batlang di na re ka re dikojwana di magetleng ga di bapiswa le yona America go latela moruo wa yona, gore tse dingwe tsa ditabatabelo tsa yona di phethagatswe ka go sebedisa dinaga tseno. Mme re bone haufinyane America e sebedisa dinaga tse mmalwa gore e bule tsa tshireletso mo e beyang mabotho a yona teng. Re bone gape boetse e tetlenya ba bangwe ba batshwaruwa ba kotsi ba tswang dinageng tse fapaneng e sa ba busetse dinageng tsabo bona ga ba tse ba tlotswe e le ka go ba petsenya dinageng tse dingwe tsa Aforika tseo motlhomong ka baka la go ba tsietseng ya go qeka setswanle le America di petelelang di inehela. Jale Kenya mona e bona e ntse le tswetsopele ya lona leano leno, moo jwale re bone naheng tse ka fo Eswatini moo go sebediswang ditšhankana tsa teng go kwalela batho ba kotsi bao di ntseng maswati ba e leng batho ba tswang dinageng tse dintse tshwatsee ga e ba ba tlhotswe ba tlholelwa naheng ya America kapa ba busetswa ga bo bone. Jwale re bona Kenya e fetolwa lepatlelo la moo go tla fitlha go petlenywa teng batho ba nang le tshwaetso ya mafu a kotsi, go kenyeletsa le lona lena leo gona jale e leng sewa dinageng tsa Great Lakes le Africa e botšhabela e leng sewa sa Ebola.
0: Mhlomphei. Lekgotla le phahameng la dinyewe Kenya le entse taelo e kgatlhanong le go tswela pele ka kago ya setsha sena, empa re bona America le mmuso wa Kenya ba tswela pele ka porojeke ena. Mohato ona o thunthetsa boikemelo ba toka go le kae Kenya?
1: Bothata ke gore go bonagala morao tjena go hlakile gore go na le melao le dipalo tse bonagalang di tlama dinaga tsotlhe lefatsheng ka ntle go America. Ka mantswe a mang mo America e ameyang teng ga go bona le melao ya matšhaba e ka e a sebedisa. Ga o bonale ka melao e amanang le ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka e ya sebediswa, e leng gore tsena ke tshobotsi eo puso ya America morago tsena e bonagalang e le sona go senatse diqeto tsa magotla go eisa mekgwa ya tsamaiso ya magotla le puso ya e tlwaelegileng e le ya setšhaba ka setšhaba, e leng gore ga gona tsela eo ga e ba re ne re karare re fetole matsoo kapa re fapanye matsoo. Naga ya America e ne e ka amogela tsile ena e o di e tsa ngona ya Kenya e le ka ya mo le hana ha e mo ile ga e tsholo re e tla tsana fatso ka tsa ba ka fatso tsa tsa zo o le re na e ka go wa America ba ba tla re tshwere di tlokotsebe go kotse kotse e ja le ga mo ke tso di kwala di changane tsa ona a re sentse ba ka tsa o ga ke tsebe di tsa ona di changana go ba tsa America kapa ha o na le batho ba tshwaetsweng ke mafu a kotsi a ka bakang sewa se ka bolayang setšhaba se se ngata haholo se se ke ra ba sesegagagase gao ka batho bano le gore ba etse quarantine na eng ele eo ba leng go yona ge ba fetisetse America fela go bobebe o America go etsa dipepetso kapa dikopo tse jalo ebile e sa lebelela gore dinaga tseo di di atamelang di hanane le qeto eno kapa taba eo ba e beyang mo yone taba eo e bontsha gore America e tswela pele go sena se le go utlwisa melao ya matšhaba gore matlhong a molao wa matšhaba dinaga di a lekane mme ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa America ke ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa lefatshe ka
0: mhlomphei ka bokhutshwane sena se ka majwang tshepo ya baagi mmusong wa bona
1: ketsalo ena e re e bonang e tsagala le kajeno moo jale setšhaba se tswela mmuso wa Kenya maatla ke yona tholwana ya dikamano tseno tse senang thelelopele le kutlwisiso kapa le gona go lemoga gore batho ba phelang naeng e ameyang ke bona ba nang le ditabatabelo le bona ba ntse ba na le letswalo le tshwanang le la America gore sewa sena se ka fela sa ba fedisa e le setšhaba jale ditsuonyane e makatsang ke eno ya gore go ntse o na le mebuso Aforika mona e itumelelang ga re tsebe mabaka a gore ka gareng ke yo motho o ka rentšhe motlhomong ke a ba utlwela gore mabaka a bona ke a fela tse itumelelang mebuso e itumelelang gore America e theowe fela ga e ya e ba lebile kore ga utlwe gore na naga ya Kenya e leng naga e tsebala gore ke yona e golo ka go fetisisa ka moruo dinageng tsa Aforika e botšhabela ena e tlangwa keng gore e qetelletse e amogela tlhagiso ya dikamano tse e sa lekaneng jalo ka tseno tsa gore Kenya ka bo yona ga senaga yo sewa sena sa ebola se leng teng go yone ebola e tshile ka sekgatlha nageng ya DRC e leng e bogageng ba Aforika Central Africa e betse e ama dinaga tse gaufinyana gologolo tatse ka bo Uganda
0: ee ke kopa re tshware le anyane fela re fetele mabenkeleng re tla bolape re tswela pele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo hona le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: ke metsotso e robong re ya re lebile goreng ya bosupa o pola gore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlo go lesedi FM Dr. Shala ha re tswela pele matsholong a mofuta ona re boetse gape re bona batšha e le bona ba ka setlhogong sena ke tshoso e jwang bokamosong ba mokga o ditulong ga jwale Kenya
1: tshoso Puso ya President Ruto go tswa e ke le ditulo ga e sia ga e so ka e tsisa go di matsa le go bane ba cha ba dula ba e be ile le se pele go batla gore e le puso e laolwang le go sireletsa taba taba tsa setšhaba mme hangata go bonagala e na le go ikhumana e le tsatsa kgatelelo e makatsa go bane jale e bonagala e na le bofokotsi ba go etsa diqeto tseo di sa tshetsweng ke bogolo ba setšhaba. Phapano e teng pakeng tsa puso e nang le dipuso tse di tlileng ke gore ke mo e bang dipuso tse di tlileng di neng tse di tsang gore motlhokong di etse diqeto tse e bang ga di tshetswe ke setšhaba. Go ne go tlile go sena sekgatlha se lekaneng gore setšhaba se ka phephetsa diqeto tse jalo empa e bone pusong ena President Ruto batšha ka botlholo ba tlile ba itheke morwalo nako yotlhe ba sa kgotsofala ba tlile ba lebanya thebe le mmuso ka mokgwa o kgethegileng. Taba eno e bontsha tšhadimego e kgolo ya batšha ditabeng tsa puso le tsamaiso ya naga ya bona naeng eno ya Kenya. Jalo ka ga e le mona ba tlho gore ga ba utlwe gore na puso wa Kenya o tšha o tshola eng ditabeng tsa batho mohlomong le baagi ba America ba e bang ka go tsamaya mo e bang ba tswa teng ba fumane tshwaetso go jale go thwe balo okelwa naeng ya Kenya ga go loketse gore ebe mohlomong ba okelwa mono naeng eo ba tshwereng ke lefuteng ba tswe e le gobane ba se ba thusitswe go na le gore jale lefu le kekelang ka tsatsasetana ebe jale le tlisa naeng ya Kenya moo go tsa tshwaetswa setšhaba sa Kenya se ntseng se sena phetetso ya sewa sena go fitlhela gona jalo.
0: Ka letlhakore leng la dipolotiki tsa kontinente taba ena e ka amajwang kamano pakeng tsa dinaga tsa Aforika le dinaga tsa bophirima go kenyeletswa America.
1: America jalo ka ga re sedile ra tlhalosa e bonagala e nonotsa dinaga tse ngata moo wa kore ga ke tsebe gore na America ke tshwaretse dinaga tsena eng gobane jalo ka ga re tshwa re bua ka Kenya e re ke naga eo re kagareng e na le moruo o batlang o tseoba go apisa dinaga tse a enaneng le yone e leng gore ga utlwe gore na ke tshoso e feng e America e banye ka etsetsa Kenya go Kenya e kankang qeto e kang ena yo e tlileng qeto e kotsi gobane qeto ene e ka qeteletse e fitlhile moo batho ba ngata ba ka shwang ke taba ya go ba gaufi le batho ba tshwerwe ke le tsena tse tlatsa tsewa sa ebone e leng gore qeto e Kenya e etsang e etsa gore jwale e atise lefu leng la ebone ga o tshwanetse gore ebe diteko tsotlhe le dithuso tsotlhe ko gore go thuswa dinaga tse ameileng gore ntho e nngwe le e nngwe e sebeletswe ka gago go tsona go fokotsa sekgatlha sa go ata sa lefu. Jale ga Kenya e kena taba ena e lata tshwene ka mogathaba go bolela gore le dinaga tse ga enaneng le Kenya jalo ka bo Ethiopia bo Tanzania di tlo amee gobane lefulena le atiswa ke go kopana wa batho ga ba ntse ba tsamaya ga ba ile ba gatlhatsalwa ke lona ba le fetiletsa go ba bana mme taba eno e tlie ka qetseletse etsa go fumane dikgogo tsa madiboo ka mokgwa go tlwaetseng go akolela dibotaga dipakeng tsa dinaga tsena di qetelela di ka tsa kwalwa go leka go tsekisa batho go ba tsamaya e le go taba eno e tla ama tikolo yotlhe ya Aforika bophirima tabeng tsa moruo e boetse e ka nna ya thuthetsa kamano gobane leano kapa qeto ena ya mmuso wa Kenya o etsang ga se qeto yeo mebuso e gaelaneng le yona e ka lebelelwa gore e ka e tshabela.
0: Mhlomphei batšha ba Kenya ba na ba ipelaetsang ba bontsha se tshwanang le seo batšha ba ileng ba se etsa nakong ya Soweto uprising mona Aforika Borwa ka selemo sa 1976 batšha ba ile ba ema ka maoto go ganyetsa qeto ya mmuso wa nako eo. Na re bona go tsosoloswa ga maatla a batšha jalo ka a 1976 lefatsheng la kajeno
1: moya ko o tshwana wa ganyetso le go bontsha go nyatsa qeto tse nkwang ke ba pusong ka nako e empa jale bana ba Kenya re bona ba boetse ba ipa bona bana ha o ka wa sheba ha ka nda ba tsa ba Kenya ha ba bona a le fela na go ntse o jale ba ba ba le ba nyang thebe le mabotho a sobetseng a na ha e bo go pasana ga mokwetla le tsene go mo o tla bona go di go ntse se le go se mo e bang ona le ditsa no dikutlo fa pa neng ke le ha go e fa pa neng ya mananeo a thusang go ntlafatsa go tlisiso ya batjha puso batjha ba Kenya e sile ba bonala ba le pele gago gore matsiti a mangata a gona batjha ba nka kagolo ba setšhabe sa naga ya bo bona o tla fumana gore batjha ba Kenya ba ka pele jare tse go tsama dito tse fapaneng bona ka go Aforika le matšhabeng o tla fumana gore batjha ba Kenya ba ba le dintho tseo ba ka tsebang go di a golela le maqiti ba ka golela batjha ba bae leng gore ehle go na le kametso go ya kutlwisiso eno le legato la naga go batjha taba eno gore tabeng ya ganyetso e tshwana le ya 70 fela jale bana bona ba boetse ba iketse ntlhena pele ka go fetisa gore le dipakeng tseo bang ba sa ye diterateng ba tlile ba kena ka thata meregong ba kenya ka thata go ba le lentswe nako go e tswang maano a naga ke ba dumelelane le ona ka go ba se dumelelane gobane le nako ena e ba yang seterateng ka yone ebe le gobaneng jale ba tlhotse e se jale ba kopota menyakong ya babuso gore ba buisane le bone jale re gaeba ba sa dumelelane ba qetelele ba ya mebileng go bontsha nyatso kgatlhano le diqeto tsetswe.
0: Dr Shala, re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelela nakong e tlang. Mhlomphe mamedi yeno re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr Victor Shale mme puisano ena re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la ka jeno motlhophisi wa lona ebile dimakatso mo tshweneng motlhaisi ya e ba mokete monyobo mme ra laolelwa gaso go etsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathi Kondla mme ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke tsietse mohaladi la ka lebitso ke Kitibone Matshela o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: Mabiri mo tle ke o dumedisa la bo bedi bekeng ho tle mo mesong le teng dumela tle ka ka pa kai neng ka pa neng wa se bo re sema se ya le moya ena tshebeletso ke a mantla medula itlomme ka pele pele ho ne tfatseng ho re ka mehla o tle mo medu o dula o gotsofetse o thabile o hlabolleile bona o le tswana ka o fela tse thabisang sentsetsa mpelo bophilong Has what let's na hair sana sala kela mon nanti china mwamedi wa seba reke na kwel nano la sadi papa di manta u fitla la botlano na konyo na yo na he wa seba weso leba renya bro bedi lwena joloka mesa hakisa makele mungsa malemo so piso lena la sadi papa di lenga tabi so aizo mutlo unga na li bitso la kaki sibidi mulefe mehero twarezo tona di felezi di le jolo fela la bo bedi beking a mamedi ki na hair FIFA World Cup is in seko kota jola ke wosu seti fela sas ma zema bedi a oswana la usetil tati mwamedu feri wa utlwa le wena ka nnete go moyona o renang ona o foka moamedi e fela e le wa papaditsa mohopo le fatshe ka lebaka le o sentse ke se kae ka bae kae ka bae tlo baneng bosung bona go lena la sadi papadi re tlo buisana le meka ubege re buisana le fizmolo le Peter Khwabane ka melao e kentsweng ke FIFA tshebetsong nakong ena le papaditsa mohopo le fatshe ditlang go thagoa re tlo tla re sheba sheba mona le mane e menya melao ena sentse re shabile mohlomong hlakoreng la mo le rona re fokolang teng wa tsipa ga o le motho o tlameile o itse be mamamedi o tsebo re wena o matla kae bofoko di dubo kae lo go sebetsa letse ditsa ditorwa re like so bana se tse ke go ha ho ke ke batla ho fetwa ke buisana ka le bona bosumbona mamedi re tlo bona re kena peso penga sa siwelele FC ho buisana le mokotlisi le tlono lo se ema hey hey hey ku tlile fela le le gata fela le le ngata mpe go jwale ho etsa la jwang siwe ka ge ba paditse ditsa maya e le tsona dikulo tsa gona tse matla ho tse dintsa dikulo tse teng se tlopeng le tlono lo se ema mamedi teng coach ho go hlalosetsa ho lwanyane maemo a ditaba lo tlhakisa dintla kgolo me sentse re shebile he papa ditsena tsa mohopo wa lefatshe ha holo lwana e tla thagola papadi tsa mohopo wa lefatshe Mexico le bafana bafana ba tshantse ba ikgobokanya mo medis ka ba le bala re godinya batsha jole ba itshupa ba bontsha hore le sehlopha sana ha ba setsetsa o loka ke tlo buisana le pule maile ho tswa pule maile foundation re ne re buisana le yena ke a dumela mo tseba mo medu mo tle hampe ka o hlophiseng le di tournament mona mo ba ona ntjetsa ka di kolo tse ba dikopantseng ha ba batle ho bona banantse ba ho di mo tlase o satse ba halore hantle ntle bankang ba kopanya leng bo ka moso ile bo botle ba bana ba tlamelo ba tataisa jole he witsa ngwane so le gona re tlo ba le di public viewing wa tseba he mo media ha so le tsena ge kena ba padintsa mohopo wa lefatshe le jwa le weso e tla ba di bakatse fapaneng ka di bakatse fapaneng ntleng ya ditlhopiso mo tla be wa di screen tsena tse kgolo e be he re gobokana mo no shebelwa papadi ya bolo ntse mametsi ditshebeletso ntse fapaneng tsa SABC ya ka SABC 123 le SABC plus Sebeletswa le sedi yona ke sa bua. Ke ke bo rata go shebelle television o sa mamela bo Mr Khulu le bo Tough Guy le bo Pule le bo Abtsololo ka o ke jwa le hema mari re tlo fa tsena tso hlekwano sebeletsong ya le sedi. Tla ke shebelle hle sentse ke rata mela re tsamaelwe na mamedi ho le bo reng ya bo robedi. Dumela.
1: Heidelberg. Toropo e ka bo robo tshabela ho Gauteng. Mo ho rena ngutso. Le sedi FM. Le fumane ya ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa

0: rekelang tsho ngwe lengwe leng ga sa ntse ya sheba fumana go tse dingwe tsa dintho ka nnete ehlile e ne tse dingwe na le tse dingwe tshwanetse di dumeletse di eteletswe pele ke ntho tse ditshwane tse o dumelelwane ka tse dingwe tsa dintho mme o thata go utswe tekenong tse jalo tsone tse dintsi tse dingwe ke tse di bontshang gore o tla fumana gore setopa sa gona supersport re bue bonnete ne se le matsong a matlago le multi choice ka nnete e batla e agela mokotla wa tseba ka moo mme tse dingwe re sheba go fumana gore hal contractkgang tse dinyeloa di ya godimo jalo di ya godimo jalo ka nnete di fumana gore di ba boima gagolo mme ke mo ketle ga etsa qeto go a bua tse dingwe tsa diapara ba jutsa gore banna ba e sene re kopa ke re qaleng tsa gona di-contracka fatshe le simelele gantle ge tse goe go bua mme ge tse gebile ba jutsa rere ga re batle go tlobelela motho ba palela setlhopha sa siwelele o tla batla ba palela setlhopha sa siwelele re amokebokere a mo tlhoka o tla dula a re batlang go tsamaya ke bere ema ka tseleng ya gae ka nnete o tla molokolola o sena mathata a leto mme ke batla go tlhalosa mona kere ka nne le chairman o lekile le CEO go boa le dibapadi tsotlhe tse rengwe re di tlhoka empa ka nne re ka tatlha mabaka re keng ra qoba a mang ka nnete re tloleile ba bangwe ba tla tsamaya empa re tla fumana ba bangwe ka nne re ntse ba feke mme nka tshepisa matshele fela gore setlhopha se re tlale se tloba maatla ga ona mo tla bona go na le mathata a magolo ntse re sebetsa ka thata agolo le bakwetlisi bana baka ba ke sebetsang le bona gore bona re batla dibapadi re fumane gore re maatlafatsa setlhopha.
1: Ae ga itse ra motho e tlhakile ka nnete ngwane so e tlhakile fela he ntlheng e nngwe kore la o keke wa netefatsa letho na re tla bona go ntse o ena le tse dingwe tsa diphetogo tse ka ntsa mofuta o
0: ausi waka a tsaba ga se sene kedi tsena go eka dilo tse ngata go le dimeeting di a kena dikopano di a kena dibapadi le tsone nako ngwe di ne o jetsa nnete go fitlhele o metse o bona le kopa kerekere e beega kana fela mosomo di ka ba teng e ka ba e sedisedile wa bona kgwedi ya junior e fela ke ya dikontraka kago fela di-teaming tsena kago fela e fela mme o tla bona kona o tlatla go bona di-movement tse ngata tse e tsagalang ke batla ke re go wena ke tla go tsebisa mme gaba ke tla e tsagala gobane jale ditlhile go tabanyana tse ngatanyana tse tlhang tse dibapadi nako nngwe di sa go fe nnete ya taba ka teng ditshabalo go jetsa gore mokwetlisi obane o sebeditse le wena gantle kapa a tswa fa o swadisa gana jale ke sita go tlisa ke re ka nnete gore na go tla e tsalang ga o ne e tsalang empa ka mora dithefi tsa uniting ke a tseba gore go na le tse tla e tsagala mme bate batle ba le teng ke tla go tsefaleletsa go jale ke tise setlhopha ke ae e tswela pele
1: sapapere wa lwana ntate coach letlololo siama ke o lebohile go lotlhagaitsedi ya motho le o re ebile o ne le dijong tsa bosio ke di-dina jalo jalo empa o tswile o tlo re fa ditaba tsena le moamedi wa tshebeletso wa lesedi le masele a o ka nnete ga lebogaitsedi ya motho kete ka ga monate tle happy birthday mahlonolo ke ao
0: ke a leboga osiwaka sente ko utlwa ke bua le wena kena gore visa ya gago ga e a tswa o setse le nna mona a re ye moya ko wa kwana mexico ola
1: mexico ola ebrigado ke lebile o letle coach letlhonola se ya matshebeletsong ya lesedi ke itse o hemamedi di tlhakile ga o le utlwile masiwe le utlwile bana beso ga o batla ditaba o tle kwano tshebeletsong ya lesedi
2: aforika borwa lentswe la gago le botlhokwa komišene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa botlhokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le SABC education mamela thatohatsi ya seelemoya sa gago sa SABC mme o kgone go ithuta ka ditokelo le maatla a kgetho ya gago ka gara motse wa heno kgetho ya gago ke lentswe la gago etsa bonnete ba gore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo.

0: Mabri motle ke amoela Peter Khobane lovers Peter Khobane le fizimolo ya rena lovers busumana mabedi mme sentse re hlogonela matso metsing ha yo pongo tsatlena ha ke tshwere mosuwe mo kotlisi teacher ha o ke leng hohle fizimolo ya ga itsela ka dumela hle le ka ngwana eso
1: tsapena
0: tsho mme ke go sapetse ga ke tla mo bona tsena re motho ga le bo hla ile monana le gona busumbone
1: ke o tsaba ga itse ya motho le pita ka ntana ka go tsheletsane
0: ha monate jwa ha re tle ke ba boela tse mo fina go fi le ka tle fire mlilo Peter Khobane
2: la chocolate lady e teng ga itse ya ka and ka utlwa wena le teacher ka mo le entate tips la ngwana mo rembole ka te thabiso ka mo le ba ma medical ofela o tlhoma mo metseng ba le teng
0: ga itse ditsaka bana ba sentse ke la moetse hle tsebeletsong ya lesedi mme a ke sa batla le go senya nako bana ei e sentse re ga setsa le yona ka mona re hoposwa ge 8 o'clock vele ha ofinyana re a tseba ka nnete go dinyane ya ofeta ga ile ga utlwa go FIFA ka tlasa bana ba IFA bo ba entse melao e metsha e o tla kenwa ka yona papa dintsa mohopo wa lefatshe ke melao e supileng ka ofela mme pele re kena o yemenya yona ke batla ke re kale mona go tlo motho mong a ga ya melao yona e ngata mana ha e sa fela na yona e tla etsa bolwa go be mpiman ba ikutlwa lona ke Afrika e menya melao yena bana beso le bona ka nnete melao e se le mengata holo ha re tsale ka wena Peter
1: ke a dumela ga itse motho o ba mengata ga itse ya se taba go mengata haholo ntho e tla e sheba haholo motho mong e ke tsepamisa mo ikutlo yona ke a hore na e tla neng ka mogana go e kae a ba ikenya mana jwa lekgetsi la motho ke gore na dibapadi di tla kgona na go e gopola ka ofela ka nako ene e gaufinyana e kana kgetsi la motho bane ga o ka gopola ona le ona kgetsi le ba buang ka ona one ba itseng ke a gola ga o yagelwa bolo la e le di-gold key la e le ding la di-playera di tswa ka grounding gore di gotlela ka grounding e tlo ba ntho ena ya motsotso kgetsi la motho ga o ka e sheba kgetsi la motho e tlo senya ntho tse ngata ga golo kgetsi la motho papading ya bolo gobane ke bana le negative impact kgetsi di bapading ka gona ga tsere bona o sheba ga tsere ka motsotso o ga itse lo re emele bapadi sikene ka mo sehlopa se ka go rua ntla ka pa sa go ga ntla ga itse ya motho so ntho tsenga tadi ka etsala metsotswaneng eo e mashume a mashume a tsheletseng ga itse ya motho go ntho tsenga tadi ka etsala go lo ga itse ya motho bona e se e ipile ka go etsana ya pa la ga tsere ho ya ka nna ga itse ya motho bona ha ona ntho e senang ntlha e nngwe e senang ntlha e nngwe ya bobedi ga tsela motho ntho nngwe le nngwe na le ntlha tse pedi tse ntle le tse mpe tsa teng
0: bana beso ke kopa fela le tshwara jalo ke re mabenkele a re gotla re tlo tswela pele
3: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
4: Haiba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. O na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase tse 18.
5: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tsadi papadi ho lesedi FM.
0: Mabedi ke na le kgaitsetsa ka hle fizimolo ile le Peter Khobane sumbona here le kola melao ena ya FIFA. Peter kgaitsena motho ile mabenkeleng le hore hene se ke botsitse mona a ko lahlele le wena go utlwa gore na maikutlo a ho ke a fe be sentse ke kena ho yemeng ya melao ye.
2: Tsokwetse di no ya ka nna ke na na hore hore melao e mecha e kene. O bona di ntse tseleng hore ba tsamaitse ba papadi ya bolo ba di bone. Ha o lo lo tabeng ena ya re ba papadi tseleng hore o tla bona ha tamile a tswe o kene se bapaditse se e be le gore o paroletsa lebala o tloa ka maane o batla o le gore wa lekankane ga o tlamehile a tswe gona moo aufinyana jale ke nagana gore e tla re tsaibela nako.
0: Okay, ebile o bua ka nako jena ntate re shebile le molao ona o reng mandatory injury weight. Sebapadi ha se ile sa lemala molao ona o re se tlameile gore se tswele ka ntle go lebala ka gotlhe gotlhe mme a se ile sa tswa jalo bonyane se tla tlameya go ema nako e ka etsang motsotso pele se gotela ka go lebala e le gona gore go se sengwe nako re shebile le gore ga e le sethibathibane se lemetseng molao onana o re go hang dibapadi sekebetsa ya bakwetlising go lo utlwa kapo motlhomong go nka tse dintsa dikeletso maikutlo a lona ka molao o
1: chocolate girl ke yone e ke itlhong ga tsida modi kere o tlo e bona gona jale o se o sena ntho ane re tlo e bitsa ka gore ke a free flow bolong ya maoto gobane ka nako eo kgaitsedi ya temalo eo ya sethibathibane ke gona bakwetlise re shebileng papadi re bonang gore re ka lokisa kae kae ka nako eo kgaitsedi ya motho ga re sa fumane monyetla oo wa gore motlhomong re ka fitlhisa tse dintsa dintho e leng tsa ntse re buang ka tsona geng ke di-tactical ploy go dipapadi tsa rone mmogo re tlhile papadi ke wa bothata ga etsela motho ane nako eo re bonang diphoso tseo ga o kgone go fitlhisa ka yona ga etsela motho ka nako ngwe mabala a mangwe a tletse batshetsi ba bangata golo ga o kgone le go eletsa go fitisa dintlha tse o batlang go di fitlhisetsa dipapading tsa nako eo ke bona le nako ya ntlha ga etsela motho ga etsela motho ke bona ga nako e ntse e ya ga etsela motho e tlo baka stress se ngata golo di-playereng tsa rona ga etsela motho taba eo ga etsedi ya motho le anxiety e ngata gobane jale ga ba tlo bapala tla sa gatelelo ba tatile diphoso di tlo bonana di le ngata golo ga etsedi ya motho
0: hei ga etsela mojolo boa engwe baneng motho o monalela ka onana wa 5 second countdown gore mokwetlisi o tla fana ka metsotswana e metlhano tlameile bolo e latlhelwe ka gare ya babele sentse re botsana le ntlheng yane ya dithibathibane tsa rona ga tseba go o nen williamse le sefo chaine shabana le gore ne nneng ba ke banke nakonyana e fetafetang mo o tshwore le bona kgatelelo eo e tla ba aparela kapa motlhomong ke gona gore dibapadi kao fela dinaga tsotlhese tlo ba le seabo di tukise megopolong le dikelelong gore jale jena ntho di fetoile mme jale FIFA e sa batla nako e tla nne e sengwe
1: ke bona go le jalo fela chocolate girl bana o ka sheba ke le o 80 ga etsedi ya motho re buang kana time wasting and restart gobane ga o sheba metsotswane eo e metlhano eo motlhomo moletsa phala tla ba phamisa letso akhaonta go tloa go tlhano ya borarong re tlo e bona naa kao fela e tlo baka gatelelo thibathibaneng gobane ga sethibathibane se qeta go tshwara bona tlamehile se bue se communicate le molao wa sone o morago go ba itukisantle ke taba bapala bona jale a sa itatile a kana se e le metsotswana e metlhano fela ga etsedi ya motho ke bona diphoso ke tlo bona ntlha tse ngata golo papading ya bolo ga etsedi ya motho a melao ena e ke
0: Peter Gaisena motho wena maikutlo a gao ebile sentse re shebile tlhakong la dithibathibane tsena tse pedi tse bafana bafana le gore ga ngata re ene re ba bone nakong e e fetileng gore ba na le gore gao ba e tshware ntate ba seke ba e latlhela ka gare nako e sa dumela jale molao ko ona o tlo go beya ka tlasa seo fisi a reng ke gatelelo
2: nna sokoletedi ya ka nna ke nagane e tlo o kenya dithibathibane ka tlasa gatelelo ka ga re shebe gore dithibathibane tse nako e di ntsenyaneng ga ba le pele ka dintlha kapa dintlha di lekana na kapa ga ba batla ntlha papading ga ba ka tswa fela ka ntle ba etsa e le gore ba ka pele kapa nako e kapa maemo a papadi a favora bona ga ba etse fela papadi tsala ga papadi tsala ba etsa dintho antle ba etsa ona molao o no tshoka o kena le ntse ba o etsante pele papadi e ka fetiwa motlhobong ba bangwe ba tlhole o etsaleng empa ba bangwe ba ka shaba ntlha fela bothata bo wa qala he ke mane mo ba qalang ba qale ba tshware dibolo motho awe a robale 10 seconds a tsowe ke tshwenyo ya nako eo
0: ga isela motho ntlheng ya gore dibapadi tsotlhe di imataganye le melao e na e be ne keke ya thusa gagolwanyane go feta nakong e re tlo kena go yona gobaneng batho ba ba nentse ba gatshe motlhomong FIFA e ka ba ile ya enaana ntho ena ba tsebisa melao ena le o e kenya tshebetsong selemo sa dipapadi se sa qala e seng gona jalo se o kenwa World Cup-ong
2: chocolate lady mina wena ha so gore baletsa phala batlhoe ba thutse fela ba tla nne ba bue ba le gopotsa gore o seka lebala ntho e tsena gore e tsala e seka lebala go setse metsotso e mekae ba leka le go bontsha ka matsogo e tla loka chocolate lady ga ona nako e tlileng e re ka reng ke nako e nepagetseng ya gore motho a ka tlile a latlhela dintho gore di e tsagale nako e nngwe le nngwe ke nako e leng gore ke nako e nepagetseng ga fela le gore papadi ya bone ntse bapalo
0: Mhm ha re sebeng ena ha ya di bapaditse tla beng di kwaela molomo ga tse ba ba bang nakong ya ofeta ho no tla botho ba gwa kana e mong sa buile mantswe a bontshang ngore o na le kgethollo ya mmala jolo jolo ke bona ihle batho ba bangata ba o thabetse molao ona le bona o tla thusa ho loka entleng ena ya go mohlomong ho fukotse di tlhapa ho fukotse di tseollo le o se hlomphanwe ka go o papadi
1: Tshokola ke nna ke bona ka re o na le ntlhate pedi molao o kgetsedia motho ya pedi o tla fokotsa mona mo re bonang dibapadi mohlomongwe le bakwetlise kapa dibapadi mmogo le tsona ba hlaisa mahlapa kapa ditaba tse ntse mpe tse sa batlaleng papading ya bolo ka nako eo empa go na le nako eo o tlo fumana gore ka letlhakoro le leng ke tlabe ke nkile ditaelo go mokwetlise tloa bankeng yaka ke lepola cash line ga ke fitlha ke isa ke fetisa dintho tseo ka mantse ya mang ke ikwaetse molomo ke bua ka nako e dumeletseile na gobane gona jala re ka ra gopotsang gore go se go na le thekenoloji e se ikene gagolo kgetsi la motho go na le di-video analyst di-dining analyst nako ke fetisang dintlha tseo ke le gae ke thusa mokwetlisi a le papading ya bolo ke bona gore na sebapadi se tseng se reng ga se fetisa tactical play go tswa teaming ye nngwe nka kgona go enka ka fitlhaka ke tsa ba setlhopha sa ka baeletsi jale ka gona gore molao oo ga o tlakise gantle go thibela nakong eo go nang le dikgotlhano tseo kapa o thibela gotlhe go batho ba bua ka lebaleng ba ikwaele molomo nna getse
0: mm-hmm ga itse da motho e tlakile ke kopa fela le tshwara jalo ke etse jene
4: gatiso ena o itlisetswa ke Hollywood Bets re a betšha gore o tla thabela go ba mona
0: ama ditlhaogine le mantse o metsing ke a se utlwa selelo sa gago ntlheng ya gore re batla re sa utlwane le peter kgwabane ee a ke tsebe mogala o na o reetsa jwang jale re ke moleke peter ngwaneso wankutlwa faya molelo ngwaneso re na le metsotso ya mmedi ga re phethele he kgaitsedi yaka wena o kgotsofetse le o kae ka melao ena e ba motlho mongwe o ne o na le gona o ka etsa molao kapa o kenya e meng ya melao tshebetsong e wena o ne o ka thabela o bona e le teng e kentswe mona o na le molao o ne o ka gashe o nana ona ba o sile ka phoso nna ne ke re kabe ba ntse ba o kentse le ona
2: nna ke naana gore ga jale ba lekile o sebetsa ka mokgone gore motlhomo le nna e meng ya melao e ba ikentseng ke melao e neng nka etsa diphetho tsa teng gaolo-olo o na wa gore motho o tla ba ikwetse molomo a bua and ba bua gantle ba re ka nako a koketsana ga ba re a papadi jala o bua le sebapadi mmogo sa gago ba re ka nako le koketsanang ka mantswe ka teng ga o ka fumana o kwetse molomo o bua le sebapadi sa direng ke mo leng gore o tla ithola o le ka mosing empa ba re re seke ra bua papadi ga e le gantle because ena ke yone e tswetsang gore scouto to football it's a gentleman's game re tlo e bona jale ka melaoe
0: fismolo ngwane o sa di beile peter kgwabane e kwa le ngwana mme ke a tseba gore e ne le tlile le tlhophisitse empa he la e tseba le a e tseba gore nako e e tsamaye jwang ke utlwisa ntle jena le ntlha e ne le e tlhalosang gaolwanyano gore jale recovery time bana beso e ka nna baka mathata sebapadi se e lemetseng a se se beeletswe ka ntle motsotso o nonong ka gare ka moo go e tsalang jwale obane motsotso fela o ka kena ntlha wena ngwane so jalo ka se ke botsise peter maikutlo gago ke a fe ka kakaretso re kwale
1: e mengata golo melawana e ne e keneng gaedira motho bane o mongwe gape o sa ntlhuleng gantle ko ona wa VAR ore gaedira motho ka nnete ka reviewer kapa ya overturn motlhomong dikarete tse tswileng kapa di ndi gaedira motho nakong eo gaedidi VAR e lo shelwang ke moletsa phala kapa go lo lekodiso gantle ditaba tseo re gopolo gore papadi ya bolo eno ke male me re reng the momentum ka neka wa le revenue ya papadi ya šwa gaedira motho le dibapadi ka botsona di tlalelelwa ke nthane ya exactly kgatelelo yane kgaitsedi ya motho le gore fele ka nnete le flow ka nnete ya tsamaya ka ofele ya papadi ka diemiso tse ngata tseo kgaitsedi ya motho tsa VAR le ona o kgaitsedi ga o ntshware gantle go gang wa gore go tla bentse o rebuwa nthwane le nthwane papadi emiswa
0: a e ngwaneso ke tshebetso ya VAR e fitlhile re tla e tsamang fela ke lebohile go lotlhe bana ba e sofitlhela re buisana gape nakong e tlang di qadile papadi tsa mogopa lefatshe ke a dumela ke gona di tlo qala a ise re le moeng wa dipapadi tsa mogopa lefatshe ke lebohile tlhe peter kgwabane le fismoloi
1: ra leboga kgaitsedi yaka
0: thank you bana beso Mamedi e gentse le kane hle bosumbona re tla bola ga tswela pele hape le tsona tsa singla o sane. Ska ba fetwa kitsotlhe tse re tla hle re o fetsona bile sentse re lelekela papa ditsena tsa mohopa le fatse. Emeng atamelo yena mamedi tla ne re itshware emenya yona mona le mane re nne re o hopotse. VAR yona wa tswa bone teng sa le qala o kengwa tshebetsong ntse le selo se o sa. Bele ha o shaba bo di kona kick o na le tse dintse leng re nneng. O na le o bona le wena re mpa mo a tshe ka nnete jwale e tla hlakisa tse dintsa dintho tse ka ntse. Re ntse le kane bosumbona mamedi. Negosi ya matsong a monate a roikat ntsaki motlong ke nako ya Nesu. Hallo Nesu.
7: Nesu we
0: go jwantle ka tolake
7: phetse hantlehle wena
0: hai ke qala utlwe ka reng ka thoela ka chaisa ka bo 12 wa tsebo ka dima fela o ganyana tse
7: o tsewa kutlwile moya ko kwano phahaming pele wa ngwang la ka dilata mo round ho tsena na mama
8: Kupa chelete ya hubona bafana
0: Ebelite ya
7: Yo, watso kogo wa dilata kwana Kere, ya Chere na lubo naka niti
0: Jwala otsu mere kadile jwale Kore, ay, hey Fela he, kibolwe jwala Wakot la ring, muna jwala na
7: Eh, yake
0: Lusa anin tereza che
7: Hamuna tijwa
0: Thank you, Ratola. Ka sebetse ntle utla.
7: Ke lebile hle bidise.
0: Thank you, my darling.
7: Asimo he. Mamedi ha ke di nanabela dithapo ba le ho tswa ho sibidi mo lefe le thabiso motlong. Le nna ke di nke ke di tshikeletse ka nqane bakeng sa monyaka gaolo ya dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashume a tsheletseng a na le metse e robedi. Nthabise mojaki le bona ke leo.

0: Mohale, ke matsatsing yana ke sa o bone. O ntse le kae?
1: O ntse le bizinyana baby ma. Ke matasatasa ke lokisa hona le hwana. Wa tseba business jwang ke re?
0: Okay. E ya jwang kgwebo? Ke a gola mekitlane e ntse e gola ne mmogo jalo le profile tsa gago.
1: Ahe, o tsebang ka investment portfolio se wena, o tsebang ka ntho tseo. O ne mosebetsi o botlhokwa go feta tšhelete ausi.
0: Tšhe, ga ke tsebe letho. Le wena se kang jabela tjena ka potso fela ya potso Mohale. Gona ga ne ke o botsitse ka offshore account tsa gago, o ne o ka nja ka meno mose.
1: Puleng e, e le gore ke eng se o sa se buleng ga e le antle Puleng? Ke itswetsa gore nna le wena re mona go tlo lokisa ditaba tsa rona wa bona.
0: Ga o letho ko jetse fela ke batla go botsa Mohale. Mme ntebaleng gantlentle mosebetsi o gae ke eng lapeng moo, ke nakwana jwale se ke mmona
1: moo. Ke motshwari wa lehae fela.
0: Oh,
1: o tlhokomela gore tsotlhe tseo ke di tlhokang di entswe le gore basebeletsi ba dipheta fela jwalo ka ga ke kopile. Mme o feta-feta mono o netefatsa gore motlhang o gutlang o fumane ntlo ya gago e be gantle baby wa bo.
0: Okay, che, ke a bona. Pejana o itse o etsa mosebetsi wa botlhokwa Mohale, e ka ba kofeng?
1: Yaano, ke tswile letsholo go thusa motse ona wa heso.
0: Oh.
1: Ke bua tjena, ke tikinisa batho petition e thusang gore kore ba boele ba fumanane botho le bana ba bona gape.
0: Ke ntho e ntle Mohale. Empa o tlo etsa jwang seo ka petitioning yana fela?
1: No, relax, baby. Wena boa fela ha motho wa gago a sebetsa wa bona. Wa bona, o tla iponela ditlamorago. Ntshepe, ke tlo gutlisetsa seriti mona surprise vey.
0: Wa tseba ha ke bone o tlo finyelela jwang ntho eo e batlang Mohale, empa he ko lakaletsa katlego.
1: Bule, mamela ma baby. E se gale wena o ka nna iphumana o le mosadi wa motlotlei.
0: Mohale. Mohale, wa tseba ke nako jwale go hulanya maoto.
1: Ah, ka eng Pule? Ke o jwetsitse gore ke tla o tlhokomela go fitlha re arogangwa ke lefu.
0: Mohale.
1: Bona, ke tle tlela o bua golo wena. Tshwara mona, bona ko reketseng. Ke ntse ke o rata Pule mana.
0: Atšhe Mohale.
1: Ao, ke eng? Ga o e rate? Ga o sa rate mpho wena njoetse gore nako o
0: rekelemotlhomong
1: necklace e bitsang le mabenyane ga se ntho tsa gago o batla ke o ne eng Puleng bua fela ke o etsetse ntho e molengwe e batlanana mana
0: Mohale se tlisitse mo nako o tsebisa gore ke batla re qetelele puisano ya rona ya tlhalano gantle batsa Mohale se ke bile le maqhwetha a ka mme ba qadile ka
1: ditlhophiso
0: Mohale
1: wa qala
0: ke qala Mohale
1: ha re mo go lokisa dintho
0: a Mohale ke batla tabena rona e fele Mohale e se le nako jwale
1: Puleng Puleng motho aka
0: a
1: go bue le pelo ya gago ke eng ka wena ga e le gantle o batla eng Puleng ko rekela mabenyane ko rekela dikoloi ko etsetsa ntho e molemo o batla eng Puleng
0: ga ke a kopa gore o nrekele tseo tsotlhe tse ntse o nrekela tsone a kele o nrekela tsona ka go rata gago ke kopa tle o bue le maqhwetha a gago ntho ena ka o fela e fele
1: o go jalo
0: o batla ke reng
1: ke hantle Puleng ke hantle sala jalo.

0: hele njaneso monna ke atla go bona o tsofile ngwana a mme ka tseba e le wena ga bo fane ke mo tsebang ba tseba ke ile ka ukwa bohloko ke tsela yo ole o thefogile ka dimo janeso ka nnete
1: wa tseba ga se gore sena se setšha go nna brother Big motlhomong wa tseba ke ile ka thefole ya jena ka baka la gore ke ne ke sa lebelela gore modiei ka gara botlhe a ka nketsa jena oka ke ne ke utlwile botlhoko ka baka theola moyogo
0: wa tseba mošhaneso le nna ke le jenana ke ne ke sa bone gore na re tla tswa jwang kgobeng ena ka nnete bofano
1: yano ke ile ka nka nako ke nagana brother Big ebile ke sheba tsotlhe se e tswileng ka lepitso laka se ileng sa boea oka ke ne ke sa robale fela ke bitiwe ke pelo hei motho o leka go ipata ke leka gore ke letsetse bo mang ke leka gore ke bone ke tswale jwang tabeng ena ke leka o lokisa ka mona le ka mana but ko e tsetse
0: hei monna wa tseba ke amakara gobane ga ke tsebe gorena ntho tsena o ne o di etsaneng gobane ke fitlhile mono lape mono o robetse o tshwana le motho ya kulang
1: o tsebe ke motho wa bosio ntate nna a ke robale ke selalome sa bosio ke tsamaya ka mafipe ga masea le basadi ba robetse nna ke a tswa le tla tšhaba le mphumane ntse ke butse matlho ntate okwa
0: wena ke ao tsebo wena e
1: se ra se ka ithetsa senana e gore se mphumane a thiaiko nna ke ga bofano ga ke mmae ke last man standing le wena wa tseba brother Big ga ona gore ba kanketsang ntate never ke ntse ya setsuing
0: ke ao tsebo ga o kompolelela jale o kgonne o fitlha kae
1: re ke o jetse oto o ntlamme maoto le matsogo ka gara šhelešhele lena nkutlwa nke ke ka tswa go lona ke sa tšha brother Big empa ke ikemiseditse go tla boa ga ke na probleme this is not my first time brother Big ga ke fitlhe polotiking mona monka diwang ke ntho e nnyane ga kana-kana never empa you'll be amazed ka seo batho ba se buang ga ba nagana gore o wele
0: o tshotse tlo ko wetse batho bona ga ba qete ba tla dula ba ntse ba bua ko jetse ngwana momola oo ke bophelo
1: yanog le ga o le jwalo wa tseba sena se nthositse gona jwale tsena ke tseba gantle gore ke eme kae ke tseba sera saka ke tseba le motho ya nthatang le motho eno yo se ipati a itseng o tla etsa damage control bakeng sa image yaka jalo ka majoro le moetapele le ena taramonyana o sa kene ke tla tlameya go mofa lebitso leo e tla ba lona le nka melato ena yotlhe ga e ba ke tla boela matulong wa tseba kore dintho di kgone go gotlhela matulong ka pele ka mantswe bang gobe le lebitso le tla jara ntho tsena kago fela a bona gotlhe go dula go na le di-fall guy wa tseba kere
0: wa tseba ke olotse ke mošhaneso ke rata ka tsela yo sepati a o phaleletseng ka yona monna wankutlwa wa tseba ke ne ke tshoile gore mona o tlogelela mosadi a o phunoge ka baka la masawana fela wa tseba
1: a kere wa tseba basadi ba ratampe o ba important kore in fact ga tseba gore o tlhoka thuso ya gae ke nako ya tla o atamela gore fela wa tseba abe le significance bophelong ba gago sepati mo tlwelele nna brother Big ke eno o gotletse lapeng hang-hang ga a ne a utlwela ebile a nagana gore ke ya motlhoka
0: ke rata jwaloerata jwalo
1: ebile wa tseba seo e se kgatile mosebetsi wa ka ka gafe wa utlwee
0: bone tlokomela o seng ke sepati ga bobebe fela jenana
1: no
0: a wa lebala go bona molemo wa gae onkutlona
1: ke bone sepati ke mosadisadi
0: o ntse o etsa jalo ka e kare wa iketsisa mona a tho o lempetse o le jena
1: gana ntho gana ba reng he bana ba bapalang dikalaneng e re phela nakong eo botlhe re leng dibapadi bononong ba bophelo a kere wena thola o shebelele nna ga bofane ranting ga ke performa my magic ntate
0: empa ga bofane monna o etsang le moleko o tshwanang le oto man fela he ke na le tshepo ya gore ke yena yo jwa dintho di tla salang le yena ga o fana ka lebitso e be yena the fall guy
1: yona e etsagetse brother Big oto yena ke le mmenemene la o qetela empa o kopane le thaka ya hae this time bo madima be fela ke gore modia go tong kana kwana be satani eno ka nete tla mme ma utlo ane eno ye o tweng ke mo hau ka mela tuena yo le
0: o re na wena
1: mo ma go fata wa bona me haruena ya ngwane ha wena tla re ha o re o tshwaga o tuka mona o thole o re o hlalela lebitso la la mothe la mo hau
0: o
1: me mo ba ne bo siu o to he o mphile hlo ya gae gore ke be palong pula sitseno di mabitso a mo hau le di nepe le di video ntate ke a bolella so e tla re ha re tla tshwara o to o tla bo hlenda mo hau
0: jwale wena monna wa le kholo le mene mene le ke kwetla sa
1: ya ba
0: di on tsaba na isakile monna
1: ah you know hen
0: mo soko me
1: for now na ya I can a problem it's not my problem everybody ha ho ke tla me ile go tswa re sensena that's my problem me hai ba ke tla me ya ka ne di go tola ka mo hau le teng he ha ona to problem
0: ke a utlwa mwana
1: ne
0: ke a utlwa empa he ntshepise gore he o ka se le matse mo diehi le ha o ka kwata wang ka pa tswa wa utlwa o hopola re ngwane wa motho o tswaletse le sia monna
1: ya no ke romme motho ra lo ntlholla bona a fumana ei ei hono tsena motho fleteng ke patalang yo he modiei go re o nyatsitse ha qeta o nyamela ka ngwanaka fela he ke a o hlapanyetse bra le biki nka se amele moriri o hlohonya hae
2: tsetsa ha ga ntiki ebe ke tla fella ga ile modie se fetu ke gaolo latela ka mo

0: Ntshabise Mojaki re lebohile haholo hlele moifo ohle wa hao wa monyaka le ho sasa ke letsatsi ke metsotso e le shome le metsi supileng ka morao ho hora ya borobedi e re ke fetise mabenkele.
1: Buma Mputi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Buma Mputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Lesedi FM ke molelwa ile metsotso e le shumele le nan le metso le shumele metso go bontswa ke ka mora gore na ya bokobedi ke tlo fitisa mabenkele hape go tloha mona ho ya pele ke bone na nthotsa ka ibe ba le ke di qala hantle ka mogwaletsela e feng go itlala ditlampe ya mane horeng ya le shumele nan le metso e medi e re ke buele ke hla hape ka mane ka simusu ke bone na sona ibe se mfupareletse
1: ngwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hai mamela he nana ke entse bonnete ba hore wena le karabo ha le na sala le sotle ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela ba nkgutlisetsa hai ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa sadaka hape ba fana ka tshelete ya ho le hlokomela wena le karabo
2: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
0: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo e bang o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala. Silumi ho bomme ha ba ile matsatsi ka bona o hlatswa madi le o fana ka phallo e hudume ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le bakeng sa majwana a diphio ke bolela ka di kidney stones. Sirele di sensa se solenyoko le ho thusa bakeng sa malongeletso a opang le serame sa masapo. Hape ka bosona sirele di se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula ka nnete o kgone ho phahama le ha o thuwa kula. Se ka bo so rapalla. Bana le sireletsana e le moriana wa bana wa bo mososo wa bo bosunki ba banyenyana o sebetsana le ho ntsha tshidana ho bona mono ha ba qeta ho hlaha le ho ntsha le besengwaneng ha huswa le bana ba nang le leta le lengata le ngwana ya kgathatswang ke manyowa le ngwana e bang o dula kula nako le nako ka baka la ho kgathatswa ke letswejane hape ka bosona sireletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana o bone ngwana a ja a rata dijo le poropotlwana e ditshobotsi tsa masea. O ka fumana sireledi Super Healthcare le sireletsana hohle Afrika Borwa le Lesotho. Seo lokelang se etsa ke hore o letse kapa WhatsAppele nomoro tsena tsa +266 6212 0662 +266 ebe o penya 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371. Sireledi Super Healthcare ha mmoho le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba dikgabane Herbalist.
3: Dumela momamedi wa Lesedi FM, ke nna TJ Omar o mametseng tswa ke mokamo. Se teaching in the house of Mamorato.

re mmoho ho le sedi FM metsotso ile mashume a mabedi metso e miraro ka morao ho hora ya borobedi sebeletswe na ke le sedi ke mollelwa mollelwa wa ntswa ke mollelwa wa momamedi mollelwa wa sechaba nna le wena ha hle re phukalle ke tla thijwa ke noto tsa netse nne ke bua ka hoga ya le shemile na le metse mmedi ka gitla dingata tse o go itla hle re di tshokele seung bona go lena la re mmo ontso se ba le kgwebo e teng ka hare metsotsonyane e mehlano ka mora hora ya borobong ke mane mo go tlabe re shebana le tsane tsa lena ka la motheo mona ke re bua borapedi ba moetlo ba bo Afrika ke ke re tlo sheba taba mona ya banyalani ba babedi ha ba hlalana cheka mabaka a bona ha ke shebe batho ba babedi bao ha bona ba hlalana ho sala ho etsa halavang ka bane ba robetseng ba e bang ba ile ba bakopanya bakopanya badimo ba bafukeng le ba bakwena ha lona le tlwelelana lona ba ntseng ba phefumoloha re shebe made batho bane ba seng ba le sebopego sa moya a ke re bile la nna la tlhaba la tlhabisetsa ka nqela e la kopanya diboko ha ke shebe hezboko tse diboko tseno tse ba lejala dikopanya gobane ba seng ba nkile sebopego sa moya bona le ba gola bang ha ba ba golwa kapa tshe lona e lona le ka nna ka nnete mo le mo anhula ma hulelang teng a nka ketane ya ha ye mo anka tshwene ha ke shebe ka nkano ba ne bile ka nnete ho la ba ha jwa matlala ke bo nkgono ba re matlala ba bona ba ba shwele ditso ha di ba bona ka pakatsa majwa mabitla ben ba di go montse ba lla ba re na tsa bona di a tswalaneng di a te di ntshetsa mogole pele ka lala le ngwana se ho ka hatsela ngwana se ho hana molongwana ka re ke bua le ena ha bui feta o phekole nna ke khathe ntshantse tshuli ne he ba di motle le bona ha modimo o thaba o thabela di galapa go ba tsona di a buseletsana tla tla matsholo ga mmuluki tlatla metsi o etse ke le dubane ke le dingwe ntshafatsa ditšhaba tsena di tswa go wena mmopong ebile di tla gotlela go wena meagong ga ikebe lesedi be ganya be malola lesedi le tšhabele bana botlhe ba ga mmuluki ke tla e sheba taba eno le ntate molala mane go sisiu metsotsong ya mashome mararo ka morago ra eo ya borobong ke mo o teng re tlang go shebana le taba ena ya sethepo be ntse re shebile letlhakoro la ka mokgwa go utlwisisang ebile go ne ntse go lokeletseile ntate o tla hulela o tla nyala basadi ba fetang a le mong re bile ga tseba go na le diboko tse bang ka nnete eno ga o iputsisi yona ehlile ke ntho e phelwang mono go tlwa go bagologolo ba bona ee re nne re bone mona go bakwena ga e bona go bo bataung e ya o nyala sethepo a bona ha ebile ga o batle le gore re ba botse ga re tlo ipatlisa ga e ba o nyetse bo taung mono kapa bakweneng mohatsa ga se o nyale sethepo o santsane o le ka kwano lala tshwara dipege fale re tlo sheba re shebile motho yeno a e bang o la nkua sethepo yeno a e bang go thepoditswe ka ena e le mme e be ntse re bua bo ntate e tshwanetse re sharelele le rona re be le ba fetang le ba leshome le motseng mmedi ba fetang ba ntate ya polo hela lona e papa a go utlwe na letlhakoreng la ka mona ka go boma mosadinyana yena eno e bang ka nnete ke ena motho e bang nyetswe sethepo ke re tlo utlwa maikutlo a gae ka seno ntho ena e qadile jang ka tsela efeng motlhomong banana ba ka se le ka iteka a re tsebe metsi a le kwa ka lege kapane le e shebile ba lelala e nagana ba ntaba e ke mpa ke botsa fela re tla iutlwa gomedi wa rona o teng mme Lilian Molakeng Hlopho wa utlwa ke mme Lilian Molakeng Hlopho go tsona le seboko se e seng se e petšheletseng seo e tse tshwana fela o se o kare motswa ke mpesi motlo o utlwa tšhe empa fela ke sa kena ka tsela ya sethepo
Jwale mme le ene o tlo go tlokela taba tsena ntle re tlo buisana le ena mane ka mora hora ya leshome re na le educator development ke lenaneo la thuto le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala. Athe o reng ya leshome le mosolomo wa zamanta la bobedi tjena ntswa ke re tshohla taba mono ge ke re itekole fela e le hona ho bontshana mabaka gobane thebe e sehelela hodima ye nngwe le mophekapheka wa noka ke ye ke tlalose o tlatswa ke dinokana. Nna ke ntho e nepagetseng ka wena. Ke tla ikoka gore nyalo tshomelo mo tsotse ke re ke be ka fuleng ke ntwe ne pa hetseng ho ya ka wena hore ha o nyalwa ke monna e mong eo e seng ntate wa ngwana hao o na le ngwana kwene o bo nyalwa ke ntate enwa e seng ntate wa ngwana enwa a nkela le ngwana enwa ka nnete ke ntwe ne pa hetseng hore o tsamae le ngwana hona le kgatiswe ngwe ke tla hleke re tlo ela hlala fela go bontshe hore na kotsi ya go ka nyalwa le ngwana o sontse o tla o tlang o mopepile e seng le wa mo che o ka nna ya ba o bile le ngwana ntse le heno e bile ntse ka lehlonono ntata e be ena bia o nyala nako o nkuwa ke motho a sa o tlwang o go bile lengwele ho hang jwale ha o sonyetswe ge shebe ha o so ile bo ya batho bana kgatiso e ke reng ke tlatloedi bapala ke ya ngwana kateletseng motswadi wa hae a tlhokagetse a sala mono lenyalong la mmae ka nnete ke la ukwa e le masisa pelo ya mantseng jwale re batla ke le shebe bo mokele pele leng ka qeto hore a o re wa nyala pule o nyala o nka o ihapella le namane re shebe he re shebele le pele bane tseno ha re ke be ratulu ditoka hore ho sana ha ke tsa ma ho sala wetsa la banga bana ba ka ha se nthwe re batlang ho ikoka kapa ho ibua kapa ho ithophela ona ke hona re phamisang disebele mahlo a so hela nye o se ile bo nna ba tlo utwetsa la banga bana ba hae le wena ona ha ne mohlang o ruwang bana ba ba ha utwetsa la nka bona ke mangwe mo tshepelang bona ke tla ikoka taba eno ke tse bang ge di fupere go lenano lena la sisiu simbona e re ke tsibule ka pine monati kwano malome Vector o tempo keletsong ya mmino simbona DJ my DJ DJ lava se ke le buile sebidi mo lefe Thabiso Motlong ke le buile hle ke yena na tlhophise leno la dipapadi utlwile le go sasa ntse le letsatsi a thitsietse mohala di uteng gore o nna ntse a re balela ditaba tsa gore a bo go bonetsa gora yane ya ya le shume ke utlile bo mokoni mane afternoon ba tshwere taba e kgolo ntse batla iya ho yena e re kokang fela ntse le taba ya gore batho ba bang ba ka ha go di kamano ba bang ba lenyalong o mo no ka mmele fela ka maikutlo ka maikutlo a gala hladile gala movile one ka relationship eva e mongwe lenyalong mono ge mmona ntse ke na tswa ntse a ina a hlatswa phea o bo bone ka nguna le khotso ka gare lo lapa leno a thimetsi metledi o tswa motho eno a se ba le ke le modi putswa ebile ha o ga di ba le tshwantse a di hlohlogore a o no re nna a sempa ke dutse fela ba bang ba tshetlele mabaka ge dulisitswe ke bana che ke dulisitswe go tla nna mpata le nngwe le pedi ditharo hantle ntle gale ke movile one motho ke mo sheba ke sa ukwa next ya ke sa bona letho ne se motho e re senatla.

0: 0800 5007106 1 kapa yena ya 0783694161 0783694161. Maboloka Herbal Tonic.
1: O mametse remoho Holesedi FM.
0: Nnete ke la re mmoho tshebeletso ke yona lesedi e re re kgutlele ditabeng tsa rona. Ntate Molala, ke boetse ko amohetse hape.
2: Dikgomo nna ntaki le mokgotsedi wa lesedi FM mesiing magazine a tsentseng a le dimedisa ke ngwana kgomo e tshwana e ne di sebeletso mo go amadume otlhe mo o leng teng o mametseng o le gona teng ka baka ditsejana ga gona bothata gobane basotlho ba re go ikia ditsebe ka lesoma jale gana jale ditsebe di ditse ka sekgowa sena sa gana jale go tlhotse di headset o ikie ditsebe ka lesoma fela o tla bo mametse ditaba tsa botlhokwa gona mono dikgomo nna ntaki.
0: Ntate Molala, monna le mosadi ke bana ba nyalane e be ba nka qeto ka mabaka a tsejwang ke bona gore ba hlalana. Ga re ke re shebe ha bona ba hlalana ba ntse ba phela ke re bona ntse ba le nameng go sejetswa jang go agola badimo ba bona gobane ka nnete o fumane go ile ba ga qeteletse go tlhabisetswane malapana lane la tlhabisetsa la bo moshanyana ka nnete ga kopangwa diboko tsena gwa jewa matlala ba thotseng bana badimo ba bona bona le bona ba agolwa kapa bo e sebetsa jang letlhakogong leo a ke re kene ditabentse.
2: Ke gutlela morago basotlo ba re pinyane ga e senye motse ke kgakgolola mabitla ka jeno lena gobane jale re tlo bua ka taba e leng gore batho ba bangatana jale ba na le potso ya teng mme ke tse dingwe tsa dipotso tse ngata tse fitlhang ka go nna ka mona ke batho ba tampotsa gona jale ga motho bile ga nyalana ga kopanngwa ka nku ya kwae fa e tswa matala fa tadisa magadi wa etsa dintse tseno kaofela ke na le mefuta e mengata golo ya manyalo manyalong a Sesotho ka na le mefuta e mengata golo ya manyalo e leng gore re kile ra bua ka yona gagolo empa ga re sheba ya mantlha mono manyalong ano kaofela o tla fumana gore go ba le bagadi go ba leng fela taba ya botlhokwa ko gore nangwe ke ga e fitlha ka gago le lata e sadiela nku ya kwae na e jesa kwae e leng yona ya mantlha e e tsang gore motho e na le moametse ka madi ka gago le lapa dinang mme ke na tse dingwe tsa botlaba tsa bo etsang ka ga e le lelapeng le e leng gore le gapa ka nkatana re ya kgona go di etsa dintse tseno ka gofela ke ba le matano ga o di etsa empaneng malapa a mangwe tsa thola a kwalelang tianong ke bo santse ke tlana kobokobo dinageteng ke lelapa la mogofe mme ga e le lelapa la mogofe ga re kgone go etsa dintho tsena ka gofela ke a basotho ba tla re monyala ka pedi o nyala wa gae ke nane mo go etlang ga motho a nyalwa ebe go kolokisa dikgomo tsa lenyalo godima lesaka mme o kolokisa dikgomo tsa lenyalo godima lesaka keo ga o ntse o kolokisa majwantse otho ena e tsa maroma eno e tsa rangwana eno e tsa omogena eno e tsa batlhalane ka go latelelana jalo dikgomo nna ntsaki ga re kena kading ya rona ka batho ba babedi ba nyalaneng ke le mme le ntate gobane boemong bo ba seba le go bona ke mme le ntate kale ka nako yane ba salanang go etsala jwang ka badimong ka kwa badimo ba agolwa jwang gore ebe batho ba ba salane basotlo ba masotlo ba ne ba re tlhalano ga eyo gobantse e mese ntlo e salang ga ngata e ne ba ka angwofe setshoa taba eno e ka e sagala metlheng eno ya pele empaneng gana jwa dimetlheng ya mogao tena re fumana tlhalano e se ka diketwana e se bapala bosenyo motsheagele ka tinage fela batho ba tlhalana nako e nngwe le engwe ga ba shebana fela gore na ba nyalane ka dikgomo go phetesitso ga e tsangwa e tsang ga ba shebana fela e sewa goana re tlolela taba tsena tsa magota tsa dikereke tsa dilisadi re wela sesothong jolo ka basotho ka lenyalo la sesotho re tlolele diso tsena tse dintsengata tsena tse e tsagalang kale boemong bo ba lenyalo ga batho ba seba nyalane jane go se o fitlhelelane taba ya gore e seba temane ke tlo bua ka batho ba babedi ke tlo bua ka mme ke tlo bua ka ntate mme ke bua ka bona jalo gore ke tsebe go emanolola gantle re e kgakgolole gore na jale ga ba salana e ba ke mme a salang ke e sebetsa jwang ga e le ntate a salang mme e sebetsa jwang mme dintho tse tsa etswa mono ke diseng gore re arole badimo bane ba ileng ba kopanywa ka madi ka mane ga o ntse etsa ditlhabiso o etsa dintho tseno kaofela go tlhajwa diphoofolo gobane basotlho ba gale ba ne ba re ha o le nne ka po o le ntate o sala ke batla o khutise phoofolo e le ne o tlabela kwae ke batla o khutise diphoofolo tsane tse ne di o tlabela lekama le kopanyang magadi ke batla o khutise maphelo a diphoofolo tseno mme ne le taba e thata gore e le taba tseno di ka etsala ka gore o khutise bophelo ba phoofolo jale wa utlwa gore go khutisa bophelo moo ga se ntho e ka ba etsagala go itsa molokong wa bonelo wa botlano o latelang ga se ntho e le ka etsang eo kare ntho e ne e etsang ga re kale ka ntate a sala ga e ba ntate a fumana gore jale o sa a lekeile ke mogaka gae ka mona ka tlong ke molekanino wa gae jale otse a batla go mosala ge gopole gore lenyalong la matathaka lenyalong la matathaka mosadi ga se wa monna mosadi kua lelapa mosadi kua lelapa jang gobane gobane ga o ntsha dikgobotsane tsa magadi kao fela o etsa dintho kao fela dintho tseno di etsa ke lelapa ga di etse ke monna mosadi ena e leng motlankana ya nyalang mogotsana jale ka gona morago tena go sontsha tšhelete tla fumana ka nako nngwe batsadi ga bana tšhelete ga bana fela ditšhelete di tswa go motlankana ya nyalang ka baka la gore go ana le gona gore ebe o feletsa mosebetsi e itseng kapa go na le matano a itseng fela ntho tseno kao fela di ntse di balwa e le tsa batsadi gobane ke lenyalo la gona la matathaka mme mosadi ya nyalwang mono o nyalwa lelapa jale ga motlankana e leng monna e leng monna mosadi eno a se a re jale at ga ke sa ikutlwa go phela le mosadi eno go fitlha ga jale go tsong o lekane lelapa le ne le jetsa motlankana ya jalo le re go ena ga e le mona o tsore o atswa ka gare o lelapa lena la mmatebowo jale yo oa mosala le ya agoana mo gaele ntlo ya gae mane kapa wena o tswe ka gara lelapa lena oo gaga ntlo ya gae mane e mo tsie ka gara lelapa lena ga e ba bana ba tse ba le teng kapa bana ba le tsilo o ne o tse o tswe ka gara lelapa o ithaela lelapa le leng mane gobane enwa mosadi koa ona koa lelapa la gona mona mme mekete yotlhe mesebetsi yotlhe ebe ka etswa mona ga molala o tla tla mona go na le tokelo yotlhe ya gore a ka tla a isa tsotlhe mono ko wena ya salang mme yelo ka ga e le wena ya salang ya tswang ka gago lelapa la gago tswa ga go ikaela motho yo mongwe kwana o batle molekano wa gago e mongwe enwa koa gona koa lelapa
0: ntate molala ko o tshwaraganyane fela re fetise mabenkele a re khutla mona o tswele pele mamedi e re re tlae ka nqena re khutle
3: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: re mmogo le ntswaki roikat motlotlo ga e le ya robetseng yena ke botlhasong ba
5: gae
4: lesedi fm ke molelwa
0: lesedi ke molelwa metsotso e mašome a mabedi motso o mong ka morago rena ya borobong ge ntse re busana le ntate tshwane molala re shebile go na banyalane ga ba tlalana go sebetswa bang letlhakogong la badimo ba bona mme o na sa ile a isupa gore ka nnete mosadi wa pele wa matswathaka ke mosadi wa lelapa leno he ga gona goge e re ke boele ke gutlwele go yena ntate molala o ka fela pele
2: dikgomo nna ntsaki le momamedi wa lesedi fm jale ke ga a se a nkile qetong ya gore jale ga re sa batla go phela le mmema o tla mosia ka tlong ka mono kapa go lelapa le re a mo gaele ntlo yane ya gae mme a sa mo gaetse ntlo eno ya gae ga e ba e se ba agoane jalo ka thalano eno ya bona o tla ba le bana ba sagang mono bana ba mose e tsele ba lelapa e tsele ba ntate ena eno a mosadi eng ba ntse ba tsa dija ka mabitso a lelapa lena se ntse le bana bano re gopole lenyalong la lebota re gopole lenyalong la lebika hao nyala le dika hao nyalwa le bota ke iri taba tse jwa lo ka le sa go lanta te ha ami atala o no go fitse jwa lo ira ga re go tla dipatela molekani yo a ba kwantiana a motho a ka phela le yena mami fela yo no go tla sala e ke le o le la palwa lo ke bua ka ntate mona ba re ha re ka ka le sa go lanne ke ne a tsalang mohlomo o tsala jalo gobane a sa bona gore a keke ka phela le itatino keke ka phela le tshwane go andare eke ya motlotsa bophelong ba ka ke a sala ke le yena a salang ha lelapa le tsene le utile tsenane ditaba ka ofela ke ba mme o a sala jalo kapo e le mme o ka ngala fela e le o sa ije e le ha sa kgutla ha se ka go report-a ka mona motho ona re a mo kedisa letsang letsang ha re motho o le gore na go etsala jwang ka ena jale re fumana gore ae mona o ie tlhalano e teng le yena a sa bua mantse a jwaro ke mane mo e leng gore batho ba bangata ba re e ka ga go laa sa jwa phoofolo ga ntho tsena di etsagala kore re sale phoofolo re ke ya gole batho bana ka badimong ke ga go jalo ga go tsweletse jalo ka sesotho sa matsotso ga motho a ne a sala go etsa jwaro go ne go itelwa motlaba go itelwa bojala go gatholwa bojala mono mme bojala bono ga bo gatholwa bono ba le kopokopo go tla uwa nagemane fela tsele go etsa dikgo tsena ka ofela go tla jetsa bagolo ba bona ga ya madina le omane ba tlitlhe ba tsedise bagolo ba bona gore ka kene lena mmatebo o tsile ka gago lelapa lano la molala kare ba ya dina le ong ba tlitlhe ba tsedise taba tseno ga baka ba tsedisa taba tseno ka ofela go a tlala go ritelwa lwala lapeng mane ga o ritelwa lwala bono ba lekopokopo go uwa nagemane ga uwa nageng go na le fate nagemane e se e bitswang motlhakola mme sefate seno sa motlakola se a gua se fitlha se tsiwa gantle se le phutlwana gantle ga se tlatalotsa phutlwana eno se tla setswa matsatsi ano a marago pele letsatsi eno la gore o tlo tla go petela ditaba tseno di fitlha ga a jala bothotwa bo etsang bo etsang ebile sona sese se fetlhile matsatsi a marago nako e jala bothotwang mane motlaba wano o ntshang pele jala bothotlwa o tlankwa ganyanyana o tshele ganyane ka sephutlong seno sa motlakola se ntse se setswa ka lelotlhwane gore jale taba tsenana motho enona mosadi enwa e leng mmatebogo o tswile ka gago lelapa jale badimo bonkgolo le bontatemogolo ka matlabogong a mabedi le tibise bane bakgotsi ja lona mane ba ga mokwena ka mane gore ka mona ka matebeleng o sa tswile mmatebogo jale ga e le mona a se a tswile ka motlakola ona ka sethoto seno sa motlakola se ya motlakola ka gago lelapa lena ga re tlhakole bana ba gae re tlhakola yena le tsotlhe tsa gae le tse bangwe ona diense sentle ka ofela tseno tse tse di etsaetse se ya dipuela empaneng tse bangwe ona tse o di etsa se ya ditlhakola ka ofela le yona ka motlakola ka ga go lelapa lena jale go tla tsepa sethoto seno sa motlakola go setse motlaba ganyanyana ka mono jale e le mane mo e leng gore ke letsatsi ya mosebetsi gantle jale rere jale ere a montsha ka gago lelapa lena a le teng kapo a le sia santse a itsamaise jale ke mane mo e leng gore diphatlho tse bang di teng ka mono motho yo mane mo a ne a robala teng go tla fafatsa motlakola ono ga o ketsa go etsa jalo diphatlho tse bang tsa gae di teng tsele di tla gongwelelwa go yena ga e ba di tla gongwelelwa kapo di tlisa di fafatsa ka motlakola ono gore etlile re tlakola sotlhe sa gae ka gago go lelapa lena la molala jale ebile go nkwa go kgona kuwa motseng mane mo metsi a tsamayang mme ga re fitlha mane mo metsi a tsamayang ge re ga e le mona mmatebogo ape a tsile ka gare go lelapa lena la gamolala ge ya motlakola tsotlhe tsa gae di tsamaye le noka ena ga e rabone re sebedisa noka e kgolo jalo ka phuti kapo re sebedisa noka e kgolo jalo ka phuti ya tsana rabelela gore di tsamaye le metsi ana kuwa mane mo metsi a tsamayang go fitlha go tlalwa motlaba ono o kopaneng le sethoto seno sa motlakola go tshelwa mono gotlhe di tsamaye le noka ena ka ofela go a fitlha lewatleng kwana mme a se tlhole a gutla a beya leoto la gae ka gago lelapa nna ke mane mo e leng gore gae bagolo o na le ntho e ya gae e fetseng mono le yona ke fokwa ka mofakola ono mme ntho tseno a tse di tsamaile dinoka go a fitlha kwana lewatleng kwana mo medi a felelang teng ke a tseba gore motho eno jang kapelang ga a sa tla gutlela ka gago lelapa lena ga re sa mo tlhoka ka gago lelapa lena fela bana bao a ba fetseng bona ga re ba tlakole ka gare lelapa lena gobane ke madi a lapa lena ge go tsira gore ngwana kuwang tate ga se namane re re namane ke ya kgomo ee ngwana kuwang tate madi ke yang tate mono ke e le lelapa la rona bana bana ba tla sala lapeng mona fela mma bona a se a sa kotse ka gago lelapa leno mme ga o etsa jalo go etsetsa gore go gang le ga o ka teng a sele a sola a gokela ka gago lelapa lena di phatlo ka pomane mo tsoma na ba bala ding le di pija tseno ke a me a di tsebisa di a tsapa tsa ka mo tsapa la ono re ke tla kola tsotse ka a ka mona le taba yeno e a ga ne ba ka kona ka ba ding mo tsuyeno le ha o ka ding go tla ikela le mafati yana ka opera a ke ke a fola a khutela ka go le la palina go fihlelletse ya re ka tsela yeno e jalo ke go a gola taba yena ka go di mo ka mona ka mo se se pedi ka mo se u mo na u ka kwana mme ha re ka ta hore a gola ka mo se u mo na u ka kwana ka ha ti putu se u se ka re si a gola ka kwana ka ba di mo o go pola go ke di go mo tlo di mo mo mo mo ba so to ha u yetsa mo tlaba o le ke ra go ba teng mme mo tlaba o o tla se le di tsa go tlaba taba tsone ka o fela o ke di tsare di ena mo ga di tsaba a ka tsola a go ka tsela di buela di tsabe mo laisa di tsabe patana e se tsang e yang ka bona ka ba di mo pero ka halo go pola go ka tlo nya go ma ya se soto o na le mo e di yang ka ona mo tsakola o mo moti go ena mche mo ka hali ka di go di ka matati mo tsakola wa tsena pola le tlalo wa se tlo sa le malodi ya mgao ga le ge mo tsakola wa tsena pola le tlalo ke bua ka di taba tse tsa ke ba di ka mane ha o se di ka di ntho ka mane ka ba di mo ke tsene di go to e be le ka go lo yo mo e re go ka ntla pelong ya ne a gona ya tsotso ke ya bontsha go tsakola ya tsotso e ne ke di mela gore kae go na le mo go tla ka ne a go tsakola mo be go ba mo e tsala mo se mo ka kwa mo le ka kwa na ka ba di mo ke ntse le lokela gore ke na le tsere yo wa go ke ka go pa go tsena tsene ke tsang ka kwa mo ke tsakole he ka kwa na ha go tla di popolo go tsere di tsaka tsotso tseno ne ha ba se le molela ke la go go go ha tla tsola go tsa ke mang mo tla se di tsa le tsa de tsa le di tsang malele ka jare le di kopa na mono ya le ke ha o sori o so u le ya ha o ka ka khutla o ha di khomo nna ntsa ke e mo maneri wa le pedi ya tsere
0: di khomo nta te molala pele re phethela hona le tabena ke dumela tshwantse e totobale e hlake ho mo ho ma media ma metsi jolo ka o bontsitse ho huwa naheng e ka mo ka mo ga ritelo vala holo huwa ba shebe sefate sane sa mohlakolwa si sisilwe he go fehlwe ka so na ko ena yohle matsatsi ya no itseng a maga ke mang antsa fehla le teng ha fehla hona le polelo o bana o keke ngwa fehla se thutu fela ho sena puo
2: motho a lokelang ho fehla sena ke motsaluwa eno a sariwe ke bo bana a ke re ka ko ene ba kopanya le ke bona ba tswa ka fang pimba eno a alwang e le ntate ke ena a lokelang ho fehla se thutu se ho
0: ho fehla yeno ntate ke yena a ke ke le tlakongeng la mme le ena le re buang ka lona ka mantswe a mangwe motladuwa e leng ntate ke yena a fetlang sethuthuseng
2: yena a fetlang sethuthuseng gobane ka nako nngwe kgeke ra re nna a sefetse gobane ga ke re o sa tladie mme motho a sa tladie
0: maikutlwa ga a sa le mo ee
2: ga a saleela o etsa sore ka go lelapanna o sa tlile ka yo mongwe o sa tlile a tsamaile go gang mme ke bona hore a ke a le tlo ka hare go le lapa go hang di khomo nna ntse ke le mo mamedi o le se dietse
0: di khomo ntate molala ha taba tsena di phatlaletse ha holo di sephara di morro e empa fela na go se ka letla go reng la gona ge ke dumela ge tla ke re shebe ke tlo sheba e se ke ntlenya batho be bang ho ile a hlabisetswa fela ho bana be bang ba dutsi bakeng sa mokobo bo fela ba itse qhwabasha mo ha hona le ha mpotsa e montsheke go o thole ne re tla re le bana ha ebe le anyana ha hona ha mpotsa yeo ka nnete ha hona le thole ha wana le motho ha hona nthwe bang ge ka re mosetse morao yena ge tla e sheba ka go lonya ya bobedi ya taba tsena ka ofela
2: komo marga di le mo mamedi wa le pedi ya tsena
0: mme mo le mongwa mo mamedi go fumana go di nomo go di finta te molala go kolokolle
2: di nomo go di fumana ya go tsona ke si go tsere 3 4 4 6 6 0 7 3 4 4 6 6 5 6 6
0: ntate molala ke lebuile ke tla e tshokela e re shebile ka go bane e mong ke a gola ga lana tsamai fela ga ba feta go fetleng go na sethutho o sa phela le ntate mongkwana ba tlwelelane fela ga a feta methating ena o e tlhalosa re bonena kgonagalo ke ntho e teng ya gore go se o ka etswa tseo tsotlhe le ga sa iphelela ka nkane e le gore ka nnete o se ka nna ba ntho tse o ntse o thudi eme ka pele a bophelo ba gae ke lebuile ntate dikgomo mamedi re tla re ta e gutlela e phatlaletse ngata go luta bena o keke ka yetsa kana go e kana fela mme le mo go hlokang dipotso le wena o bulelwe re ke ye ho moetiwa ka ntlhenyena a sithepu di geleketsa mashaeng ke ya ho yena ke etsa je
6: ho sana morena ho sana

0: Hosana ke di kgeleketsa ka mona ka Mashayeng Foriesberg ba re la tseba paseka ke morena mabedi e re betsotso ha idula ho ya mashuma mabedi metso e minetjena pele ho raya le shume ke a moele metuwa ka santsa le teng mo haleng kwano mme Lilian Molakeng hlopho dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi le nanong la sisi
1: dumela mmentwa ke ke le bile o mena hane mme wa ka ke dumedise le ba mamedi ba batle ba le sedi FM
0: o phetse jwang ka tolaka
1: a o ka mohau ke phetse hantle ka nnete ke dutse hantle jwalo ka motsadi wa shuneme.

0: So go nna ke bophelo bo a ileng dima lerato, tshepo, puisano le o hlomphana. Go ba mosadi wa sethepo ga se tlhodisano, empa ke kopanelo ya go aga lelapa le nang le kgotso le kutlwano mmeng tswake.
1: Mme Lilian, ha re shebe ka letlhakoreng la gago, e qadile jang tabe ebile ke momamedi a ka ba le kgatlhego ya go tseba gorena e se le nako e kae o le mogatsa ntate Tlhopho wa bobedi?
0: Ke a leboa mmentswa ke leeto la gona maqalong le qadile ka dipuisano tse buleileng le mo tse tharo tse fetileng, ka kutlwisisano le kamogelo ya mme Mmabakwena. Ke bua ka mme Mmabakwena, ke bua ka mogatsa ntate, ke bua ka sister wife ya ka Mamokgolo Mamkeng. Re ile ra kopanywa ke taba tsa moya mmentswa ke. Sethepi sena ga ra ikenya fela ka go sona, ke se etetsweng pele ke bagologolo ba rona. Ntate ena o tswa kgolong ya gae gobane la ba motho a latlhwatsa moya santsane a le motšha. Bonkgono le bontatemolo ba mo bontsha gore o tlo kena gore e tlo ba monnang kang sethepi sa basadi ba babedi. So le ga ne a kopana le mme Mmabakwena o ne a tla mo tlhalosetsa gore mamela ke na le taba e tjena, ga o e amogela he re ka nna ra phedisana re tseba gore qetelelong taba di koba tjena. So mme Mmabakwena a dumela, and ntho e ke e ratang gagolo mmentswa ke ga ya ka ba ya ba nthonyana ya diphiri
1: yaoa
0: ga ya kaba ya ba jalo ebile gantle mme Mmabakwena ke ena na di gatela pele taba tsa sethepo, ke ena la buisana le nna jalo ka basadi ra eqeta taba enana, ka utlwa le batho bao ke ba thabelang, le nna ka nka qeto eno gobane ke ne ke bona lerato la nnete. Ke ne ka bona le gore ntate wa tshepagala, motho a tshepagala o mosadi wa e wa pele o tla tshepagala le wena. Motho a tla o jetsa matlhano a re re a lwana le mosadi ebile ke a mo tibeka, ke a mo dibosa keng ka wena, o tlo o tsebe fela gore motho eno o leshano le ena la e sale ga a tshepagale. So ke bona botshepe e bona e le yona ntho e re kopantseng e ntse e re tshwere mmogo, and re tlo godisa lelapa jalo gobane nnete ke ntho ya botlhokwa o fitlha sethepong mentswa ke. Bomme ba bangata ba tlhekefetswa moyeng ke gore batho ba bontate ba ba thetsa, and then ba fitlhe ba kenye motho ka gatelelo kare go lenyalo la bona. Ga se le jalo sethepo a se feletse. Ke a leboa mmentswa ke.
1: Ntshwarele fela hanyane mme Molakeng Tlhopho, ke fetise fela boragobo mabedi metsotso e mashome a mabedi pele go hora ya leshome, ke fetise taba tsena. Na o mosotho ya sebetsang gole le gae, ga o ka tlhokagala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya go lata mo o leng teng? Ga ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege, gobane karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu gae Lesotho go tswa gotlhe ka gare go dinaga tsa SADAC, ebile ba fa lelapa la gago tšhelete ya grocery dikgwedise thako ka mora go lefu. Wena romelela lentswe lena lesedi o le tsebile le WhatsApp-ong ya +26662448775. O romela lentswe lena lesedi o le romele ka mokgwa wa WhatsApp ho +26662448775. LNIG Holland, insure your unsure. Ho na le melao le dipehelo. Wa rata wa lelwa lesedi FM mabedi ire ke boele ke mo amohele mme Lilian Molakeng Tlhopho. Mma gona ke boetse ko amohetse gape.
0: Ke a leboa mme Ntwaki.
1: Ntlheng tse o di buileng o hlalositse gore mma gona mme Mmabakwena ke ena a na eteletse mogwe rona pele. Ke batla go ba le setshwantsho se feleletseng. Taba ena ga e ne setlhe go wena kgetlo la pele kapa e ba taba ya gore ne ntse lebile le dikamano le ntate, kapa ebile taba ya taba ya gore mme ntate ba loka bile le motho wa bonkgono le bontatemogolo o la nna bontshwa ngwe le pedi tha go ya le nako go tla etsala tjena bophelong ba gage, mme motho yeo a loketsweng ke boemo bo ke wena. E qadile mme Mmabakwena e kena gare ka tsela efeng, ka tsela ya gore lona kanka letlhakore le ne se ntse dikamanong tse di ita kere motho a mo utlwa mane.
0: Ke utlwisisa gantle mmentwa ke potso ya gago. So ska ha mme Mmabakwena a tsebile gore ntho e nana ntate o e bontshitswe ke badimo gale,

0: ola a re yena motho a ka thabelang gore a ka phedisana le yena ke nna e le gore ntate yena le tlhonetsese le le teng mono go tsona le dipuisano between nna le yena so le yena a re motho onono ke a mo rata ga wena o tlisisa o ka fila jwang ga e ka ba yena re monkang jalo ka mosadi wa bobedi le nna ka saiteng laka ke ile ka e loga taba enana ya ntate empa kabe ke e koma gobane ke re ga ke tsebana le mosadi wa ntate le motho o ke mo tlwaetseng ke mo ratang gobaneng ba ka mo saisa ba mo bontsha e tloba motho e tloba monnaka so ke le ga e buisana ga beya dintho tsa fleng le ntswake ra dumelelana ga o ka ba ka motlha o le mongwe a bana le dintwa gore e se re tobane le mme mabako ena ebe so stepe se e leng sa gore re be re tlwetetse re nyalane ke yona ntho e ke e tlhalosang gore ke ka pono yaka gore lethabo leo ke nang le lona mme ntswake relationshipping enana yaka le bona ke bona e le ntho e leng yona elang kore elang ama gore man ga ke so thabe ga kana ka gago go relationship this is before jale re ke ra kena lenyalong so e la ga ntate he a batla go romelela dikgomo ga e kare a e ngwaneso ga ona bothata ga re ahe lelapa la makgwakgwa re godise bakuna so ke ntho e jalo e leng gore re le ga dumelelana ka yona re le ba gago
1: ya tla ya re tlhakela ga re tle maikarabelo a gago ke a fe mo go makgwakgwa batho ba sedimonthole nthole maphusi le makakakimosi o se o ile a tlhalosa gore ga o a tla tlhodisanong le mme ba ba kwena le tlo tshwagisana le age lelapa mmo maikarabelelo a gago a letsatsi ka leng e ba a mofuta ofeng kapa e ba ka letsatsi ka beke ka kgwedi ka selemo jale o tsebeko ke molebe go ya pele swatsing
0: maikarabelo a ka ke go kenya letsoo ageng lelapa lena ka kgotso mmentswake re godisa bana ka lerato le melao e hantle le o botshegetsa molekane wa rona eno ke yona ntho e kgolo gagolo re sebetsa mmogo le mmabakwena lenyalong lenana bakeng sa katlego ya lelapa so re na le tantelo eno ya gore re batla go godisa makgwakgwa re batla kore re na le dintho tse ngata tseo re dipolenneng jalo ka family so re dumela gore puisano e ntle le tlhompho ke motheo wa boikarabelo ba rona go e tsentseng
1: ha ke shebe bogaditso sisterhood tshetso ya lona ke e jwang dipakeng le le babedi le mme ba bakwena
0: jo mmentswa ke kore mone ke itholetse ausi ke itholetse tšhomi ke itholetse ngwana heso ka nnete pelo ya mme ma bakwena ya ze ga ke motho ya lerato ya nolo gagolo kamano ya rona a ile godima go tshetsana as basadi re a tshetsana re a eletsana re a kgothatsana so ke rata gagolo gobane le character ya rona go re sheba re batho ba badileng ba tshwane ebekare bitsana mafatlha re a golelana maikarabelo a lelapa mme re ba teng bakeng sa e mong ga o na le mathata kapo re thadile se mo utlwisang botlhoko se utlwisa nna botlhoko ke ka goo ke rata go tlhokomelana le maikutlo a gae gagolo and-e le ena o jalo ga a rate motho kapo ntho e ka nkutlwisang botlhoko ande ntho eno ke o supisa lerate ke kgaitsedi yaka ga e le gantle re nka yo mongwe le ausi e seng e le competition kapo moganyetsi mme seo se etsa gore lelapa la rona le be maatla gagolo gobane ke a tseba le mo ke sa shebang o tla ntshireletsa le nna mo yena a sa bone ke a motshireletsa so ntho enono wa bona ga basadi ba kopane ka go tshedi mmentswake ba utlwana ka nnete seng ka go tshedisana fela ka memo empa ba kotisana le gomo ka mogago ntho eno e maatla gagolo gobane basadi ba na le maatla ka ga go se thepi ntho e tsang gore ga ngata thepi se fedile ke o sa utlwane ga basadi gobane jale motho o na le kopaneng ka ena ga le hulahulana ga bane le kgotso le ena nako nngwe e ga tseba gore nako nngwe le bontate le bona ba na le o kenya letsogo ka gore le sa utlwana ka gore ka bokgethololo bo mofete jalo empa ke thotse e le seo ka go lenyalo la gona ntate o re rata re mo rata ga se batse mixi ke mo rena rona o nono so ga dintho e utlwisetsa lethabo mmentswake e sa le eng ka nnete
1: ha re shebe tumelo ya lona setso ka kakagetso di tsamaisana van le bophelo bo ba lona be bophelo bona bo le bogethile ebile se bile nka nna ka botsa gore momamedi yena ka ba le kgatlheo ya o tseba le sebakeng le dula sebakeng se le seng kapatšhe e mong ntlogolo ke mane motse o monyane ke tlase kwanana wa tseba ga lesio ka mona ka godimo ka o tlase kwana kapa le sebakeng se le seng re shebile tabena ya tumelo ya lonao ntate lefatlhopho ke motho wa bonkgono o le bo ntate monne wa e qadile a sa le monyane le wena o motho wa balo re shebe le ena mme ba bakwena taba tseo neeletsano eno katamelano eno le leng ka e le nngwe ka tumelo e le sebeletsa fa
0: mme ntaki wa tsa e re sebeletsa gantle gagolo jwang ka ga ke ile ka tsho gore modimo le badimo ba le ba etsa taba ena ya rona ka sephio le morego ke ngaka ya setso ntate Mtsholoko ke motho wa ke ngaka setso le ena mme Mabakwena ke moprofeta taba ya rona ga ke katamea ke e hlalose kore e tibile gagolo re kopantsitso ka morego le sephio setso sa rona sa maAforika se tseba le o amogela sephetho e le karolo ya mokgwa wa bophelo wa manapa a mangwe ga botlhokwa ka o fetisisa ke gore kamano e be ya boikgethelo e aile odima tlhompho and kore le tumelong ya rona re dumela gore lelapa le tshwanetse o tataisiwa ke botshepeng and re batho ba dilivang gore ntate modimo ke ena kgethileng gore taba ena e ditena kore re tsenity
1: rborago
0: bo tironeng re pita e meng ka maoto a marago
1: okay ke ratolaka ntshwarele fela ganyane mogale mono ke boele ke fetise mabenkele
0: thank you madam
1: mamedi re ke ditipatipe ke tlhae ka bona ka mabenkeleng ke tsebe o kgutla
2: o ka ba lehlaseipa la bothata ba molao go tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Mami ditaba ke tsena. E ka be o kgathetse ke o se kgone ho fumana di loan tlasa lebitso la hao. Na e ka be le baka ke hore o tlasa debt review. Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Mme se o lokelang ho setsa ke hore o romelle SMS e reng thusa ho 33351. Thusa ho 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau. Rumela SMS e reng thusa o itsubile le ho 33351. Debt Clear SA ke khampani ya karolo ya consumer welfare e tlasa NCR ADRA2. Ho na le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa. Rumela SMS e reng lentswe lena ka thusa o le romele ho 33351.
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
1: le sedi FM ke mollelwa e re haile e robo mtjena metsotso pele ho hora ya le shume ho pola re nya le shume ka tlabala tsa ho qetela ditaba tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka tsietsi mohaladi fela ha jwale ke ntse ke buisana le mme Liliane Molakeng Tlhopho ge shebile taba ena ya hore ke e mong ka nnete ya buang a sena le ho loba le thore ke mosadi wa sethepo mme Liliane ke boetse ko a mohetse hape
0: ke le bile ho mnanani mentoki
1: ha re ke re shebe bakeng sa molekani ena ntate a le busa
0: ntate a re busa daddy
1: ke dumela ho na le diqholotso bophelong ba motho e mong le mong o nyetswe sethepo o sanya ona sethepo re shebile lehlakore la balamo ba rona re shebile ha ebe motho a ntsana le matsale go na le dikgolotsha re tla lenyalong nako tse ding ntse ke sanyala sethepo kele ke itletse fela molekane wa ka ikgethetse nna ebe ntate motlong o ikgethetse nna balo ka ikgethetse nna ebe bale e ba dikgwebešano wa tsebangkebe a sanka ena e ke mwana lapeng o tswang lapeng le ke sale gateng go o thole o tsekwa le nthotse wena o sa ditsebe o fitlela ka ga ditaba tseno tse gathatsang bala mo le bona ba o sheba ka lamoleka e ka go fetutse gaitsedi ya mona e sala a nyala ka mogwa fetu wa tseba di tlhobishano tsa dingwetsi le matsale le molamo ke ntwe ke bona a ke bone le o re tla fela bana le mme matsale le yena na go tsedi ba bang ba bona ke ge ka o fela ba ntse bana le mohopolono wa o tlo nka sebaka sa ka ngwane no wa ka e ka ge ba le wena ha ka ba watswala ke tsebe na ba o khomme le velifi gona le nthweno ya dikhula khulana ge shebe le hlakore la ba le ya pegeng le loko ka bolona la magwagwa taba ye bala ba eng ka ba mbona o bane mona ge bua ka batho ba bagago ba ratanang ba tlatswela pele bophelong fela he batho ba bang ba ka thoko be leng le loko ba ntse ba hloka hore ba bang ba bona ke dumela bana le dipotso tse bang le ya nna tsa hloka dikarabelo mme ho bona bona bala ba eng ka jwang taba ye ka ofela ha ba ikwa
0: ke le bona ntse a ke ra ka go pula go na le putso e ke sa o arabang ka yona re dula ka ofela mme ntse a ke e ntse e ene re dula ha monate go tla go ena na putso e bo tsa ngona jwale ke utlwisisa hantle ene ke taba e tileng empa go jetsa nnete mme ntse a ke o makwakwa a legato makwakwa e ke fihlile ka amohelwa ka mofuthu o mong o makatsang mme ntse a ke le mme matsale wa ka ke motho a lokileng ke motho a ithapelelang ke motho wa ngaka le ena ke gore ke motho wa mogolo wa golo semoyeng le setšhabeng so ke bone ke thotse lelapa mo ke bo ithutang go go ngata ha ke ikemiseditse go kena ke tlo aga tsena ke thabetse taba ya gore ke na le batho ba e leng gore ke tlo sebedisana mmogo le bona go aga go etsa ntho sentle gore re na le diplane tse ngata go etsa sepele sa pele sa setso monana South Africa so ntho tseno ke diplane tse golo agolo tse re nang le tsona tse batlang gore motho o ikemisetse so ka nnete ke amogetswe ka kgotso le lerato le leng le makatsang le ntswa ke ga o bobile bo le bong bo kila fitlha ka kopana le bona whether malokong whether eng ntho e ke ka ya itshong ke gore he batho he ba le ba makala ka taba ya tshepo le ka saeteng la ka familing ya yeso rona le batho ba e leng gore ga ba ithabela gakalo because ba sa utlwisise ke be jwalo le ka dipuisano tsona tsa magadi tsa eng go na le batho ba ikhulelang morago le o kila bona e bana dithotse jwalo mare in the main batho ba le ba ba supportive e le taba gore ga itsedi wena ga o thabile re o thabetse and ntshweno ke ntho e golo agolo gobane go bana le support-o eo tlatsa ka maatla ntshwenong
1: ke taba tse thabisa
0: ka nnete mme wake so e jalo mmentse wake
1: mme molakeng ha re ke se ka nna ka sia jela ke ga re tsebe mo ba o bitsa ba ntse re sa le le ene e ka re ntse le ngwana nyana
0: ke mme makopano
1: mme makopano le mme ba kwena ha ba kopane bana le mohopolo o le mong e ke dumelang hore ba batla go bona lelapa lena le hotse haholo ba kentse molekane dipakeng ditabatabelo togo ya lona go tswela pele le hudisa lelapa le hloka o fitlhela eng le eng ebile le bana ntse ba hudiswa ka letlhakogong le leng
0: ke le bua mentswa ke ke sa le ba le ntate ya go buisa ntle o he ga morata monna yo mentswa ke motho no no o wa communicator o etsa ke file le ga tore le babedi le mme ma ba kwena ha fuli ka mona phantsi ka mona itse ke motho ana le fear ha holo and ke rata lunga motho na o mo le bua ha holo holo le hape ke le bua le mme ya motsweng ao se me phakane khopo ao re amogata se mama le yena o tswaletse mohale ke ntsho e bohlokwa hulo ha motho a hudisitse hantle mmentwa ke o gona o bona ka ntsho pengate tse wa dietsang gore a e motho no ithile o hudisitse hantle so re le bula go le nna toro ya ka ke go tswela pele go aha lelapa lena la magwagwa kgotso e be teng pakeng tsa rona ke lakatsa le gore bana ba rona ba gole thabong le legatong la modimo le gape re boetse re batla go theetsana ditogong tse o re nang le tsona ka ke o jetsetse re batla go aga sepetlele sa pele sa setso e se ka re ntate modimo le badimo ba ka re fa maatla gore re kgone go fitlhelela tego eno ya rona ene se ka modimo ka re tshireletsa mentso a ke re phela le fatseng le le lo re batho na go ngwa ba thabeleng thotsentle especially high le na go e lo re ba bona gore se thepisi ya tsebetsa batho ba bangata ba ira tshono ba le ka re jwale re kenya ba sadi ba ba mpreza gore wa bona ntlholi etsa go sane jwale monona wa ka o tla ba re le yena o batla go nka tshepo go bana re se go bua nnete batho ba bangata ba bontate ba se batla tshepo empa go thata ka malapeng ba re go le ha ba dumele tsane le sona e ka mabaka a mana o tla hala mara go bane rona ene o la ibua e di ntwana na ya gore especially ka kwena ba tla u
1: ha ha mono ke ya bo sona mono ke ya bo sona a o hle ke u kwa he mme mme matsale wa hula hle o itse ke mme ma
0: ke
1: methakane go
0: po
1: tshe a methakane
0: go ha go la o
1: sane e a hlanna be letsatsi le monana e a me me we tse wena mme ma
0: makopano
1: makopano le mme ma ba kwena ke rata fela ho bana hona le ntwe ke tse bang e ka reng bobedi ba lona le rata setso mmo ho jwa le ka bontsitse mme le na le tjantjelo le tsheso ya sona e le tlotse le lengopa le le tjena ke bone motho ya mong ke mo bone ma ba kwena mono ka matsoku a tsipakeng yale a go bone ibe ka nnete na hana ha ene le hona go lokala fatshe o fitla magwagwe mona ba ga usiwa ka ba usupa lengopa ba re lopalla o lotla lengopa le wena jwa loka basadi le wena o tlotse o kenye dikgolo kwa notlo ha ukwe ke tshoke ke wa bona o la hlasebeletsa ruri ka nnete wa hla ithusa ke le buina o a o hlem e ke hlokometse hle ke hlokometse ke hlokometse ke le buina ha ho lwatsa kana go go fiong yona wa tsa nthwena o yentse ho batho ba bang e bima jwalo ka itla fela ka mora go re bua le batho ba tshwanane na kwa ke gebentse ge sheba bontate ba bona ba hlalosa fela ha re buile motho a mme a ke ke le ge shebelle o thole nna le wena ona ntho ke tla e bua le motsepe ditse latelang tsena seo ke leng ho sona ke le botse na go mphileng yona
0: ke le buile mme ntwa ke
1: a se mo
0: ba manedi ba ga ba manetse
1: thank you rato laka
0: thank you mala
1: thank you mme ke mme makopano hlopho e ai mamedi ke ho ga le shume tsipeletso ke ya lesedi o le khotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re boetse re di balwa ke itsietsi mohala di mokubung

0: re nna we ukwa bontswa ke motho ke modifo tsa mali the boys choir Jesus is love metsotso le le shume le metsi miraro ka morao rena ya le shume ge ke nhantle ho educator development eleng lenaneo la thuto ge tlo sheba taba ena e bitswang broken families mo ba kana go tseding malapa a a go hana nteng mme ge shebe taba yeo ka go hana yeo yona e a magolo ya ngwana ka tsela ya mofuta ofeng Dr. Janki Mampego psychologist yena moeti wa rona tsena tsohle di tlhophisitswe le o tlhaiswa ke Thandi Tshabalala lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives jalo ka se go amogetse mona go educator development ke mo re shebang le taba ena le kala la thuto le diphepetso tsa teng le ka le lenana fela he le go na thagollo e ka batsa mofuta ofeng Afrika Borwa ke engwe ya dinaga tseo manyalo a mangata a fedileng go ya ka dipatisiso tse entsweng ke Family Laws ka 2021 ke manyalo a ka bang 18,280 a ileng a fela mme palo ena ile ya phahama ka diporesente tse leshome ka ofela ka 2022 ha ke re tlo sheba gore na ka go hano ena e amajwang kgolo ya ngwana le dithuto tsa hae jalo ka se ke bontshitse re na le psychologist ka lapeng ka kwano a ka tlotla re beya hantle a qhaqholle tabena a re fe setshwantsho sa yona se hlakileng Dr. Janki Mampego dumela o amohetse tshebeletsong ya lesedi lenaneong lena la educator development. O pitsi vang doctor?
1: Ke pitsi hantle a se tsaki ka utlwa wena.
0: Ah le nna ntse ke pitsi hantle ka nneteng ke be o so na le se ba mo se utlwile. O mo tswa pele ka tsebang.
1: Ke ke tuwe.
0: All right, Dr. Janki. Eh, a hle ga le bo, ke le bo ha mo ha bona o boetse ngo go kopantse hape.
1: A re le go tsusa le bo.
0: Ha ke re shebe, ha re bua ka lelapa, ka ge ke lentswe fela, fela ke nthweng e kgolo ha o ka lokela go qhaqholela mo mamedi ge mo fa setshwantsho. Lelapa re bua ka lelapa, ge bua ka eng? Ka nthwe ba.
1: A re bua ka lelapa, a o tsinta ke la mmedi le se FM. Ke ntse go hlokwa haholo. Go di kemo e leng hore ntho di etsa ka teng kholo ya motho la pa ka ka ntate wa tsanne ba go bana ba di ba tlao ha ba tlao go bana kwa tla bana bana ba fumana thuto e ne ba teng gore ha ba ba hola le bona e ba batswadi e ba tsadi ba ba ne ba teng gore na o ke ba motswadi o mo dang o tla tsa lo na la palo go landa o lona lo mo bopa ka tsela e feng ha ka go bopa ka tsela ena pae teng o tlo ba motswadi wa o hantle ba ha o ka ba ba le mathata ka mo wa se fumane ka tsela ena pae teng o bia si lo era ka bona la tena ha a go ba monate o jo la o tsa hantle so ka bo khutshwane he la ba ke ntse go hlokwa ha ho go ditse bo pulenga motho o molo o mo motomo lo mo di sele tsona ka la pale a go le tenga ha lona go tsikola le bo pa motho le se pa motho gore motho ke ba motho mo bang e ya tsintsa
0: me o so bontsi se botle ba le lapa fela hona le kholotso ka pa phepetso e bang iteng ho ya ka dipatisiso tse ile ntsetswa ke Family Laws ka 2021 ho bona hetse malapa a ile a go wana a ka bang dikiti tse le shumele metso go be di 18,280 me ya ba di percent tse phahamang hona ho isa le tse isang ho tse le shume ka 2022 jwale o bontsitse botle ba lelapa fela ka ntlha ko gonne leng re bona dikagoano e ba tse matla ka o fetisisa o feta go aha ha lona lelapa lena ebe lebaka le leholo le etsang gore malapa a mangata a go gane kwano Aforika Borwa e ebe a mofuta ofe
1: ke seke sa itse gore lelapa ke batho ba babedi ke mme le ntate go na le setswalle batho ba babedi and o tla utlwisisa gore ba re mo batho ba bedi ba leng teng dikarang ga gona le sekara teng ka tshwara gore conflicts are inevitable How are you going to solve conflicts? Kimo elong hore hai. Ati matale, how tola percentage ya uimu ya tola elong hore ba divorce. Because mo tola elong hore nteng hana no. Di pepe tiri ngata, di ofeta kana, kam kana gomo, kam gomo ta kana anangkati. That's why no hore ba uimu. And di ling ngata,
2: I'm not going to be able to do this. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS Alicity who 34774 who 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi motsomong ka mora hore ena ya leshome ha ba ke hona bulelang re o educator development ke ntse ke buisana le Dr. Janki Mampego re shebile ditlamorao tsa karohano ya malapa rona seo qetellong ya dintho kaofela se ya magolo le dithuto tsa bana ka tsela mofuta ofeng. Dr. Janki o no hlalosa mane mo o bontsha gore go na le ntho tse re sa kang ra di rutwa le ga re le o kena manyalong gore o tsebe nngwe le pedi ditharo tla ba tjena mme o tla dithakela ka tsela e tjena gobane re tswa malapeng a fapa-fapang le godiso ya rona je bane nako tse di o ka fitlha o nyala o bone o fitlha mo o etswang dintho tse ne di sa etswe heno kore o bone le bophelo bo botšha motlhomo mono e mole mo itlhatswetsa heno kwana le letlhatswa kao fela e ba washimi ya lelapa kao ke ona ntho tse ngata ba jaka 6 lona lijelela kwana ka bo 8 leshebile ditori kore go na le ntho tse ngata ga ba tlwaela breakfast kapa ba tlwaetse breakfast sa ntse ba ja papa o seng wena o tlwaetse marotho a di-sandwich moo kore wa bona go na ntho tse ngata tse re ka nnang ra kopana ka tsona fela ntse sa tshwane a ko tlhalose yona e na mono o tlhalosa gore boemong bo o teng go sebetsa la bang gobane re tswa backgrounding tse fapaneng
1: e botlhokwa ga gona ntho e buang eo e botlhokwa gagolo ande ke yona he e salang dikabano manyalong a ke lebane lenyalo problem mo lenyalong ke gore ke yona fela batho ba kenang go yona ba sae I can't really. I'm going to say that I'm going to say that
0: Sekgahla se phahameng ka ho fetisisa ke lehlakore la bontate bontate o thuke bona ba nkang bophelo ba bona boholo ba nako ha re sheba le bane ba basadak bane ba anxiety group hore ka nnete nako tse ding tso hloka hore bua wa tseba motsheare wa mantsibu ya ke ne ke mametse basebetsi mmoho le nna afternoon drive ya rona ke mametse Molebohene le Thabo ba tshwere taba e bohlokwa haholo hore ke bona batho ba dikamanong batho ba lenyalong ba bang ba bona ba moo ka mmele fela maikutlo a bona gale a divositse ke a ba ka utlwa Molebong bile a bua a binapina yane ya your body same with me but your mind is on the other side of town o mona o bana go bona ibile o bo he ntse le reng o mona motho na ha mo gore o phela o bana phela mono o mona o dula go keile gwa ba le a o sia ngotla mpelo hona ho a re ibile yena ha sa bona molekano wa ha ka lihlolane la legato le ha ka tswa a hlobotsi a le naked ha o bona fa ke motho ke o tlhobotse ha ho yena ha o re nthwane tlase ya ne tuka mollo tuka go tukutu e bile wa motena o kwa ha o tini ke ngwena sa motena o kwa moleka a re ha ke sana nthweno ba bang ba tsholwa re nna se ke dutsi fela ha o go sheba a manga mabaka e batho ba ntseng ba dutsi empa fele motla o tsa ke duetse kgotso ya ngwanaka ke dutsi ke kapa nngwe le pedi tharo ha nkatswa ka ga lenyalo lena kapa relationship ena ke tlo iphumana ke sa di fitlele jwa le ka motho eo ke ntse ke o ntsa ntlhwisa lege fela ha o sa na ntho eno yeno e ke tlhala mme boemo bo bo jwalo ke a manga maemo e bang a qetella a ama bana bana ba rona ntate Dr. Janke ha se bana ba ka nkane hampe ba nthotsena tsedi ba di bala ba di ruta sekolong o sheba ha nngwe fela e bile ba le botse mama le papa are you okay go ha batlwa fela hona le botse bona le ntwa e bone mme le tlo batla ho nka nthona le fetulele le re e ha re hantle ngwana ka wa bona hore batho bana ba babedi ntho tse itseng le tse itseng ha ba sa di etsa mmoho ka potholo ntate o sa robala ka morenyana botse hobane o robala ka mo mama robala le rona ko ba kgona ho observe ntse hona ho mme seno ka bosona ho se jotse bana nnete boemong ba tla ba tseye kaofela hobane ka nnete Dr. Janke lerato ha lefedile ha o so sena letho dipakeng ko gore le o iforster ko ukwa le ntho e lekang e mong dipakeng mono wa lekeya obane yaanong tsa na le ntho eno are motho o ja wa tseba o nleka bang ga ntse a itsatsi obane nna ke sana tho go jotsa bana nnete go ba phuthulela sefuba go botlhokwa go le o kakang mme ha e ba ya etsuwa re tshwanela re ba qale jang gagolo ga ba le banyenyana dilemo bane bana ba baolo se ba batla ba tlalefetse mabaka ba bona ga bo mona di santsha yeno wa monyenyana nna ke a ntse ana di a batla ntho eno ya godiswa lona dipakeng pele le tlo co-parenta go ra tsebe gore go lona go etsala bang go botlhokwa go a itsebe kapa le tshwanetse nne le mothetse
1: communication ke puisano e botlhokwa ya communication ka sekgwa bare ke communication e mo ga haholo ha re ya ba di couple ha di nalana ha ngata ba ya counseling ya and professional teaching e se nyao ya o khotetsa na go nyala se ya di counseling ona different between counseling ya o khotetsa motho a nyale le counseling ya professional mo ile hore go tla ka a professional re ya ka communication re ba hape le ka le di what I discuss ka mo counseling ya ro gore ha ke ka hore nna le le skala la sireta e sentse ga le diwa tsa le teng e ra buisa and then because ba rena ba bangata ba nyala le gore le ntho le diwa sa ba se re discuss ka nyalo ga bona ha e sentse ke e tsala ba e tsara gore ba etse because ba se ke ba bolela bona ba bolela tse fela gore ba tlile le mo ho fikela ra iswa and motho nna na go do sa le e tlile le 90 ha tlo ra ba re go fikela ra iswa ba ra go fikela go iswa le nyalo le and hore le tlo tsane le ga nna sa anytime mara because ha prepare le communication ha na le yone ha tsore na a bua ka tsela efe le bana mara ha buile counseling go le tiro ka tsela efe ha ile gore nne le lasha e nna ga ke nna sa ka mara ka 2 years on journey kwa khona ha ndi bile sa tsela bana o ba go se tsoa ga na ra ba bone ne ha se ga ha se ba le bone kai ha se ba mo tsara a yo che kai ba bone ra ona ditumo ba se ba bone kai so sente bile sa tsela bana o blora tsa ke ya no do che nale me o le ntate a nkare hantle re na le phapang tse ngata tse ba re kgone di solve and re ile re counseling ore mo mmolelo ore no ana no re tsamaya counseling mara re tla bona re na mo routine tsa re bona ore re ntse re ya professional counseling ore re ntse re bona family friend mara re tla bona re na re di file 6 months a re le mmolelo re di file 6 months the process are bona re na tsamaya jam but ha e sa sebetse re tla ya divorce and then ha re divorce it was only as latwari at as it was as maratani as latwari hari ke tiwa ene lona le ene ya shora bana gore ha hore ba ke tsene tso go teng ba teng ka divorce ke wo se khotsa gore mele ntate mo tsama ba ka bana ka di games tsa bana hari kopane ka di ka ka botsi ba bana ke tsena tsi ya ka kopana ke ntse e tsama ba di wo tsa ya shora bana gore bona ha hore ba tsena ntee ba le sure sure gore bona ba clean and then le ba le gore la se le divorce go ne ntse ke co-parenting that in the total tsela tsela a patela medical aid a patela school fees a patela transport and that ya discuss are go tsela tsela ka co-parenting and I learn a problem I think le ra ise counseling ha bona ka bona because the counseling ha ke me long that process na so ba tsela tsela what is the divorce ntse go tsela ntse go tsikeng and why le le lo alcohol lo ka la ba ra tsela tsela na le tso se tsa that's why finally divorce in the best interest ya and le bana ba se ba canceling ba e tsela na kongwe di wa re old wow for the first time we go na peace among our parents ba tsela ba le ba di because ndi ka di jangana ha se go bona mele ntate ba tsaka room wa le ba di e wa ne no ndi ka di jangana go bona mele ntate ba le happy to each other ke sim ba ba ba ka ka room ye le ba ba then it ndi ka di jangana said on top of the time but it's not the main thing ka ra u di ke nyalo ma ru di le tswana ha ile ru di le tswana shame because until you think I think I see it into bana ba tsabela bana o tsale nyalo bana ba tsala bana mo tsale
0: a thabile
1: a thabile ile a tsaya tsabela nyalo nge cherry on top of the pie but it's not the main thing yeah was like
0: ha re phethele taba tsa gona Dr. Janki wa meta ba e bohlokwa ha ho lo sethathu mane ya gore ngwana mofuta jena ya ka ga maemo a tshele a le lapale la ha bo le qhalanang le fela ho dithuto tsa ha di ame a sekolong re bona sasa sebetse hantle ke ngwana a ikgetholang ka ga bana ba bang o dulana le khalefo o sa le nthwenyane fela o sa ikwatela fela o sa bila na time gore o fufele mong ka nthwetse enyenyana fela a bo nyeo ho o shebile sebile o soka mo a mofofela go o lwana le ntwetse sa re ntwanele ha re shebe le tla kore leno la ho ame ha dithuto tsa hae teacher e huta ngwana enwa sekolong ye bang o tswa le lapeng lena le ya go hanang kapa le mothating wa ka go hano ba loka pa ba le eto leno la ka go hano o sa sukudisa sekolong teacher e lokela o tshietsa ngwana o ka mogaufeng a
1: tsitsa ke ha le teacher o mo tswa ngwana ke teacher number 1 the teacher number one, but ruling out already the motuari. So motuari simply also we cannot relation, we cannot rule in a motuari. So I'm going to check the one now. Uko buwe lewa wana na kongo bawa kutela kari fani za wana. Na kongo kongo wale sesene mwe fela uwa ngari family. Ene ki mwa he, uko ufumana uko ufumana wana matata omu nale matata aite. And how ufumana matata aite uko ufumana wale siwa waka matende u. By the intervention. How is that? Okay. Mungkin ada something yang ada interesting lah you. Untuk fumana the best out of the kids because mama kata untuk kena ulah tuisa. Nak kamu asuh anak tel, orang mana sih awak kah? Or wanita wanita si teacher, nak kamu ucapkan untuk dia. Or orang muda sekolah untuk buat ni ada orang kata orang professionality, orang refer. Iya, usin tak.
0: Dr. Janki Mampiro khile buile ka metla le matsatsi ho rebe o dula o hlaha mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi le seding o mo fa dikeletso tsa ditlokang bothateng be bang ge re tshwarene le bona kwano mme o tlisa thakollo khile buile hle o be le busiu bo botla ho lo doctor na develop ke busiu bona o apare wa ukwa o tshwere kukule ntate molala re ke mahareng a ma e bohareng ba mari ha ho hle ha o mona e ka nnete ha ne re ipa ba leng ka nnete khile buile doctor
1: ke
0: ya hle ya re ha o tsebe na ke tla ka go weka ka nka ka mona ka dipa ya busi ke a tenga ha bo tsuka ha ntse
1: e ke le go tsena ka mo go dile bo dile bo ima ka
0: tshe ke tshwana le wile Dr. Janki busi bo botle
1: ina le hulela la fara jalo
0: mme asimo hema mithi ke Dr. Janki ke psychologist bo hlophising ba thandi chabalala a tshelana no lena lona o ne o di tliseditswe ka motlo ke service education kwa no lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives ere ke ke konopela hantle ntswa ke konopela hantle ka tsela ke yena
3: Le fasela hao. Bo iphihlelo ba tsa mahlale le technology.

a a thata go kopana mo dutseng o thola meogo kore nthwena ya go kona bana ha ona thabo mmelo wa motho a sa thabang o qetella o kula o ke go o dula pelo yena bile ha bo ife phomolo nna ke o batla go kopanya o batla go nngwe le nngwe ke pedi maga fela mogopolo mo go ke leven o thole bala o ikeng ya lekgotleng la dinyewe wena ka bo wena o bore fela kore e rempe ke mo mamelele fela ntate enana ga ke sa mo batla ke sa mo thabela fela molemong wa bana ba ka e rempe ke dule molemong wa o swabisa dira e rempe ke dule Dr. Janke o buile ntho ngwe botlhokwa fa ga ona ntho e bana ba rona ba e thabelang go bona ge le lelapa le thabileng mme ga bo o bona o dula o se ithabetse jalo seo he jwale se tlo ba lematsa ka o fetisisa ga e ba o lokela go wa go banwa ba bewa mona bana ba siwe psychologisting ditsebi mona di ba tlhalosetse maemo go tsena o tsena fela re tlole ka nngwe le pedi thago ga di sa loke le tsebe ka go ane teng fela go wa go ana gona leratong e seng godisong ya lona lona ntse le bana ba rona re le babedi empa nna le ntate ka gore la ga ratana lerato le ne ga le sa leyo fela bakeng sa botswadi ge ntse re le mmogo ka o fela bakeng sa lona ga ke tsebe na e utlwala go fitlhela kae e ne kae kae otla gabedi ka ditsebeng tsa motho ka mone gobane qetelelong ga o se ingwetswe ke ntho tsena ka o fela re bona o swetsa nka diqeto tse dintse makatsang e be ga o le jena e be re rotse matsho ao mantho bale o la sebetsa fantabeng eo ka o fela le ena a bodi wa tseba o se o dutse mono ka ga lelapa leo wa tseba gampe maikutlo ga wa tsamaile a suthile a paketse dithoto o sampa a bona skeleton sena se ntseng se tswa se kena sena jale ebile ba bangwe ga bana mamelelo e fetisea le go mo phela a nna ke tlo ngwathela o lapile o tla bona o etsa tee o ijakang ga sa mo bona ka itlholeng ga la mpe a faleletse modimo jale obane ntse le senyetsana nako ke botsa fela ke gore ke a botsa fela ka moyo o tla mmeng tae o senang dikaqa je ke se ka nna ka tlo supa batho ka menwana o tse mongwe ga o tshedi mopaletse o batla gore batho mathaka le top 7 e le na lao.

0: ke o tshepisa gato la ka metsotso ke hora le shumele motsolo montsa ke ne se ke bona ka isena le motsotso ke hora ya le shumele motsolo mong hantle e botseking ya ya re me ho tsebe ba re tloge na tabeng e bohlokwa mpe yena e bohlokwa hona ho mamedi ha ke re iqoqe taba ena na ka wena ke ntho e bang o tshaella monwana ya hore o iphumane o nyalwa o nyalelwa le ngwana e seng wa ntate eo a o nyala ke ka sewelo mo e bang o bile le ngwana o ntso le heno ebe motho ena yo e lentse ngwana le ena a qetelele a o nyetse ba bang bana ba bile le bana ba banyalwa ke batho ba ka thoko jwale o thole mohlang a yang lenyalo motho yona na wa ga re hapella le namane ena ebe ba le he o ba mono lenyalo ba monate ga di nngwe bophelo bonana hantle ntle ebe wa tsamaya wa hlokahala o sia ngwana ho lenyalo le wa ke re bile ha se ha bo he ka ha se ga bonnete ko re sa o koleseso ka magapa ebe he o setse mono jwale ke hona tlo ho boswa ngwana ena ho putswa hore hey wa hopola mo bile se heno ibile wa hopola bo ga khadi ba no bo ine le bo ga khadi ka khomu ye wena o keneng ka yona ba mo hopotselo ga ngwana bo abuti ya ngwana we ka pole yena ntate yone ibe ho so le thata wa gona mo bile tsa gona ke rata mma o se ngwana o mpa o tle go go so le o so le sio go ka molwanela wa mo defendela jwale ha ke re shebe taba ena na ke ntho ene pa hetseng ha ba o fitile mono ka pa o iphumane he o kena o la nna feta bo ye mo bofing mme pele re tlo ya mo ke batla o inagane hangata ke na le lebaka gobaneng ke tla ntlheng ena ke gore ke batla go utlwa ke na le lebaka mme lebaka leo o tlo le utlwisa gantle le gore ga o nagana go nka qeto ena e ke buang ka yona gore a ntswa ke ga le tlhaile gona ga itatlhela ka ke gore ke tlo ke tle mona ntlheng ena ke batlang okay nako ya ka e sa ndumelela ona le mo ke batlang go tla teng mona mo e leng ntho e bang ke yona e ntseng kgolotso ya nsutuletsa mona kae ntho e ne ke batlang mona ke batla go tla go yona e be he o mpha maikutlo gore ka nnete o bua e ntse e le ntho e kang e ka go sebeletsa wena kapa o dumelana le yona bane tshe batho a se le nyalo a se le mona ne ke batla o nyalo le nna ke atla ba mme mamukwena mamukwena o hopola o na le ho hong ho wena mo ke ke tse je nan tswa kana ke batla ho kwa na itlotla nsebeletsa ba e be tla loka ntho e ke batlang go etseng e butle pele ga ke tle mono ke tla mona ke batla go tlang comeon bontate ba bagola come on a ntho e gana o etsa ntho eno e batla ke a kgola e mpha ntho eo
1: ke monna go thwe monna ke nkuhalle empa tsatsing la kajeno ke a lla gobane ke suffer-ile emotional abuse for a very long time and is getting in my mind suffer-ile emotional abuse ka tsela tsa mefuta yohle bomme le bontate diqeto tseo batswadi ba rona ba di nkileng ka rona tsa go kgetha go nyalelwa le rona di ge hlekefeditse go lekane mme ke buelela ngwane e leng gona a tlang lefatsheng kapo ngwane e leng gona motswadi wa ya tlong ka diqeto ka ena batswadi ba rona le a re fosa ya re fosa gobane a le re sia le tlhokagala re sala ka gara di-consequences tsa go lokisana le diphoso tsa lona ge a hlekefetswa ke banna beo le ba kgethang re hlekefetswa ke batho beo le ba kgethileng basadi beo le ba ratileng a tsena ga jeno bo mmeli bo ndate ke kopaleng kutlwa ke boelele ngwane mongwe mong ke boelella bana belo re ha ba utlwi bana belo ngore ha bana tokelo e ha ke tsebo re nang kae ba joang empa motho ya ka nkutlwa ntsa tsena ka jeno motho ya tseba mo tokelo di ya nteng mo ho tlameng ho bua teng ka po mo motho a ka thusa nteng he re a safara rona bana belo ngore batswadi ba rona ba nyetswe le rona re hlekefeditswe ke di step father ke rona batho ba homeless ke rona batho ba leng ngore ha re na matla ha re na letho and system ya rona ya South Africa e ka re ne ka bona hore na re hloko fatse a haka ka ngona batho bese ba sna letho ba sna batswa di gentse re le ba holo gentse re le ka ho le ka bophelo empa ha ho hopola hore ha ona mangwe ne wa ho hlokaetsa sa ho jwetsa nna ntate wa ha ho

0: fetse ba o etse dintho tsena tse bohloko ka o fela here ya safara rona bana ba elong hore re nyale letswe ke rata ho jwetsa ngwana a dupweng o phela bophelo bo fetang be o re bophela hobane ke bua tjena na ke le emong wa di-victim ke bua tjena tsatsing la kajeno ke le emong wa bana ba utlwisitsweng bohloko wa bana ba hlekefeditsweng ho tloha bonyane mme wa ka ha qeta ho hlokahala ya ba ke fumana tlhekefetso ya se ne ntse ke e bona hanyane ho tla kgolong empa ha mme a sa hlokahetse ke ha ke experience ke e bona o mme le bontate kgethang ka tsela e nepahetseng bakeng sa bana ba lona hore le hosane ha o sile ngwana lefatsheng ngwana a tla bone bophelo bo nepahetseng kgetha monna ya bohlale kgetha monna ya nang le kutlwelo bohloko mosadi kgetha monna ya bohlale kgetha monna ya utlwelang ngwana ha o bohloko monna ya tla o ratella le ngwaneo monna yo o tla mmona le hore ha o ntse o mmona o ratelletse le ngwana hao empa bana ba eleng hore ba phela ka bohlokohloko haholoholo ke ba sa tsebeng bontate wa bona empa bomme wa bona ba nyetswe le bona ai ke bana ba sa tsebeng bontate wa bona bomme wa bona be ba nka diqeto tsa ho lonyalwa ntle nngwe a le monyane a ba nka qeto ka ena ha mme eno a hlokahala mono ngwane a o sala a suffer-a di-consequences ngwana wa hlekefetswa ha ke bua ka emotional abuse bomme le bontate ha ke tsebe na ke mme o feng ke ntate o feng a ka utlwang lentswe la ka tsatsing la kajeno I'm crying all out to reach you sir or ma'am I'm crying all out tsatsing la kajeno ke kopa o nkutlwe mme mme o mpatle o nfumane wena ya tlo utlwa lentswe la ka tsatsing la kajeno o mpatle o nfumane hobane re patile bohloko ka rapelo tsa rona ha re sa tseba ho rata bomme le bontate re hlekefetsehile nako e telele ka hara dipelo tsa rona ha re tsebe ho rata ho utlwa bohloko ha re tlameha ho rata hobane ha re sa tshepa motho bomme le bontate ke batla mme kapo ntate ya ka re ngwanaka lerato le o fositseng e ka reng ka o fa lona gona re foseile bomme le bontate letsatsing la kajeno ha ke be nku ke thotse go lekane ka nako nngwe le ga o go a bua ke a tseba ba bang ba lona ke bua jenana ba bang ba tshwanang le nna bana gotlhe mo le leng teng le se le bagolo le se le dutse fela ko qekisa bodulo gobane halafuwa le education gona jale jenana motho a wa bana gona jale jena motho o tswile sekolong gobane o tlameya gore o bone gore na o itshwarela ka thata jwang gobane fela mme a lanka kgetho ya o kopana le motho a fosaetseng e be ntho tse dintse reke ke boloi go na le dintho tse e seng boloi bomme le bontate go na le dintho tse e leng dikgetho tse e ntshiweng ke batswadi a se boloi a se boloi ga ke le jenana gobane ke re ke loua ke loua bomme le bontate ke na le bohlale ba tlhago ke na le
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: re mmogo go lesedi FM.
0: a le bohlale ba ka be ke bofueng ke mogana modimo mo mo mo le nteng tsatsi la ga je ke na le bohlale ba ka empa ke na bohlale ba the universe ha ke na bohlale be o ke bone weng ke le fatse ka poki government ka baka la hore ke la ka tlame ho tswa sekolong hore fela ke itshwarele ka matsoho ho ba ne step father tsile sa kgetha hore se neglect tsile sa kgetha ho lahla ha mme a qeta ho hloka tsile sa kgetha ho tswa bophelong ba ka hobane mme ha sale le yena thuso ya ka jwale ha thuso ya ka e se le siko ho tloha dilemong tseno tsa the age of 13 years ho fitlheletse tsatsing la kajeno ke ntse ke safara ho lokisana le diphoso tseo mme wa ka di entseng bomme le bontate o bohloko ho tseko ho ratuwa go iphumana o batla ho feta eng o batla go ipoa go bohloko o iphumana o batla ho iketsetsa family le batho ba bang go bohloko go tseka ho rata go bohloko go ka bona laptima mmanye le buku ya gago go bohloko go e ga o ntse o feta strate gore ntate mmanye ka ne ka be le ntate go nna go bohloko go empa tsatsing la kajeno ke go gongwane molemong ya tsamayang ka gara tsela e ne ntseng ke e tsamaya ke re ke e tsamaya le gona jwa lesena ke le mokana ke mogolo ke mokana ke ntse ke e tsamaya ke a tseba ba bangwe ba lona le dutse mo lekukunetsweng teng ke a tseba bana ba batho le dutse mo lekukunetsweng teng go bogoko go meutlwa o dula o shoshothela bosu bo tšhabane bo dikelang o dula o bontsha go o ka tswa ka gara ntlo enonong yo o dulang ka gara ona obane mmao ga o sia o reketse ntlo kapa obane ntata ao ga so ka o etsetsa lepo ke tseba bohloko bo o leng ka gara bona ngwaneso ke phela ka gara bona ke le mokanana ke se ke fetile dilemo tse masome a mararo ke phela ka gara bohloko bono ngwaneso phela ka gara bona o batla mosebetsi ka ntle na gona mo o nang le mosebetsi ai o batla bophelo ka ntle na gona mo o nang le bophelo teng empa batho ba ba o bonang mono ngwaneso ba bona o phela ga ba tsebe o go o phela ka itshuitshu ga ba tsebe o rena o robala o jele jwang ga ba tsebe o robala o etsaalang ka wena bophelong batho ba bantse ba o bona o feta mono fetho batho ba ba o bona o feta mono fetho ba bona bophelo go wena ba bona bophelo ba sa ukwisise gore ga o tshee ko o rata ga o tshee ko o rata fena ga o a phamisa tlhonelo ko o rata ko baneng o leka go batla go tlhola bophelo empa satsi la kajeno ke lakatsa gore go ausi e a kenang ka ga dikamanoana le ngwana go a bute a kenang ka ga dikamanoana le ngwana tlhokomelang bana ba lona mafeto tlhokomelang bana ba sheba motho o kenang ka ga dikamano le ena sheba motho o kenang le ena ka gana relationship moshene o moshebe gore na ke ntate ya nepaetseng gore a ka ba le ngwana gao e na ke ntate a ka tshwara ngwana gao le ga o sole sekolofatshe e bana ba bangwe ba phela ga bogoko ba tshwanang le ba phela ba lokisana le di-mistakes tseo ba sa di tsebeng gona jale ke nana bomme le bontate ke re ke ya godimo lefatshe ke batla go kopanya bophelo ke batla go ipotsa gore na gobane mme wa ka la kopana le motho wa tšhe ke a tseba e mong wa gago le wena mo o leng teng wa o ipotsa gore na gobane ntate wa la kopana le mosadi wa mofuta o jalo a ba tsamaya lefatsheng wa sephate ko gore batswadi ba gona ba re kopanye le batho ba tšenana ba qeta be ba tlhokagana sala sala o le mong o lwana ntwa o le mong o qetisa ho ratwa empa ke opela bana ba ile ba qeta dikolo ba phela jolo ka nna matsoho ho bane le khono ho la bophelo no se bo bebe mba le khono bo phi o bo hlula jwale ke bua ka bana ba ile mongwe ba tshwana le nna at the stage o le drop out o na le license nyana ha o fela o na le wena bophelo o mmona e mongana le letho but you feel like e ka go ka ba le mo o hiruwang teng o kgone o survive wa o phela batswadi le re sia ka ra ntho tse botlhoko jwale ke ge lona ba sokang ba etsa diqeto tse jwalo ke a le kopa bana beso bana ba lona tshabanang ka bona ngwana o a se ka ba hodiswa ke monna o ntseng o mmona o re ana boikarabelo se ka tsamayang ka mora botlhe se ka sheba gore ke chama boe se ka sheba gore na o performa jwang le ntshwarele batho ba baholo se ka sheba gore na o performa jwang hana le wena kae se ka ratela motho ntho tseno ratela motho di-qualities tsa gore ga o le kenana ga soka mosia le ngwaneno wa gago yeno o mo beile matsong a nepaetseng empa ke re go batswadi ba ntseng ba kgona go tshwara bana ba bang ba batho jwalo ke le opela diatla mme ke le golela gae bana se ka modimo a ka le etsa gantle le tswelele pele go etsa gantle empa for those ba phelang ka ga di-consequences tsa dintho tse ke phelang ka ga tsone gae ke batla o le jwetsa gore bophelo bo bofoko bophelo bo botlhoko batho ba o bona go tsamaya mono ga ba tsebe gore o fedile kaka ga le o noso ka nako ngwe o kampona ke tsamaya mono bomme bontate kampona ke tsamaya mono wa re ke a phela ga ke phele ke swile gale kaka gale ke swile gale ke swile gale ke swile gale ke le kešwe empa ke re gomme kapontate ya reng ke batla go utlwa ke batla gore ko thuse gore na o ka thusa ba bang jwang ke kopa o bue le nna lentswe lena ke laka le unique fela ke dula ka gare le dibone gore ke tshile le gore le audio enana ga e ka fitlha ditsebeng tse gong loba ka bontse bo letsitsi empa
2: zero eight six triple zero three zero eight four mamedi ke sa botse sa dutse ntlheng yaka nna o bona go ntse e ntse le ntho e lokileng gore o nyalelwe le ngwana gago kapa o nyale o na le ngwana ke matlhakoro a mabedi ka mokgwe ke tla ke utlwitleng moleka le gaitsedi ya ka mona ntate a ka nna a nyala molekane e mongwe gobane mofumadi a ya tlhokaetse e be le ena wa tsamaya re tsebe eno o tla mo tshwara bang ka nqe nngwe e ka nna ya ba ntlha ya mme a nyalwe ke a nyalelwa le ngwaneno wa gae e be mme wa tsamaya ngwana o sala a ka katletse bophelo ka boima a sa fumane tshetso ka nnete ntse re le mo bagotshi re ntse re ikutlwa go se re ka nna ra raya ra lo batla o tlhabelwa dinku ra reya mabitso kore ke botsa fela ka moya o gotsitseng kgatiso e ne e lang ama maikutlwa golo ka ipotsa gore ka nnete le ga e be go thwegere re batla go move on ntse re batla lenyalo ga e be re tswa ka go lona e betšhe o kila nna a nyalwa o se utlwa gore o batla go nyalwa gape ke ipotsa ke eng ena o sa e tholang kgetlong la o qala ebile o bonyale le ngwana a nako e nngwe motho go ntswa ke nna ke a tlwa ke nyetswe ke la nna ka ba le ngwana fela jale o utlwa gore o ka nyalwa le ngwana gago o tshwantse o utlwa mathata a teng bophelong mo o ga se kao fela o tlhalosisa ga se kao fela bona 086-000-3084 nna le wena re buisane mono le mane WhatsApp-ong go 079-758-5066 yo kgale. Ere ke bone ka ntlena.

0: Mesutso e mashuma mabe di motsumong ka mora hora ya le shumele motsulumong jo mentswa ke se hlosena se bua le nna se bua ka nna nna mme wa ka o ile a nyalwa ka nna ka sotle ha ke ntate wa neng a dula le mme wa ka jo bophelo ke teboho le busa to spirit a re ke tseba a re ka mona ho bua ka nna jwale ke batla o tla ukwa maikutlo a mamohlomong ke methwaela e batla re ka hore ne re nyale le so le bomma rona ke a sotleya ba bang ke a gola he motho yo a nyetseng molekane wa mme wa gae mme eno a nyetsweng le ngwana gae ntate eno gana maikutlo kapa botho bona bore le tebo o sa fetile ntswa ke tlhoilwe ke bagaisane ka lebaka la mme wa ka le ngwaneso ya ntlhatlhamang ga ba pate goba ke ile ka lemala temporary disabled ke kopa o ba motlhoka lebiso okay ke batla ukwa tabene re ke tlhoile le ke bagaisane ka lebaka la mme wa ka le ngwaneso ya ntlhatlhamang ga ba mpatle e le gore a ke so thole gore taba ena gao yona ke yes o la nna balemle o tema o na le di-temporary disability ke batla ukwa gore mme wa gao nyetswe mo le wena ga o sompe ntho eno ke batlang ke utlwa ntle ke a bona wa ngola e ga o ntse o ngola valo ke nke founu ka mone lesedi
1: mamtle onye
0: mme mamosia
1: o gantle ngwaneso
0: ke gantle rato laka ke a isa wena
1: mamtong ke gantle mamtong ke kebe ntate mong kamke kantle mamtong ke rata bana ka mokgwa makatsang mamtong ga o sa ka wa nyalwa se phoso aso ga wa nyala gobane go na le lebaka mamtlong ga o a nyalwa sa ba lekootsa ntho eo mamtlong ga diso yone e botlhoko wa ngwane tsone e botlhoko ankutsa gona ke reng
0: ke mametse rato laka
1: bana ba bana dintwa tsatota batswadi ba ileng jale mpolelele o tsela nanta o sa itseleng jwa mamtlong bomme bo ntete tloelang go tsa ntho tseo ngwana e seng wa mme o kapa e seng ntete sa ba lele ka ngwane eso ka re bomme le botete ba sotla bana ba bona
0: e sengwa ga mmamtong o tometsa mme buile mme
1: tanke tolaka
0: ga se mohe o ngotse ngwane no eso a re ha ke a nyalwa le yena empa ke na le o ipotsa gore na ke ngwana ga ena diketso tsa gae di nnanisa ga ngata okay ga itsedi yaka ke a utlwa taba gago atšhe ke utlwa e ka nka etsa valo go latela seo ke ketang ke utlwa e ka nka etsa jalo go latela seo ke ketang go se utlwa o kwa e kore eng wa tseya o bala ntho e sampi meaning ke sita utlwe atšhe kapola atšhe o ga ke utlwe o right o atšhe ga ke utlwe e ka nka nyalelwa le ngwanaka go latela kapa go nyala kapa go nyalelwa le ngwanaka go latela seo ke ketang go se utlwa ke Clementina yo dumela ntswaki jo ka ukwa botlhoko empa ke nnete ke laba letlhonono ntate wa rona o ile a rata bana ba ka ka lerato le tlholang go fitlhela ba itsamaela ka lebaka la lefu mapa le sa tlhaole okay re ke utlwe mona re ke tle mona
2: mmela tlhoosedima seo se tshwereng se ka sheko se gopotseng batho dintho morago o e lebetse ga ke ya kopana le tsona ya bophelong bake go na le lefule go tswang lona beketse pedi yona starteng sa ke mona mme o na nyetswe ka ngwana mme a tlhokagala ke morago ga tlhokagang tateng yena mosedimong ebe ngwanene ke ngwana a sa utlweng ka ntlong tsa mathaole kore ntateo ga ke tsebena ebe bo ntate ba tshwanang le ba ona ba ka ba teng apanele ene o tsala apanele ene a qetelo o na tse maphuthatopo seno mo motho se o edi teng a se phutha eba lefu di legolo le legolo ga kalo kore ga e ne a se ba bangata ba itsa ntho re ne re ipotsa dipotso ba gomo kile nako pele a patwa gona gana o ka patwa gamang o tla itsa jwa mmaga le gale di fulile ta ka le mofumadi ha jo bohluko e se ye le sena go di tsepitse mana ha tlo le mo mo sa bontse mo ngwana o di swemo le ngwana e dinga ba le mathateng ene ke khu ha sa mo le bo ha tlente te ba sa mo le bo rolwe ka nete se o thoma na tebe isa ntutse ha o fedile ma ya se di sikwe ke ho fedile o tla bona o itse ba ma ha bo ha ba sa mo le bo le bona le tle
0: le se di dumela
3: Joaki
0: khotso ngwaneso
3: le ke re tsebe ka
0: re telle ka
4: se tlo ho sla ha o so se me tsa o tla ho tlo ba ka ya le go
0: pepi ngwaneso pepi hey go ga ho tsebe ntho tse ding ka go ka di fetola fela ka monwana fela o ntswa ke ke utlwa bohloko ho ba ke e mong ya keneng lenyalong le bana ke utlwa ke ferekana hona ho ke motlhoka lebitso ke ile ka nyana le ngwana ke ile ka nyana le ngwana mofumadi a sa rate moga wa ka ke barutose ka botshabelo ke bone mona
5: Okay.
6: Kalo ile a ske atwa ititsitse ho tla ba thata pelenyana mane hona le di red flags hona le di robot o tla be hlaisitse mala o mkhubedu jwa le botle di fikara ke tsona ka nako tse ntse re thetsa mmentswaki mara ha o sheba flats ya tshela next mara go thaletso ya ka nna ke gore ho nyala motho ya nang le ngwana kapo ore ke nyale ke na le bana ha se bothata bothata ke gore na meralo e tlo tsamaya jwang jwale ka ke tlhalosa ke re tse ding tsa dintho tshwanetse motho pelo ya dinthong tse telele o bo se o lokisitse letlhakore le leng go be le bodulo bo tsititseng be tla ba lehae la bana dingodiswe jwalo le masepale mane di-wheeling gore ga o kena dinthong tse ding ka monana boso le tsona o di loto manya jwalo e seng jwale go tla ba thata mentswaki tadiswae re nang le bonyaope bo le bonyaope kele tse dingwe tsa dintho tseo ke tsona tse one bana ba tswile ka matlong mentswaki go thata
0: yo e re ke tle ka mona ke metsotso e mashome a mararo ka morago ra tshomelo e nang le motso lo mong lesedi dumela ntare
7: le kae morena
0: re teng le kae
7: Lentswa ke ntho tse dingata tse bang di etsala manyalong mona le dikamanong tsa marato o sa tshepane ha batho ba babedi ha ba kopane hobaneng ke tjho jwalo hobane e mong ha a sa sena bokgoni ba o etsa dintho tse ne a ntse a kgona ho di etsa nakong ele ha a sa sa kgone yaano sa bone yane a le useless a le jwang yaane a tlang le bana ba hae wa ne a rate bana ba yane omametse mme
0: ka tlhoko
7: ee jwale mathata a hlaya gona moo obaneng ga ke tlo nyala motho a na le bana a bangwe a ba patile ga bona kwa e le motho wa ntate nale nna ke tla lenyalong le itseng jale ga o santse o kopanye malapa a na mabedi mathata a tloa moo ntate a ne a bua mono wa bokala sori se a se botlhoko seng a mme maikutlo ke dua ke le mongwe ona jatso ka se sebaka o mmametse mme
0: ke mametse ntate o ka tswela pele
7: ee gona ka se sebaka ke dua ke le mongwe ke na le bana le motho eo e ne ke na le dikamano le ene re arwane 2016 e le gore ka baka la go sele ya baa le thata ba okula bona jale a konkolola bana re ke na le nne ena le bona gore nna baske ba kola kena access ga dsekolowana baneng bana jale bana bana ba sokola ba tla go nna ena na bokgoni ba ore a ka ba maintain ja re etsa jwanga le jwana akeng tsa batho ba babedi ha o tla mathata o mongwe a bola o mongwe ke ka baka la tlhotse jwalo ka tseo
0: ntate ko lebile wa utlwa
7: tanki ke nyambosi ka sosolo ka moo
0: tanki nyambosi re keng ke a o tlatela mogaleng dumela
5: mme momotlhoone
0: re tene ka ntate
5: monate mametse sesosa o motswadi wa ka ke na le kenyetse mme a nang le ngwana ke tire phela gantle nna le ena gore ke lakatsa ga se ke utlwa sesose se ka re ga ka etsala gore modimo a mo gopole kapo a gopole nna se ka ka kena ke bosatane bo jalo ba gore ke tlo sosa ngwana gae mma motlhong ke dutse le ena ke monkile a sa le monyanyana a qeta dikolo ke motlhankana re phela ga monate ka tlomare ka morago gore tlo ntlho tsena sesoo sa ntate a ntlho katong o e bua ke lakatsa gore modimo a kare ka mpha maatla kapa a phamisa le bontate ba phelang le bana se ka re ga batswadi ba bana bao ba tlhokagala re se ka ra kenwa ke molelekoo jalo botlhoko bo jalo ba gore ke tlo sotlha ngwana mme o ke dulang le ena ka mantswe a mangwe ke tlabe ke tseba gore ne ke sa rate mme ono ne ke sa rate ngwana o ne ke rata motswadi wa modimo ko re ke kopa mme mamotlhoo setlhoso o sentseng motho a sa kgone go utlwa ga ke tsebe mamotlhoo tlwa ka shekole nana ga ka se tlhole a utlwa
0: ga itsedi aka ke tlhomphile maikutlo ago
5: ke itebela mme mamotlhoo
0: a se moge a ko gore ke shebe fela utlwile ngwane ena weso ke utlwa a tlhoka le thuso o tlhoka thuso tse ngata golo ke utlwa o tlhoka thuso ya tlhabololo ya maikutlo o tlhoka le thuso ya mosebetsi jale ke utlwile ebile ke motho a nang le license e tlakile o tseba o driver ke utlwe o haelelwa ke eng e tlakile ga fela a tshwarelela a tseparela ga ba le ntho e leng bophelo ka ga letso la gae ge tla kokota o tshwanetse re kokoteng le di-company mone ge tla sheba ena ga itsele jale botlhoko jalo ka tshware nako tse dingwe ke le drop out o la dropa sekolo go ka nna ba le kae mo o batlwang bonyane he minimum grade 12 o thola gana yona fela a bana le lengwalo la go ganna ko go a ukwa ntho tse di nna di jwang
8: dumela mme ntswa ke le kae
0: amonateng
8: nna kopa ba motlhoka le bitse mme
0: ee ngwaneso
8: nna ntate o la nyala after lefu la mme a seka re sotla step mara re laba go gotlela ga bontata rona e le go bana ba step mara ke bona se ba phela manobonobong ntate a ba go tlhanoetse yaka ga tloa ge bile bana ba gae ya le itse after lefu la ntate ai tsotlhe tsa ba pepenene gore mosadi wa gae wa bobedi ga la monyala ka moga lefu la mme ai tlile lerato le ntse se teng go gang go rona a ke batla mpe go nyalelwa tsotho e gapelelwa le namane yo botlhoko
9: dumela mmentso wa ke e ke se mametse tlhoo sa gago ke bene ka mona ka sekhundia ka mona se bima mme wa ka nka nna ka re a mangwe a maemo ke maemo ke neng ka ga ona ke iphelela le moradi yaka re le babedi ke a tshaba o kena dikamanong ke a tshaba ha ke nahana se ka tlwang sa etsahala ka yena kapa tsa tla feta o tsona ditsona go nna ke foufaditswe ke lerato a tshe ke iphelela le ena ke le mongwe ga ona motho pakeng tsa ka le moradi ya ka re a iphelela a ikele sekolong ke ikele mo ke ikelang weekend ga e fitlha ke molate sekolong a ikele gae mona ka sonta ke motsamaisi ke a leboga
10: kgotso o sentswaki kgotso ae o sentswaki se botlhoko se tlo sena ke nnete o sotla ngwana ka tsela eno a se ntho e lokileng gagolo empa ga tlameya gona bontate ga re nyetse batho ba nang le bana ga re beng le modimo a re beng le modimo gagolo fela ka nnete le nna ke na le ena ka nnete motho ke dula le ena mofumadi wa ka mentshwa ke ebile ke na le 26 years ke le lenyalo le ene ke leboga modimo le nna wa ka nnetebe ke tla dula ntse ke utlwisa ngwana gae le a ka ba baisiwe lefatsheng ebile yona bale ngwane eno ebile o nyetswe le a ka tla ngwane o a na le mathata o sentshwang ebe ka moagelela matsogo ke monka jalo ka ngwana a ka obane chee ka gola ka mo godisa fitlhelela a fitlha le o dula lenkgono a e fitlhela ba a kena lenyalong mpantse re kgona go bua o sentshwa ke re kgona go tlota ga ke na le bogona ke a mo neletsa jalo ka ngwanaka o se botlhoko o sentshwa ke setlho sena tanki mme ke tladi ka mona ka Bloemfontein o sentshwa ke
0: tanki ntate tladi ke metsotso e 22 pele go raa 12 mabedi itlhile ke tla ikgina monana ke bona maikutlo a mangata o na le e nngwe e kata o distepa maikutlo a ka gona gona re ke bala ka pele ke ya kgwebong kgotso sentswa ke molekane wa ka o kene lenyalong ka bana ba ka ba babedi ba banana monna eo a monyetseng kapa a phelang le ena o re yena a keke a fepa.

0: E ka na, e ka. Mame di, bomme, le bona ntho e re ipisetsang yona. Ha ntate wa tseba ho jwetsa bana ba hore yena a kekeng a isa 1, 2, 3, 4, ha e seno ba ha tlo etsa. Ha mme wa ka hlokala le bana ba e tla kile sentse le basadi ba hae. A ko re fitise kgwebo.
1: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso.

o to mentwa ki ho to mentwa ki khuza wa le sandawana ka mo mafidu ka mona mentwa ki ai wana me hlo sa swana se thatha wana me se thatha se bi masupi sa bhlo ko wana eso na ke a ska ba a hapela le namane wana o a sala ha bona wana me mai a tsamae a le nyalo e filo go hopola mma tla nna a ka shego a khutle go bo phile ne ne bo tshele pele ngwane so ba ntjwa le gona bo ntate ba ba re stout ngwane so re stout o thola le ngwana le ngwana le bana ba ka mola ba sa mtshwere hantle mono sa ba mkhethulla sa ba mesa ntjwana tse snacks nyana nyana ngwane so ba ne ba tsama ga so ngwana wa ntate wa bana wa madi ngwane so ai na ke re a sala ha ngwana nna ska ba chaka ho a ska ba anyalela le mmangwane so ke khutse wa le sanda wana ka mona ka mafilo ka mona mentswa ki.

0: abasha.
1: Thank you Khaitsedi ya ka mamedi metsotsong ena le shimele metsitsile tsimpile ho hora ya le shimele metsimile ke le boetse maikutlo a hao hona le o mong molaetsa mona ke thutse go shebile ke vice versa he ka nqena mmentswa ke ho nyala mosadi le ngwana ke phoso e kgolo ke nyetse mosadi le mora aneng a le 6 to 7 years by that time ke mo kentse sekolo ho dile o sa ale over 40 hona jwale o sebele o sebeditse ho sena letho le a le tlisang ka lapeng ha ke na taba ka jeno o feletswe ke mosebetsi jwale mmahae wa mo founela ho tlo lata dijo le tšhelete ya ka mme o dula a mo kopela tšhelete hona tje o se a fuwe almost 11,000 from tšhelete tsa ka tsa di-pension ke thotse fela mme wa ka wa bona ekamo boemong bo ke mang a sotlang e mong kapa a sa tshwareng e mong hantle mme o na le nnete ena gobane ga nka bua o tlo nketsetsa marata ke nonyana tsemoete gona go tlakile go tshong tate gana bothata ba ngwane eno empa fa ngwane eno nakong a neng a popile ka ona o le a ikgethela ntho nngwe ke tlo bua le kgaitsedi ya ka mona ke tla motshwara mo ke leng mo re etsang ditlhophiso ga tlhoka mofumo mo tholela thuso a tshwane le bana ba bangwe mamedi wa bona gobaneng ge kgweding ya batšha mme gebe batšha ba ingwetse go fitlhela boemong bo ke butlwa a ke tsebe ke ka gona o bonang lefatshe le na le bana ba kwatileng ga kana kwana bana ba mosito bangwe ba etsa dintho nna o na motho a ka etsa ntho e jalo ngwane o na o distepuweng ke nkelelong ba bangwe ga o seo latelela kgolo ya gae ke yone e mo entseng motho ka jeno ga re mmona re bona e le monster rona re mo sheba re bile re mo jaje ngwane no o kotsi hampe ngwane no ke tsotsi ngwane no a ka ntsha pelo ntso phele kore go kwa re bua botse kana fela go so se be se so sa go bana ngwane no a bihe ba je ngwane no na o sa kene di thitifatsi ngwane no o kenela batho ngwane no o bita kore gona le ntwe e leng enga ho ngwane no ba bana ba bang ba bona enga bona etswa kae ke diqeto tse batswadi ba bona ba ileng ba dinka ke mometsa re diqeto tse batswadi ba rona ba dinkileng ho nyalelwa le rona hona bale re lukisana di diphoso tsa bona tse bona ba a re bale bohloko ko hotsang ko re be jwalo wa oruwa o sala ka mathatsana e ka nke ba ntsa le teng ebe o lukisana le nthwena ka ofela fela he mamedi ke leboetse maikutlo a gago ke a gago maikutlo ana e se a tshebeletso ya lesedi wa bona go bima fela he kgaitsedi ya ka ge tla koka modimo tla etsa tsela o pope le wena ga o so o arolelane botlhoko je o tsebe ke pholo go bua go a fodisa le re botse go bua ke pholo go feta gore o ikwalle o bo qetelelong kile diqeto tse sa nepagalang gobane ga ona motho a tseba gore a eo yona ke yona e yena ke yona moeketsi kwa lepe ke a utlwisa kgaitsedi ya ka wa tseba go bima fela go tla loka go tla loka go tloloka go tloloka ke na le tumelo eno go tloloka jale ke gona ne ke re fela motho a isesefe a ikale gore ka nnete ruri o ukwa e ka o tlanyalwa le ngwana gago willing o ikemiseditse ba le gore o nyalelwe le bana ba gago kapa ngwana ka nnete ga re se keng ratawa ke lerato ratawa ke mofuthu wa eno gona mo kgaitse ngwane eno eso ke mo quoteileng teng a re nako tse dingwe ga e be gore na ka nnete how good you are fela na o shebile wa gopola o na le go gongwe jale modimo a bitsa lebitso la motho eno a pele ngwane eno a o sala kae mane ma a tla dulalo a gopotswa le gore ga se eno mone ebile mmao ga o gaela le legae ke ka gona bophelong le ga e be o na le ngwana kapa bana ga o sonyalo e bantšhe motho a ka nna o thole o ntsana le bana ntse a dule gabo a kompe ke etseng ka gotlhong re ba etsetse magabo bona e re motlhang re ba siang o tsebe gore ke ka nnete ga ona bethe ba gobala fatshe ba gobala sepontšhong ga ona tabo go na le ntho e etseditseng bana ba gago o feta o ba sie motseng mane mo wena o ne o ile ka tsela a legato ga ke le keng gore la e be o mongwe mo batlele legabo go thata gona je le ha ibontso ha wa nyalwa ki ya kindate sengwa o nyetswe mmono o nyetswe mo hlangotsa mayang o shebe gona bana ba ho ha bo bona ke kae hebe o tlo itshepisa gore ha bo bana ba o ke ha bo ntate wa bona sentse qale ile kgathatso hona le bogagadi ya bona ba tla ba hopotsa nako e kgololweng yenyana gore mona ga se ha bo ntata lona mona ga se ha ntata lona ke ha bo ntata lona e se ha ntata le gona ke ha bo rona mona o reng jalo ha re fateleng bana ba rona le ha bo bona nako e santsane e teng modimo a re file bophelo amen
0: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: mamedi metsotsong yana e robong pele go hora ya leshome le metsemedi ke utlhokomedise fela goreng ya leshome le metsemedi lenaneo la re qhoba bosiu ke lenaneo le tla ba teng kwano tshebeletsong ya lesedi go fitlhela mane goreng ya bobedi e be ditheoa dikalaneng o teng Veli Moloi o tla tlhaonke a o be mane goreng ya bohlano ga bo sana madi e ka makumana o teng Thagoa Breakfast thwasa le batho kana ba le ka mane ka Mexico ba teng le bona ba tla onka ba o be goreng ya bogobong tholwana moletsane maletsatsi sejake ba o ise le bona goreng ya leshomele metsemedi be goreng ya leshomele metsemedi kopana le diangwane moeti o ntsa letshwegilena la imatlafatse a imatlafatse o fitlhela metsotsong ya mashome a mararo ka mora gore a shomele metsemedi be maloma mafatlha thuso motaung le ena o nke a o ise goreng ya bogago a tsamaletha ba mogomadi jalo ka motlhaisi wa lenaneo Thabo Mokoni Molebohe Mawela Bongane Tšhabalala Kagiso Sebodi ba teng ba thelele wena 3 to 6 e be ba o beya mo nogeng ya botshelela ke di bone matshela a latele ka lenaneo la matshotlho e leng lenaneo la dintlha le diketsagalo tsa letsatsi ka leng a tsamaya le moifo wa gae otlhe ba o beya mane gogeng ya bosupa e be Sebidi Molefe o ba teng kwano tshebeletsong ya lesedi ke dumela o tla ba ntsa tsamaya le Thabiso Motlong jalo ka motlhagisi wa lenaneo leno la dipapadi goreng ya bosupa o fitlhela goreng ya borobedi be goreng ya borobedi lena la re mmogo le boela le ba teng e le la boga go gopola la bone bafana bafana ba tlabe ba kolokotšhana le go ihibihibisana le bane ba Mexi go jwale he ka tlao le matlhononotlhe go di bapadisa gona ga ge beng le bona ka moya le ga re sena le bona ka nama fela mehuong yotlhe dithapelong tsotlhe ge ba bee ka tse di e kgetheileng okay. All right. Ke bana manana hono twing. Lavis Vanessa Williams le Brian McKnight.

0: Love is ke Vanessa o tsama le Brian McKnight. Mamedi ke lebuile haholo hle re fitla pheletsong ya lenano lena ka tsela ya mofuta ona ona. Lerato Mpopo ke lebuetse tlhophiso ya mmino. Mamedi ha ke tswa kwano jwalo ka ke tsholo lenano la re QB ke lenano le teng ka gaitsedi ya ka Pontoise. O khantho e monate. Enantho e monate e khantho.
1: O laile.
0: Ke wa etsa mama me di khoge
1: ke tlo etsa ga stage
0: wa tla ka bo khoge na le nkotse kgolo ha o tla khogidong fela mona sentse le mo ba ne ke betsa u sure security ke ga ke tla khogidong ke lo fita control mo hona le perfume e sentse nnata ka re kwe fela ke ba bona nkotse gona di fufunela ka ke ukwa ke ai man ponto a man ke ba re
1: ke tlo otla bona ke tla ga status tlas ka ga wa ne otla busi
0: ko ntse
1: ke tla bontsha se a o se bone letho ha ntlo
0: wena go hla ponto ke ise king go ho tletse ka mona fa ke o jang e ka go ntwe we
1: o sele ponto sele yo le he maobane gona ke mametse taba tsena tsa lona tse bohlokotseng maobane le gona ke ne re tshogetsa mohloka le bitso wa a u si ngwana ba gatanang le motho wa hae ke bana ba mmiale mo mbantate ya le mo o nketswe ke ngwana abo ore tlontlolo ena humiliation ena ka nete ya moqeta a re bile ha swabe ngwana na wa habo o tsa maide o ile kwa na mo boye fanta dulante
0: o mo vile ini ngwanana
1: ka go wa mo ba kinyane le yena kwa ene mo tlhoka le bitso ha so ka fitla dimo tse mashume mararo sena se bolela go ngwana abo o ntse re tla se di le mo
0: nyenyana
1: o utlwa ape le taba ya buti ko qabanya la pa ese le jwa o go tshogeta batse jwa ka nkane mabedi o ra le shumele betse medi RQB ke la boga go la legato dikamano le mealo mmino ke wa legato ge sa ba ditaba tse qoqile mo rarang re puisana mo sesong le shumele mesong tlhano pele go ra ya pele ge sa ba dipapadi bafana bafana ya bapala mo medu tsebeletso ya le sedi re tla di sheba FIFA World Cup 2026 ka nkano ra pele 5 play at 1 se tlosa letsatsi se tla be se re teng ka nkano mo metsotso ma shume mararo ke sa lerato a mamelo ponto
0: ga itse ya ka ke le buile haholo
1: ke uta
0: mamedi ke le buile hle mo mamedi bo monnati manenong o hle a tshebeletswa le sedi e re kitswe ka ke etse nthofela mona e yona le nthofela yeno e ke itswang ka yona o tla ba santsa a latela kgaitsedi ya ka ke lebuile hle bomamedi bo monate.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
1: Luda Van Ross, Keeping My Faith in You. Pejana mane renkile pina ya lira ke lerato ore wa mpalea ke tsepedi tse ro bapaletseng tsona mo mamedi e shebena kwa bona poetse e tla re e le shumele metso e seletseng ka mora hora ya le shumele metso medi RQB ke le nana ole ke na manta ho le bala bohlano empa nna ke fella la boraro ka tsena ka jeno mamedi ke la boraro godina la matsatsi a le shume ke kgodi ya a Phupjane selemong sa 2026 Afrika Borwa hona ke radio nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathankampeng opere dumela motho e motle lebiso la ka ke pitso solve axetsumane le rrato la hawa empa morago ntsena bampitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe
2: e ba le ponto wa selebo go tloa ka gita.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
1: Ameri har le bo jwa lentswa ki roi ka temotlong ka le monate le bitswang ka gore ke remmoho. O tla gore nya borobedi o hotla kwano gore nya le shumele metsimedi. Jwa le nna ke tlo ka ka sa o tla kwano. Ho ya le shumele metsimedi ho ora, ho ya le ba jwa le ho ora ya bobedi. Jwa le ska ba ya kae ka paka ya mosebetsi o motle. O tla qatela mantsibuya ke re nna ke qatela ka tseno. Hobane ke le nana o le bulela manana o ohle a tlang ho latela lena he a tshebeletso ya lesedi ha ba kete ka tsatsila tsolo ka jeno happy birthday to you ha ba o kete ka khodinyena ho pola hle ha o kete ke o le mong o kete ka lesiana moya se se holo ka rona ya Afrika Borwa lesedi FM happy birthday lesedi FM le lona le kete ke le bone tseding tse ngata ke tshotsena bana monongwa ha sena se remoya sene se tswara di le motse mashume a tsheletseng le metso e tsheletseng ke ka ho reng hashtag 66 ke mollelo wa rata wa lelwa re boetse ape re kgodinya ya ba chaponto re kgodinya dipapadi tsa mohope wa lefatshe hape Ziyakhala Mosan City le Lesedi FM le di dialo moya tseding tsa SABC hle hantlentle ke me anyegenye ke hantlentle ho kopa kopane fela kgodinya ena ya mohatsela momedo tshebeletso ya lesedi ke tlo rekisa ke qeta re tlo tswela pele ke tla ofa monyetla ka nkano metsotso ya mashome a mararo ka morago ra le shumele metso medi o tlo o kena le mokhanthufa wa hao o tlo o qhoba bosiu le mokhanthufa wa hao re etsa ha ile la boraro tsena fela he hore mo wa leng teng a tla ikutlwe a re bohlokwa ebile a tla ikutlwe a bolokeile bophelong ba hao ke a le bua letsatsi le monate ke ka gore ba kgethetseng letsatsi la bona ka la boraro lena la lerato dikamano le meyalo gore ka nnete le tle le ba bitse mo ba leng teng ba bang ke a tseba batho ba hole ka mesebetsi ba dibakeng tse fapaneng mme o na le batho ba ba saleletseng le malapa go na le batho ba ba hodisetsang bana ke gore ke ntho tsena tsena kaofela tsa bohlokwa tse bo e leng gore di etsala fela re tshwanetse nne re gopolola gore lerato ke ntho e ntle ke ntho ya bohlokwa mamedi ya tshebeletso ya lesedi re ke etse tsena he e be re tlo rekisa ga ke qeta go rekisa mona re tlo hatela pele go na le pina o tla e utlwa kwa ona nako e ntse e tsamaya pina ena e re tlang go bapalela yona ke pina ya Monica Matsa Manjalo le Asha e bitswa ka gore ke a slow jam
2: e ba le ponto wa selebo go tloa ka gita.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.

0: Ke na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya hao le tsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
1: Au, tsone ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa kontraka bo ikgethelo ke ba hao
1: ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hona le dipehelo further together Vodacom.

0: a sphelelanga mamela tsebele tsela sedi mona ke Voice Nova wa tla mona te maqhubunga ga so 87.7 ho le ba jalo 106.6. Monahane mohopole o hopola rena ho ba neng o ile wa kgethena 086 3003084 o hopola o sebeletsa ka thata o hopola o phela ka thata jwang ene ke a kwata bane kana go tsohlela boraro tsena batho ba kena le batho ba molemo bophelong ba bona ba dikamanong tsa rato le bona ba lenyalong le bona ke ke utlwile bontate ba ikotlang sefuba haholo ka batho ba bona ntate o kena bontate boholo o kwentse le mme wa bana ba ka mme a ileng a nketsa tjena e ausi e ke utlwanang le nao ka mane tjena re a se a ngata batho ba bomme le ba founa la ba le ka ga dinthogonthogo ba le hopo mo ba le ratang ka te ba founa le bana ba o ileng balebedi tsanga ta kopana le bomme ba buang ka batho ba bona mona ke le tsabisa batho eleleng mo le bona dumela
1: ntate
0: wa utlwa so ke
1: ntate ke manga ntate wa ka
0: e ke bua na manga
1: nna ke ke ko bua mo le ne sia south
0: e
1: mona ke ke ne mo maraton e mo fumata jwale ai ke mutwetse ke tla etsa jwa
0: e le nyala ne ka palagatana fe
1: Miratana, Birsugan.
0: Also, Naranyan,
1: Aranyalan. Nalungwana, Nalungwana, Nal 2 years. No! Muto Unwa Udwala, Ikaruke Munda.
0: I
1: will leave.
0: When sent to say Selina Lena, Golukwana Kappa, Kappa Hada Opana Lena Santa Nozala.
1: Eh, when sent to say. Arsena ri khauga urna na jwala a etsa ntutse
0: ke yo nang tshwetse go motlwelle yo
1: he a tsione
0: ba nang motlwelle
1: ntse ke morata ke motlwelle ke fela ka bani thotsa di dirang a di sharp
0: isha skisi mana jwala o so ka ba le motho ona jwala
1: nik ibile kukule botlhoko ke rai e ri ke la tlhale taolo
0: a wa skisi man fola wa utlwa
1: e ke ta fola ntate wa
0: e mashema ma be dile mse se letseng ke metse o tsopela re kena gore nya pele se le se dia fa se arkeo obi le la boraro be keng kgodi ina la matsatsi a le show ya tla go wa tsa mohope wa lefatshe ho sasa re nke motho teng kwano le sedi
2: gati
0: e re teng le ga
2: teng pondo slab
0: ba tla di lelwe
2: a antate ke ba pela ka mona ke mogata ka love go
0: a wa ja strateng ska ba o ji strateng na o peile je
2: a ke jile la pe mona peile ntate
0: jile la pe
2: ke la pe ntate
0: ya ntate a ja makwenya kwana ka acha
2: a ga go le mo se na tsweng ka ta di le mo tse 30, 31, ke bula mo.
0: Ke mang le bitso la di million di mametsi kwa tla shuba ka.
2: All right. Ke lindiwe estimate tsa.
0: O mo eketsa lindiwe mo eketsa.
2: E lindiwe mo eketsa.
0: Jwale oh, jwale bana o ntate mang.
2: Nna ke re tsiba mo eketsa.
0: Te le thola mo eketsana.
2: Re tsiba mo eketsa.
0: Re tsiba mo eketsana ke ya le bo ntate.
2: Thank
0: you, Ponto Wasila. You too. My message on the civil is to Yale City. My shame, my video, Mr. Bessano Bessuzo, Pelorica of Rina Pili. Arra, a QB, Mohatelo, you are Pili. Wakajin. Hey, Jacob, who can you as a last word? Hey, I give no pelag. I have ya, ya, ya, chapon. Hey, you would. Hey, look, I think you do. I give no pelag. I would as well. Okay. Dumela le seri.
3: Wetse motho.
0: Yeso botho.
3: Yes, sir. Ntho wa selebo ha mamela. Ngwana mo ke petse.
0: Ha mona te hojwa.
3: kamana di kuna plaza mona ponto
0: a wa ka wetse tse skaftina ya holeje
3: a wa sota kuna a tiri ke tsimo ke di stones wona mori wota
0: o wa tse ba gata di scores
3: wa tse ga di scores wona mori tsimo fa o nya ya ka ke tsimba di tsimo wa di wota wona le
0: gele le la ke ro ha ofijele lo era bo
3: kuna ponto wona wa kuna ponto ga di plot re le ka sala bro man
0: e ho tsebe o ikutlwa phuthululile ha ba o gobalala jolo ka ngwana
3: e re phuthulene le tsela lo bile kona ngwana mo o gona fa phuthululile
0: ya go motlela
3: le ma tege mo ka tiki
0: e bona bo bitse ka le bitse se ka ka bo tsabisa ke e go etsa jwa
3: ke pole sa ka mana le mapulo ka ranti ya ponto ya marata
0: wa marata
3: a ho lo ponto
0: di ma hlono lo fatseng ya lo le
3: ke a le bo se ponto
0: kuta fanate ra tuntwa ya la gato ha teke ntwe mona tya kana ka oh sele fonto sele dinela
1: ke kuna le ntse kgolo ke lebetseng lebitso la ka ke dletwini ene ke lulama thank you mrenaka
0: thank you ha re nke mamedi e mo tumela hle
4: e ga bondo
0: e huwa
4: I want to marry a village. I give you some more car at Tanda Pondo. Get away, isn't that?
0: And now, since we can have images, since we have a little bit.
4: Ah, Pondo, the moment in that, you move in Walla. I want to get another manuku, Kimanuku Fugue, one of me. Go ahead, look on a Pondo. We don't want to even one of me, Marale. La hai su di makarano no plaki ngwana mme ei ya su ngwana mme ei wunke nse ke be motho ngwana mme ai
0: o biza ma
4: ei o biza papa nna ke mbiza nana ah ngwana mme ke murata ngwana mme ere go pare ka 2010 ngwana mme ka December ka 24
0: se le bo 16 years eng
4: Ah, ngwana mme ga itse ha ke tsa 5 years ka monyala ngwana mme tsa tso ngwana mme tsa ha plagi tsa ya ha bo kwa
0: e modimo o ha o hetse ma
4: e ngwana mme o ha o hetse ngwana mme ngwana mme ke lla e ponto ai ngwana mme ke lla ngwana mme ai kho
0: o kile etsa go lle lentse le dikamanong
4: ah ngwana mme a tsena ka nnete e ka pele
0: wow
4: ah ka pele ka mola e ne ke lla ngwana mme a tsena ngwana mme ha ndi se go ha ngwana mme ngwana mme ke putulwi Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha

0: isiZulu savura kom lepep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
1: ka nnete
0: ya u jwalo
1: ke bokae
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka bo ka ifumana ka phone ya ha pepsel
1: hao tsane ke ifumana jwang hle
0: ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
1: ke ya lebenkeleng le ha o fila pep hona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hona le dipehelo further together Vodacom
3: Mamedi mashima mabedi mesusu pele re kena horeng ya pele ke lesedi halo
4: hela ponto amnati le ka ntate
3: eh hojo
4: o hlomphile ntate bua le madoda a ke letsa ke le madigetla ntate wa ka ha le laboraro jena ke kopala hloka hlong ke tsho thathwatsi ya ka mme wa bana ba ka ba babidi le nkarabo le kapelo ba shanyana makarabo mme ke monkileng o bahlotshane ba mpha ngwana bona a dula le nna mme a mpetla ntate ha nketswa ntate ebile le bana le yena thathwatsi ya ka bashanyana ba babedi ba gore ba ratang mme wa bana ba keo ke mo ratang ya nketsesa ntho e nngwe le e nngwe ke tjena ke tjena ke le madota tjena madikgetlha ka baka la mme eo re thathwatsi ya ka ga o galeile ke o rata o ntse le borokong jwalo ke mo rata go feta e ka lerato la rona le dula ntse le tuka letsatsi le tšhabang le dikelang thathwatsi o yaka ke mo rata golo empa o tsewa tsa ponto a ke lasta gaolo a ke motshwaratshwarara batho be ke re batla go sena fa le ditlhoga randona ompitsa ndundo ba randona kga le ntho tse senakjale
3: sebele bona he a ko jetsa sa go betse o tlhatlhabisale
4: ke sentse re kwetse le madi bane last born 21 years re kwetse le madi nda
3: le monka
4: ntate go hlomphile
3: go sela go le wa tshwa di sela go no sela re ke botho di bela le seri
5: ponto sile
3: sela ponto ke maka
5: le le di wae bi
3: eh o kae o da jali
5: a jang a sa solo la go
3: ke u go wa indicator ya kae
5: a ke nga ga lege ke gore e ke ke ga ra ra yo
3: a go tlwa ka wa ha
5: e ke ga sa ke go ke ke mo le go khale mane go mo tsata mane e mo le ke nga mo khetha ka ga bo mme ga ga a fika borwa e le mathala le di kwa lepe ne wa la ba ke ya go gata masaka
3: Wena ana
5: ke ga. Ke konsta.
3: Oh.
5: Na ke la ba sia konsta ta ya botshedi ya lo ka lo khatsa ene ya botshedi.
3: Baba kae ba?
5: Ba ke eng konto.
3: Baba kae?
5: Baba bi. Ke
3: go tlhatlha bisa di.
5: Ah, eh a tsawa ga nix. Ba twala ba tlo go bua.
3: A le bo gore o mme wa pele ke a le boa.
6: Ao, o ne le nkile ka o ke ka ba ka kena ka sekule na. Ei, ke ha sa le kopela o tloa ba le kopela se tlo lutsa ka se ke se ratang a holo e le nkhaya kumalo. O bane le fa tsena gaute mane. Ke sa le bane le o suwa ka ka sekule na. O
3: e tla di mo tsena. Ha wa mamela radio a kere.
6: Eh ka e mamela.
3: Ee ke a utlwa gore wa e mamela ha o etse sentseng se etswa.
6: O he tswang ka ntate.
3: Ke kopa o mamele na go etla ngo utlwela.
6: Eh ke a le bo ntate, ke a le bo tswarelo, tswarelo.
3: Ke a le bo. A nyo ra metso so ponto wa selewa. Ha ile mona mo ile ngo re ho na ting. Re ke le tsi. Re ke le tsi tsena he. selamba.

0: Okay. Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya hao le tsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sel.
1: Au, tjane ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba hao
1: ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela ho na le dipehelo further together Vodacom.

0: Kanyelo ya metsotso mabedi e mena pele ho ra ya pele. Mametse sebeletswa le sedi. Jwale re shebatse qoqeile mona ho marangrang a dipuisano re tle go fetsona. Jwale mamedi ke batla ke re shebe taba ke ena he. Hey, ke taba e seng monate mpa. Ke batla ka jeno ke re shebe. Lo fa yona. Ho santsa o tshwenya ka nnete ho bonahala banna Afrika Borwa ba ipolaya haholo. Ho bonahala banna kapa bana ba batona Afrika Borwa ba ipolaya ho feta bana ba batshehadi. Ene ka palo eo dimo haholo hobane ho thwe dipalo tsa bona di ka fihla mane ho diperesente tse 80, close to 80%. Ya banna ba ipolayang. Sena se bolela gore le basadi ba e bang ba ipolaya Afrika Borwa ha ba etse le kotara, e seng half, e seng half. Ha ba etse le kotara fela ya banna ba ipolayang, kapa bo abuti ba ipolayang Afrika Borwa. Close to 80% ya banna Afrika Borwa mona ho thwe ba ipolaya. Ho thwe palo tsa bona di ntse di le hodimo haholo papisong le basadi. Ba ipolayang Afrika Borwa. Go thopalo tsena di atametse jwalo ho diperesente tse 80 di ka ofela. Mo e leng hore ho ile wa kgona ho balwa palo ya banna ba ileng ba ipolaya. Ke uta. Ne ke re tla ko fema medi. Re kgoding ya batjha ke la boga go la rato dikamano le mealo re bua le ditaba tsa marato. Re bua ntho tsena ka ofela kwa. Empa hona jwale tjena ke re ne ke re ke re shebe ena ya mansetsa.
1: Ditaba tse a mansetsa ba. Ona le ponto wa selepo. Lena nong la RQB. Ho le sedi FM fela.
0: Re tle re pele mamedi. Yona go dinyene re leng ho yona e hlabuwe jalo e le ya men's mental health awareness ka runa ya Afrika Borwa. Ebe ke eng kana go ngontwetsa gore banna ba seke ba bua. Ebe ba ka tshetswa ka tsela e jwang hape. Teng ha bana la gatello ya maikutlo. E ya ho nka bophelo ba bona. Hey, ha re ke re bua hanyane fela ke tlo nka ba sa feteng ba supileng. Mamedu ho thwe palo ya banna ba ipolang Afrika Borwa ya tametse ho diperesente tse 80. Ke ntho etsang boabuti le banna ba ipolae hakanaka ho ya ka wena. 086-000-3084. Mese o se ka thibela jwang? Mese o se ka thuse ya ka tsela jwang? Hore re bona palo tse di fokotse. 086-000-3084. Fa kontetsetse. Ho ena e ya mansetšhaba ruto rona o reng. 086-000-3084. Tshebeletsong e ratwang lesedi, lesedi ya FM ke molelwa wa ratwa wa lle. Baka thuisa jwang khotse ma radio ngwane ga ye mokwale 086-000-3084
2: 086-000-3084 dumela mami ponto le kae re tele kae a embre na ka bua le ntate mtlo ka ka straight ka mo ratsa nna ke tla re ntho e tsang banna ba ipolae haholo kore banna ke last line monna ha sa felletswe ke bophelo ho ya pele ha ona mo momatla ka re ke kopa thuso ka mona hathi batho ba bomme bona ba tseba hore ha mokgotsi wa ka ha o sa rekela ngwana ka sieta a ke tsebang kutlwana
0: ee ke o mametse ngwana.
2: Ya motho wa mme o ya tseba gore a ye ho mokgotsi wa hae mchaufa wa hae a yetse mchaufa ya re ngwana ka o lapile e le gore ntate wa ngwana ntse a mthusa ka mona le goromente tsa mthusa ka mona ya le runa ha so fedile a ho fedile ntata ona mo ya nting
0: sa ba lo go kontola bi
2: ha tlhoko ha jwa ponto a gire ke la pile o tla ga ge tshisa nyama o tang rekela tse pedi tse tharo be mnate ha ti motho wa motho wa mme o tseba ho toba motho wa ntate aba u jwetse ntsa tseba hore ha una plan a re o monna ho yetsa
0: kana go ngo tholi useless
2: ha mna ta jwa
0: tsa go
2: jwa le ho ba o ya bo o rata ho thaba o tla bo o tshile noka o yetse ntho sa tsamaya ngo yetse nne to go mogotso fatse
0: hey ba ka thusa jwa nyim
2: Ey, ya ba bona yo lo kawo ke kgodi ya mental health ya bana ke yana no go forame ka nyeno ha e ka ya phatlalla tse ha je le dintho le Afrika borwa ka ofela go re ke e thaselwe e latelwe e bile e ska nkuwa hanyana
0: ho utlwane ha ile kgodi ena ha thwe ke a men's mental health ho be le ntwe ene utlwala
2: hamnati yo mpontu kuri tshe le monna tsha a ikutlwe ntsa le right a ipulela hore ha ke right re ke ke lo hlaella ke bona hore ke nka thusa ya kae
0: ke le bona mme
2: thank you ntate
0: mama se le se di fm dume ke
3: tele kae pontu
0: hamna tele kae
3: ete
0: e ha ke utlwa gaoa
3: ke re bona tate ke batho ba nang le dikunutu haholo
0: eh
3: ba rata ho ipipetsa ka dintho o fihle jole han kuri ha sa tle ha sa gona hore ho emelana le boemo o bona hore solution hore a ipolaye
0: ba a go njwetse mona ho ba neng di nomoho di le di mo ha kana ka papiso le kgalo ba neng ba nana ba sa ipolaye ha ka kgale hona ba le tse ba ipolaje
3: a eh bana le bokwala hape bo ntate ke makwala ba bone ke makwala bo ntate ponto a tshabana le boemo ho shebana le boemo ba tshabana ho shebana le bona
0: ke a lebo
3: a kgethe hore a ipolaye jwale he solution ke hore ba bue ba bona ha ba ka ha ba ka ba ho bua ke yona ntho e ka ba thusang ho ba motho yena o a ba itsepa gore go na le ntho e mokgathatsang
0: ke a lebo
3: ke mokgone se ka utlwisa sone mona ponto ke a leboa thank you bye
0: dumele
4: ntate ga monate ntate ko tlhomphile ponto sho ponto dipalopalo tse ga o di bolela di ngata-ngata golo percente tsena gore atametse 80% go ya ka ditsebi bothata ba rona gologolo rona bontate ntshwane setse bobua o kwalla dintho sefubeng wa ria ka mora lentswe la lagale la gore monna kengko ga a le reng ke ntho tsena di kore dibokane e ra sentse dibokane bo fumane e ka ga o sana toka ya gore tsela o ka ipona kapa o ka kgona go phela mme ga re ka bua mme ra dula fatshe ga le bana ba batlhankana mme ra dula le batswadi ba rona ra ba jwetsa se ditirong tsa rona ba ka kgona ralela mathata ana kapa ka buisana le bao re atametseng le bona le tabeng tsa marato ga e bane motlhomong re tloleya dintho a di loke pateng tsa rona le baratani ba rona re tlame re bue ntate le a re tlhoka mesebetsi re a tse ebileng tabeng tsa mesebetsi ga o leng tate wa lelapa ga o latlhelwa ke mosebetsi kapa se o sa sebetse o fumane a gore wa kena ka tlong o fumane lelapa bana ba o shebile ba lapile msadi wa lapile kore e ba mathata ana empa re ka kgona ka bua re ka rarolola taba tse ngata re ka fokotsa dipalopalo tsena re ka bua ntate
0: gore mona banna ba hona jwaletse gona baletse ba fapane jwang le nako e fetileng ke tshotse na bane gala ke re dipalo le di se mo di leng teng ebe
4: motlhomongwa tseba ntate ka nako ntate itse e mong ga bua a re ka mora democracy a re bophelo bo ile ba ba thata malapeng a mangata le bathong ba bangata ya ba bophelo bo tala bo fetiwa le ya batho ba sa batle go utlwisisa taba democracy empaneng ga re ka shebisisa pelo democracy le after democracy ka mokgwa batho ba ba neng ba ipola pelo democracy le mo after democracy ka democracy tjena dipalopalo tse di fapane haholo gobane go na le fela phoso motlhomo godimo kwane e sakang ya sebetso gantle mona Aforika Borwa fela ke yona ntho e kile ka e bona le nna gore e file banna ba bangata ya ba fa kore ba batlasa gatelelo kore ya e ka se bontate ka moraa tokologa re tla fela bonneteng ke a leboa ntate
0: e ke a leboa ebile o thoba pakeng tsa dilemo tse lesome le metso e metlhano go ya go 29 mola bana ba lona bara ba lona ba ipolae
4: ke nnete ntate ba wesele o feta ke tsebe ka nnete ke tla re ka e lokisa jwang empa re ka dula fatshe ra ba le dikopano gaole dikopano di a tshwarwa le bana ba batlhankana e be dikopano tsa gafetsa-gafetsa re bontshane re ka buisana re ka lokisa nthwena le dikerekeng gotlhe nthwena re tla e lwantsha e tla be fela ke a leboa ntate
0: ba ba bedi ba o qetela dumela
5: ntate bonto le kae
0: re teng le kae
5: ke ngwe la segame ka botabili ka mona bonto ntho ya go banna ba ipolae go tswa ka gore na motho o tse jwane e mong o tsa monate ha bona go na le everything so ha o tla bothata o sa bona gore a inele and banna ba bangata ntate ponto ha ba bue ha ba na le mathata ee ga o na mothata o le monna bua bua le batho ba bang ba tla go eletsa gore na bophelo ke ntho jalo e mong for instance ha monna monna a tlhalwa o sa bona le pheletso ya bophelo so o sa bona gore ga ano ijaga a le mong ka ntle go mosadi ka ntle go garebe so a ba bona the only way gore fela a nke bophelo ba gae so nna ke re banna buang ga nna le mathata ke a leboa
0: a renke mamedi wa o qatela dume
6: e podika
0: e lega
6: ke ke tsama ta ke tsama go tsaka tsaka tsaka
0: e
6: ha nna ta ta ta e le ba nna ka le go fitse mo ngata and then to adivate and re di ka di kwala space a bona ntata ke yona ntse bo la ya o nna ntse e le ke be o bona ntata a kana le mathata re ntse mathata go le re yetse ba se kuma le ke a re tsaya ke ya le le ke yona ke tsaya go le ba le ba ba ka tsana la di re tsaya di re ipola ya ka tsaka ke
0: le bo
6: ali wona pole
0: e robometsotso ka mara ho rapele mumamedi wa ntate ana la gatellwa maikutlo di nomoro ke tsena tso ka diletsetsa 0800 567 567 di nomoro tsena ke tsa South African Depression and Anxiety Group ke re ke 0800 567 567 nomoro tse ding tse o ka di sebedisang ke tsa Lifeline South Africa 0861 322 322 0861 322 322 dingwele founung yago mono la ga ba ga ona gatelelwa maikutlo kapa ga ona monagano wa go ipolaya dingole ga ona tseba gore na lefifi leo le tla o aparelaneng nomoro tsa peletseo ke faneng ka tsona ke 0800 567 567 tsa bobedi ke 0861 322 322 ke a tshepa o tla thuse ke a tshepa o tla thuse tlopalo tsena di ntshosa sena se bolela gore bathong ba leshome ke banna ba robedi ba ipolayang go batho ba ipolayang ba leshome go batho ba ipolayang go banna le basadi Aforika Borwa go ba leshome ba robedi ke banna ba babedi ke basadi empa he re bona dipalo di le godimo haholo go bo abuti ba ntse ba letla selemo ga se bontate a ka lokalo ba baholo ga se bontate ba bo 40 mamang ba bo 50 mamang ba ipolayang haholoholo ke mona 2018 2019 2017 mona 24 mono 21 mono jwale hotu ki palo ya batho ba ka bang dikete tse le shome ho isa dikete tse le shome le motso mo 10 to 11,000 ya banna ba hlokahalang ka lebaka la ho ipolaya selemo se seng le se seng Afrika Borwa. 10 to 11,000 ka selemo Afrika Borwa ke palo ya banna ba tlalehang ba nka bophelo ba bona. Ke tso he ditaba he. Tso ditaba. Ho bo ntate ka ofela ba utlwile mohloko, bo abuti ba utlwile mohloko, hona jwale tjena e ka ba ke taba ya ho phediswa ha bohloko, kapa ke tlhokeho ya mosebetsi hle, a ko shebe ka moo ka sebetsang ditaba tsena ka teng. Dinomoro tse ke faneng ka tsona di bohlokwa, mme momamedi a keneng kwano sa eleditse le yena hore ei a ke le bueng a ke le shebeng batho be le ka la buang le bona le lona hle ke le tlwele gore batho ba ba bua le lona ka taba tse tibileng e be le lo ba jalajala gobane ba ba tshaba go bua gobane ba tshaba go jalajalwa atelela ba tshaba go bua gobane ba tshaba go jalajalwa o jetsa motho ditaba tsa gago yena o le phatlhalatsa o jetsa lekešhene lena ka ofela empa fela he le boemong bona modimo o teng e ntse le modimo ya mosa ya legato ya re gauhelang ya entseng legodimo le lefatshe sena se bolela gore ke modimo ya sa tlholweng ke letho askis ke a tseba le wena gore bophelo bao ke ba mohlabane askis le wena o tshwajelo ka sanera gore ha o ka ha re ka ra kena e teng tsa hao letsatsi ke be ga leqeta ke ka ho ke sa ratong wa hlola batho tse na le batho ba imetswe mmameng go na le batho ba imetswe mme re lokela ho ba tshietsa mohlomong ke nna imetswe ke mangatse ba mohlomong ke nna ba batla mosebetsi ba ofumane ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba ofumane ba kulang ba fole ha re ke re shebe hore na ka jeno na re tlotla re bua ka eng

0: lenanong la RQB.
1: Bafana
0: Bafana ba ile ke na tshisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe nga America, Canada le Mexico.
2: Bafana Bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Re eme mo hore ba sihetse. Re kote di fuba re re. Le rona re teng ka haraba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
4: Go Bafana Bafana!
0: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM.
5: Ke molelwa Lesedi FM ke molelwa. Messi, Lionel Messi ke ena ya bapetseng dipapadi tse ngata ka ho fetisisa. O ka hopola hore o teng sehlopheng sa kamane ka Argentina se lo bapala dipapading tsa mopela fatshe. Ke ena sebapadi se bapetseng dipapadi tse ngata tsa ka ho fetisisa tsa FIFA World Cup. Ke Messi, Lionel Messi. Ke ena bapetseng dipapadi tse ngata haholo feta batho bohle ba bapetseng dipapadi tsa mohope wa lefatshe. Ha re ke re bue he mo mamedi, ke tlo bapalla dipina tse hlano tsa hora pele ka mora tsona sehlooho se teng. Ha monyetla o no le teng hore o kgutlelane le motho wa hao wa mehleng, na o no ka etsa seo? Kapa mohlomong o boelane, kapa o kgutlelane le mme wa ngwana hao, kapa le ntate wa ngwana hao. Na o no ka se etsa seo? E bang o kekeng wa se etsa, hobaneng? Ke tjho tjena bane ke a tseba hona le motho ya ikotlang hona jwale tjena hore ebe ke entseng. Ka ho lahlana le dietse, ka ho bapala ka na le dietse, ebe ke entseng. O sa bina dipina tse bitswang bo If I Could Turn Back the Hands of Time. Mme ha re o kopa tshwarelo, ausi hore it's too late to love me now. It's too late. Hore o wa ngata. It's too late to love me now. Mamedi, ha monyetla o no le teng, na o no ka se etsa seo? O kgutlelane le motho wa mehleng, kapa mme wa ngwana wa mehleng, kapa ntate wa ngwana hao wa mehleng. E seng le sa utlwane hona jwale. Kapa re be tjena, na o no ka etsa ntho ya hore o kgutlelane le motho wa mehleng ha monyetla o no le teng? E bang o re ee, re jwetse na hobaneng? E bang o re tjhe, le teng re jwetse hore na hobaneng? Mohlo mong tlo hore tjheo ke se utlwelane le Pondo hobane o bona hore ae mona ne ke ntse phoso ka. Ke tlo fa ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele e leng 5 play at 1 maqhubung a kgaso 87.7 o le bajela 106.6. Pina ya pele eo re tlang ho bapalla yona ke pina ya Omar e bitswang ka hore ke Tsamaya. Thato Shatia Monewa, Africa is where my heart lies, Miriam Makeba o teng kwano. Ho na le pina kwano eo re tlang ho bapalla yona e bitswang ka hore ke Rush Rush, ke pina ya Paul Abdul. Ebe re tla ho fa pina e bitswang ka hore ke motho ka batho, NLTP. Ho Lesedi FM, Lesedi FM. Ke molelwa ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumana, ba kulang ba fole. Le ba kulelwang ke batho hle. Ha go khobe matshwafo, ge bontse tsietso, ge bontse lagato. Le lona ba dipetlele ba malapeng ba patentse tshisang le sekela ipea tlasa gatello ga kana kana la itshwenya la itotisa holo. Go ba dinyaka le tsona di bua ditlabentse di le kopa gore e tlohela ngo tota. Go bo kupuwe le batho ba tlo le bona gore e ska ba tshwenyanyetsa tsena. Ba tla di ya ho fola. Le lona ke re tloele ngo tota ha kana kana. A ke re tloele ngo tota. Le itwantsha. Jwale ebe le ya tshwenya hape ka maemo a tla ba rena ka ntle le ipotsa dipotso hore he ebe ya sekilisiyo. tjeletjeletjeletje modimo o teng ke wa rona ka ofela ke modimo ya teng ke modimo ya teng ha isa le modimo ke modimo le hona jwale e tla dula le modimo me re utlwisisa boteng le boholo ba hae kana go tsohle ke modimo ya teng ke modimo ya etsa mehlolo lo wena o tlo o etsa mohlolo dima bophelo ba hao ka letsatsi le leng o tlo o fola o tlo o tsamaya o tlo o lukisa pelo ya hao o tlo o lukisa sebete sa hao o tlo o lukisa matshwafo a hao go bane ke yena ngaka ya mahlokohle

0: 086-000-3084. Mamedi a re ke re bua ka yona he. Taba yane eo ke ileng ka e hlahisa pejana. Re ke re utlwa o bua nnete fela. Ha monyetla o no le teng wa hore o kgutlelane le motho wa hao wa mehleng. Na o no ka etsa taba e jwalo. E bang o re tjhe, a ko re jwetse, a ko re fele baka na hobaneng. E bang o re, ee, o no ka se etsa seo. O ko re jwetse hore na, hobaneng. 086-000-3084. Ke tjho tjena hobaneng ho na le batho ba lahletsweng ke di-soul mate. Ba ba petse ka di-soul mate. O le Sedi FM, dume.
1: Hantle le kae re ngwane Ponto.
0: Ha mona.
1: Ha mona, nna ke re tjhe. Le nke ke be ka ba ka etsa. Lebaka la ka le kgutshwanyane fela. Ha o kena Brandfort mona o na le crash. Thabeng mane. Ke re ke nyawe fela. E ne le ya nkgono Winnie Mandela. Ke ne crash eo. Lebaka la ka kore. Yena wa jantisa ha tsamaya crash. Mme ha qeta ho bapala. Thank you, ke teboha.
0: Don tsona ntho tse ngata tsa so di ke.
1: Ha bapala, nna ke batletse crash.
0: Ke le ba utlwa.
1: Thank you, papa.
0: Ha re ke re utlwe mamedi ka bogutshwanyane o leka o ga tshe motho eno nantsa atletswe ke papadi mamedi o teng kwano 086-000-3084-079-758-5066 ha re utlwela babedi o re lesedi
2: kgotso Ponto kgotso ka paleteng ke ka pele mathangampeng upege tebele machacha ke bitso la ka ka Rustenburg ya Marikane a tsheng ba ka khutla neng ke ba ka khutla Ponto ho hang o futana bo mme ke mo futa o khopa ba hloko ba go be ile o feta sekile ha o ka ba shuta pele ha wa boetse wa khutla mo go atla o mo ga yona a o tla o pala masabe ya sale kando tla o tsane a sa o palame ka sale le khale se sotho sentse se ne pa maila sotho re mbaka sa sebedi se ka pona wa nkela hlong ha re le boella le a ja tangi Ponto tla le bo se bulisa
3: mola Mr. Ponto wa le tumela sa han se bokeng ka boitumela Ah, Mr. Ponto, le kae papa manage. Ah, na wa ka ola la sagala la sana jwa lo khutlelana, so lo thata ka khutlelana. La ba ka re khutla mara o tlo khutla ka. Ka se di tshini e fi, ngai ba ntwe ka nyo. Go sala na ko motho a wa khutla, msadi a wa khutla wena. O sa ona netse plane e nngwe jwa. Ke motho lo ga nae. O tlo botla o bona gane go nka sebaka ka wena ke a ba o qeta ena ke a tshaba aii se bomme bananyana bana ba bolaya banna bana nna ntse ke iphelela ka kgotso ka mohau wa modimo ntse ke iphelela goba yena o la bua ntho e bona gane ga ke salela ke tlo ipolaya ka ntho a tlo etsa jala wa etsa nna se ke tswile go yena Ponto so le thata o nka gotlela le ene. Go khutla le yena o tla ka situation e jwa go ba sa hlola tshwana le pele wa le go ba yena teng la ingadisa mola Mr.
4: Mela dumela Ponto al mwana mme ai na uno ka etsa la nyetla o beteng ke ke be ka etsa ntho yo khutlela mogao o tshekile ka utlwana le yena tla sa mabaka le dintho tse ngata-ngata tse ileng tsa re etsala tse ntse di nkutlwisa bohloko le yona jwale e sale ke a kgona le yena ke ikutlwa ke shatswa ke moya hantle gona jwale ai ntate ai le nkekebe ka modimo ntate a re leboe

0: Ponto, Ponto, Ponto, Kuzawal Sandawana, kama mafiru khulotmani. Hamu tu olasa Ponto, ucho uhu. Huye na hausa lilito. Huye na hausa nabule. Zende udieza huye na. Haasa di khotofalla. Osa tuze mchumu ya bitiri Ponto, ya bitiri kuhu ya. Akitiri ya juan kaisharu sa juan Ponto. Kama ntua mamuchu, uweza jintuto hundi udieza hufita Ponto. Zemu khotofata wani Yesu. So kawana, mkekewe kabaka buyela mga wana me. Kale, alifedile Ponto. Lipina ya asho wana me, alifedile ntati. Na mkekewe kabuyela mga wana me. Kale, kuza wale sandawana kama mfidu kama na Ponto. Awash.
1: Rele wantate, mpa re bua ka taba ya ha o lahlile, re bua ka taba ya motho o a rohaneng le yena. E ka ba ke wena motho o mongwe mo sileng kapa. Ho la ba le dikabang pakeng tsa lona. Hore na ha monyatla ono le teng wa hore le tle re gutlelane, na ono ka ietsa ntho, ono na o ka gutlela motho ongwa hao. Wana go e fitileng. Dumela le sedi.
2: Tate Ponto le kae?
1: Ya ro tle ntate, ke ntate mang?
2: Ke mo hloka le ditso ka mona ka botabile. Nna ke entse ntho ntate mara ya nsebeletsa ande jale ga ke batle kgotlheletsa mang kapa mang gore a ile o sane o tlaba a re ke mo kentse ka tlhoo ntate kgetho ke a motho ande dena mosadi o sekitse a tswele pele ka bophelo ba gae o tla itukisa kae kae motlhomong ga e le gore ga itukise ke tabeng ya gae mara e nna ka bophelo teng ke tswela pele ka bophelo and a ke no ipolela mosadi le kgale ntate and banna ba sa batleng basadi ba seka ba ipolela kapa ba seka ba bolaya basadi bana oga ke ntho empe tanke
1: re a leboa ntate re ke nke mamedi e mong o teng kwane ke re utlwe ke le re qoqele 086-3003084
3: dumela Ponto ai nna ke seke ke kgutle ka nnete ke se ke khutle le boela le ya ja ke le ga ile ka ka khutlelana le ye ai ke le ga bona mathata Ponto la re ke tshile ga mosebetsi ka fitla sa tsebe ke a fitla ke fitla ka fumana a re di tafule nga ntsa ja ka le ne ke na le ngwana monyane ka na kwiwe pele ke a motsa e mana o kae mokaka a re ke o ga ka mo ka mo ke ona ntse a na le bana ba gae badutsi ba bararo ga ke kena ka kamoreng ke re ele banna bana ke bana monana ga ke sheba hantle betheng e banna ke fumana go tšha monko ona o robetse betheng ya ka banna ke re banna jale wena monna o batlamo aa a tlolehe yena ka mane ka kitšhini ka mane a re he emotheno o hirile jwang betheng ya ka sekotlolo se ke jelelang go sona ka re a checka nnete ngwaneso ena anang ke se ke emile a ke ile ka inkela ngwana ka Ponto tse ke ikhudisetsa ngwana ka lono jwale ena o tsamaile nane ngwana ka nou tjena o na le 14 years ntate yo ga a le boelela le tla o qeta tle le tla o qeta lono jwale a etse ntho tse hantle o sa tšhentšile lesho ba 10 o ya o bo 20 bophelo bo e leng gore nako ngwe bomme bomme ba bangwatsa ba ba gantle tšhake re bomme kao fela ba babe makatšhe ntho e mo tholang ke tsaonano e bohoko je le boelela ntate ke setsung ke a mamolapo nke se ke loke tanke Ponto
4: Ponto alfeile ofelile e makutlelana yena gohang boelela leatla Ponto wana ke tsi ona o tla batla mommeng ba tla batla kgwaetsi e wa tsiba go tong qeta ka yona wana ke wa tsiba ona na kwa sa ntsa e le a sale a gwana nna ka yona o la ntsa re ra e a e bona la ja Ponto a wa feli ya mo ha e gwana mo ha e gwa a lo bona pio na o tsa lwa a se ka ba ba hika mora next mme ke tswalepe
5: a o ka nna selwa molatela molongone ko o tla itelekisa ka thapo ntate o tla itelekisa ka lerapo ga nnete ke ya utswetsa kgaoana ga o ile o tsamaya seka ba fetsa mogao o tlo o tsamaya le sa ruri
6: kgotso ponto wa selepe ga golo jwa nna masiba ga emme tjena mongaka Mr. Ponto nna buela modimo nnete a nna nka gutla nna gommo wa ngwanaka nka gutlela ke bua le wena tjena kore re dula re koka everyday le yona tjena ne ntse ke le busy ntse ke ikokela le ena mo WhatsApp-ong lebaka kore nna ke ntse ke mo rata o bua le Zengele ka mona ka
7: kgotso Pontos selep a ka nnete ne nkebe ka gutlela motho eno cause jale o na tlo o nqetile tšhelete a ne o tlo nqeta le o feta ei ba rata tšhelete jale ae ga ke gutle gape ne nkebe ka gutla o hang ke bosiktagos botsamaye ka phiritona helbron danko
1: tatare ba nqetile ba rata tšhelete ka bogutswane fela nako en tabo tsa rotla rutlwe
8: ela Ponto
1: ya go otla ka pelenyana tabo e tsamaya jena
8: legoding thona ma lebogo location wa lesanda wana Ponto nna modimo le amfa chance ntate koloi ya ntia ke a phela ke ba ke nka motho a ka hantle ka bana ke tsiba mo ke tswang a ke tsibe mo ke ya ke phetho ke tuta ke Ponto
1: ya leboga mamedi tatare o e qetile tšhelete ka jwala to e qetela ga go kopane mafelo a beke di a roropa le Ponto wa selebo moqebelo le sonta ga go lesedi FM mamiri o monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi Africa Borwa good morning and good night.